0: Well, good morning, Anay, sa mga listeners daton nga nagapamati. Kay Five Nard naman ni Sir Edgar Casencia, makasaligbat yang doyon siguro the reason why gina-program the modernization it government the electric vehicle. Aroy man yan, kabugo-bugo, sir, kung namat. No? Ay, gusto nanda, may mga jeepney modernization program, electric vehicle, te, aloro problema naton, mas magadugang ro nagakonsumo ita elektrisidad. Herang aning manipisro supply kuryenterya sa aton sa part it panay. Di ba? Te, kung ro yun do gamiton pa, digadugang ro demand, eh, basi kung mamoblima man kita sa transportation spendlaw, kung doon do gamiton ay di nga ni ma-pull charge ro ibang second, malarga na. Ay pilang oras ra gamit ka to. Di ba? Aga, siyempre, mas mga problema raton nga grid ay kung mabahuro demand, di agsinkiriro supply, kasi kung manabok aton diya sa part ita Visayas, tatlong adlaw may kuryente, sa San Domingo, ha? Tatlong adlaw may kuryente, apat adlaw ruwa. Kung magmauron, ay kung mga dugangan, pakupak silika, nang aranga, pila ka megawatts ro kinahanggan para mag-operate ro yun. Ay, ginakuha mong supply kuryente, Espinas. O, Ginoo kong Diyos.
1: Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga wagas.
0: Dalang, Jed, ay balikan, taray nga rang tatlo ka mga shooting incident kaya natabo iya sa aton sa Pilipinas. Pero sa Tacloban nga to, aga day nga rang pag pamarilman it isayang ka estudyante nga gamit na rubaril ko anang tatay nga isayang ka active member it Bureau of Customs. Agday nga rang last nga natabo man mga ka-K5 sa Banga National High School. Bukod na triya sa aton sa Banga, Yasaklanda. Mga K5, kundi ito tamismo ra sa part it Raya Karanga, Mindanao. Ito sa South Cotabato. No? Eh, according sa initial investigation ko, aton yung otoridad, 9mm pistol, ay anaron ko mismong teacher, no? Empleyado man ita DepEd Region 12 nga nagatudlo man it ginatawag gun safety harat ro makabugo-bugo nga ni din do baril nga gingamit ba ko datong estudyante nga ginbuo na sa vault ka nga tatay, meaning side na kon sina kabutang ro baril ko nga tatay aga side na kung paano rin buksan. Ano ito pinakadelikado? Ag di ba paabot yun doon ko DILG ni Secretary Rimulya nga dapat aton mana nga tawan gid ito pangod rin nga rin nga mga armas nyo kapin sa mga firearms holder nga dapat ay sa mga safety nga lugar nga hindi maabot ag kung pwede hindi makita kung mga kapwa mo or kapamilya mo nguna sa inyong bagay kasi hindi rin pwede nga mabuitan nanda dahil siyempre wa sandat may paghibago karon agsay man kamo kung ano kadelikado ro armas mapa 9mm kung ano nga klase una nga armas nun dahil kamo at karon do allowed kasi nga ni raton kara nga PNP nag-issue kimo it ginatawag LTAP License to Possess and Own Firearms. Dugangan pa nga may imo nga permit to carry outside residence, PT Corps. Kompleto ka sa seminar. Di ba? E di ka man kabot LTAP kung wakakagit seminar. O, gun safety. O, ti ikaw dapat kung no, makabuyot ag magamit. Ag ikaw, kung ikaw is being responsible sa rin nga pagiging gun owners, ti dapat tayo sa ikaw kung saan mo ibutang, paano mo taguon, hindi mausoy. Ay may natambo nga kakugangan sa ringan nga kwan eh. Maestro, no? Kung nabuot ka ng unga, katun, natabuot na pagpamaril sa Ginoo kong Diyos. Pangatlo ng insidente ra. Yan ay aton abuton, pakicheck part na nga special communication, ayun na maagi, rako niya rang amigo nga taga Regional Civil Security Unit, it aton nga Philippine National Police, sa aton nga amigo nga si Colonel Romeo Galgo Jr. No? Ay paghinambay naton mga K5 Regional Civil Security Unit, randa nga key functions karahay, licensing and registration, kung gabuo kamot mga armas, tisandaro ga proseso kara, no? Tanan-tanan. So aton nga ilatag ro detalye, ano ro mga pwede nga mahimo, ag mga tips ron, reminders sa mga firearm holder naton, iya sa probinsya, it daya karang aklan, o mga kaki-5. Standbayan ka mo ko ni Abuton ta, rana karang linyada, mga K5. Foro de los Pueblos. Okay, ara na partner, sa aton nga linya, ang aton nga taga regional office, no? Particular, ang aton nga acting chief sa Regional Civil Security Unit 6 with the Colonel Romeo Galgo Jr. Sir, live kita subong sa K5 News FM Kalibo. Kagupod mo karon nga aga, no? Si K5 Leonard Viray. Sir, good morning. Okay. Ara na partner. Wala kasugod? Sige. Dali lang. I-connect.
2: Good morning.
0: Yan. Sir, good morning. Alright. Hello, sir. Good morning. Okay, napagong partner. Dali ang kaya kita magi siguro sa pihak nga linya, no? Mas clear kara partner. Ayan. Sige. Di ni sir ko no marinig eh. Kara kita magi sa line number 59. Ayan, kara mas mabahaba nga linya ra hoy. I-connect naton. Ay kita magi sa 59 special communication. Sige, wait lang gid sir ha. Ay aton i-connect raton nga linya. Sa aton nga taga regional office. May mga kwani mo eh, may mga safety reminders kung ano ro pwedeng himuon it aton karang mga firearm holder, sin pwede itago, sin pwede ibutang, no? Mga ka K5 rin doon aton nga ilatag with Colonel Galgo Jr. Ayan, balikan naton imaw. Ara na partner, okay na sa tonya linya, naka-connect na si sir, no? Again, Colonel Romeo Galgo Jr. sir, live kita sa K5 News FM Kalibo, kagupod mo karon nga aga si K5 Leonard Viray. Good morning.
2: Good morning sir, good morning sa pamati sa atong programa sa buong aga kag sa inyo dira sa inyo station sir, may aga sa inyo tanan.
0: Oo. Una sa tanan sir, ang aton nga Regional Civil Security Unit, no, para mahibaluan sa aton nga mga tagpalamati diri sa aton sa probinsya sa Aklan. Ano ang aton nga mga key function sir para nga mas makuangid nila mabala lang detalye sir.
2: Duha ang function sa aton nga RCS no natunga na siya sa SAGS matters kag IPO matters no pag siling SAGS matter amo na siya sa mga security agency and guard sections. Pag siling sa IPO matter amo na siya ang firearms and explosive office matters. So both private security agency, government guard forces, mga security guard licenses, deployment ng mga security guard sa SAGS matters na siya, pati ang mga training nila sa SAGS matters na siya. Pag sila naman sa firearms explosive office na matter natin, office matters natin, sections matter natin, amo na siya sa mga firearms, sa mga LTAP, mga renewal ng firearms, mga explosives, explosive ingredients, mga flawed chemicals, kaga mga firecrackers and pyrotechnics, including yung mga gun store and repair shops and mga firing ranges natin.
0: Oo. Sir, no, agin labot ko ikaw, parang at least ang amon din ng mga firearm holder sa probinsya sang Aklan, makakuha sang tips, no, kung paano pagid nila makuan bala, no, maibutang sa safety ang ilang mga licensed firearms nga para hindi bala magamit sang mga individual sa isa ka krimen like what happened, no, sang mga nagligad nga bulan kag ang pinaka latest amo tong nanabo to sa Bangan National High School nga masubo-subo kay ang ginggamit nga armas nga 9mm halin sa iyang amay nga isa ka teacher man kag naibaluan ko nagatudlo man sang gun safety, no? So anong mga pwede naton dira nga mahimo sir kay daw may kapaslawan nga nakita to sang bata nakuha to, anong pwede naton ma-advise dira sir?
2: Tama na siya sir, no? Ato niya gina-promote subong ang ginatawag namo niya be safe, no? Be secured, accountable, focus firearms education, no? So pag nasiling nato niya about sa mga registered firearms sa mga firearms holder nato, namo ganiya mga kahapon nag-post kita, no? Mga panawagan niya magiging sa maging secured, maging accountable, sa maging focus sa pairam sa education tayo kita sa aton yung mga panimalay, no?
0: Uh-oh.
2: So ginapanawagan din naton yung aton mga pairam soldier dapat ang ilang mga pusil aragi sa mga respective na mga container box with lock, of course, no? And kung mas maayo pagid kung may aras sila na ginatawag na tong commercialized nga firearms bolt, no? With combination lock or mm-hmm. with manual lock. So, usually, ang nagkatatabos na address sa ato, no? Ang ato niya mga firearms holder, pag may aras silang mga firing o mag-join sila sa mga shooting competition, ang usual nga nagkatabo, hindi dahil may balik sa ato niya mga, ano, no? Sa ato niya mga container box at malak or sa mga firearms bolt naton. So may ara kung isang ano no, may mga tendency isang malipatan kita. So that is why we promoted yung be safe, no, be secured, be accountable and focus firearms education, continuing focus firearms education para piramintin naton maisip nga after naton nga magamit ang isa ka pusil, ibalikin naton siya sa mga safety deposit box or sa mga vault naton.
0: Okay. So kung ang isa ka firearm holders, no, mapa-private man o kung miyembro man sa aton nga law enforcement agency, once nga magamit ina sa krimen sang isa ka individual, may ara gid na nga kaso dayon, Colonel Romeo Galgo Jr. sir.
2: Yes, it will undergo investigation first, no, kasi may ginatawag mong kita nga due process. So, at ma-investigahan na siya and kung ano ang maging results ng investigation sa mga lower units naton, then they will eventually file charges against those individuals na may negligent sa pag-tago or pag-secure sa ilang mga pusil.
0: Mm. Kagang mga pusil, di bala, Colonel, once nga ma-purchase na, may ara ng box, no, nga kagadala naman ang lock na, it depends sa owner pagid kung magabakal pagid siya sang another nga safety box para nga hindi gid makita makuha sang kung anuman nga individual either kawatan o kung member sang iya nga family, no, may mga ara gid nang available sa market.
2: Tama gid na sir, no, tanang niya firearms, no, may ara nga mga safe may mga container box na nga kaupod pag magbakal ka sang pusil, pag may ara ka ng LTOC tapos mag-avail ka sang firearms, may ara na siya nga mga container box. So mas maayo kung ang ano, no, ang sa type 3 and type 5 bina-require gid nga may ara nga firearms bolt. So
0: okay.
2: Sa type 1 and type 2 container box na makaka-secure sang maximum na firearms nga may ara ikaw sa kaysa type 2 may ara nga ano, no, 5 firearms maximum. So ginauhagin naton nga ang aton nga mga actually naka-istorya naman naton ang aton nga mga gun dealers diri sa entire nga region 6 nga before nila i-allow ang purchase ng firearms sa ensure nga makaistorya nila ang mga individual nga magbabakal sang pusil nga mag-secure sang mga ano, no, mga firearms bolt kung mga ano, mga safety deposit box or container box sa mga mapicturean nila, may pakita sila para ma-ensure man nato niya may compliance dito sa requirements ng container box or safe deposit box or firearms vault.
0: Oo. So isa na sa gina-required naton subong, no, kay ang iba nabi daw nakaangdan dire lang sa mga cabinet nila which is nakikita sang ilang kabataan, no. Mayara ka bala sir nga safety kwan pagit tips nga kay man daw nakaangdan sa mga cabinet lang sa kwarto lang. Sa mga diin nga parts sang balay pwede na nga maibutang sang isa ka gun holders.
2: Ang makadetermine sina ang tagiya mismo sang balay, no, ang unang determination sina din niya pwede maibutang ang pusil nga kasi maging safety ang pusil. So pag may ara siya ang mga safety container with a lock, ang pinaka ideal is nasa kwarto nila. Kung ang pinaka the best para sa akin, may ara nagbakal gi kuya sang ano, no, sang firearms bolt, no. So ang akin yung mga pusil ara gi tanan sa firearms bolt with mechanical lock. So before mo siya mabuksan, kinanglan balaan mo ang combination lock kag dapat may ara ikaw nga susi. Kay kung wala kasing susi, baskin balaan mo ang combination lock, hindi mo gyapon siya mabuksan.
0: Yun.
2: So basically, ang gun safety is about pagiging accountable, pagiging secured and continuous education, no, kung paano naton secure ang aton yung mga pusil. Actually, elementary lang man ang isang pusil, no? Pag hindi na siya makuha sa imo, kag hindi na siya makuha sa mga may lain niya mga intensyon, hindi man na siya magamit.
0: Yes,
2: so basically, ang kung gusto mo nga secure yung mga pusil, make sure nga ang imong mga container box or ang imong mga firearms vault pag on nga hindi basta-basta maguba, kag hindi basta-basta nga makawat ang imong mga pusil.
0: Oo. Kag dapat gimana i-comply gid sang bisan sa balaan ko, siyempre aran anda sa aton nga mga miyembro sang law enforcement agency but sa mga private individual no nga may ara nga mga lisensyadong armas, lakip na dapat ibutang gid na sa ila pinsar nga once nga naga-possess ka sa muna nga mga armas, dapat unahon gid anay matuod ang mga bolt no para nga sure ball nga hindi magamit sa krimen. Kay kung babatian naton ang mga previous nga mga reports no, ang duhato ka mga shooting incident nga nauna iato sang tiya nga pulis, ang ikaduha amay no, ang isa iyang amay nga daw miyembro sang customs, kag ang latest umong sa amay manhalin nga teacher. So in short, gatuho ang krimen. Ang shooting incident, siyempre mga kabataan, wala man na sang armas, gid, kay man, kung gabakal sila, dako man ang presyo. So dapat papag-unong gid naton ang inang ginatawag being responsible ng gun owner, Colonel Galgo, sir.
2: Tama ba? Hindi lamang sa isa ka individual nga may ara nga registered firearms, kundi kalakip siya na ang dapat nga ang mga tao nga ara sa sulod sa imong panimalay, ma-educate mo man about sa gun safety, no? About sa consequences kung magamit ang pusil sa hindi maayo, para hindi lang ikaw ang may ara nga ginatawag nga, hindi lang ikaw ang educated when it comes to firearm safety, kundi ang tanan nga ara sa imong panimalay, kabalo sila kung ano ang responsibilidad, magiging repercussion pag once nga nagamit ang pusil sa hindi maayo or kung sila mismo ang nagamit sa pusil.
0: I agree, kid, sir, no? Tama ang aton nga upod matod sa balay, educate taman matod nga kung intrahan yun eh, morning posibleng nga manambo, no? Dapat may paghibalo man matood sila para nga ma-prevent man ang ina nga mga posible magatuhaw nga insidente. Now, may iba ko, sir. Diri sa ton sa parts ng Western Visayas, based lang sa imong paghibalo, hindi man kita ganun ka-problemado, no? Sa pag-abot sa muning nga mga problema nga may kapabayaan ang aton nga mga gun owners.
2: Tama na, sir, no? Wala man kita kasing nakita diri, but what we did is prevention, no? Kundi appeal sa ato niya mga firearm holder nga besides nga hindi natabo diri sa ato ng mga insidente, we also make sure nga hindi magin matabo diri sa ato ang ato niya mga pusil, mas secure mas ang ato niya mga firearm holder. Kang ilang ang mga kaupot sa balay maging educated man sa when it comes to gun handling and safety procedure sa paggamit sa pusil.
0: Oo. All right. Sir, basi kung may ara ka nga dugang ipanawagan, basi may ara kita naka-schedule nga mga ano da tawag ang mga kwan bala, mga naka-schedule nga one-stop shop nga pag-process ang mga LTAP, sir. Sa Western Visayas.
2: May ara kita nga regular, no? May ara kita nga daily nga one-stop shop nga processing sa atan aton ni LTAP kag firearms registration renewal man on you. Diri sa aton nga ano no, sa aton nga one-stop shop sa may Camp Delgado. Ang ato naman niya karaban, gina-schedule lang na naton. Kaga gina-post lang nato na siya sa ato niya page, no? Ang ako niya page, Police Colonel Romeo Sigalgo Jr. dito sa Facebook. So, from time to time, nag-post ko dito sa mga schedule sa mga karaban naton throughout Region 6. Bago lang kami natapos sa istansya, ang next naman siguro this coming October, kasi may mga schedule na kami, i-post lang naman dito. So, bye-bye lang, kaga tanaw sa ato niya mga post para updated kamo sa ato niya mga karaban kung di ini na matabo para makaabil man kamo sa ato niya mga karaban.
0: Oo. Lastly, sir, sa mga firearm holder diri sa mon sa probinsya sa Aklan, basi may ara sila nga mga gusto pagit i-avail sa ato niya Region 6 sa opisina sang RCSU, no? Padumdum sila, sir.
2: Isa-isa ato niya ginapanawagan, no? Ang mga may expired niya mga license to possess firearm, kaga may mga expired niya firearm registration. Kung mahimo, hindi na ninyo pagdugayon, no? 3 months prior mag-expire ang inyong mga LTAP, kag inyong firearms registration, i-renew nyo na niya. gusto naton niya no ilinawon no nga ang pag nag-expired ang aton niya LTOP bisken hindi pa expired ang imo firearm association that is considered also as expired.
0: Okay.
2: So make sure nga ma-renew sing aga ang inyo nga mga license to own possess firearm 3 months prior nga mag-expire pwede na ninyo na ma-renew. Kadto lang kamo diri sa aton opisina or antabay kamo sa aton mga karaban para mapuligan kamo sa aton nga RCC.
0: Sige. With this information, Colonel Romeo Galgo Jr., sir, atong acting chief no sang RCSU Region 6. Damog, sir, salamat sa ginta mo ang oras sa K5 News FM Galibo. Salot ako sa inyo, sir. Good morning. Thank you so much po.
2: Mayong aga, sir. Salamat, man.
0: Okay. Nabate na to, na, ang atong RCSU. So, sandaron doon mga, babur, abi functions sanda ka na, pag-abot sa mga security guard, sa mga armas, so anong pa, sa ano pa nga mga kuha it mga kuha nila, mga permits sa naroga proseso karon ni Colonel Galgo Jr. So, doon na napadumdum. May mga kuha nabi kita, kaya manghuran, may makilaga ko ng mga businessman. Actually, kasugod ganyan ko sana nga kwarto. Kailangan businessman iya sa Kalibo, no? Daywang bilog, rasanda, may mga amigo, taman. So, kan abi that time nagakuan ako eh naga repair anay ko mga parties sa salamin ba yung araw ay pagkakas ba ya dali ani man na K5 na da dali ang gid man ay una man na rakon garon nga service ano ma kung service ay motor nano sigakyan ma service nanay eh. Pag bukad na mo ka parador na oh baby karaman alsaha. Ay bugat tama ko na sir ah. Ay bolt abi ko ani kwarta. Ay bolt ay combination number liso-liso na pak panganangan bumukas. Oh, pagbukas na may another nga kun man mintok nga lock yabihan na bukas yun man. Kato na ako nakita ra nga lisensyado mata nga armas ay businessman mao mo. Oh. 9mm daywa ka bilog. Oh. Arman na tong armas. What magazine white kuan. Ay ako man ipabinit ay basi pag barina nyo man adikarag maiguan rang box 50 bucks so mako na adi makon siguro makon do magbam may mga armas kagali mako no ay dapat may mga mauragid ay kon itutungtong mo tarito itago-tago mo tarito sa mga kilid ko kabinet ay kon naghinampang itago-taguan ring mga unga no magkahugog rito abinanday hampangan ati may disgrasya gid kaping kon mga loaded ana. Eh dapat abi kon separate bullet, separate man do magazine, agaro armas, separate man. No, mao na ba dapat doon. Oh, ayan na tong while nga gaubra kami, sige man ra limpyo. Oh, ay dati ani gaya may ginextrahan ko mo. Oh, sige ra limpyo ka. Armas tumati mo sa anang sala, kagayo matay mo to sa may sala na yaman kami sa anang piyak nga kwarto. Tinanaw ko man mako no, mako na ista mako na lang mga armas kara. Eh lisensyado ta man ra ha, basi man i-report mako K5 na. Ima ko nun, nakikita taman niya ni Mako ni Kong intra-intra to sa shooting competition. Kamusta man, Mako, ayos man na, pampaduga man lang man na tuktok ron, kung di mo man mana pag-intra ra sa shooting competition, ay kanugon man manar itong nga rang gina-maintenance mo. Bakay-bakay ka man it pang-maintenance ka ron. Hindi man, para hindi ba magtuktokon kung ano pa rin na. Yeah! Hindi man mag-malfunction kung ginagamit mo gun. O, di ba? Andun, sa bilog pag-ignosyan, tikla ko, ay mas matindi ra na ay may kwan man abiro pag boat lisensya nga ra. Apes man doon sa LTO, may lisensya ka nga driver's license, di kung ano nga kwan ikaw, kung non-prop, professional, o kung mas ano nga klasit siya kyan imong driban. Imo man doon sa LTOP, no? May una man doon ginatawag nga kung pwede kakaposes it mga 5-3 kabilog. O hey, ana, businessman mao, ag may anang farm. O hey, may anat ang ani itong, may anat ang aning assault rifle. O araman na o. Bago gawa kita manara ma-olimpiyuhan. Ma ito mga konsera. Hey, dato matas, kanamiton, gidaraan ng, kwan baga, ginatawag safety box, ay ranang pagbukas kabinet, sipi, kabinet literal, sa kilid, madya may hidden box nga ra, pagbira mo, sus, una galing nakakabit, roan ng sambilog, nga assault rifle. Ag, sambilog man da yun, nga 9mm. Oh. Aroon, anang ginadaga-daga, ay may kompleto mata, may permit to carry outside residence. Oh, pitikor. Oh, di ba? May anang bit-bit nga armas kung magpanaw imaw ay ruan ng trabaho, hindi ang yasaklan kundi sa ibang probinsya nagapinanaw-panaw. Ay for safety mataruna na. Ay kung halimbawa maki-encounter ka't mga hold-upper din na, mamutang sa peligro ring kabuhi. O, ito pwede mo magamit kontra sa mga kriminal. Yan. Hindi ang pwedeng law enforcement agencies nato nung nag-possess it. Pwede matakamong individual una, pero gina-assess doon ko aton ng mga PNP personnel nga naka-assign karon kung pwede katawan, ano yung nature itrabaho, nga mag-need mo rin yung armas, businessman ka baga, or basi kung gabakay-bakay ka na pari pa kwan man na display-display sa publiko, hindi na pwede ron. Agi na paagi ka sa inatawag neuro exam. Eh, basi sabon kung ma-initon ding ugo, dali ka mapikon, hindi pwede ron. Hindi ka pwede nanda ma-issuehan gig ka ron ita LTAP. Dahil bawa ron sa mga marunya tao. Mayroon doon gina-assess mo at PNP ron. So, pero sa safety kita, eh, dapat mga makatunga tips, dapat atong itang tumanon, piska isal galgo galing ang mga armas, ay membro mo at polis, police colonel mo. Oh, sang rangko lang, general na imaw. So, rokan ka ron, bro, na dahil ang box, no? May number combination, tapos diyabi pa. Ibuksan mo matod imaw sa combination number, eh, wa ka man buwit ng yabi, hindi man imang buksan. Oh. Ang dapat, datong yung members of family, ipainsindita, ayaw nyo pagbuksiri karara. Ay may akong mga importanteng dokumento kung ano rin na nga hindi pwede ninyo makita. Oh. Ay makadisgrasya sa gid ka mo. Mga mauron baga. Ag-educate pagid sanda. Kapin mga inunga na ton. No? Ay budlay taron. Pagiging curious man ako, basi ano man itatay tinago rin ka to. Ay baril ko lima na. Mano mo to. Ang tigot imo bukas. Tapos ka yun. Daghon na eskwilahan tog mamaril. Bao, Ginoo ko Diyos ayaw man. Kabay pangyay sa ton sa Western Visayas, hindi man nabura lunga kanabo to sa ibang probinsya. No? Ag mabahog na biro papel ka right mga firearms holder. Ay wamat may gamiton nga baril sa krimen unless kon mga loose firearms. No? Basta importante, hiratong armas nga lisensyado nasa safe ag hindi magamit sa kung ano nga krimen. Foro de los Pueblos. Alas 8:27 yon daton nga oras. Aga daton nga balita tod katon, itay ka nga power duo combination dong DTX 500 Mighty Zero Alkaline Vitamin C. DTX 500 aton nga liver protektahan. Aton nga atay pagainom ka mo rila. Para sigarilyo pa, hala sige bisyo. O, dali ka mo magkabagatian, dali ka mo magka-cancer. Pero baka nyo lang kuntaron, instead inom sigarilyo, baka nyo na DTX 500, mabuligan inyong kidney nga mas mangin maka-function ito sto, inyong nga liver maprotektahan pag nag-inom DTX 500. Okay, pares yung Mighty Zero Alkaline Vitamin C, ay kung may bastante kang vitamina, sigawas, gayo ka sa pag-angkon it mga bagatian. Simpleng nga gagnat, ubo, trangkaso, i-Mighty C na yan, mga kakifay. Dapat tapos at pamahaw, tapos ilabas, piligang, nag-take kita it one capsule it DTX 500 ag Mighty C raw alkaline vitamin C.
1: Yonar Viray Foro de los Pueblos.
0: Sa aton ka nga pagbalik mga ka-K5, aton balikan, no, rondaya ka nga may kantanan sa reports ni K5 Regilin Tornino, rong LGU tangalan, watat may ginyakip pro pamilya nanda, no? Mga barangay officials, the best palakpakan ko agi. Oh. Aron ta na, huya lang ninyo. Di ba? Pero tangalan, andang marungwat at nagatuhaw tong sangag, eh, according sa mismong mayor, nga si Mayor Jenny Fuentes, eh, what ako no it, what akit may mga ginyakip, no, nga ro pamilya at mga barangay officials sa andang scholars. Takon, ano ba reaksyon ka at kapitan nito nga may unga nga nakabutang kuno to sa nang listahan pasigin paga na siguro ni Kapto. Balikan tara dugang pangabalita matapos sa may importante nga panomdom. Standby.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
3: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong palulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya ang akong palulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Gabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton Irene lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bayo. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masalikat. Epektibo DTX 500. Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar cane extract. Na may pinakamataas

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagdumbo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka, magabutika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Mabali si baby. Masami ko gina-allergy. Kaya magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotic, you're always in good health.
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magapalupok.

0: ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Lagi bang matamlay? Umahina ang memorya ng anak mo?
4: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup.
5: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
6: Ni si Alana Takardan Marapa.
7: Ko si Joshua Darren Villavion.
8: Ni si Kirby

0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon K5 News FM.
1: Yonar, Viray,
0: Puro de los Pueblos.
2: Alas 8.35 gon, daton nga oras, agabalik kita sa aton ka nga panggapadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon, inyong anchorman, K5, Leonard Viray. Sa aton nga pag ililiba, dalanggit pasudlon tanay, rin nga balita, BSK term extension, permado na ni Speaker D. Oh. Ginasaligan man ko nga pag-ipirmahan ra ni PBBM. Pau, Ginoo kong Diyos. Ginasaligan niya pag-apirmahan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. rong 5-year term extension bill itday ka ng barangay ag sanggol ng kabataan makaroon nga adlaw September 22. Rayay matapos ang ginanunsyo kung mismo ka ng House Speaker nga si Boji D. Sanda ka ng impatigan nga barangay day sa Quezon City. Nga kuno si Nana, magko House Speaker nga nga ginbuslan na si Romualdez, no, di ba, imanubumos kay kampod ni Marcos nga nakulong makaron, ay sunok ka na nga pagapirmahan ko presidente. No? Rulay nga nga hagna, ang ginasaligan nga mapirmahan yung gidra, it mismong presidente, makara kita mismong adlaw. O, oh, ay ba ni D, nga positibo, gitsanda, nga makara kita ang adlaw, harib yun siguro ni Marcos nun ay di man pwede rin nga pirmahan at diretso nga wala na ma-review. Pero kabilugan ko rin yun nga hagna. Basi kung may mga bagabag rito ang magnool bagay mao. Di ba? Ay, paalin bagara. Dayon, sigilas na karagyapon do trabaho rin katon nga mga kurap nga mga barangay officials. Tamaan ro tamaan. Ro palakpakan, dapat palakpakan. Di ba? Jesus, Ginoo kong Diyos, patawarin kita. Kung mapirmahan da, di abangan natin da, makarangad daw. Di kung mapirmahan da, di, what, manabo ng election, gid. Wato man lang natin kanong official nga publication, di, waon da yun. Tapos na, wala nang election. 2028, kato kita karagay kililita. I-check tanay, rato niya patrol sa to niya linya with the K5 Regilin Tornino ay speaking sa mga kapitan ay tangalan ko no ay what at may mga ginpanglista rito ro mga barangay officials nga andang kapamilya. Oh, ay ba si nagpamaga on siguro. Sa detalye ko rin nga balita check naton si K5 Regilin Tornino patrol sa kampiyon nga balita. Standby.
0: K5 News FM Kampiyon Report. K5 News FM Live Report.
2: K5 Red, sa reports, go ahead.
3: K5 Nardo, ata itaragnamo nga nabaton o ilog nga banwa itangalan after it-pay out itagarang nga BBM scholarship na 20,000 nga educational assistance to K5 Nardo. Kay bangod nga sa nang kay Mayor Jim Fuentes sa anakaroon nga pagpahayag nagdihon pasanda itagarang nga executive order ag may klarot anang guidelines which is to dahil karang scoring system sa K5 Narda. Taglistahan pa guys mga criteria nga to, ginutangan ang handa to is percentage na kung susiin, hay, halimbawa kung graduating fourth year ka man na may perfect score ikaw, sa din yung certain percent. And then, hay, kung wapas may nakagraduate sa inyong pamilya, may score ka man. Aga, kung may una nga vulnerable man na ikaw, hay, mataas man doon yung mga score. At kung sinoro less na qualified sa K5 NARD, ay siyempre daturo ma-eliminate. At kung sinoro may mataas na score, daturo makasugod kung bagahay top 5 rin ginapili sa K5 NARD.
2: Ba, malami. At, may elimination round kita galeranda.
3: May elimination. At systematic ta na sa K5 NARD. May anggat-ana nga elimination process. Nabukon nga ta bagay raffle. Wat naman na kami nag-raffle.
2: Like what happened sa binturan sa itong ginrapol-rapol ana ay sa bilog daw at nababaton nga matakot ang uwa ay iske official sa rima na sa bilog na to. Hindi nagsinangan ko sanda ay ginrapol-rapol. Yes. Ay tatalan sa na, deserving mo to na eh.
3: At sa tanaw to be it, dahil ka nga tangalan, instead niya i-rapol mo, ro pinakaulihi ka ron sa K5 na ginabasehan hanggang. Halimbawa, nag-tigid man na. Oh. Sa 5 ag 6 man na ay pareho gitaro ang score. Ginatanaw lang ro average. Ay, wa man din siguro man na sakto gid ro average nga may magpay gihapon pagabot sa mga grade 8 mga inunga nga ra. So kun diay dugang katato nga qualification, at least man bukod it tang sa langit, bukod it truffle nga syempre sa Paranao itangalan, hay bukod man it kumbaga hay bukod manami man no, para sa hindi abi manahibunutan nga datuyat aron ang imbestigahan. So nga niya, may guidelines sa sanda, may executive order, may grievance committee pa, kakaisag na, niya kung sinaruwa na ila sa mga napili mo to, palapit ako sa grievance committee, ag magreklamo, ag ikaroon tayo resolve. So nga niya, na-resolve ka na ng mga issue, sa so, nga niya, after it pay out, kayuwa ka na, it may nagreklamo. Plus pa nga, pero mga problema, baga usually na-encounter naton, hay, do yun nga, ginasood ana ni barangay kapitan, barangay kagawad do ana nga unga. Ito sa tangalan, may mga ginasood man do barangay officials pero ginpang pakakas.
2: Pakakas. Aron ta na.
3: Out of delicate.
2: So paano na identify?
3: Gin kuan mata, admit matat mga barangay kay may nagaano ta, may nagavalidate abi ka kay Five Nard. May nagavalidate kita sa mga una sa listahan. So nga ni nga right after nga ma-identify, nga ra may pamilya taman ng si Kapitan, si Kagawad, kakas ka. Bisan pa nga qualified ka sa datong gintagana ang mga criteria, pero para iwas gulo, iwas issue ka kay Five Nard, sa gintakas ka na lagi. Kay bisan wa mato direct sa ginhambar sa guidelines, na bawal sanda, pero kay sa nga ganyan, barangay official, dapat mapaiway ka. At magtao ikay gayunan sa imo mga constituents. So ato nga pamatian sa kay Five Nard yung pagpahayag ni Mayor Gene Fuentes. Kung haman it almost successful taroan na para nga pag implementar ito sa bitkaroon nga scholarship.
2: Okay.
1: Yes, ban matangalan ay gintiwa ginatunda nga sundon gito guidelines with the assistance si tato niya Municipal Local Government Operations Officer DLG ay atunda nga ginistudyuhan kung paano git ma-implement itama, insakto, transparent. Duray ang arang bagong Pilipinas Barangay Presidential Scholarship Program. Nga kunsiin ay tanan niya barangay ay gin-downloadan itig 100,000 nga may limang ka-beneficiaryo.
4: Okay.
1: So, iya sa banwa tangalan ay doon na natin karang tikang naging obra ay nag pasa kita it executive order naging execute it mayor no in-execute na ako no bilang mayor itangalan para sa implementation it bagong Pilipinas Barangay Presidential Scholarship Program under the Socio Civic Projects Fund. So nagobra kita it executive order ginbutang naton do dayang kung ano rin mga benepisyo, eligibility criteria, ang mga requirements, ang dayara ay may submission it deadline, no? Nga ro deadline naman karang aging kasugtanan ay June 26, 2026.
4: Okay.
1: So pagpanaog tagagi kara it dayang information halin sa Office of the President ay dayang ginobrahan tagagi naton da it executive order ag guidelines. Ag may aton niya criteria nga ging put up. Ag may aton karang ging butang man sa executive order nga ani ang dayang about sa grievance. Nga kung halimbawa may disgusto mga nag-apply ng applicants ay may aton karang ging create nga municipal committee no nga kung si Insanda nag-review it aton yung criteria nga ging put up no sa rayang scoring guide. So ro aton karang chairman ay ro aton ya in charge it district itangalan no si Sir Mark Daroy.
4: Okay.
1: Ag may membro imorang dayuwang ka NGO nga kung si In ay retired niya principal no sinong Sam Rusgal. Ang NGO nga representante nga ana it dayang sa IP naton. So balisan na tatlo ay naga kumpuni sanda kung in kaso nga may mga complaints ay sanda ro naga review saging score it barangay. So ro barangay abikara nga in charge is sa pag select is the Committee on Education in Barangay.
4: Mm-hmm.
1: Na may anang chairman kagawad, ang okay. Daywang kamembro, ginapasara yun ang daro resolusyon, ginaprobahan din ni council, aproban ni kapitan. So, roaton karang gibutang scoring guide sa criteria, na may aton karang nga scoring sa incoming fourth-year college student for school year 2026-2027.
4: Okay.
1: Ay may 20 points ikaw kara kung fourth year ikaw, incoming fourth year o fifth year, 20 points.
4: Mm-hmm.
1: Kung incoming third year college, 15 points.
4: Mm-hmm.
1: Incoming second year.

0: Soraya ro may pinakamataas nga scoring sa poverty threshold.
1: Okay.
0: Tapos kung family income above poverty threshold but not more than 20,000 per month, ay makabuhi ka at 20 points. Pero kung family income is between 20,000 to 30,000 above, 10 points imo nga mabuog. No, pero akong 30,000 above galero, income at kinikanan a month ay zero imong score.
1: Okay.
0: So, do yon. So, sa number 3 nga criteria ay inaman abi kara sa criteria man nga ginpanaog it DILG ang Office of the President ay may unaman karang nakaambag nga kung the applicant ay belongs to a solo parent or PAN or PWD. So, kung belong imo sa solo parent anang ginikanan ay namatay yun do sa bilog or orphan patay yun da tanan anang ginikanan o may PWD ay mabuo na naro perfect nga 10 points. Pero kung uwa ikaw it dayang solo parent, orphan o PWD ay 5 points lang imong rating. And then sa letter D nga criteria, no family member, siblings, only has completed college education. Yung nakaambag man abi sa criteria at PBBM scholar nga iginatao sa mga deserving estudyante nga uwa pagit it may nakagraduate sa anang mga igmanghod. So may atong karong criteria nga no family member, siblings has completed college education. So kung uwa pa, 20 points. Kung may sambilog nga membro nga igmanghod nga nakatapos init kolehiyo, 15 points. At kung may daywa nga nagtapos ay 10 points do anang mabuol. At kung tatlo imo sobra ay 0 anang point. So and then sa another letter E nga criteria ay academic standing for the latest semester passing grades. So kung passing the grades nanda, 10 points. Kung fail doon ang grades, sa average, 0 point. So, and then sa last niya, ano yung ano, at risk of dropping out due to financial reasons. So 10 points anak ang perfect score. Ang not at risk of dropping out is 0 points. So pag-interpret natong kara sa atong obra nga executive order, do ginahambang at risk of dropping out due to financial reasons ay kung halimbawa ikaw abimanay ga-eskwela ikaw sa Auckland State University, libre imong tuition, may scholarship ka pa nga ginabaton halin sa probinsya, may imong 5,000 yung ginabaton, agdo imong arang katunggali ay ikto tayo mo ga-eskwela sa private school. So, ro at risk of dropping nga maka-perfect score dato nga sa private. Pero dato nga mga sa government nga maiskwilahan, ag iya malang magapit ay bukon sa not at risk dahil nga libre anang tuition. So, magiging zero anang score. At the same time, kung halimbawa gintotal nga natong tanan do score nanda, and it so happen nga may nagtabla, may nagpatas sa number 5 at sa number 6, nagtay abi man ang score, gin-review it at executive committee iya sa munisipyo nga tay gid sanda. So ro aton karon nga ging decision ay tan-awon do anda nga average sa anda nga ano yung ano dahil ano yung academic standing nanda kulayte semester. Kung sino may pinakamataas nga average it anang grades nana ay taturo i-declare nga winner. Hindi pwede mag-declare it toss coin o draw lots. So ging ano kita namon sa EO ron niya, walang draw lots, walang toss coin.
1: Walang raffle.
0: Oo, walang raffle.
1: Okay.
0: Dahil nga ni nga kung parehas kita ng score nga nagtaysa na sa pang-fifth nga place,

0: ay tanawon ang ng grades.
1: Mm-hmm.
0: Ay palagay, hindi man siguro magparehas ang nga average rating karon it grades it mga estudyante karon. Yes. So mabreak it gihapon to tay.
1: Mm-hmm.
0: So do yon do ato niya ging obrang guidelines kung pamaan niya naging smooth at transparent do ato niya implementation it BPSP nga ano yung scholarship itatong presidente.
1: Oo. Okay.
0: Kunsiin hay gina-post na yun doon it barangay sa andang FB nga page, no? Gina-post anay nang daro mga pangagan niya rayar o pasok sa lima. May aton karon niya ginatauan naton noon it limang adlaw nga kung uwat may nag-a-complain ay pwede yun tayo maobra o barangay it resolution it bilog ng council ag i-declare kung sino yun niya lima nga estudyante nga nakasugod sa BBM nga scholarship.
2: So kalamiton ro anda karang kuha no nakatpart na linyada ni K5 Red nakat, okay na sige so Dr. Payag it, mismong mayor da no.
3: Yes, so okay, Sir Nar, so makarang sanda ka id-id, systematic ro, andang pagpili. Buko na ito ba parang appoint nga, be, ikaw man na, sugod ka, or ginapili, gataan na kung di, ay, may ginagyan kita man nga proseso, hasta nga ni sa pag-payout. So mahipos pero tangalan.
2: Roy, so, natabo, giman, abi, sa actual, appoint dahil kaping kong pinartido, imoro ibang kagawad, butang ta sa pito, ay mga lima rimo, ay tawan lima kamo, ay butang ka muna kung ikaw may unga ka man kung ano na din tingin ko natangin tugyan tabawat pag ipaagi sa committee nga bi may mga pag validate at tama kunta
3: agma sa kabod light o siguro i-give up do 20 mil nga na kon para sa baka K59
2: capital sa baraka undon simpleng baraka maka paubrakating
3: kabaho tabi nga kantidad pero sa part itangalan hay ginmeeting tabi ni Mayor Mataro anang mga barangay ay mga barangay sa tangalan eh nga
2: maro may nagpangkakas tagali ay ginmeeting na ta.
3: Yes, oo. So ginpangkakas ginfeel inan ta it must be serving pero may iban gid nga mga barangay like sa mga magayo kunong barangay ka K5 mga tatlo gang kasi nga ni wag ita it mga qualified yung mga beneficiaries nga mga estudyante kay 59. So parang pagibindu na rokaong dano ite karang pagpahayag ni Mayor Jean Fentes andang madinagagon nga pag-implementar it BBM scholar ka kay 59.
2: Okay.
3: Kay 5 Romy Kahilig, kay 5 Jim Lidoro Trayaman, kay 5 Red Jilin Tornino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
4: K5 News FM, kampiyon report. K5 News FM, live report.
2: Thank you so much sa report sa Tonyo Patrol with K5 Red Jilin Tornino. Din naman nami sa Sangkabanwa kung may concern ro mayor, no? Ay madya masangag na matood para di na kitang sinangag riha. Ay kamo malang kakahuyaan na matood. Karon ay pahay matukiban nga unga galing ng kapitan sa bilog sa nakakas. Ay huya ka mating matood. Ay kakasun mo lang gid matood ron ay kaysa nga makakas ka pa sa posisyon harang masimanong extend na kamo. Yeah? Kakasun mo gilang mo ang batas. Sus, Ginoo kong Diyos, may mga kaya-kaya kahit papaano may inyong ikabakalt at sangkasakong bugas ay may una taka muna sa ligan nga buwan-bugan tapos Ginoo ko. Ay pang matapos yun nga lang problema nga ra. Oy gapo, bigitat oras o, 8:55 na itong oras, makarang adlaw it Martes. Ang start bell na sa 11 Mbps, mangguan na tumabot, matalakay maging pang headlines ng mga balita. Bisita sa Clinical Alternativo, Medicina and Wellness Center, mga ka K5. Inyo nga lang in anchorman, K5 Yonan Viray. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
4: This is K5 News FM, your official news and music station. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
6: Kadto ta sa mga benepisyo sa D3 Bio. Nga, adlaw-adlaw ka mag-inom D3 Bio. Nga every 8 hours ka mainom D3 Bio.
7: Arang.
6: Okay. Sa mga pagtuon, dapat every 8 hours, sir boy. Kaya ang mono laurin, ang mono caprin, nga mo na ang tagapatay sa mga kagaw sa sulod sa lawas, ma-expire after 8 hours.
7: Mahimo siya ketones.
6: Mahimo siya ketones, mahimo siyang energy.
7: Pus lang yapon.
6: Wala sang ano mo?
7: Wala ta.
6: Pus lang siya. So dapat every 8 hours ka inom sang D3Bio. Isa lang ang pwede nga hindi mag-inom D3Bio, sir boy. Wala sang upod. Ikaw lang isa. Wala ka risgo.
7: Correct.
6: Pero palalagaw ka. Ay, kinanglan mo. Pero ikaw upod sa mga tao, kinanglan mo.
7: Kinanglan mo D3Bio.
6: Responsible. Before pa 8 hours, inuman ko naman. Amo nang nakadami.
8: D3Bio.
6: D3Bio, isa sa mga pinaka-the best gid nga mga pangkontra sa kagaw because of monolaurin and monocaprin. Ang hindi ko lang gid niya ibailo sa D3Bio, it's the oil pulling. Kay kaya niya patyon ang kagaw nga ara sa nagasuksok sa imong mga unto, sa imong mga gums, layo ang gitawag gingivitis. Ang inflammation nga gakatabo sa imong nga mga ngislo.
7: Correct.
6: Bioria, ma-correct sa ano sa oil pulling through D3Bio. Mga kagat ka lang tatlo ka D3Bio kag imumog mo.
7: Champion.
6: Mga 20 minutos nga mumog after sa imong nga pagtoothbrush, dako gid niya makabulig.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver nang galing inodo ko na ibaluan ko ang taas ng dali akong blood pressure. Pa inom pa ni Mrs. Sandy D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang ako anang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
8: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butka.
7: Ari Doc nga ang ama D3Bio. Kay ang virgin coconut oil among ginhatag ni Carlo Nograles sa mga ospital hindi kay D3. Nagkadto sa mga ospital sang April 15 nang distribute sa virgin coconut oil. Anong ambalya Doc Ario? Nya the clinical trials nagapakita nga ang virgin coconut oil could be used to prevent COVID-19. Gobyerno nagambala?
6: Prevent up, prevent.
7: Oh, prevent.
10: Government na.
7: Oh, and as patients who regularly took virgin coconut oil naka-experyensya sang panubo nga COVID-19 symptoms.
6: Alang-alang hindi magnubo, sir boy.
7: Because of the monolaurin.
6: Sa sige tuyok sa monolaurin and monocaprin, matamato niya patay ang mga ano viral load mo. Tub-tub nga makarecover ka. Pero, mas grabe gid ang epekto sa wala pa ka na COVID ya, wala pa kaya na trangkaso nga nagainom ka. Eh why gid chance ya ang kwanya? Di maka first base ang kagaw.
7: Ario, i-quote ko ang hambalya mismo do ka. More importantly, hambalya, there are zero risk involved. Virgin coconut oil may help them and certainly will not endanger their lives. Tema kon mo? Ti gobyerno mismo nagambal boy makabulig gid ang virgin coconut oil nga ati ara na sa D3Bio.
6: Tama pero minato balik-balik plus RGP. Kung hatagan mo ko D3, pigaw na. Paimnon mo ko D3, pigaw na. Paimnon mo ko BCO, pigaw gyapon. Pero paimnon mo ko D3 kag BCO, kampiyon na.
10: Kombinasyon.
6: Gi-combine ang D3 kag BCO. Kay pwede mo lang ta mag-recommending nga vitamin D3 lang, di ba? Kung na, kung nami, pwede man ta maka-recommending nga BCO lang. Pero lain gid ya nga gi-combine mo ang D3 kag BCO, sir boy.
7: Kagarido ka, gim preparasyonan ta na para nga makamassive dose sila. Kay nga aton nga D3 hindi amo niya kataas nga ma-overdose ka. There is no overdose with D3Bio.
6: Wala.
7: Wala.
6: Biskan pulo pa? Biskan 20 pa?
7: Okay, hindi mo nakatasang D3. 20
10: ka, borderline ka lang? Layo ka sa ginatawag nga toxicity sa vitamin D.
7: Tistingi mo, inoms, damo sang ordinaryo nga plain D3 kitapos kagid. Ma-toxicity if kay taas kayo.
6: Sige. It's not all about sa padamo-damo, sir boy, sir GP. It's all about the frequency sa pag
7: proper timing.
6: Dapat niya hindi magdubo 8 hours. Kung maara ng trangkaso, sir boy, dapat every 4 hours.
10: Correct. Ako ya, nga gusto ko D3Bio. Kaya may butika ako sa Lodbalay. Kaya kung masakit ang ulo ko, migraine, D3Bio ko na. Gilanat ko, trangkaso, D3Bio ko na.
6: Sir boy, malis ang kadamuon sa imong bulong.
7: Correct.
6: Kung may D3Bio.
7: Halog,
6: D3Bio. Instead niya, gainom ka sa una, tagpulo, tub-tub, kinsi ka, no? Klase nga bulong. Malipot na lang, majutay na lang, magamay na lang.
8: D3Bio.
11: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
8: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3Bio.

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatags, mga buti ka.
1: This is K5 News FM. Your official news and music station.
2: Informasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out. So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gini-carots.
6: Oh, hindi lang karos mga kultura.

0: sa ikaayong lawas.
1: Sa tanan natin mga suki ng tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang inyong mga paborito nga suplemento, DTX500, D3 Bio, Kag Mighty C. Kag, syempre, inyo na nainom ang inyong mga paborito nga kapi. Syempre, Sir Boy, ang ilang paborito nga kapi, DTX Coffee Mix, DTX Premium, Kag Pre-Bio.
2: Pre-Bio.
3: Pre-Bio.
2: Kampiyon.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Isa sa pinakadelikado kag traidor nga balatian sa tao amo ang stroke kag heart attack apang kabalo bala kamo nga ini ang nagasugod sa mga kaugatan. Ano bala ang ginatawag nga atherosclerosis? Paano ini nagasugod kag paano ini matapna? What is atherosclerosis, Dr. Ramil?
1: Ang atherosclerosis or GP amo ning aton madangtan ta kun palakaon ta sa ano, sa tambok, panit sa ang manok, bakag baboy, tinapay, mga tamis, kag mga kanon nga puti, kag wala gainom DTX 500 kag Mighty Caesar Boy. Ang atherosclerosis ang isa ka chronic progressive disease but silingon padayon nga nagalala samtang nagalakat ang panahon. Amat-amat man nga nagadamo kag nadako ang build up sang plaque sa imong arteries. Tubtob nga mabudlay na para sa heart ang pagpus sang dugo nga maglabay sa magamay nga alagyan sa sulod sang arteries. Ang goal diri amo nga kung paano punggan ang padayon nga pagamay sang buho sang ugat bangod sa padayon man nga build up sang plaque or ining gitawag fatty deposits. Ginarekomendar ko gid Sir GP ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para ma-address ining padayon nga progression sining atherosclerosis. Dako nga bagay ang DTX 500 kag Mighty C tungod sa bastante sining antioxidants nga amo ang nagapugong sa pag-build up sang gitawag plaque.
4: Paano dok nagasugod ining build up sang fatty deposits sa wall sang arteries?
1: Una gid sa listahan ang cholesterol kag iban pa nga mga fats or lipids like triglycerides. Kung damo nga bad cholesterol nga ginatawag man LDL or ginatawag lang nga bad cholesterol ang naga-circulate sang aton dugo kag mayara sang kondisyon nga dysfunctional endothelium, makasulod ang LDL sa tunica intima halin sa lumen. Bangod may dysfunction sa endothelium, maga-release karon sang gitawag free radicals ang imo nga endothelial cells pakadto sa LDL. Kung bastante ka atandi sang antioxidants, bangod siyempre adlaw-adlaw kagainom DTX 500, adlaw-adlaw kagainom Mighty C, kaya lang tanihimuson sang antioxidants ang mga free radicals. Apang kung kulang ka sa antioxidants, bangod wala kaya gainom DTX 500, way kagainom Mighty C, magadamo ang free radicals nga ginarelease sang endothelial cells. Kag ini ang mag-oxidize sang imo nga LDL molecules. Ang oxidized nga LDL ang hindi na makagawa sa gitawag tunica intima. Ang himuon karon sang endothelial cells magapangayo bulig sa imo nga immune system. Tawgo niya Sir JP. No, mag-initiate sa sang mga expression nga gitawag adhesion molecules nga naga-attract sa mga white blood cells sa palibot. Pag-abot sang monocyte, sila ang magasulod pakadto sa tunica intima kag mangin macrophages. Ang nag-transform nga monocytes into macrophages ang mag-atake sa gitawag oxidized LDL. Agod ini ang ila kaunon kag iga ingest or iga ingest. Later on ang macrophages ang mangin foam cells.
4: Ano na dok kung mag foam cells na?
1: Ang foam cells are GP amo ang macrophages nga nagkaon sang imo nga oxidized LDL kag bangod sang sagay nila kaon sining LDL nagafoam ang ila tsura kun lantawon sa powerful microscope. Now ang foam cells ang nagapromote sang pagdamo sang smooth muscle cells kag ini ang nagabulto na sa sulod sang imo nga arterial walls. Ang pagdamo sang smooth muscle cells ang nagastimulate sang gitawag nila collagen synthesis. Bangod damo na collagen, nagatig-an na ang gitawag atherosclerotic plaque.
4: So, anong matabo, Dok, sa foam cells?
1: Bangod sang sagay kaon ni sang macrophage ang oxidized LDL, inisoliha ang mapatay. Kag magalapta ang iya ginpang-usap ng mga lipids or fats or GP. Bangod sini, mas nagadamang unod sang mga bukol o plaque kag sauli, ini ang mga rupture bangod man sang gitawag internal pressure. Bangod nga naglupok, magguwa na ang contents sini apang may solusyon ang aton lawas. Gilayon nga mga purma sang blood coagulation or maga kinapot ang dugo, agon punggan ang magguwa nga mga lapta and contents sang rupture plaque kag magapurma ang blood clot nga mas magapagamay pagid sang alagyan sa imo nga dugo.
4: Amugali na gapormang blood clots.
1: Ini ang mangin kabangdanan sa gituag stroke.
4: Abaw.
1: Te, kaon pa kamuda. Subong man nga naglupok nga content ang mangin thrombus kag may potential nga magbaraman magag sa mga magagmay nga ugat. Kag mangin kabangdanan sa gituag thrombosis. Ini tanan posible malikawan kun adlaw-adlaw katani ga inom sang suplemento nga pinakataas ang gituag antioxidant. The super duo ang kombinasyon nga pinakataas ang gituag antioxidant wala sang iban DTX 500 kag Mighty C.

0: TTX 500 na gid.
1: TTX 500.
2: Pagadugang pagid nga health benefits sa adlaw-adlaw ninyo nga pag-inom sa aton Super Duo or Power Duo, ang kombinasyon sang Mighty C kag DTX 500. Ang colon and intestine inflammation, nagahubag imo ata imo nga tinai. Ang isa ini ka chronic nga balatian nga nagapasakit sa aton tiyan, nagabutod, puno sang hangin, kag nagakutoy ang tiyan. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud matapna ang episode sang colon kag intestine inflammations.
3: Maghambal ka Sir JP nga intestinal and colon inflammation duha ang causative factors. It could be nga Crohn's disease or gitawag nila nga ulcerative colitis. Ini nga duha ka mga disease condition nga nagaresulta sa inflammation, makabuligid ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C bangod may ara siya anti-inflammatory properties sini. Labi na sa pasiguro nga hindi ka mag colon cancer. Sa nahibaluan nga ang sige nga inflammation ang makatugas ang ito ang damage ang imo nga DNA kag posible nga mahulog sa cancer. Hindi pagulata nga magkakulon cancer ka. Inom kag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw agud maluwas ka sa ito ang peligro.
4: How does free radicals causes osteoarthritis, no? Sa sunod sa lawas,
3: ubuson niya, Kwan? Ubuson niya yung cartilage?
4: Ubuson niya yung cartilage. Number one, ginapunggan sa free radicals ang paghimo sa cartilage kag collagen. Number one, collagen kid. Kay kung wala collagen, hindi ka himo sa imo cartilage, no? So, ang paghimo sa collagen, ginaapektuhan ni sa ginatawag ng free radicals that causes oxidative stress. Kung wala kaga DTX 500, kung wala kaga Mighty C, no? So, kung hindi ni mahimo niyang mga raw materials for good bones, no? And for good cartilages, and amunin ka sugod ang imo mga sakit-sakit sa mga tuhod, sa imo mga kamot, or mga osteoarthritis symptoms, no? So, kailangan mag-DTX 500, kag mag-Mighty C para bakod ang tulad, kaglayo kasi natawag nga arthritis.
3: Nantawab lang first generation sa Bible from Adam to Noah. No? Wala to yung mga arthritis. Yes. Bastante to yung antioxidant kaya ang pagkaon, prutas kagulay lang.
5: Correct.
3: Subong niya damo na pre-radical sa palibot sa mga ginakaon. Importante nga mag-inom gid mga suplemento nga taas ang antioxidant. Din ka pabi makakita sa food supplement nga kaangay sa DTX 500 kagbaiti si Sir Boy na Sir JP. Sa pagkadamo nga health benefits ang ma-offer sa aton nga gamay nga kantidad. Dula ang panakit kag ang butot sa tiyan mo. Likawan ang pagsinakit sa mga joints mo, nagahubin ang selula mo, way kaga tigulang, gani dugay ka magtigulang git, ti permi na mo balik-balik ini. DTX 500 kag Mighty C nga combination adlaw-adlaw. Kung layo ka, kung gusto ka malayo sa epekto sa mga free radicals nga ga-atake sa imo nga lawas. DTX

0: 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada six ako nadulaan gana magtuon. Sakit pa na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa akong paminsaron.
0: Mighty C, mapalit sa mga
2: para sa libreng check-up, bisitahan lang
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Yuna Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel.
0: Iloilo City,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Roa City,
2: Atubang sa PLDT McKinley Street.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Calibo,
0: Reventor Building,
2: Osmeña Avenue.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: San Jose Antique,
0: Wantiong Building,
2: Barangay 8, Bagumpayan,
0: Fronting Quezano Mall.
2: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
0: Kulasi,
2: National Highway,
0: kinib sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina,
0: Kabangkalan Branch,
2: located at ACM Building,
0: Texas Street,
2: Corner Bread Box,
0: Kabangkalan Public Market.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Sagay City,
2: Radyo Bandera Compound,
0: likod sang Pag-ibig Office,
2: and
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Bacolod City,
0: Ernai Street,
2: fronting Paglaum Sports Complex.
3: Informasyon sa ikaayong gawas.
4: Nami sa puntridok no, kung gusto ka malayo sa free radicals nga ga-atake sa imulawas. Ariyaw, kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa baos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
5: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
4: Basic.
5: Oh, maligo. Basic.
6: Ang pagligo is not enough.
5: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kay may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor.
7: Para maghamot pagit ka, sir boy, parisan mo sa nga klinika Dio Fresh.
5: Uy, swipe, no? Swipe.
7: Pahamot kag nakapuputi sa aton nga kilik-kilik.
5: Pukon aga na, migit pa nga pidok sa mga.
6: Yes.
5: Do, hindi ko gin mapunggan.
6: Pwede ka makapili sa tatlo namon ka kape. Pwede kang mag-inom DTX
7: Coffee Mix. Pwede.
6: Pwede ka man makainom sa amon nga DTX Premium. Di, pwede man ka kainom sa amon nga pre-bio coffee. Pili ka lang. Ano ang mga benepisyo sini? Kung mag-pre-bio coffee ka, amon yung kape nga may prebiotics kag probiotics, sir. Mangkot mo, di ba, Dok? Mapatay man ang kuhan. Ang good bacteria sa init.
5: Oo, patay.
6: Basgog niya amon nga, basgog niya ang good bacteria nga ara sa pre-bio coffee. Hindi na yan patay sa init.
5: Naka-almol niya.
6: Because ang klase nga probiotics nga ara sa aton nga pre-bio coffee is spore for base.
5: Ining
6: pa, base. Kan ano kainit?
5: Puslan gyapon sa lawas.
6: Puslan gyapon. Musulod siya. Hindi siya mag-activate not until sa nagakaigo nga desired environment kag desired temperature.
5: Grabe nga technology, no?
6: Kung may cancer ka, degenerative stage diabetes, I suggest nga gamit ka sa aton nga DTX Premium Coffee nga. Ang iya sugar is stevia. May ara pa siya Ganoderma mushroom sa boy.
5: May Ganoderma nga may ergotionin, the herb of immortality.
6: Wow.
5: Amun ako ng pinaka-campion nga antayok si Dan.
6: The herb of immortality. Namigali ang kwan eh, DTX premium. Dugangan pag hindi mo kwan.
5: DSC.
6: DTX 500 herbal capsule. Pero ang namianjin lang ang kape is DTX coffee mix.
5: Ah,
6: ang kape ni Cheryl dyan. So pwede na sa kapili. DTX coffee mix, DTX premium, kag pre-bio coffee. Pili lang ka mo din ang namian nyo. Puro healthy coffee na siya. Kanto ta sa discussan na to ang sikreto ni Engineer Albao. Si Engineer Albao, panago-nago lang na siya. Once ka panago si Engineer Albao, gagamit na siya sa DTX herbal oil. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamassage ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mamamo na nga si Valentin, kakanto ginadi kada Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahe. Gamit ang DTX Herbal Oil. Tapos pamasahe ni Engineer Albao, gainom gina siya sang
5: Extend.
6: Extend.
5: Sige.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
5: So, let's talk now about D3 Bio. At paano ini makabulig sa inyong health sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
8: Talk ni Doc.
5: Thank you, Sir JP. Subong adlaw ton anta, paano bala si Klinika D3 Bio? With, of course, with the help of the next superstar, no? With Clinica Spore Biotics, makabulig sa inyo.

0: Trivayo, Doc Ramil.
1: Tinabalaan na to, Sir Boy, nga ang klinika di Trivayo may medium chain triglycerides. Especially ang iyang lauric acid, no? Gaprotect, kag-enhance sa more than 100 to 300 trillion nga probiotic bacteria. Inhanglan nun, git sa imo nga lawas. Tingin nga mga probiotics, mga good bacteria, Sir Boy, ginaprotektahan, kag ginapromote niya nga mas maayo ang imo nga ikaing lawas, kaya nga man, mas nami ang absorption sa mga sustansya, mga nutrients na kinanglan sa imo lawas. Ang nakanami pagid, ining mga probiotics, sila ang ga-create sa gitwag hormones and vitamins nga kinanglan sa imo nga 10 trillion cells sa aton lawas. Di ining medium chain triglycerides nga ara sa gitawag di Trivayo, ginaprotektahan niya ang more than 400 kinds ang gitawag probiotic strains nga nagapuyo biskan diin sa imulawas. Sa dina, may iba nara sa baba, ang iba nara sa lunggan, ang iban sa imong ilong. Tanan nga buho sa kuana, lawas. Ang pinaka the best din sa mga kababayanan nga dapat damo good bacteria ang inyo nga mga flower.
2: Flowers.
1: Oh. Now, sa ato na balaan nga hindi man coincidence, Sir Boy, nga majority sa gitawag good bacteria ara sa imo tinai, no?
0: Ara gid kay tanan-tanan, Doc, ara da tanan-tanan nga mga bacteria gatinya, no, sa anin sa mga pagkaon ta
1: ang absorption ra.
0: That absorption
1: dira kay ginahimo ang mga hormones.
0: Da man tanan-tanan ginahimo, no?
1: Mga B vitamins, kay other vitamins dira ginahimo. Amo nang ara sa lada ga tiner. Amo na gani nga nagabot sa punto nga may upod na, no, may Batman and Robin na, may upod na si di Trivayo, Sir Boy. So ini nga point is, once nga i-combine mo na si di Trivayo kag si Clinicas Probiotics, dako ang iya mabulig para maghimo sang gitwag gut derived vitamin B's like biotin, cobalamin, folate, niacin. Tanan nga B vitamins, ha, kaya niya i-manufacture dira sa aton tinai, Sir Boy.
2: Wow,
1: kung kainom ka di Trivayo kag Probiotics nga suplemento, no need ka na nga mag-inom pa B vitamins. Kaya niya himuon ang mga pila ka mga happy hormones. Eh? Di kasi na. So ang research kag study nagpakita nga ining mga B vitamins isa sa pinakapaborito nga vitamin sa imong nga brain.
2: Oy!
1: Nga malayo ka sa Alzheimer's, dementia, and any mental disorder nga problema, Sir Boy. Kung kumplito ka sa di Trivayo kag Clinicas Probiotics, including na da ang energy production, synthesis kag repair sang DNA and RNA, genomic and non-genomic methylation kag synthesis sa gitwag neurochemicals and signaling molecules. May edad ka na lang 90 sa gatos, hindi ka mag-ulibata, hindi ka mag-ulianon nga man, palainom ka di Trivayo kag Clinicas Probiotics.
0: Kung may tandem for life, amunin nga tawag na amunin nga Probio Tandem, no? Clinica di Trivayo with Clinica Probiotics. Mayo si imo brain, mayo si mayo sa absorption sa mga mga minerals and vitamins from the food you eat, which maximizes your performance, no, sa imo health, no. That's why it's really important na ano pag idoksam ang mabulig sang kombinasyon sang Clinica di Trivayo with Clinica Probiotics.
2: Na mga Sir Boy nga ipares ang Clinica Probiotics kag Clinica di Trivayo, kasi syempre ginanourish ang MCT, no, ngara sa Clinica di Trivayo ang aton nga good bacteria. Pero kay ning ang mga good bacteria nga aras aton nga tinai, Sir Boy, ginaprotektahan niya ang aton nga gastrointestinal mucosa, no, ang aton nga mucous lining, Sir Boy, nga sa diin ginapadamo niya, no, muna nagatrap sa mga kagaw, eh, no.
1: Correct.
2: So ang Clinica di Trivayo nagpadamo sa aton nga good bacteria nga sa diin, ginapalayas niya man, Sir Boy, ang mga bad bacteria, no? Ginapalayas niya kag siyempre ang Clinica di Trivayo ang ubras na nagpadamo sa aton nga good bacteria nga sa diin, gina-prevent sang good bacteria nga maglapta ang kagaw sa aton nga lawas. But silang ginabutangan niya sang kudal, Sir Boy, para hindi magkadto ang kagaw halin sa tinain naton, pagkadto sa aton atay, pagkadto sa aton nga kidney, no,
1: ginabutangan organ
2: para mapinsulat. So ang Clinica di Trivayo o kon Probiotics, no, nga ara sa aton nga tiyan nga ginapadamo sa klinika D3 Bio, no? Ginapanami niya man ang aton nga serotonin.
0: Wow. No?
2: So 50% sir boy sang serotonin sir
1: so,
2: boy.
1: So kung combine mo ang D3 Bio kag ining gitawag
0: klinika for biotics.
1: Ang synthesis kag metabolism gapurma sir boy ang mga neurotransmitters.
0: Correct.
1: Kag neuro hormone.
0: Correct. Ano munang kampiyon dito sa tanan?
1: So, pala inom ka sila, sir boy, layo ka sa anxiety disorders, layo ka sa mga ining problema sa...
2: Hindi ka tulog.
1: Sa depression.
0: Sa emosyon.
1: Nami tulog.
0: Nami tulog. Ano pagin mabulig sa ginatawag sa klinika D3 Bio sa aton mga probiotics? Ang klinika D3 Bio may specific medium chain triglycerides called lauric acid.
2: Mm.
0: This lauric acid, no? Amuni ang yayo. Amuni ang bodyguard sa ginatawag ng mga probiotics nga ara na daan sa aton lawas, no?
1: The resident bacteria.
0: May mga resident bacteria ka na.
2: Mm.
0: Pero kung kulang ka sa ginatawag ng resident bacteria sa probiotics, that's why you need to take Clinicas Probiotics. So, ang therapy di amuni. Inom ka anay sang imos probiotics. Tapos may inom sang probiotics mo, imnan mo sang klinika D3 Bio.
2: Mm.
0: Kay ini tanan gapanami sang absorption sang imo mga minerales that is really good for your brain and your gut. Remember, your gut is your second brain. It, sa science, it is called the enteric brain. Nga agad tawag nila nga second brain ang imo gut. Kay ang brain cells or neurons nga makita mo sa imo brain, ahala man na sa imo gut, no?
2: Mm.
0: In fact, second to the brain, ang gut ang pinakadamo sa ginatawag nga neurons which amunigin na usan sa constant communication between the two organs. That's why kung healthy mo gut, most likely healthy man ang imo brain.
1: Tama.
0: That's why kung ikaw ga klinika D3 Bio, healthy ang imo probiotics. Kung ikaw may probiotics, sigurado nga ang imo ang probiotics magtiner sa imo lang.

0: Pagkakombinasyon. Pati lastang mo, madumduman mo.
1: Mga utang.
0: Ang mga kontra mo sa una, madumduman mo. Ang mga ex mo sa una, madumduman mo.
2: Nami, Glacier Boys, mga estudyante, ga-review, no?
1: Nami, good ganyan kombinasyon. Layo ka na sa masakit, pretty pa ang imo cognitive function. That's why it's really essential nga mag-pro-bio tandem na kamo. Clinica D3 Bio plus Clinica Spore Biotics.
2: Kung si DTX 500 may TC, D3 Bio plus kwanya, plus
0: Spore Biotics.
2: Spore Biotics.
0: Ang pinaka the best, wala na sang iban nga future antibiotics nga gamiton
1: na. Man.
0: The combination of D3 Bio and Clinica Spore Biotics. This probiotics are future antibiotics, especially kung may mga resistant bacteria na ang mga lawan.
1: Ah, kayang-kaya.
0: Kaya, wala sa ibang makapatay. It's your gut bacteria.
1: That's why mga researcher ka, mga doctor sa Amerika, they are, you know, they are promoting that probiotics will be the future, no? The future antibiotic nga.

0: sa mga Trivallo. Klinikana nami ni siya, no? Ang combination sa Klinika di Trivallo kag Klinika Superbiotic, especially kung may amoy ba naga LBM ang kabataan sa boy.
1: Dako gid. May outbreak lately sang cholera bla do. Tamo na nagkalamatay bla. Kita mo iban ang water source, sila lang mag-inom, pero iban niya kakaigo cholera, iban niya wala.
0: Wala.
1: Bako

0: ako gidang akon irregular nga regla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
1: Yung may D3.
2: Mga butga.
1: May DC.
2: Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si

0: dice. Mapalisa,
1: para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yuna Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Galibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumpayan, Fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid San LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, Likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, Fronting Paglaom Sports Complex.
2: Alright, para sa dugang pang mga health benefits ang aton nga power tandem.
3: Kanto ta sa mga dugang pang health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio, adlaw-adlaw gainom ka sa Clinica Spore Biotics, ini nga mga combination, may ara siya anti-asthmatic properties nga makabenepisyo kung may ara ka asthma. Di nabaluan na to nga ang lauric acid at capric acid nga damo sa Clinica D3 Bio or sa D3 Bio, they are known nga may ara sa anti-inflammatory properties. Si kung i-combine mo ang combination sini nga fatty acid sa Clinica D3 Bio, gina-explain ang effectiveness nga ma-reduce ang itawag asthma-related symptoms. So, in short, nami i-combine si Clinica D3 Bio kag Clinica Spore Biotics, no? Kay may mga certain nga mga antioxidants nga isadra ang imo nga gallic acid nga gina reduce niya ang pro-inflammatory cell infiltration kag ma-improve niya ang alagyan sa ang imo nga hangin. So in short, kung may asthma problem ka, inom ka Clinica D3 Bio plus Clinica Spore Biotics.
4: Kagapon, no, I read about a feedback kung ano ang bulig sang Clinica D3 Bio kag DTX 500 sa isa ka tawo sa nakalota, no, nga nagbukol ang likod, nagna-na and everything. Namati siya sa isil. Gintry niya, na-convince siya nga itry niya ang DTX 500.
3: Siya nag-combine DTX 500
4: with D3 Bio.
3: Clinica D3 Bio.
4: Oy, kalag-amat.
3: Gininom niya kag ginpahit sa iya bukol sa likod na daw mga ano?
4: Kabuswang na. Kadako-dako sa bukol. Bilog niya likod, bukol na, tapos may mata. Tapos maging amat-amat niya, amat-amat siya inom sa DTX 500, kag Clinica D3 Bio, adlaw-adlaw kita yung improvement ay sa kaluoy, sa

0: Maribo makabuligid sa inyo, no? Makabulig siya para layo sa gastos ang masakit, para layo sa ginatawag na damages sa pagmasakit. So kung ako sa inyo, adlaw-adlaw, mag-klinika D3 Bayo na kamo, mag-DTX 500, kag of course, to improve overall and brain health, mag-klinika Spore Biotics.
1: Ang ibang sir boy na ano, trangkaso na, ako daw matrangkaso na. Galing ay damo ko D3 Bayo, damo ko Spore Biotics.
2: Uy, nakadayon ang kaso.
1: Isa ka box, inom sa kadlaw ah. Uy, kadayon ang hilanat ko.
0: Thank you sa klinika.
1: Probiotics, Spore Biotics, kag klinika D3 Bayo.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kanasugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. This is K5 News FM, your official news and music station. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Channel.

0: istorya nga kalanlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
1: Wow!
0: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon kay Stas.

0: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
1: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang iCare.

0: Ohio.
1: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.

0: K5 News FM.
1: Dominate the lives of the Filipino.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabakaga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako gali sa bigay loser, sa estudyante. Gaproblema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Kasakit na akong ulo, tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
6: Kagsubong ka namin sa akong paminsaro.
2: Mabaka sa mga butika.
7: Extend food supplement for men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
2: Extend food supplement for men.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Saka sales rep.
11: So una,
10: problema gid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag, naghamis ka nagputik gid akong nga panit.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakas sa mga butika.
0: K5 News FM.
1: Dominate the lives of the Filipino.
12: Forbiotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Forbiotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Forbiotics.
13: Istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko.
14: Dugay kuya mapatay.
15: Ay man nga dyot tayyan ka lang gani mapatay.
14: Ah, singganan nga. Timing lang to ya.
15: Tama na nga kaon ah. Masigisige na lang ta istorya, anay ah.
14: Ah, ginsuli mo pa ba?
15: Gani para mag-gets mo eh. Ay, gutom na gid kuya Norbing. Makaon na ta ay.
14: Oh, sige, sige. Ihumlad na ang dahon sang saging kay makaon na kita. Kay tapos ta kaon, ikaw naman ang kaonon ko.
15: Buara ka naman imo yan, Norbing.
14: Oh, huo daw, huo man. Ang muna di ang tuyo ko. Gani nga nagbalik ako, ginbalik ta ka. Kay pamatudan ko ang Bertod sang akon bulitas.
15: Nahay! Sadya-sadya, no?
14: Huwa!

0: Ramon.
1: Boss Roquette.
0: Hindi ba lang apirmi ka man galibot-libot sa kalising ko?
1: As always, boss, amo niyang ako nga kalingawan.
0: Oh. Ote, sige. Kamusta ang pulso sa mga tao?
1: As of now, boss, gapitik pa man ilang mga pulso. Kay kung wala nati, boss Lingon, patay na sila.
0: Ang buot ko si Lingon, kamusta ang gusto matabo sang pumuluyo parte sa barangay kag SK election?
1: Kung amo sinang pamangkot, boss, ang imo pamangkot, natural, mas damo gidyang gusto madayon.
0: Tiara man lang gali.
1: O, boss, ang hindi man gusto nga madayon sang eleksyon, ang incumbent, para makarinyo sila sang ilalun sa bangko. Kabalo ka, boss. Nadlok na mga incumbent nga may eleksyon kay base mapirdi sila.
0: Oh, pirdi ka gid kung wala kaga perform.
1: Nan, kag mapirdi ka man, boss, kung wala kaga pangatag kwarta kung eleksyon. Oh, boss. Di ba mo na ang natural sa aton kada eleksyon?
0: Oh, bisan ano pa kadamo sang hinimuan.
1: Oh.
0: Kung wala kaya ga pamakalboto kung eleksyon, pirdi ka Japon. Amo gani isa mga politiko da.
1: Oh.
0: Kung gusto nila magdako ang ila boto, pamakal sila eh.
1: Kag amo man ang gusto sa mga pumuluyo, boss, nga madayon gidya para maisla na ang mga tabal-tabal ng mga barangay opisyal. Kag para makatilaw man ang pumuluyo sang ipamakal sang politiko.
0: Ah, oo. Mas maayo nga madayon ang eleksyon. Galing kay ti hindi man taka kwarta Japon.
1: Ha? Kag nga man, boss.
0: Basi wala man tangalan sa kumulek, agod nga makabot.
1: Di kung wala agad naman, boss, di mapakunukuno lang tangabutante ah. Kung magbinutuhay na eh.
0: At isadya-sadyain ako.

0: naman sinuli sa babaw sang mangrove.
1: Nagano to siya?
0: Nagbakuno-kuno ng apis-pis.
1: Ay.
0: Ginakapay-kapay yaman tong iya duha ka kamot. Kag nga daw pakpak kag nagambal tweet-tweet.
1: Agoy! Ay. Ay, ambot lang na pala kay nuli mo.
0: Dugay-dugay manuka na siya sa mga isda ng mga gagmay kag agod kauno niya.
1: Ay, kabudlay, ginsabayan ang trip ni Uli ba?
0: Amo gani, nga daw bisan ako gani daw masirunda na ako sa iyo. Samtang nagadugay, nagalala na gid.
1: Ang kulbaan lang naton kung maglupad na gidbala kag matubuan siyang pakpak siyang.
0: Ha ha! Alo, amo na to dang budlay, no?
1: Anong mayo si ni Budat, man? Ano abi kong dalo ta sinuli sa kalising ko?
0: Ay, budlay, na to sa'yo sa aton.
1: Nga, aman.
0: Kasi masalaan to siya nga adik, bala. Kagbasi bala ko mabunaan pa ng animal yung nga.
1: Abugi na! Kagbasi mabunaan pa siya.
0: Gani!
1: Kagun magpulit na to, ibilin talang di siya. Mangin pabugat ng nasiya sa Anton.
0: Gani! Ate, sige, depende sa imo tabugok. Pero nga aton lang tani, wala nga ipabulong to siya antes tamang pauli.
1: Pwede man, kati may kwarta man na siya nga ginpadala. Ha? Ipabulong na lang siya, anay eh. Base kong ginalita na siya.
0: Oo, base gani sobra pa na bala sa sobra, yan ang apangapi.
1: Kape? Ano naman ang kape?
0: Kape na gusto lang panghalit, babayi. Ano pa siya naman ang nalitan?
1: Ati, sa no? Ay,

0: Daddy Bantol?
1: May dala ka nga balita, Jupiter.
0: Oo. May arage da.
1: Parte sa doblay na.
0: Parte sa eleksyon da, de.
1: Agli ka. Mayugi da.
0: Kag nakita ko man si Tito Norbing de Malunaw. At tuman siya sa kalisingko, dad. Galibot-libot.
1: At iba, siga kulo kampanya naman siya eh.
0: Balaan mo, gidad ba?
1: Oo. Kabaluman ko nga daan nga interesado mo na isa sa politika eh.
0: Pero maupdanay ka mo, dad?
1: Pwede ko man siya updan. Upod kami pangampanya nga dua, basta iya lang gasto ah.
0: Dumayo gina, dad?
1: Oo. Kagang kwarta nga gamiton tay pamakalbuto. Iya kwarta, pero dua ang alan sa sampul balot.
0: Samtang kwarta mo ya, dad?
1: Ang akon kwarta, iti ako lang yung alan sa ara sa sampul balot ko eh.
0: Single bot? Sa nasadya eh, no?

0: kayo to? Isa ni Kalibo kayo ta? Karoon lang si Gilio tapos kukaon kayo.
1: Abaw, daw miraculo man ang imugoy, no?
0: Kayo't wala ko nibla utang si mo, ha?
1: Ay, wala na eh. Kay ti ginpilit na naka nga impason mo eh.
0: Kagkada utang ko di. Pinakalawig tatlo kadlaw. Kag ego ta ka di mabayaran.
1: Tama na nga explanation ah. Order na ah. Kay serbihan ta ka. Anong imo? Obosa na lang ning isa kakaon sang isa mo kalibo ah.
0: Kung grabe ka man imo kayot-yot ba?
1: Nga aman.
0: Paano ko na maubos ang isa lang kakaon isa kalibo yot?
1: Ay uboson mo lang eh. Hindi gani eh. Ang iban ipakaon mo sa ito.
0: Grabe ka man imo yayot.
1: Ote, anong imo?
0: Serbi ko pulo nga pisos nga laswa. Kag tunga lang nga kanon. Tapos maulam lang ko piso kay mahulog lang ko na tubig sa hulog-hulog piso.
1: Ay animal ka. Isa kalibo ang kwarta mo. Amo lang na ang order.
0: Kamilo ka, budget kuya kay wala kuya gagastos ang mga wala kapuslanan.
1: Abaw.
0: Matipid lang ko kay wala kuya nga nanutangan kung maubusan ko. Kag hindi ka naman yung nga magpautang de.
1: Abaw, Ate Mayo, sadya-sadya ino.

0: Magdalena.
1: Yes. Borog.
0: Amo na ninga katabo sa barangay Hulta, pero makaya pagyapon ni Kapitan Hugako mang magpatulog-tulog lang, no?
1: Oo, ah. Anad na naya si Kapitan.
0: Anad or kabalan lang gidya?
1: Na! Wala. Dapat pa nabalayan ba?
0: Anad na sa pakabal.
1: Nan, amo na husto nga termino.
0: Pero paano ihan kung may eleksyon yung matabo, Magda? Kadamo sa makuntra ihan kay Kapitan?
1: Damo, guro eh. Kahit te, damo man ang aking sa iya mo.
0: Te, may mahimo sila ihan kay Kapitan.
1: Sa kwartahan ay, te, wala gid eh. Plus, tawo pa na ni Mayor kag Congressman si Kapitan Hugakong. Te, damo pa gid niyang may finance sa iya ya. Paldo gid na siya ya.
0: Ayan ba? Te, kung makasuhan, to sabi sa BBM scholarship, naging palapaw yung tubla, to yung pangatag isa yung nablos kagkabataan niya.
1: Te, amo na pag-amat-amat, taarigay kay first kagawad. Mapadikit ko to, tapos ikaw, himuod ko nga assistant.
0: Wow! Mayo, gini na nga plano, Magdalena.
1: Amo na nga, hindi ka ganyan magpakulba. Hindi magpanerbiyos, kaya ako yung bala, si mo.
0: Oh, sadya, sadya, you know?

0: 2 minutes na lang. Mapresenta ta kun to ayon toto dako.
1: Eh, ano? Nakulbaan ka?
0: Wala ah. Daw. Nagapaisog pagid ko gani.
1: Wah! Awa. Abi ko gani nakulbaan ka?
0: Ako pa. Nadokan nga nagapanalaita sa ako na dugo. Si Andres Bonifacio kag sila pulapo.
1: Para naman, nagandar naman ang kuan mo.
0: Eh, wala ka kapatay. Kay the son, kung magsugid ka, hindi naman ko magpati, sige mo.
1: Pati ko eh, pati. Ikaw na gina.
0: Oh ah, abi ko gani, hindi ka magpati. Kay the son, kung ikaw naman magsugid, hindi, magkumapati, sige mo.
1: Dawin to, kabalay.

0: dyan.
1: Ikaw yan? Ready ka na magbrasyon sa tungamek? Nga wala kaya nakulbaan?
0: Wala eh. Kay gapanalay tay sa akon mga ugat ang dugo.
1: Dugo na sino?
0: Dugo sa ang kurokokok ah. Kag amo na ang advice sa akon ni papa ko. Namiyon ko gid ang pag-present kag hindi gid magpakulba. Kag okay lang bisan hindi ko top 1 sa klase. Basta hindi lang ko makapamuhin sa shorts ko.
1: Hala?
0: Kay ang top 1 bala sa klase, malimtan lang na iya. Pero kung nakapamuhin ka sa shorts, hasta magtigulang ka, dumduma nagyapon sa mga classmates mo.
1: Sada sa jay, no?
0: Woo!

0: sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay palaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
1: Ka! I-shoot na ga!
2: K5 News FM.
3: Sharpening the lives of the Filipino.
4: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
3: Ang imong sugar sa una, pila man?
2: 300.
3: Kanun sa ka nag-start o inom o DTX 500?
2: Mga duha pa kasi man, kapin.
3: Pila imong na inom DTX 500?
2: Pag yun ka sub.
3: Duha na ka stop? Yun sa man yung pag inom?
2: Tumultag o gabi eh.
3: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
2: Oh.
3: Pila na may sugar ni mo ron?
2: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
1: TTX 500. TTX 500.
3: Storyan ta karon, ano bala ang epekto sa lawas sa pagkaon sa paborito niyo nga pula nga mga karne? Kaupod to sina karon ng dedikasyon aton CEO si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil.
4: Sir JP, maghambal tag pula nga karne, but silingon mga karne or onod ni sang baboy. Baka pula na. Karabaw, kabayo, kanding. Amo na, especially kung katayon na, Sir JP, kita mo ginang mga pula, ginailakan.
3: Pula, ya, ilakulor.
4: In contrast sa white meat, ti manok eh, pato, mga isda, mostly puti, pero may isda, mga kanya kwa na.
5: Oh, may pula.
4: Pula-pula.
3: Oo, may araman, ano? So, correct you, Doc, ang mga nutritionist, kag mga health experts, ang wala untat sang debate about sa benefit kag risgo sang pagkaon sang red meats, kung bala, ini ang makamaayo o makalain. May malaing idulot sa aton ikayang lawas.
4: If hindi mo gid malikawan nga magkaon karne, di sa imong diet, mas maayo nga damuon mo kaon prutas.
3: Correct.
4: Damuon mo kaon gulay. Because the only thing nga kaya nga mo neutralize ang malaing nga epekto sa ning karne, prutas ka gulay mo lang mo. It's all about antioxidant. Kung sa kaon pa, sir boy, sa isa ka kahoy, para mabatuan niya ang mga kontra niya sa palibot, ginapadamol niya yung bark para hindi siya dali mapatay. Tilaway black ka kasi bark ang pan, ang kahoy.
6: Patay.
4: Kaya wala na sila antioxidant. Kaya mostly ang storage antioxidant ara sa bark. So, same man na. Kung di malagawan ang kaon karne, inom ka DTX, inom ka MITC, inom ka taas-taas nga source ang antioxidant. Ang muna ang permina mo di ginabalik-balik para nga hindi dali magtigulang imo selula, hindi dali magbalatean imo selula, hindi ka dali magmasakit.
1: DTX 500!
7: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamo sang ako niya ginabat siya, may ulcer ako, kag nagapalpitate ako.

0: 500.
1: TTX 500. TTX 500.
2: So may mga researcher nga nagambal nga ang red meat ang mayara sa importante nga mga nutrients including protein, vitamin B12, kag iron.
3: Actually ang B12 is importante pero masugot kag sa hindi. May mga researcher man nga nagadepende nga combination of 2 to 3 kinds of plant protein makuha magyapon mo bastante nga B12 pero amo ning malain. Although iron, B12 makita mo sa mga pula nga karne sa mga pagtuon mas madamo ang risgo. Kung nagkaong kaya pula nga karne. Uy ba, kadto ka sa kwan, mga Egyptian, sila nang grabe nag-introduce ang kaong karne mo. Even ang mga chosen people na latnan. Pero ang balat yan, grabe ang balat yan, sir boy. TB, cancer, amo na ang mga kwan mo, amo na ang mga risk gugid kung kakaong ka karne.
2: So, paano gibala Doc Ramil makaepekto sa ikang lawas sang tawo ang pag-aon sang red meat?
3: Ang sige kaon karne nga wala ka gainom di TX 500 kag may TC, pwede ka makancer. Pwede ka ma-TB, pwede ka mag-fatty liver, pwede ka mag-cardiovascular disease. Damuda mo nga may tuga nga balatian sir GP. So, inumiga di TX 500. Christmas kan paano blaw? Ang mga destructive nga ginahimo sang ano sang karne, ma-neutralize sa TX. Pero mas the best gyapon ang ginasiling. Prevention is better. Kung kaya mo nga likawan ang mga red meat, kung occasion man lang ang ang imo schedule, di man guro problema. So, I suggest, hindi kaya malikawan ha. Kaya siyempre, yawan ka mo. This is an appetite. Grabe niya kaaway sa aton nga lawas. Inom gi kaya damo di TX kung pala kaong kakarni. Inom ka damo vitamin C kung pala kaong kakarni. Amo na ang permi na aton ginabalik-balik.
1: TX 500.
4: Si Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Caban Calan City.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
4: Ang left ko bala nga mata, inang may nag-asapdol, kag daw medyo may nag-ano na, hindi na kukakit.

0: oras sa K5 News FM Kalibo, alas 10 sa 2 itagahon.
1: K5 News FM, top of the hour, top of the hour news break.
0: Para sa aton nga top of the hour news. Ginagauman nga pagapirmahan makaroon nga adlaw Setyembre 22 ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung ginaduso nga layi nga nga tinutuyo karang pagawigon sa limang dagon rong termino at mga opisyal sa barangay Agsanggo ni ang kabataan. Raya rong ginpahayag ni House Speaker Boje D. III nag nagtambong raya sa ginpatigayon nga barangay day sa Quezon City makaroon nga adlaw. Inkompirma ni D. nga pirmado gunana rong nasambit karang nga layi or ginaduso nga layi ang presente nga mga nagahugat sa pinal nga pag-aproba or pirma ni Pangulong Marcos. Sa piyakara it manami nga balita para sa mga lokal nga leader nag-aywan man ita reminders rong speaker sa presente karong mga nagapungko ang mga opisyal. Inpunto ka dapat mangin dahilan rong term extension na para hindi sigon magpabaya sa anda karong mga posisyon na rong mga barangay opisyal ag sanggo ni ang kabataan leaders. Inyo nabatihan ng K5 Top of the Hour News. Pinahatod kato ni DTX 500 the Superior Antioxidant para makalikaw sa nagkasarisanan ng masakit kaparayot high blood diabetes. Mag-inom it DTX 500. Ako si K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
1: K5 News FM. Kajamig mo sa musikahan, sa balita, maaasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: kampeon Estasyon sa Kalibo Atlan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Ambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakaton. Mag iCare Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold ang maskin pabasko nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
2: D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
0: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio. With Vizio.
4: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag saman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaron.
2: D3 Bio,
0: ang D3
2: yung may Vizio,
0: ang Vizio
2: yung may D3.

0: mahig ko pala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500 ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: FTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababakal sa mga butika.
2: 4Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. 4Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi na

0: ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
1: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
3: Performance mo pala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina. Para sa mas matukay nga performance.
1: Di pre, musta bulang kape, pre?
2: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
3: Extend Food Supplement for Men.
4: Tikasin.
3: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
5: Ini si Alana Pacardon Marapa.
6: Ko si Joshua Darren Villavior.

0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time.
2: Anak, iha, halika nga dito. May sasabihin ako sa'yo.
3: Yes, Daddy.
2: Ano ba yung boyfriend mo? Mabait ba yan?
3: Mabait po. Sobrang mabait talaga, Daddy. Wala kang masasabi sa kanya.
2: Maka-Diyos ba yan?
3: Opo, sobra.
2: Saan ba siya ngayon?
3: Nanon po sa simbahan.
2: Ha? Huh? Nagsisimba?
3: Hindi, nagmimisa po.
2: Ay.
4: Station
5: K5 News FM.
6: No, I can't take one more step towards you.

0: Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga buti ka.
1: D3 Bio kontra kay TV, no? Yeah. Ano ba lang TV? Ang TV gabing halit, no? Ang TV has been there for the longest time, no? And ang tao, ever since ang tao naging infected, ang tao naghimo sa mga vaccine, naghimo sa mga antibacterial drug against this bacteria. Pero ang TV maalam kasi nga bacteria sa dugay nga usasang tao, sa bulong against TV, ga-adapt man ang TV. That's why may antibiotic resistance ang ginatawag wag nga TB. That's why yung iba nga biskan ga therapy nila, gakadto na sa mga DOT centers ta, gina gabalik gapon ang TB kay pigaw ang immune system, isa na pigaw ang pagpatay sang bacteria.
0: D3 Bio.
1: Ano bala ang epekto ni D3 Bio upod sang iya extra virgin coconut oil nga may mga medium chain triglycerides nga ginahimo sa mga monolaurin, monoglycerides, monocaprin kontra sa ini klase nga bacteria. Oops, mangkot ka mo. Diba ang D3 Bio antiviral specialist? Pero ang D3 Bio is also an antibacterial correct. Specialist.
2: So kaya niya ang kaya niya sang tibihon.
1: Talungon ta ang kontrata subo.
2: May nabasa ko, researcher boy, na ang mga tao nga pala kaon sang butong paglubi, layo sa TB.
1: Correct. Kakaon sila butong or gausar sila oil alin sa butong, no? Or lana, no?
2: Ini subong ya, aranas D3 Bio.
1: Ay, nasa D3 Bio.
0: D3 Bio.
2: Pag pala inom ka D3 Bio, especially madugangan mo sang may TC or pure scissor boy.
1: Correct.
2: Dako ang kwan, makabulig niya sa mga may mga TB. Biska naga maintenance ka sa imo da nga mostly tag 6 months nga medication na eh.
1: 6 months na, sir.
2: Oh, 6 months.
3: 6 months.
2: I-add on mo ang kwan, D3 Bio. Tungod kay ang D3 Bio sa ginasiling na, pero tika taas ang iya nga antibacterial properties. Kaya niya i-fight ang TB nga ara sa imulawas.
0: D3 Bio with Visio.
4: Ako si Ana, before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
1: Ano bala ang ginatawag nga Mycobacterium tuberculosis? Ang muna natatawag nga bacteria sa TB. Inisya, may ginatawag may lipid envelope membrane ni siya. Kabalo naman kita, tanan. Nga si D3 Bio, once gani lipid encase ang membrane sang bacteria, sang virus, and even fungi, patay ka kay D3 Bio. Research shows ang DOST sa Department of Health that extra virgin coconut oil is very therapeutical against TB. Paano na na-prove na ang research nila? Nangatag sila bulong, ginupdan nila sang extra virgin coconut oil, mas dali nadula ang bacteria load sang bacteria sa imo baga. So, ang TB ini nearly kills 1.4 million people each year worldwide. Sa aton di sa Pilipinas, around 2019 nga na data, it's 27,000 plus. So, kung ikaw subong may latent TB, kumbaga, may TB ka, puway pa nagwa, no? Ha? Kitungod sina, nga gaditribayo ka.
2: Pagaluya mo immune system, dira katak yun, sir boy.
1: Correct.
2: May kuhan gani statistics nga 1/4 na sa world's population may TB.
5: Grabe, no?
1: Grabe.
5: Grabe, no?
2: Pag may HIV ka, 20 times ang posibilidad mo nga, no? Magka-TB, siyempre weak na
5: weak
2: immune
5: na
2: system.
5: Immune system.
2: Wala kulba, sir boy. Kung may HIV ka, may HIPAB ka, kung ditribayo, lampor na sa tanan, sir boy.
5: But,
2: tanan nga kagaw, iyan ang matamaton, kuhan, patay. Kung wala gid kay nagbakal di tribayo, pangayo lang dadahon kapayas imo tupad balay. Ang duga sang
5: dahon kapayas
2: dako makabulig sa may mga TV, sir boy. Amo lang na aguantahan kapait.
5: Maulo upload kag kapait.
2: Ito way man kay nagbakal. Punta ka na lang sa kapait sang ano, sang dahon kapayas. May mga research sa dahon kapayas paano makabulig sa mga kagaw sang may ara TV. So kung nagainom ka sa mga medication, pwede mo na i-add on. Wala contraindication. Wala problema, sir boy. Kung wala kayo nagbakal di tribayo.
1: Correct.
2: May nagbakal ka di tribayo, ma di tribayo ka na lang. Lalang magwanta ka sa

0: FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras K5 News FM Kalibo, may 3 minutos yon do nakataliwan sa oras nga alas 11.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 11 Mbps, high speed na mga balita at public service, mag-aatid ng napapanahong kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, optic fiber sa komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy Kahiling. 11 Mbps sa 94.5 K5 News FM. K5 Romy Kahiling sa programang 11 Mbps. Magbabalita ng mga pangunahing kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan. 11 Mbps dito lang sa K5 News FM. 11 Mbps.

0: Ginaplano makara itaton nga Office of the Ombudsman. Pinagi kay Ombudsman na Sekretary Jesus Crispin Remulla nga dapat ro mga barangay kapitan o barangay chairman, mga treasurers, administrators ay dapat gid nga gina-required nga makaangkon it kinatawag nga civil service eligibility. Parehas kung mga frontline na role nga nagatao itong dahil karang serbisyo publiko sa aton karang mga pumuyo. Na ako nga ni karang ginatanaw ay gaban tangan nga maka-establish ka at ginatawag eligibility nga ra. Kung mangin membro ka at kagawad o barangay official ka o mangin kapitan ka. Oray, kung namat ginangabot kung iba at umigmanghod sa gobyerno, makasuhod sa nasa gobyerno, makatrabaho sa nasa gobyerno mga empleyado, anda nga stepping stone ay mangin barangay official. Pero gayon, tara gusto matabo nga rin ni Sekretary Remulla. O pagsuhod naman na ito, kagawad o pagpatigagan, tagagi ay required, tagagi nga mag-submitar ka kung imo nga civil service eligibility. Which is good, matakong taman da. Unfair naman to, bisan nga ni siguro gadagagan kat sangguni ang kag-awad or SB member, mapasaka sa ibabaw, kinangan eligibility, di ba? Ultimo nga ni nga job order nga rin mong trabaho ay although job order ka, kung namat may sa posisyon mong gina-plan, may eligibility gihapon, professional or sub-professional. Di ba? Kumbaga, kung sa mga Tagalog ay katakot-takot nga requirement, kabaabo nga interview, kabaabo pang proseso, kabaabo pa rin mong ginabisahan una. Nga mga politiko, kandidato, makasuhod kang sa gobyerno. Samtang sandara nga mga opisyalis naton, nga mga public official ay easy-easy ang nagkasuhod sa gobyerno. Ani ay mahamba naton nga mangin prone na matosanda sa ginatawag nga corruption day. Tama taro ginasight kira ni Secretary Remulla. Sunong ani ka na, rong civil service eligibility ay bukumat required under the law sa presidential candidates. Itama taro dahil bisan makarangat simpo subject para for debate ag dapat ay include dala sa resolution. Itatong kumilik. Requirement pag-abot sa runday karangakuan, may deliberation para sa aton nga kongresor parte di karangara. Ginambay pa, gindugang pa nga, kinangan gid man nga mag-isip. Itro aton nga mga barangay, o mag-isip gid sa barangay o barangay system. Dahil nga ni makarangat simpo man nga ra, bisan do mga fork barrel nga ra nag-exister gihapon, nagatuhaong gihapon sa mga barangay. Tama-tama to. Sanda nga na yung ginaloko kung mga mataas ng mga opisyal doon mga barangay kapitan nila. Ang mga barangay opisyal nga nagapaloko ha. Bato-bato lang man ha. May una tanaga obrat mayad. Pero sa ibang mga probinsya at syudad, I don't know kung iya sa aton sa probinsya kung may una ka ra. Iya sa probinsya Taklan. Ay, raya nga rang aktore, ratong-atang chimpo matang ato sa isyo matang sa ginatawag na itong ratong lang revetment wall nga to, ratong flood control, no? Abo matang kapitan ato nga nag-discuss to nga santa matang pakasayod hay otat project una sa nang barangay samtang nakibot ang sanda nga may una tagaling proyekto ng gobyerno agka party ta ko andang investigation do sa nang barangay dahil may project tagaling nga ghost project ta una. Abo matang kapitan kato nga nagkuan nag-alsa ko anda kato nga kuan pandang alima wa tama na kami kasayod karon. Informal ta kami tag naumpisahan ito ng project ewa kami kasayad kung ano kung tapos kundi yung magtatabalitaan matod no, ng mga kapitan nga imbulbado sabi ay mamakarang mga yaban ka to mga kongresista eh. Pero suno kay Remulla musyales specialigit pag abot election ta matod ka katabo makarang ra nga may nagitang kaubra kaya matod makarang mga scam nga rang mga pork barrel scheme nga rang itawag. Ay suno sa aton karang sekretary, ay roga existe tabi makaramatod nga qualification for barangay. Una-una, rehistrado ka, butanti ka. Ang dapat ay rehistrado ka sa within 6 months prior to the current election. Kumahimong at least 1 year nga residency. Ha, katigo ka magbasa at magsugat, no? Agwa ta nakabutang nagkaroong civil service eligibility kung ikaw ay qualified o bukon. Tapos pag-abot, abo kita, may mga kilala kita makarang kapitan. Mga nit know-how ay kapitan ng Timot Barangay. Tapos ro ana ta mismong nagamando ta ka na nagadikta, ana mismong sekretary. Ah, ginobre mong tawtawuhan nga may mga kararosonda o brahaho. Ayan naman lang si kapitan, ay waman nit know-how nga ni man. Huwag mo kasahig nga ni kung ano rin mga trabaho na bilang barangay official or kapitan sa barangay. Kung habukad na rin mga nakastipul ng provision sa local government code under sa barangay section mga K-5. Habukad ba ninyo ron? E paano nga hibukad ay kumang kasayod ang di mamintindihan do nakasuhat ito sa local government code? Ano rong mga dos actons nga dapat natong likawan? Agbisan sa acton nga Republic Act 6713 nga ra, basiwa ka mo kasayod nga included karon daton nga mga barangay official, ha? Kanambang nga barangay official, employees, ha? Tanan halin sa barangay pasaka ron. Abo ka rin kakinatabo mga K-5. Ay tao nga ni, kung materialize ron dahil karang klase nga rang mga requirements nga ra. Dati gina-required man nga nga college student man o kinangan nga magdagagan. E matod, gina-deprive matod ro mga una tangawa ka eskwila pero mayt ang magbuyot it pagpamanwa matod, no? Alin mo nga ni kung college student ka, college graduate ka, kung katigo ka mag-ubra at maro-maro, baga? Nakayubot ka eh. Gindugang pa nga rong aton nga rang barangay kabataan sa kanang kabataan election ay nakatayo rong nga nikunta sa Nobyembre 2 nga ra. Pero bangod nga ni sa sitimpo nga rang gin apurbado dong version ko aton karang Senate Bill ay postpone para sa 2028. So mostly kara kung aprobado dong bill sa Senado ang may unaong congressional bill, no, yeah, house bill sa aton nga lower house. So may kanyunda, may bicameral conference reconcile, okay na i-submiter sa aton karang presidente human for approval within 30 days, no, ma-override kasi kung ma-postpone tara sa maabot nga rang November 2 ay makaragatsimpo nga ra. Umpisa nga ra sa ano kita makar 22. Ano ro 28 nga to next week. Ay piling ko tata si OC mga kakipaib. Ay mapilot ako kara. Grabe kibot ka mo, no. Ano man problema magpatagagan, 'di ba? Qualified man kita. Barangay ay able, able read and write ma lang. May aton mga may aton man nga kwan, residential man nga within 6 months. Ano pa to? Ano pa? Yang registered man kita nga voters. O may 1 year man kita nga kwan, residency. Bago rin de karing election, di ba? Galing ay, agwa matrequired o civil service eligibility. Ang qualified nga qualified, di ka mo. Iba nga ng ubra ko, ang mga kilaga ay, hindi ako mention it, barangay at banwa. Mga kwan, mga tambay. Dahil agad lang, wala kami at kagawad, dahil wala kami trabaho. Ano ba? Tagwa ko eh. Ribay, wala magtagahambang abin, nagkasura kita sa andang level ba ako, andang kabuhi ng habot. Pero ba in short, mga tambay ba? Ha? Ay, wala man kami trabaho eh. Dahil lang, kwan, amon nga, itry na amon nga magdiagan kami, magdaog. Galing siyempre ro tao man, kapili man siyempre of course ko sa imong estado man at the same time hay ikaw baga hay mangin honorable sa ulihi sa imong aron nga pagdagagan man baga. Okay, ribang akong kapasimpaladlat ah. Matod ay, nakakabasa ka eh, di ba? Oh, ano gilang abir disqualification abi kimo bangod nga tambay ka? Wa ka trabaho ay doon lang naman imong ginahuat nga makadagagan ka, di ba? Pero kung may mga other requirement pa ron, posible siguro. Kaya mahimo karon na doon nakabutang sa aton nga konstitusyon nakabutang pa sa atong omnibus election code. Kani kun may mga aminda, ay amindahan na natong dayon nga rang mga bagay-bagay nga ra. Atong nga rang 5 years pa kani nga ra, wa paray. Kani makarakatsimpo nga ra, nagatangda paghihapon sa gangit ro aton nga kumilek. Ay hindi sila makahambal nga hindi madayon do election. Ay siguro kun maumpisahan kita next week, ulit akara kung mag-file it. Kung makapile it, aba, tapos dapat kara before 2028 o before September 28 ay madeklara o tagid nga postpone atong election. Umpisahan doon pag-piling ay. Ma-file count sa 28 until October 5. 28, one week doon ay. O ay kung nakapile ka tapos ay bagay, may nakaroon nga pag-file tapos postpone dayon. Gastos, pila naging gastos kumilek, almost mga 3 billion yung tasos mo rin usip ta. Diba, tabi ka rin, naka-imprimta at mga baluta. Ito, ginali din na rin. Kung utahan na ka rin mga baluta nga rin imprinta, anuhon ba yan natin da? Ay, amulit at kwartara, pundo sa atong nga gobyerno, sa atong kaban, kabata, suro 3 billion nga rin ha. Billionist ha, wag takitambat million ha. 3 billion pesos. Kabaabo ta maadtunan karon kung ipanupod karon iya sa rang 20,000 pesos nga rang ginawayan nga rat mga kabaranggayan oh ay sos kabaabo ta nga scholar karon mga kaabil basi mahambat ta natong watat nagareklamo siguro kita mo abir gobyerno ko namat no paano ato mahambal nga nagatipid kita magsilinggit atong gobyerno nga oy biyernes ay compress work naman. Press work galing nga ron nga harong nagaginastos kita sa wait kapugos-pugos nga ron. Ginastos kita konsensiyin lang. Ay paano mahambang efficient abi kita abi? Ipa ba ninyo? Ay only in the Philippines ta?
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-T5, roaming kahiling 11 Mbps.
0: May dadgid nga utro adlaw sa aton nga mga soke, sa aton nga mga pinalangga karangatag pagamati. Iya sa kabugusan kong probinsya Taklan, Banwat, Kalibu, Western Visayas, Pilipinas. Madadgid nga utro adlaw kinyo. Magandang tanghali po sa atin lahat. Sa bilog karang kalibutan, via katon karang Facebook Live, agaton karang website rong www.k5newsfmkalibo. Adlaw nga Martes, pizza 22. Sa bugan nga itunay karang September 2026. Ano raton nga mga mainit nga mga balita, mga tao pang doon? Nga aton karang pagkaistoryahan, iya sa aton karang pag-ililibang. Abuban tayan da sa sangguniang panalawigan. Ginapananaw nga magpasa ita SP resolution nga nagadeklara ita state of emergency. Iya sa aton nga probinsya Taklan. Ano man ang klase ng state of emergency? Problema sa supply kuryente. Aray atong problema sa probinsya Taklan. Pero nagahambaro taga-grid niya. O krisis tama na iya sa Bisaya sa ibukon at problema kapalpakan at distributor. Kapalpakan tama na generation. Ay ihaboy maton sa Department of Energy ron. Aray yung generation ay palpak. Ay matod man, ano matod imong i-distribute kung wakon kung palpak matod ro aton nga generation? Paano ka makabuot kuryente? Paano ka makahaboy ang makadistribute kuryente kon mismo sa sources sa samad mga kakipay? Samtang dugang gihapon nga balita iya sa aton karang pag-ililiba, oy alarming utara, may kapindu siyon ka mga kabaranggayan iya sa aton nga Banwat Kalibo, may mga kaso tat dinggi cases. Tanaw ko man sa bulletin ya sa aton 17 municipalities, aba, medyo tagupod yung taraton ng mga kabanwahanan nga ra. Agit sa tusay nga may una tang mga nagkagamatayon kita ng mga inunga nga ra, bangod sa ronday karang dinggi. Atong ginangawahan ka ra, watanganin nagainugan, di ba ya? Buka init-init atong panyimpo, pero hamat gihapon it grabe ro dinggi. Yun ang pangutana naton. Kung sige da sa paglinugan, may wahabuan ito tatubi, posible nga makonsider natin nga rin rin root cause kung sakit. Pero makara nga chimpo nga rin, hara kainit-init. I mean to say, rin mga tubi nga rin stagnant, pero nag-cause baga sa aton nga mga sapak, krik una nga Nag-abo taro ng kasong rat dinggi mga kaki five. Abo abin nakita kita ng mga creek ng mga magang. Budi diun baka iligro tubi. Natrapong sanda bangod sing kire tapos di ma makon buga masagahan. Karon ta nagakos taro ni ita abo nga pagbreeding. Dapat siguro makon kay sagahan taga ubuson ni ita kon buga. Abuog agud gani nga magkamatay sanday. Pero mga dingding nga rabot ang nag-itlog ra sa mga mahubog na tubig. Sa malimpyo nga tubig sila nag-istar na mga K5. Samtang dugang gihapon nga balita, LT Original Office 6. Nagpagwagon ita perpetual revocation sa lisensya kay Minard Ingaling nga nakabangga kay Pitex Aklan. Panginamba mong perpetual revocation, it meant to say absolute yun da. Pero pwede pa ko nung maapila kung makahingabot nga makaapila. Agsang kay estudyante yun man nga nagareklamo sa runday karang 20,000 pesos karang presidential assistance sa may party karat balite. O ginpatawag kung imora ni Kagawad, SK Kagawad, pinaagi sa text messages. Ngayon makot nag-adto ka kung text messages ay pwede man doon may formal letter taron ay nagakandaks na kimo it incorrect investigation kabatas ipaagit ay mo sa text messages mga kakipaib.
1: High speed na balita, optic fiber dokumentaryo kasama ang inyong kakipaib.
0: Agangot gihapon sa balita nga ra aywan natapos ro statement nga ginbuhan ni tangalan na Mayor Jenny Puentes. Medyo imaw siguro ro mayor iya sa aton sa kwan. Iya sa aton nga probinsya Taklan nga wat reklamo. Doon na, idugang ta nato idugang. Balikan ko ro mga guidelines parte ni Karahoy. Ay, may una ginang kakugangan ay. May una ginang kapalpakan do aton nga departamento partikula sa aton karang Department of Interior and Local Government. Kita na nandisipar. Tapos na notice ko parikara. Haman, wa ninyo gin-include ro ato nga taga DSWD. Ha? Ay, may anda supposedly dapat nga papil di kara. Ay, sanda ta mismurong mahamba na tong Wilbur's or equip pag-abot sa ginatawag nga evaluation, revalidation kung mga beneficiaries karang mga pobre nga rang ginatawag. Pero atong taga DLG, watat nasairan pag-abot sa ginatawag nga rang mga kapobrehon at mga qualification regarding sa estado ko pamilya nga makaabil na 20,000 pesos. Dahil akong ginangawahan, ako nga ni, akabo pagid nga mga dapat nagset pagid mga guidelines pagid dato nga mga barangay. O kita mo rong alkalde sa Tangalan, wate mo nag-rely ang sa ipapagawa nga guidelines DLG. Hay, nano abi masyadong general doon na nga ginhimo nga guidelines. Bukot masyadong specific nga bihay, hindi ko makagawa pag disqualified ka, disqualified ko ni karon. May mga loopholes patang PD patang ma-interpret. Kung na iba nag-interpret, bisan doon mga barangay official, ay aman mana ito, yun ta kaming bawagon ay huwag man nakabutang o nasa guidelines nga bihay, disqualified doon mga kapitan at mga kagawad. Ay matuod man, kung basahin yung guidelines, nakabutang o naro kapitan disqualified ay huwag man. Nakabutang mo na ay vulnerable. O, imo pang i-define kung ano ginatawag ng vulnerable nga ron. It does it mean pag inaba mo vulnerable ay poor kagiting nga mayad. Ah, di ba ka? So may difference sa ginatawag poor sa ginatawag nga vulnerable mga kakipay.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong kakipay. Romy Kahiling, 11 Mbps.
0: May mga abogado man datong DLG nga nag-interpret man kung ano mga guidelines dapat nga himuon, di ba ka? O nag-cause itron dahil karang problema, di ba ka? Sa kabaabo nga scholarship man gina arang CHED, DepEd, ano pa, usually CHED gaday. O, rupangutan na may una ba nga nagsinggit nga nagreklamo sa radyo nga, Sir Mana, ay wat naman ako kaabil, oh, nagreklamo ko tarang among eskwilahan nga ra. Wat naman ako gintawid scholarship. May nag-add ba yas sa stasyon? May mga nakabati kamo triklamo nga wa nakabel. Di ba yawa? Ah, scholarship? Only yang sa aton nga rang guidelines ka rang ginubrat DILG. Nagpapagawa man kamo guidelines, ulihi man. Nagmando man kamo sa mga kapandanes. 3 days, 4 days, bago deadline. Just imagine. O, may kapitan gigakon kara nag istorya. Ano man kay Fiber Romy hay nagataw mat guidelines ro ag requirement to DILG. 4 days man na ginapa-comply kami dapat makausoy naman na kami ito mabinipisyaryo. Ay sin ka man kakita nga sa apat nga adlaw nga ron, malibot marubilog mong barangay ay. Hindi pa sangbugan taron o 45 days o bisan 15 days lang kung taman. Agod nga ning may hugada man, ay tiro kakatabo. Ay since nga sandahay ginatawan ita plaso nga bihay 4 days dapat makompleto na ki o mga kapitanis man, mga kapitan nga to nagakoob-koob man, o ta manik tat makita o takarangkwan nga ta. Ay paano, hindi makita nga na, iwan man kalibot. Ay 4 days pa lang. Ikaw lang ba nakap? Imo unga o na, ibutang. Di ba ya? Ay one notation ay, otherwise, pag hindi ibutang, ay balik, tarong kanugon, tarong 20 mil pesos itong mga K-5. Ay natagbuo ka man nga medyo nanaw, ay ba nga raki? Na ano, atong sistema nga raman. Gin aton pangin tawa ni Truma matodo mga inunga nga ra o mga ginikanan nga ra nga supposedly dapat grasya on kung taraman nga mahayag meron pa nang controversial para ha wag na ko nakita ang iba kara inyong guidelines karon do nangin problema dahil bisan si kita matong korte basta ro guidelines kinabasiyan what problema ron bisan maadto pa kamo sa Korte Suprema. Basta ro guidelines sa what loopholes. Ah, what at mahimo gihapon doon. Ha? Ah? Nagkali may loopholes do atong guidelines ay. Ha? Ah? Ah, pasinsagin sa mga taga DILG ha. But the truth is truth mga kakipaib. Why you gin-include do taga, do taga DSWD? Ah, ginpabayaan ito ninyo sa kapitan. Nagaroon do kapitan mo mata nag-issue ita initiative nga bihay mahimo imot another set ko ng guidelines. Ay, aron-aron. Problema sa makarang at simpo gihapon da mga kakipay.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong kakipay, Romy Kahiling, 11 Mbps.
0: May dahil-gayad nga otro adlaw sa mga suki na ito ng monitor sa aton karang programa sa mga panimuhay nga bising-bisi yun sa makarang at simpo sa nakarang paghikutar. O, bakas na ka, bakas, bakas. Mainit aton karang panimpo. Pero bago kita karamag adto sa atong mga taupang doon, dapat gid hay mangin aktibo kita. Atong physical, mental, emotional, psychological. Dapat may atong perming katimbang o atong nga food supplement o nga Mighty C Alkaline Vitamin C. Gabigin makarang chimpo ha, ma, at chimpo nga ra mga Burmans, Burmans nga ra, uso mga ginatawag nga mga cold sore nga ginatawag nga ra. Nagagiltak-giltak, kayo mo ba yung lips? Ha? Bisa naka-lipstick ka, bisa ano man yung butang ko, nagiltak. Ay bangod sa may chimpot ang makaroon mga K5. Or either, basi kung kugang ka sa vitamin C. Or basi kung may unaw at ang ginatawag nga herpes simplex virus ginatawag. Pero mga virus nga nagkatuhog sa atong karang system, makatong gawas, ay posibleng nagbugtaw bangod sa pag-trigger ko ang panyimpo mga K5. Magamig nga medyo magamig-gamig nga mahangin ha ramat nagkakataburon wrong stress man hay sambilog man sa mga rason itronday karon ginatawag nga cold sore stress ka o pangiltak man imong aron lips pagkaon man ito sobrang init o pagpainit sa adlaw ag syempre of course kinang aton gin papasgon daton nga immune system natong gawas mga K5 ang mabawasan yang ronday karon ginatawag nga cold sore blister. Pinagis sa pag-inom, ito na karang therapeutic dose it vitamin C, mga kipay. Arong Mighty C Alkaline Vitamin C ay nag-absorb epektibo sa aton karang gawas. Arong dahil karang agod makabuligid sa aton ginabat sa karang cold sore sa makarang at simpo, mga kipay. Magmarikawan na aton da, ha, na magbalik dapat adlaw-adlaw kita nagainom agod malikaw. Agod di magtapik aton dahil ang herpes simplex virus na nag-cause. Arong dahil karon nga, called the sore blister mga kakipay. Mighty C Alkaline Vitamin C. Aprobado katon karon nga Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton nga butika sa Klinika de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repeners Building, Osminia Avenue, Calibo, Aklan. Aton nga butika ha, bukas ron adlaw-adlaw, umpisa Domingo sa adlaw karata Biyernes. May libre nga konsultasyon, no? Feel free ka mo nga mabisita. Usoyang si Doc Robert Impinado. Sa aton nga pagpanumbalik, kung mga detalye ko aton nga mga ginfang headlines, pagkatapos siya mang itmanga, dugang pagid nga mga pahanundom. Kyle, standby.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibuatlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata. Gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior I formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: payo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas. Nang galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo. Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatas mga butika. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal Rica. Epic Tibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag-amargoso. Waka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magkagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangun sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Bangun sa diabetes. Proteksyoni ang imo mata. Mark.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric Ledis, mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako gali si Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kagsubong ka namin isa akong paminsara.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C. Available nationwide.
0: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa paghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup.
2: Bumakal sa mga butika.
8: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
9: Ni si Alana Pacardon Marapa.
10: Ko si Joshua Darin Dilovion.
11: Ni si Kirby

0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. High speed Nabalita Optic Fiber na komentaryo kasama ang inyong K5 Romy Kahiling 11 Mbps.
1: Okay, balik pa tayo kita iya sa itong pagliliba. Sa October 11 yung natin karon nga live reporting ang competition iya sa aton karang probinsya Takla, no? May mga 16 ka mga student participant, no? Subantay-bantay ka mo ay yaro mabatay mga hapon ninyo sa aton karang mga programa sa K5 News FM Kalibo, no? So ipray naton nga mga mapilian gid ay qualified agud rayabi nga ra after ita competition iya sa aton nga probinsya. Yes, Aklan, sanday suko na doon to sa Iloilo man, no? Kumbaga regional competition dayon doon. Iloilo, Negros, tanan doon, di ba? So, kanyang, no? Suportahan ta, of course, there, pangamuy man doon nga, mapilian man kita, yes, sa probinsya Aklan with regard sa competitive man kita pag-abot sa ginatawag nga live broadcast competition nga, o live reporting competition, mga kakipay. Sa ito nga pagpadayon, sa ito nga pag-ililiba, ka nabatay yung kay na siguro no nauna nga porsyon sa gin buhian nga statement ko aton nga alkalde ita tangala no kay Mayor Jenny Puentes no kung paano naging ubra nga wat at natabo ba ang mga reklamo sa mga kabaranggayan agin yung nabatayan siguro kana nga sambilog nga mga requirement nga nagubrat imo at ginatawag nga kumbaga anat ang kaugalingon ng executive order nga disqualified karon dai karang mga kwan mga barangay official nga maka-avail karon dai karang even despite hambak ko nga ni Makon nga hambak ko kaina nga nakabutang tabi karang sa subparagraph kat eligibility criteria wa ta nakabutang abil karang nga barangay disqualified ka kapitan ka man o kagawad di ba ga nakabutang tabi yahay from a family with no member who has completed tertiary education, tapos at risk of dropping out, doon yung tabi, or from vulnerable household, yung tabi. Ngani kung ikaw ay kapitan, nagpubre ka tingay, pwede ka tingay lima ka-abil, di ka ra. Di ba ga? Ag, tama taro, hamba rin ni kunyara ni mayor, nga, ang bisan ako nagatanaw, isipa ba ninyo, bisan matod nga, makarado, ginbutang eligibility nga ra, sa mga scholar, ginatawag out of delicadisa. Hayro tawo nagkaisip may ato yung labing experience sa ginatawag ng isa nga ra, isa ka to before ba? Dang emergency shelter assistance, di ba? Nga ro nangin isyu ka to may naka-abilt ang mga unga it pamilya at mga barangay official, di ba? Dun ka to rin ginasingkit it mga tawo nga nangin isyu ka tong simpo, may mga kasuhan ka to. Ngani para sa delicadisa, itama ta ginuban ni mayor nga ra nga exclude ta matod ra mga official nga ra otherwise sigurado kitang abo tang uwanon kag gidi matod patikos bisan wakat ginakaon nga kapitan ka una ag pubre kag gidi matod nga kapitan sangagan nga official ka hindi mo tabi ma pressure tawo ay ha gareklamo kita ano mga official inaw man sa huwag siyempre anda kita man ron di ba dun abi atong perception ay kita nga mga tawo mas kapingkit ko may una tang pobre matod nga wata na kaabel ay sigurado gidon ha tantaron kagiding itreklamo matod ag nagakatabo taron niya sa atong sa probinsya Taklan. Now siyempre bisan na karang nga chimpo nga nagadiscuss kita parte ri kara actually may reklamo ka atong gin paabot yung man ay summer sa may part balite nga ra kaso ang ay hindi mo may makontak ay mabudla pero signal ito pero nagapa-interview mo katon ay kaina ginpatawag imo sa barangay ano man kon maadto ka pa sa barangay wa mat formal nga ginpaabot kay mong invitation do barangay ag kabatasin ka makakita nga ano ay kanto-kanto ka mo basta amambag ko ani mga official regardless kung kagawad ka it is kay SK chairman ka kamo ginatawag nga honorable ha respetado kamo tawo. Ah, bukon ta kamot mahambang mga ordinary nga tawo nga natawag. Ah, may ginatawag kamong authority. Ah, may inyong awtoridad sa inyong baga. Nga bisan sin kamo dagon, ah, kagawad kagihapon, kapitan kagihapon, SK chairman kagihapon. Ay dapat man do ginatawag nga proper communication man buga. Wa kamo ginaturi karon it inyo nga ay sus naga the moment nga magsuod nga ni kamo magpungko ro aton nga mga bagong set of official ay may ginapatagayan nga orientation seminar do atong DILG. Ibaga? Ano ro mga ginaubra ninyo karon proper communication inyong mga duties and responsibilities including gro ron nga mga communication and correspondence karon sa mga barangay. Ibaga? Ano ro mga nakasuwat sa dos ag don sa aton nga kwan nga ra? Aton nga local code ratong 6713 nga, di ba? Tanan, ginaturo ra eh. Ay ka ba, tas i-communicate mo tauna nga through text messages, medyo sa kantong kamo ah. Ang may kontakon kamot ang daywa man na roga text sana, ay simpre it involved public interest da. Hindi pwede yung basta makaroon kunta. Proper communication, ay tao nga na eh, wapaka feedback ka ton ay after ko nung ita meeting, mag-tao yung statement at interview kung masatisfy mo, kung reklamo nga rag, hindi ta naton doon ako ang doon nagang balikan doon ha. Ay ribabi ka na, ginahardlock ko tandaan ng mga constituent yun ta. O, ginapagago ta. Reklamo ka man na una. Aba, hibo ko na at manaming pagagan doon. Ay kung may reklamo, batuno ng subton, di ba? Ano yung malang pinaportante ka ron? Bukod na pagpupagago na ito na magreklamo ka muna. Okay, balikan ta na si Mayor Jenny Fuentes. Ha, sa dugang pagid ha, ay may mga abo pataray, no? Rana ka rang gidugang kung paano na naginhimura. Nga after ako rayang-rang haro harili sa tanga nagtanan hay pero may una gitang wa gid hatawi dahil nga ni nga simpre sa ngayon nga what at qualified what ay man ang kusit pamaagi abi nga isingit tong isingit ato basta kanugon do slot ni natawag ba mga K5 no ay ginbalik ta siguro ibang kwarta ron ay simpre bukod kat qualified ag bukod kat pobre oh ay tata kimura di ka pares ko ibang mga opisyal nga ay last 2 minutes sabi man nara wala kamit makita man ang beneficiaries ay amo lagi singit pero unga ni kagawad ni kapitan nga ra ay di after rin ka to ay atogon ha reklamo din mga K5 balikan ta si ka si Mayor Jenny Fuentes ita Banwa Tangalan
2: tugod sa DDN nga scholarship.
3: Okay. Sir, do aton nga process of elimination, manami, kay syempre hay, ma-eliminate kita gihapon nga less man na imaw nga pasok no, sa dekara nga guidelines. Ato na ta, sir, nga kaugalingon nga initiative ro guidelines nga da, sir, basta uwa lang imaw naga-contradict sa general nga guidelines?
2: Yes. Gaya nga ging obra nato niya, executive order, hay, nagasandig imaw ra sa guidelines yung panahog, it DILG.
3: Okay.
2: Nga kung paalin magpili it bagong Pilipinas Barangay Scholars Program.
3: Okay.
2: So ginobrahan naton da, ginsunod naton do guidelines, ginobrahan kita naton it criteria. Kung ano ro proseso, sin obrero ka, ano sa may deadline it pag-apply, dapat ay nakompleto na naro mga eligibility criteria na kung siin ay enrolled dapat imaw sa college student, no? Enrolled dapat imaw ang imaw ay vulnerable household at risk of dropping out ang from family with no member who has completed tertiary education.
3: Okay.
2: In a priority. Ang may requirements kita kara nga ina-submit it estudyante certificate of enrollment agroan ng certified true copy tanang school ID barangay residency certificate certification stating that the applicant has not received similar educational assistance from other institutions or government agencies. So doon ang dang ina-submit it mga estudyante nga willing mag-apply. After nga mabato nyo nanda ay di karon yung ngayon masugod do ato niya pag-score it ato niya Committee on Education sa barangay.
3: Okay. Sir, sana mention yung mga tukaina nga 5 days nga ginposting naton kung what may mag-complain ay proceed kita sa next level. Sa 5 days nga ron, sir, pilangan ni sir ato niya barangay ng sa Tangalan, may mga sir, may nabaton kita nga complain bisan paalin nga doon nga nga bukon i-conforme sa ato niya napilian nga 5, sir?
2: Yes, may ina karon niya nag-complain, direkta nga naga-email iya sa LG Tangalan LGU at gmail.com.
3: Okay.
2: Ginaksyonan niya ginaton insigida. kunsiin ay gin-convene it committee o aton yung mga barangay officials nga involved sa pag-score, gin-interpret to pag-score. Agriiba karon ay may mga nagbag-o sa mga scoring nanda nga ging butang. Kung sino rito top 5 ay daturo ging recommend bandayon it it council nga aprobahan. Do applicant man mismo nga mga nag-complain nga ubukon it madinaga kon do andang pag-complain ay dayang malipayon man sanda nga ging baton duro yon nga decision dahil nakita mananda nga ro pag-plaster scoring ay fair, transparent, ag ginsunod gate kung ano ro na sa guidelines. That's why nga

0: basta makasugod ta imaw sa scoring, ano da, regardless nga unga imaw it barangay official, sugod ta imaw, basta pasok imaw sa mga criteria nga ra, sir?
1: Iya sa tangalan ay ging ano tagagi nato, no? Gin-inform nato do aton yung mga punong barangays. Uh-huh. Nga once unga ni kapitan, ang ni kagawad, yeah, maskin pasok pa sa scoring guide nga gin-provide ti LGU, uh-huh, automatic ay do ma prevail hayron ginatawag nga nepotism.
0: Oh.
1: So hindi pwede nga ani ang ano nga ibutang sanda nga skoran pa natong sanda.
0: Okay.
1: So may una nga mga nag-attempt, no, nga kung siin ay kulihi ko sa matanga nanda nga ging withdraw, nga uwagon pag i pa ginbawi nang daro andang mga papel, nga uwagon gin paskuran.
0: Okay.
1: Gatong unga it kapitan ag may una man niya unga man it kagawad.
0: Oo. So uwa sir it kung bagahay pag contest sa part it aton yung mga barangay official kay kung amatro pag assess bagananda hay man na qualified man, pero ano ro reaction sir it aton yung mga barangay officials?
1: Ay uwa gid don it ano yang ano sanda dayang nalipay man sanda ginobran sanda it guide, no? Mm-hmm. Kung siin ay daya abing nga pagpili nga ra ay uwa ta ginasinghan da nga ginatangda sa langit.
0: Mm-hmm.
1: Kung daya baga ay pwede, daya baga ay hindi.
0: Mm-hmm.
1: Ay may aton ang ginasunod nga scoring guide.
0: Yes.
1: Agato nga ni kayo naging basa natin mm-hmm. do criteria. Dayang once sundon mo ang do scoring guide,
0: mm-hmm.
1: nga gimplastar nga criteria,
0: mm-hmm.
1: based sa executive order, ay you can't go wrong.
0: Mm-hmm. Yes.
1: At the same time, ro mga wakagusot niya to, ay hindi man sanda, pag makita mananda, ay kita mananda ro scoring, mm-hmm. gina-post man kanda, gina-provide,
0: mm-hmm.
1: daya imong score. So, maskin sanda man mismo, pwede sana mag-score sa anang sarili, sa'yo mm-hmm. nanda kong pilaan ng score.
0: Okay.
1: Dahil nga, klaro, guidelines, gina-provide ito niya LGU.
0: Mm-hmm. So, sa banwa itangalan survey sa aton nga pag-observe, siyempre assessment man, wagon kung bagay may nag-abot sa punto nga nagpaabot i-concern nanda sa social media kaysa level pa lang naton, hay na-resolve tagon roan ang mga grievancer.
1: So far, ay wagid kami nabatian, no?
0: Mm-hmm.
1: Nga negative feedback, no? May unagan nga mga barangay, nga especially sa Aplan,
0: uh-huh.
1: nga doan dagat ang gin-declare nga gin-providean it dayang scholarship, uh-huh. ay mga daywa katao tatlong mm-hmm. ka-estudyante,
0: mm-hmm.
1: dahil nga ni nga uwa pa abi ma-resolve do issue. Naging pasa nato niya sugat,
0: mm-hmm.
1: nagpasaro ato niya liga ng mga barangay itangalan itsugat sa atong DILG,
0: mm-hmm.
1: nga parang i-clarify nga doon niya mga nasa second year o first year college, mm-hmm. ay dayang kung saan dahil qualified ay masugod man sa nasa scholarship,
0: mm-hmm.
1: so sa advice niya tabi kanda dahil do kwarta, puro pants ay in-download sa province of Baclan, ag according sa provincial accounting office ay para lang git ko, no, sa fourth year, sa graduating fourth year, fifth year, or third year,
0: mm-mm.
1: or the most. So, dayang, that's why ro, sa Aplan barangay, huwagit sa net may makita ng fourth year, mm-hmm. at third year, ay may mga sobra taron, yung slots, mm-hmm. nga may una nga tatlong ka-slots, okay. nga uwa pa tama fill ini dahil nga according abi sa accounting office it province ay prepare dapat gitabi ko no hayro estudyante fourth year or third year.
0: Uh-oh.
1: So that's why nga may anda matang nakapila nga second year dahil nga maskin suyoron panandaro palibot anang baryo ay uwa man sanat may makita nga dayang ga eskwela sa kolehiyo nga nasa third year at fourth year gun. That's mm-hmm. why nga may una kaming barangay, especially sa Aplan barangay,
0: mm-hmm.
1: nga daywag ang hingan doon ng game pasahan ng scholar.
0: Oo. How about sa iba niyong mga barangay, sir? Sa next process, abi man na kompleto na ro requirements, ipasa na sa higher office. May mga na-disqualify man kita, sir, ng mga students?
1: May una man yung na-disqualified
0: mm-hmm.
1: ng mga estudyante nga especially sa andang residency.
0: Uh-huh.
1: So, uwag

0: pag-i-accept man ni barangay dahil may requirement sa bigita nga dapat ay barangay resident gidi mao. No? Ina gidi mao presente nga star sa barangay. So may una abing mga nagpasa nga igtot nga ana abing man ang kaluluhan ay inasaro yung barangay pero actually wa ta sa nao nag-reside. Gapasapalaran baga nga no. So sa umpisa tagagi ay wa tagagi naton yung in accept doon it barangay nga skuran pasanda
1: okay.
0: Para nga ni nga may provide gitaro pag bag score sa mga taga-ina man mismo sa anong barangay nga presenting estudyante.
1: So at least yes sir no, at least ay na paabot naton ro mga kaugalingon naton mga initiatives sa mga mechanics naton una nga successful no do dai karang implementation naton. Once again sir no, congratulations. I thank you so much gid sa time nga gintao nimo sa K5 News FM po mayor.
0: Thank you, Gid. Agsagamat man sa opportunity nga maipaabot sa kahinginan do akong initiative, innovation para nga maging matauhay, madinagagon, dayang nga transparent do aton niya bagong Pilipinas Barangay Scholars Program.
2: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, roaming, kahiling, 11 Mbps.
3: Okay, atong balikan do parte sa scholar-scholar nga ha, pagkatapos siyang kuwaton ka nga Mighty C Network News.
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
4: Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
5: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
4: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag no medyo may naga, ano na, hindi na ko kakita.

0: GTX 500.
1: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon? Kaupunta siya na karoon nga diskasyon. Aton CEO, si Doc Ramil. Oy, Doc Ramil?
2: So good lang, Sir GP, ang pagdako sa Tiana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
1: Oo,
2: mahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Bilong nga adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kanto opisina, pungko. Snacks. Oh. Sinundim dako dyan. May tani kong ga naka, no? DTX 500. Bisan paano, mabuligyan ang metabolismo.
1: Correct.
2: Ang problema, way pagid gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos, way pagainom DTX 500, ba ito dako tiyan eh.
1: Gusto, no? Ang pagdako, actually, sang buyon, hindi lamang iniisa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala ka mo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack?
2: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol.
1: Gusto.
2: Taas imo triglycerides. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imong korason. Nya, okay, gid, tani, kung ga-inom ka DTX 500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ning mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag by TC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw, tani, naka-DTX 500. Ang purpose, anakay, kung taas na ang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga, permi, ginarecommend. Isa sa mga sign nga makadto na kasdamo nga balatian ang pagdako sa imo buyon. So, pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo DTX 500.
0: DTX 500!
3: Ako si Juliet Nol. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subo 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500!
1: So, kung ga DTX 500 ka, malika one iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaangay sang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
2: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches, kay mabankrap imo nga pancreas. Posto. Ang matabo, Sir GP, sigi bubo sang insulin. Di ang iya insulin nga kapasidad, di man masarangan sa ginakaon mo. So, sobra nga kaon, na-stress imo pancreas, ti gubay, here comes mga problema ka, may mga insulin resistance, ti diabetes eh. Sigeon, pagid kaon sa tamis kag abusar sa lawas, Sir GP, mabot ang panahon nga di na magproduce ang imo pangkreas ang insulin.
1: Gusto.
2: So maulat ka nga babangkrap imo pangkreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500 kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahaw, ti bakal mo na lang na kuan DTX 500. So ang matabo ni Sir GP, kun di babangkrap ang imo pangkreas, isa sa solusyon, Sir GP, siyempre pawayanan mo agud matamaan gamit sa selula sang pancreas ang mga cells na kontrolahon gid, Sir GP. Dapat lifestyle modification importante na, inikon mamati pa.
1: Gusto.
2: Kung maumpawan pa.
1: Oo.
2: Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ng imo pancreas, balik normal. Tapos makaproduce na siya sang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na kag free radicals nga among gapaguba sa pancreas, man-neutralize niya, Sir GP.
0: DTX 500.
1: Imo pangalan na, partner?
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kila tong score gani?
4: 470.
1: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
4: 160.
1: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Patinong nga dugo.
1: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatinlong sa imo atay.
0: Mas tagtinlong atay.
1: Happy kanunay.
0: DTX 500.
1: Masalikat.
0: Epektibo.
1: DTX 500.
2: K5 News FM.
3: Sharpening the lives of the Filipino.
4: Muna sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
5: MyDC Network News.
6: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Pacific Partnership 2026 ipinagpatuloy sa Tacloban City at Palo Leyte. Local hog raiser sa CDO na alarma sa dumadaming imported meat sa public market. At 9.84 milyong halaga ng hinihinalang marijuana iniwan sa gilid ng kasada sa Kalinga.
2: YTC Network News.
5: YTC Network News.
6: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyRTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. Sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, Pacific Partnership 2026 ipinagpatuloy sa Tacloban City at Palo Leyte. Kabuuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
7: Ipinagpapatuloy sa Tacloban City at Palo Leyte ang Pacific Partnership 2026. Ito ay isang multinational humanitarian assistance at disaster preparedness mission na nilahukan ng Pilipinas at mga partner na bansa kabilang sa international participants ang United States, Canada, Germany, Japan, New Zealand at United Kingdom. Kasama rin sa aktibidad ang mga personnel mula sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Army, Philippine Air Force, Philippine Navy, Philippine Coast Guard, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at mga lokal na disaster risk reduction and management personnel. Kabilang sa mga isinagawang aktibidad ang urban search and rescue training sa Tacloban City na nakatuon sa mga pamamaraan ng paghahanap at pagsagip sa mga biktima sakaling magkaroon ng malalaking sakuna. Sa Palo Leyte naman, isinagawa rin ang hazardous materials o hazmat training para sa mga emergency responder mula sa iba't ibang ahensya. Layunin ng Pacific Partnership 2026 na palakasin ang koordinasyon at kapasidad ng mga responder sa pagtugon sa mga kalamidad at humanitarian emergencies. Ang Tacloban City ang isa sa mga mission stop ng Pacific Partnership 2026 sa Pilipinas kung saan isinasagawa ang disaster response training at iba pang community engagement activities. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampira mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
6: Samantala, local hog raiser sa Cagayan de Oro na alarma sa dumaraming imported meat sa public market. Kabuuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 K Buscaino.
8: Naalarma ang mga local hog growers sa Cagayan de Oro sa dumadaming imported meat sa public market. Ayon kay Chacha Peñalosa, manager ng City Economic Enterprises and Business Development Department, nakatanggap sila ng sulat mula sa City Veterinary Office bago ang committee meeting noong September 19, 2026, hinggil sa concern ng Northern Mindanao Hog Raisers o Norman Hog. Dumulog ang Norman Hog sa Cebu LGU dahil sa pagdami ng imported meat. Nilinaw nila na hindi sila kontra sa pagpasok ng imported na karne, ngunit nais silang ma-regulate ang pagbibenta nito lalo na't mas mura kaysa sa lokal na produkto. Nagpatupad ng inspection sa Kugon Public Market upang matiyak na tama lamang ang volume ng imported meat na ibinibenta at dapat malinaw ang label kung imported o lokal ang karne.
9: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
6: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa iba pang detalye ng balita. 9.84 milyong pesos na halaga ng hinihinalang marijuana iniwan sa gilid ng kalsada sa Kalinga. Kabuuan detalye ng balita, hatid sa atin ni ka-K5 John Chavez.
10: Nasamsam ng mga awtoridad ang tinatayang 9.84 milyong pisong halaga ng hinihinalang marijuana matapos itong iwan ng mga hindi pa nakikilalang individual sa gilid ng kalsada sa sitio Balangabang, Barangay Tangoy, Lubuagan, Kalinga. Dari Gober na mga tauhan ng Kalinga Police Provincial Office at Regional Mobile Force Battalion 15 ang kabuang 82 kilo ng hinihinalang marijuana bricks. Matagumpay na nais gawa ang operasyon makaraang makatanggap ang mga autoridad ng impormasyon tungkol sa planong pagbiyahe ng kontrabando patungong Tabuk City. Matapos ang formal na pag-imbentaryo sa mga nakumpiskang droga ay ipinasa agad ang mga ito sa Kalinga Provincial Forensic Unit para sa kaukulang pagsusuri at disposisyon.
11: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
6: At minor de edad pataya matapos mabangga sa poste ang sinasakyan motor sa San Jose de Buena Vista, Antique. Balita hatid sa atin ni K5 Junel Tives.
12: Dead on arrival sa ospital ang isang lalaki minor de edad na driver matapos bumangga sa poste ang sinasakyang motorsiklo alas 11:55 ng gabi Setyembre 19, 2026 sa Barangay 5, San Jose de Buena Vista, Antique. Sa investigasyon ng pulisya, lumalabas na patungo ang driver sa isang barangay. Ngunit pagdating sa lugar ng insidente, sinasabing inantok ito dahilan upang mawalan ng kontrol sa manibela at bumangga sa poste. Dagdag pa na mabilis umano ang pagpapatakbo ng motorsiklo. Nasa impluwensya ng alak ang driver at hindi rin nakasuot ng helmet nang mangyari ang insidente. Alas 12:15 na madaling araw, Setyembre 20, nang matagpuan ang biktima. Alas 12:21 naman nang dalhin ito sa ospital, ngunit idineklarang patay pagdating doon. Para sa MyTC Network News, K5 Junel Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
6: Gawin din dating drug user inatake gamit ang itak, patay sa Bacolod. Tatlong suspek pinaghahanap na ng motoridad. Kabon detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
13: Kalunos-lunos ang sinapit ng isang 39 anyos na lalaki sa Bacolod City, Negros Occidental matapos inatake ng tatlong lalaki at dinagdad ng taga gamit ang itak. Dahil sa insidente, nagtamo ng mga malalaking sugat sa dibdib, mukha at tiyan ang biktima at binawian ng buhay. Nangyari ang krimen Lunes ng gabi, Setyembre 21 sa Purok Sigay sa Barangay 2. Ayon sa pamilya, nagpaalam sa kanyang live-in partner ang biktima na si J.R. Versosa na lalabas muna ito ng bahay upang bumili ng ulam. Habang naglalakad sa kalsada, bigla na lamang umano hinabol ang tatlong lalaki ang biktima. Tinutugis na ng mga otoridad ang tatlong suspect upang panagutin sa krimen at alamin kung ano ang motibo sa pagpatay kay Versosa. Ibinulgar ng anak ng biktima na dating drug user ang kanyang ama, ngunit tumigil na umano ito sa paggamit ng illegal na droga. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
2: MyDC Network News.
5: MyDC Network News.
6: Samantala, 21 anyos na lalaki sugatan matapos hampasin ang bote sa ulo ng menor de edad sa lungsod ng Iloilo. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
14: Sugatan ang 21 taong gulang na si alias Emerson matapos sinampas sa ulo ng bote ng menor de edad na si alias Bunoy sa Project 5, Barangay Suok, Arevalo, Iloilo City. Pasado las 8 ng gabi, Setyembre 21. Sa CCTV footage, makikita naghihintay na sa labas ng computer shop ang suspect nang dumaan at patalikod na ang biktima habang naglalakad kasama ang kanyang live-in partner at isang batang babae. Hinabol niya ito at hinampas. Muli pang hinabol ng grupo ng menor de edad ang biktima. Isinugod sa ospital si Emerson na outpatient na sa ngayon matapos nakatamo ng minor injury. Mayroong hindi pagkakaintindihan sa dalawang kampo base sa imbestigasyon ng kapulisan at base sa mga tao sa area. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang hot pursuit operation matapos makatakas ang nasabing sospek. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
6: Tuloy Tuloy-tuloy pa rin tayo mga KK5 sa detalye pa rin ang mga balita. Mga engineers sa voluntaryong magsusuri sa supply ng kuryente sa Negros Oriental. Ang kampiyon na balitang yan. Atin sa atin ni KK5, Shara Humilio.
15: Nagvoluntaryo ang mga lisensyado electrical engineer mula sa Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines Incorporated na suriin ang supply ng kuryente sa Negros Oriental, particular na sa mga lugar na pinaglingkuran ng Negros Oriental Electric Cooperative kung Noreco 2. Ayon pa kay Eduardo, Pangulong Negros Oriental Chamber of Commerce and Industry kung Noxie, tutulong ang mga enyero na tukuyin ang lawak at posible mga dahilan ng mga reklamo ukol sa mababang voltahe ng kuryente na kaapekto sa mga negosyo at mga mamimili. Sinabi ni Do na ang problema sa mababang voltahe ay nakaabala sa pang-araw-araw ng presyo ng mga negosyo, lalo na sa mga micro, small at medium enterprise, pati na rin sa malaking establishmento. Nanawagan din ang Noxie, Negros Oriental Hotel, Resort and Restaurant Association, Negros Oriental Drivers Association at ibang mga stakeholder para sa isang congressional inquiry upang dinggin ang mga reklamo ng mga mamili at bigyang daan ang Noreco 2 na magbigay ng paliwanag. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete. Ito sa K5, Sharon Marie Humilio para sa kampiyon na balita sa Rabisyo Publiko at Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: YTC Network News.
5: YTC Network News.
6: At punong barangay sa Capiz, arestado matapos mahulihan ang mga baril at bala. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ng K5 Roldan Villarreal.
16: Arestado ang isang nakaupong kapitan ng barangay matapos itong mahulihan ng iba't ibang uri ng baril at mga bala sa isinagawang pagpapatupad ng search warrant nitong Martes na madaling araw, September 22, 2026, sa Sitso Ilong Bukid, Barangay San Pedro, Pontevedra, Capiz. Kinilalang suspect na si Roger Diluso, 59 na taong gulang at kasalukuyang punong barangay ng naturang lugar. Isinagawa ang operasyon sa ilalim ng Oplan Paglalansag Omega ng mga elemento ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Capiz. Isinilbi ang search warrant para sa paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na inilabas ng Regional Trial Court Branch 17, Roja City. Nakuha sa tahanan ni Diloso ang isang caliber 45 pistol, isang caliber 38 revolver, isang improvised 12-gauge shotgun at mga bala. Sa ngayon, nakapit na sa detention facility ng CIDG Capiz sa naturang opisyal at nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso.
17: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: YTC Network News.
5: YTC Network News.
6: Samantala, iniulat ng Department of Migrant Workers o DMW na walang Pinoy na nasaktan sa drone at ballistic missile attacks na ilunsad ng Houthi militants sa Riyadh, Saudi Arabia nitong Biyernes at Sabado. Tiniyak ng DMW na masusi nilang minumonito ang sitwasyon ng mga Pinoy sa Saudi Arabia upang matiyak ang kaligtasan ng bawat isa rito. Sinisiguro rin nila na handa ang embahada at konsulado na tulungan ang nangangailangang OFWs doon. Una nang sinabi ni Houthi ang military spokesman na Yaya Sari nitong Sabado na isang grupo ang nagsagawa ng military operations at tinarget ang ilang sensitibong sites sa Riyadh, gayon din ang Aramco facility sa Yanbu bilang ganti sa mga naunang pag-atake sa Sanaa na capital ng Yemen. Pinayuhan naman ng DMW mga Pilipino sa naturang bansa na manatiling vigilante at tumalima sa mga safety instructions at advisories na ipinalalabas ng Saudi authorities.
2: YTC Network News.
5: YTC Network News.
6: At mga ka-K5 sa detalye ng ating balitang abroad, nagdulot ng malawakang pagbaha, pagguho ng lupa at kanselasyon ng mga biyahe ang bagyong Duwana sa Japan na nagpa-evacuate pa sa mahigit 1.6 milyong residente. Taglay ng bagyong hanging umaabo sa 144 kilometer kada oras habang 2 katao naman ang kumpirmadong nasawi at libo-libong kabahayan ang nawala ng kuryente. Mahigit 270 flights ang nakansela habang ilang tren, kabilang na ang bullet train na nag-uugnay sa Tokyo at Osaka, ang pansamantalang itinigil. Ayon sa JMA, papalayo na ang bagyo ngunit nananatili ang banta na malakas na pag-ulan, gayon din ang pagbaha.
2: YTC Network News.
5: YTC Network News.
6: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuha ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Kalipo at K5 News of AM Bacolod. Antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Romy Cahilig at ka-K5 Jean Paul Generoso sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka-K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News of AM Philippines.
18: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy Cahilig, 11 Mbps.
20: Balik kita, patayin niya sa itong pag ililiba. May 18 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 12. Ag sa gihapon, as usual, sa mga naga-uwi labas makara, ag naga-pupahuway. Enjoy lang kung sino man ka mo habutan ni Tronday Karang Utro Adlaw, no? Kabay kuntang una ka mo sa mayad nga kahimtangan, mga ka-K5. Pero patayin kita iya sa aton karang pag ililiba. Aga bago kita magbalik sa aton nga mga taupang doon, rong klinika D3 ba yung asang kaso per food supplement ay makabuligid sa aton karang kakugangan ita vitamin D sa aton nga was. Importante ro vitamin D nga ra ha. Mangod nga ni nga kung kugang kita sa vitamin D ay nakakabatsa kita ita madali kita magabok ro aton karang atuan. Ha? Basi kung magito, mabali atong tugan kung permi kita nga wak kita nagapainit. That's why importante kung agahon man nga ron ay pagbukat at adlaw, dapat nagapupainit kita. Vitamin D ron. Aside pa rin ka ron, nakakabatsag ka mo at medyo drained inyo ka ron nga, ano, yung panit, nga pangatol, no? Rayro mga sintomas na kuhang ka mo at vitamin D, no? Aside di ka ra, may una man nga mga dark circle, sudden hair loss sa aton karang ugo, tapos may ginatawag nga medyo naga buron sang kinatong karang mata, and then most of the time hay nagasoksok kita tunday karang mga kwan, mga madamo nga nga mga jacket sa mga init gihapon, naga jacket gihapon kita. So aray nga mga K5, kung ma-expose ka sa init, delikado man kung sobrahan ka, no, kung mamakarangara, siyempre kuhang ka sa vitamin D, kung mawakapait na protection sa ngawas, delikado. O, importante man nga may una ka man yung pagbutang at mga sunblock nga ra, gabigid sa aton nga mayroon nga mga seniors. So, rayro mga sintomas nga kuhang kita sa ginatawag nga vitamin D, no? Rung nga klinika D3 ba yung asa ka superfood supplement, hay manggaraon gid mo sa vitamin D, no? Kaya nga tawag nga D3 bio vitamin D. Most active aga binipisan nga klase vitamin D, nakadesign mo sa pag-absorb kun day karang mga good bacteria, no, mga atong ginakaon, no, para sa atong gawas, no, para sa atong karang ikaang yawas. Aside di kara nagabulig man mo sa pagsuporta ko aton karang immune system. Raton nga tuan nga mangin elastic, mabakod. Of course, aton karang overall nga condition ko aton nga gawas, no? Ano pa, bukong vulnerable pag-abot sa mga infection, problema sa mga tugan. Kaya yung kugag nagakalisar aton nga tugan, nagakabali, no? Saan ka rin mo ang patsumpat, ikang tika nga, nalisat, matanang siki yun. So, may kakugangan ka sa vitamin D. Ha? Bangod rin mga aton nga mga receptors, aton nga mga tissues ay kugang, no? Para nga ni nga mangin mabaskog ang mangin mapag-on, especially gate ko naga saka-saka kita nagadudugagan nga ni delikado. Nga mostly ay advice sa aton nga mga senior citizens, siyempre unang sa ginatawag nga state nga bukon it aktibo gondo tugan, dahan-dahan nga kita magtikang. Dahan-dahan git kumatumbay nandat abo nagakabali. Oh, makonbay. Kumbaga madali matumok, no? Fragile yon dong tugan, no? Itaton nga mga seniors kani dahan-dahan gid, no? Unless kung mga 20s 30s ka pa ay kayang-kaya pa, may mga 40s kaya pa. Ag depende sa inyo nga mga food supplement nga ginatumar. Kung timprano mataka mo nag inom permit D3 bio, so posible pag-abot sa rong edad ay sa gihapon flexible ag mahamba naton mabakod gihapon day yung tugan. Rong klinika D3 bio, may naman karon nga pair nga medium chain na fatty acid ang nakita ro sa cold press extra virgin coconut oil nga efficient gid nga pag-absorb kutanan nga mga vitamin D3 nga konsasin may mabaho nga papel para sa aton karon nga overall immune system sa aton regulation. Kaya nga cold press extra virgin coconut oil hay magranda sa medium chain na fatty acid, may lauric acid, caprylic acid nga konsasin kilala bilang nakasuporta nga vitamins ag minerals nga nag-absorb. Nag-provide man imo ita enerhiya, no? Sa aton mismo karon nga gawas. Nag-tao man imo ita natural protection para sa atong gawas. Ag rayang lauric acid ay nagkatao gid it gina-convert into monolaurin nga mangin compound, no? Ag sa pag-estudyo, makabuligi sa pagdepensa karon dahil karang mga makasagamad, no? Nga mga bakterya, microorganism, sa aton mismo nga gawas mga K5. Arong nga monoglyceride ang monocaprilin, monocaprin hay santa mismo rong aton sa aton gawas nagabulig sa pagresponde sa tanan nga mga klase turunday kara nga bagatian, no, nga nagataot pagag sa aton mismo karon nga gawas mga K5. Ag aside kara syempre ro ketones rundi titribay may ketones nga nagabulig as fuel ko aton kara nga utok, no? Rayang nga monolaurin ang konsasin hay related man sa ginatawag karon nga monoglyceride halin sa D3 bio hay nagametabolize ko aton nga ketones nga konsasin nagatao ita enerhiya sa aton nga utok, no? Pinagi sa pagtao ita fuel, no? Mag-enhance, no? Rayang malikawan no day karon nga mga free radicals, mapadasig natong metabolismo, magamit ron day karon nga mga good bacteria into energy mga kakipay. So gabi sa aton nga may mga edad, no? Abo na to no D3 bio, akon nga ning sa gihapon mangin baskog. Ra aton kara nga mental thinking, no? Ay dahil nga ni siyempre sa edad nga ron nga seniors ay mostly amat-amat nga na deteriorate. But because of food supplement nagabulig imo nga ma-enhance nata, no? Nagatay mo enerhiya nga sa gihapon, kaya gihapon nga himuon. Ngani that's why may mga igmanghod kita aton nga mga seniors nga bisan sa nang edad nang aron hay kaya gihapon nga i-perform na lang trabaho, kaya gihapon nga makipagdebate, di ba? Magamon gihapon is because nga sa gihapon well improve randa, well maintain randa karon nga memory ng utok mga K5. Rato nga produkto aprobado katong karang nga Food and Drugs Administration, magbisita lang sa aton nga butika, ha. Yan sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Rependers Building, Osminya Avenue, Calibo, Aklan.
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
20: May aton nga 25 minutos yun doon, nakataliwan sa oras nga alas 12, may dad nyo lang Pagwalyabas kay Bro Arde Ascura sa Ascura Food Product. Ag una man sa Motorcycle City, may dalgig yun nga pagpamati una. Kay Sir Jose Nelson Delpin, may dalgig nga pagpamati man una sa Aklan State University, Banga Campus. Ay mo ng mga grupo, ha, may dalgig nga pagpamati. Ag una man kay nung Efren, always man ka to nagamonitor sa nakarang panimagay. Kay Sister Susan, una sa Poblacion Leso. Kay nung Stephen, na happy pamati man una sa anang panimayon makarang apang orason. Ag kama naman, una man kay Kwan, kay nang ate Anami Martinez sa nakarang mister sa Barangay Bagto, may dahil nga pagpamati man. Rato no na nga mga igmanghod nga mga nagatrabaho sa Bayangan Village, madadgid nga utro adlaw, no, kinyo una. Sa mga merkado publiko naton nga naga kuan yon, ay makarang oras kana break yun da. Kami una gihapon habiling nga pagbadigya, oh. Balik may dura karait hapon, no, sa mga merkado publiko matawha yon ay. Back to kuan naman mga 4 o'clock ro pagbadigyat mga sugag sa mga aton nga mga transport na sektor nga nagabiyahe. Makarang adlaw sin man yung karang destinasyon, no, kabay nga always kid nga mangin safe ka mo sin yung karon nga mga panahon ay mga ginatawag nga aksidente makarang atsimpo agarang ani ro aton nga gobyerno hay hugot yon, no, sa pagpatuman ko ginatawag nga safety ko aton mismo karon nga kwan ko aton karon nga mga motorista. Iya man lang sa Pilipinas, so medyo loss kita pag-abot sa implementation ko aton nga traffic. Ay sa iba nga mga mga first class countries, mga world country first class countries ay stricto kita sa pag-abot sa ginatawag nga pagsakay mo sa imong sakyan, no, bukod basta-basta nga an overnight pwede ko maging driver. Di ba? Ya katon abo karon ay. Agbisan nga ni mabuhay man, hay riba hay masyado gid nga kaskas hero. Makara, siyempre, may mga shokos order on daton nga LTO. Nga ni, ay, hour kita git per me. Kung kita nagahimo it mga pagpatayagan katong siyakan, tandaan ninyo, shokos order yung manman nara. Mabudlay, kumabuan kita at privilege, ha? Pero atong lisensya nga, it is only a privilege. Nga ni, ay, privilege yun. Nga ni, kung ginabuso mo rin privilege yun, ha? Ay, wano, inapon doon siguro nga i-revoke mo para yung mong lisensya nga ron. Otherwise, pag hindi ma-revoke, ay mag-cause pat posibleng disgrasya or otherwise kamatayon pa kung iba nito nga magmanghod. Abot abing nag-himumatay at mayad sa nang pagdaga, kaso lang iba nga mga reckless or careless dahil nag-cause it accident sa aton nga mga kalihon. Waba kaintindi ko ng traffic laws, bisan na natin na traffic laws nagahimo gihapon. Okay, doon na ron, hay, may atong update. Speaking ko atong traffic ko nga ra, atong natabo ba yung aksidente ni si Pitik Karag, si Minard? Ay, may kwanda. May unaon kara, actually, ro atong regional office, nagpapagawa at order kara nga i-rebook at totaligid, no? The absolute revocation, kung dahil ka nga permit ka ni Minard Ingaling sa tabo nga aksidente sa may party itangalan. So meaning to say, hay, pag nabal mong absolute revocation, why na? Hindi ka na makadad sa akyan. So pero, may ginatawag kita nga procedural due process of law, may atong ginatawag nga statutory to appeal, pwede pa maka-appeala administratively. Pero ro pag-appeal ka ra, depende kung ay maabot ro aton mismo nga sekretaryo it LTO, agwas nga ana nga ma kon baga matawag karo term may legal term basta ana gid nga ma-affirm rang decision ko atong regional office nga i-disqualify don totally ban yon mao ay wat mahimo si kwan nga ra si Minard nga ra ha habang buhay nimo karang ha hindi yon makadat sa akyan ha kung makadaya ka man ay basikon makasuhan ka pat criminal karon. Dahil nga nga, bawal magdaga. Ag, watyabot sa nang administrative nga ng kaso, ay depende sa pamilya nga ni Kwan, ni Pitik nga kung magpasaka patat kriminal, separate pa sa nang kaso nga ng administratibo. Ito na sa itong pagpanumbalik, aro mga update development sa itong karang Land Transportation Office, iya sa Provincia Taclan. Pagkatapos siya mang, kudugang pag-in ng mga reminders, kindly stand by.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
21: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sa eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sa akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa iCare Gold kag iCare Drops.
3: para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Kapalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: 天龙一度高
1: ，GTX 500，
0: 我是 healthy 嘅梯
1: ，GTX 500，
0: GTX 500，
1: 我咪 matas 嘅 antioxidant，
0: 我阿木阿妈，
1: 我那个天龙生意冇阿梯
0: ，master 天龙阿梯
1: ，happy 嘅路奶
0: ，GTX 500，
1: 马上立刻
0: ，epic
1: 天幕
0: ，GTX 500，
1: GTX coffee mix，
2: Eric Ledis mas matas ang ako niya sugar na batian ko ang GTX coffee mix nga bulong galiini nga kape hintilawan ng mani nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara inigali gasang ang palaya extra
1: GTX coffee mix
3: mabaka sa mga butika
1: GTX coffee

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuli gin sa akong problema. Na mawag niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisture, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
6: Balik kita iya sa itong nga pag-ililibat, 36 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 12. Sa itong nga pag-patayin niya sa itong nga pag-ililibat, ato na nang istorya no, parte nga rin sa mga trapiko iya sa aton sa probinsya Taklan, mga ka-K5, no? Umpisa, gitabi nga rin, tawang ano, no? Umpisa nga naggapad ra atong karsada, umpisa nga nangin highway kita, no? Tawag nga nautical miles, nautical highway na atong karsada, national highway. Abugid ang, marami abig ka padagagan eh. Galing ko naman sa atong pagpadagagan, atong bang war, ito naisip ba yan nga, may una ba kitang itang speed limitation sa atong mismong mga lugar nga dapat adtunan, na moment kita makaabot, bukod basta yan nga mag, pakarira kita basta-basta yang makaabot o makauna kita. Doon ko namat nalilipat tayo ko aton ng mga motorista. Ag here comes may nagkatabo nga ningarang bukot pa namin no, sa part ko aton ng mga igbanghod. Nga rin may mga siguro na pang pinakauna nga iya sa probinsya Taklan nga naribok ra na karang lisensya nga ra ni Maynard nga ra matapos kanyang mataburo aksidente nga ra. So ito ka na day Pitex Aklan nga ra kung nagtaliwan atong mga dinomingo mga K5. May update ka ra. Pero atong LTO, atong i-activate, no? Si K5, Regilent Reno. K5G, para sa kampiyon ka nga balita, kindly stand by.
1: K5 News FM, live report.
6: K5G.
7: K5 Romy, approval yun lang ita Assistant Secretary, Itlan Transportation Office, Ro, Ginahugat, para nga mangin official na nga revoke, gutagid, lifetime nga revocation, gutagid K5 Romy, rupaga atubangon, ite karang rider, K5 Roms, nga sumunggab nga ni kay Petik Saklan, nga nangin kabangdanan ipagkamatay ita sikat nga rang motovlogger ka K5 Roms. So no, kay Engineer Marlon Velez, ita LTO Calibo District Office nga iya sa regional level hay revoke ta per pitual revocation pero kinahangan pa ita perma or approval kara ita ASEC ka K5 Romy para nga maging official kay imawit agad bigali ro pwede nga mag-approve kara K5 Romy ro ASEC yet agad so that's why nga kung matawpang danaton sa resolution nga pag-uwa high recommendation pagataraya ka K5 Romy so after nga mapermahan ko taan na ra hay hindi ko tayo pwede maka-appeal hindi ko tayo pwede mabag-oro decision ag babang ko tayo hindi mo in short
6: K5
7: Romy
6: unappealable tamakon.
7: Yeah, so hindi utagid pwede mabawi ay kapag hinambal na pero pitwalo tabi ay wa utagid ra kay 5 rounds so tay mo pwede maka-drive unless kung pilito na nga mag-drive pero revoke ro ana nga lisensya hay pwede tay mo galira filean ikaso ka kay 5 Romy kay may una tang pagatubangon imaw nga administratibong kaso kay bangod gigin violate na naro dahil karanga revocation ni taana nga driver's license ka kay 5 Romy so ikaraya hay maabo nga mga ginsandigan kararo ato ng LTO, may mga CCTV at kitaon man sa CCTV, may mga affidavit man ng mga witnesses ka kay 5 Romy nga tag mga kaibahan na buong rider ay abot at 113 kilometer per hour doon ang dagagan na sobra-sobra tanga maya doon sa 80 kilometer per hour nga ginapahitmugutan niya kada sigon it motorsiklo sa doon nga highway kay 5 Romy. So meaning high overspeeding, nag-counterflow sa Bukon Itama na lugar. In short,
6: high reckless driver. Kung nagdagagan ka sa ibong lane, tay, kung agawon tanay mo doon lane, nagmadasig ka pa, hay, doon ito mabudlay.
7: Mabudlay, taron kay 5 Romy. Asta kita bimo sa slow lane, itagaw. Mm-hmm. Ay grabe tang in-overtake ro, ana nga nasakop na daro slow lane, itihakot ana nga linya.
6: Eh, maumang mando imong kasubyang kung siya mapawag, mapatuoy mo.
7: Malikaw ka man yan. Kung tagaliwa ka man kasay kung siin ka malikaw kay agadasig at agidabi pag makaraya mga disgrasya nga raag sobrat asin ro padagagan hay butay yuta maglikaw kara ay kuno ta sinigundos so tarhuyap kara kay 5 Romy so nga ni nakitaan gid ana itay kara nga pagiging reckless driver at duan ang mga kaibahan nga to gin pamulta man kay nakita nabi sa CCTV grupo sandrat mga riders nga nagapagaunahan baga sa mga nagakarera naga inovertake sa pihak. Oo, kapin pa siguro kung amat, kapin big bike baga, masobra or 1,000
6: pa,
7: abi, cc.
6: Siyempre, siga-siga ka pa sa hari siga, ng kalsada aron. Eh.
7: Oo, kapin pa kung imong bugahot mayan kay 5 Romy, ay astig ito nga natanawan doon, ay doon niya naka-big bike. So nga ni nga, makapagiging reckless, ay di ba di mo pwede maka-drive kay 5 Romy illegally kung baga hay, sa pananawat atong LTO, ay watay mo nagkakadapat na mag-drive bangod saan nga pagag sa iban nga mga road users nga gintuga kay Pitik Saklan kay 5 Romy. So pamatian taro pagpahayag ni Engineer Marlon Velez.
6: Okay.
4: Ako September 18 na may ginpagawa nga resolution do regional office namon sa pag-revoke sa driver's license, no? Perpetual revocation of the driver's license of Maynard Ngaling nga involved sa road crash nga natabo sa Pudyo Tangalan na kung sasiin na namatay si Gerald Roldan, no? Alias also known as Pitik Saklan. So do ang matawag naton nga natabo, no? Natabo ang road crash, no, nagpa-issue kami show cause order and was only received by Maynard Ngaling on September 7, no, dito sa hospital. No, at the same time, may gin-issue man nga show cause order sa registered owner of the vehicle. And then naka-reply si Maynard naka-reply do driver, no, on September 14 and at the same time September 16 no, naka-reply man do registered owner, no, and September 18 hay may ginpagwa nga resolution. So do resolution nga pag-revoke sa lisensya ni Maynard Ngaling hay kinahanglan pa do approval it among Assistant Secretary Marcos Lacanilao sa Central Office. But here in the regional level, no, gin-revoke na. No, but it needs to be approved and confirmed sa Central Office.
8: Okay, so si Assistant Secretary para mag-confirm ka na, sir, para nga maging official, siyempre kung revoke na, once na mag-drive din si Ngaling, makabig na natin illegal taruan ng mag-drive, sir.
4: Yes, that is correct. No, once do lisensya ay ma-revoke, no, it is unlawful for any person nga mag-drive with a revoked driver's license. So sa pagdala, no, i-remind naton aton nga mga pumuluyo nga with regard sa pagdala it lisensya nga wa it lisensya or pag-drive sa mga salakyan nga wa revoked do lisensya hay may penal provisions. So when we say penal provisions, ay pwede mo ma-filean it kaso for driving without a valid driver's license.
8: Okay.
4: Or a revoke or suspended driver's license.
8: Sir, once na revoke na, like for people, abi man na, may chance pa pero sa katawan na mag-appeal para mabago na yung decision, sir?
4: At this level, no, sa regional level, ay pwede pa ka-appeal do driver nga na revoke or na suspend anang driver's license. But once nga ma-approved or ma-confirm ni sang amon nga assistant secretary sa LTO sa central office ay magiging permanent na, no, kag wala na watsansya nga mabalik do anang lisensya.
8: Mga pilang days, sir, before na ma-approve officially?
4: Depende sa workload sa central office, no, ay hindi man naman sayo do workload it amon ni assistant secretary, but usually, no, hindi man magbuhay, no, I think 1 or 2 months is long enough agud nga padesisyonan.
8: Okay. Sir, sa show cause order din sa Batra ni Ingalin Agro Tag-iya it motor, ano nga kahitugan ag may mga justifications for the ino, sir, or nag-apuun niya ino?
4: May justifications, no? Una, sa registered owner of the motorcycle, no, andang reply, do ginasyoko sa bikanda, is it whether nga pag-penaltihan ni Mao for anang motorcycle, hay what registro, ag wait plaka, no? So sa andang reply, ag mga ebidensya nga gintao, ay may una man nga registro. No, it was registered prior to the incident, to the road crash. No, and may na-assigned nga plaka, ag do plaka ay ito sa motorcycle dealer. So it is the fault of the motorcycle dealer nga wa lagi na tao sa registered owner do plaka ag wa nakabit sa motorcycle at the time of road crash or accident. So the charge nga unregistered motor vehicle and without plate, no, was dismissed, no. So what sa labton do tagana sa administrative liability with regards sa amon sa LTO, no, but with regards, no, sa civil and criminal liability hay depende, no, sa aton nga municipal trial court or sa aton nga regional trial court kung ano, kung mag-file it kaso do mga parents ni Gerald, no, ni Pitex Aklan. Now, sa lisensya ni Maynard Ingaling, no, andang justification ay wapa kuno it, wapa daw it official nga traffic accident investigation report do tangalan, do mga CCTV footages ay wapa na official nga na document or officially nga kung na I don't know, no, nga ang gina-question is the technicality, no, gina-question ay do technicality nga wapa si wapa man na receive nga si ana si Maynard, no, so do technicality do gina-question, no, but sa amon opisina, no, sa LTO nga pag hearing sa mga administrative case, mm-hmm, no, it is different from civil or criminal case nga kung sa siin ay kinahanglan nga i-prove gid beyond reasonable doubt nga what mali, no, nga bukon it liable do suspect or do driver, no, but in LTO substantial evidence is enough already, no, agud nga makapagwa it resolution do amon nga regional office. So do CCTV footages, do mga video sa sangka rider, no, nga naka nga na document do natabo, no, mga affidavits of the riders nga kaibahan ni Maynard Ingaling, no, do yon do ginbasihan, no, kag ang tempo do police report, no, do yon ang basihan it amon nga Investigation and Intelligence Division sa amin nga regional office agud nga maka-come up sa just no and bukon biased nga decision do amon.

0: sa kamera, no, sa isa ka rider, no, ay nagapalo sa 113 km per hour do dalagan nanda. So do yun do nagiging ebidensya sa sangka rider nga gin tikitan man, no, kag sa resolusyon ay gin charge man sa reckless driving, no, kag natikita naman kag waiting for settlement na lang sana nga penalty.
1: Okay. Sir, sa part it atong karang LTO, kumusta ro kwan ro status abi man na makaron i driver ag it ni ingaling ag hindi karaya sir do makaapekto sa kung ano mataro atong ning decision regardless ano mataro like medical status na makaron.
0: Yes. So wala man, no, because sa ngamon man lang is with regards sa driver's license niya, no, and with his injuries, no, sa makaron hay unable pa man nga makadrive, no, and unahay may 90 days preventive suspension, yes, no, aga wa pagani nakaabot it 1 month, no, in just a matter of 3 weeks or more, mm-hmm, ay na-revoke lagi, no, ang lisensya.
2: So, lahat ng karang suspension at revocation is a form of administrative function, administrative penalty sa part of the karang dapat.
0: Yes, no. Sa aton nga RA 4136, no, the Assistant Secretary has the power to revoke the driver's license of a motorist, no, nga if he deem nga bukon imaw karapat dapat nga itawad lisensya, no, kung threat or reckless imaw, no, nga maka apekto pa sa iba nga mga motorista. So it is an administrative penalty, no, nga gintao nga authority sa aton nga Assistant Secretary kag as deputized sa aton man nga Regional Director.
2: So do criminal cases na ra sir ay sa patutapatong PNP o pagpanyara?
0: Yes, yes, no. Sa no, because nagtapos ang reglamentary period, no, and ano na lang sa regular filing, no, so it is the family of the victim mag-file sang kaso, no, and the PNP will just provide with the investigations and other evidences.
2: Pero pinaka-major bigarang nakita nato ng penalty is because of reckless driving, pero pinaka-puntos nga medyo hawugin mo sa tawag na revocation.
0: Yes, no. It is a reckless driving that results to homicide, results to death of another motorist.
1: Sir, do reaction if pamilya by the time nga gininform nato sa nang aral may resolution go, kumusta ro ko do reaction if family victim
0: ta sir? Actually kahapon, no, na istorya naton do parents ni Gerald, no. We understand nga bisan ano pa ang matabo ay hindi yun mabalik do kabuhi, no, nothing in this world can replace bisan may mga penalty pa, nothing can replace the life of a person. So hindi man naton mahambal nga nalipay sanda, no, because as of now, no, do kasakit nga nabatyag sana nga mga parents nga nang pamilya hayo na paghihapon.
1: Synthetics offenser, isang bilog man imawra sa road safety advocate man yan, yung medyo partner man na atong talang LTO, ano ro ana nga mabaho nga ng impact para sir, no, sa part 8, syempre law enforcement sa pag-abot sa mga daganan sir, ano ro mga naging contributions na para sir?
0: Well, una, no, when we say road safety advocate, ay nag-bulig, no, sa atong nga road safety advocacy through his posts, no, ay kung ano nga mga mayad nga mga proyekto, no, example kung nag charity rides, no, kung may amon nga event, sa usually particularly sa mga motorcycle riders and motorcycle clubs ay imaw gid ang nagasuporta, no, and personally, no, naga-message kami, no, kung may mga accidents nga natabo, no, nga naga-inform nga sir may accident iya, so immediately, no, gina investigate man namo, no, kag ginapadalan siya focus order, no, kag because of his influence in the motorcycle community, no, abo man ana nga mga kilala kag madali namon do malocate, madali namon

0: Nilala doon mga involved ng mga riders.
1: Sir, for this information, thank you so much given sa time na dito ako sa K5. At kung kayo nang mensahe sa atin, parang nga mga tagpulamatisan.
0: Oo, no, sa tanan nga mga motoristang perminakon nga ginahamba lang ngayon magsunod lang sa aton nga batas trafiko. No, good nga malitaw kita sa mga disgrasya, aksidente.
2: Okay.
3: So, hatara pagpahayag ni Engineer Velez ka kay Sir Romino, aga naman kayo nga gindumdum ro, nangin contribution man ni Petik Saklan, aga pagkikipag-partner pero may sa LTO ka kay Sir Romy. Mm. So, dahil ato nga report, no, raya si kay Sir Dred Jilin Tornino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ang Kalingawan sa Kalibong, K5 News FM.
4: K5 News FM, live report.
2: Abo ang sabat K5G, agdurunday ka ng report, hindi akin nyo ito DTX 500. Yung DTX 500, may nakarang 1.3 million antioxidant nga makabuligid sa aton karang agawas, nagabuligid sa paglimpyo sa mga bagatian ang gasugod, ag nagaabang sa pagsuod ko mga bagatian mga kakipay. DTX 500, aprobado katong karang Food and Drugs Administration, magbisita lang sa aton nga butika, iyon sa Klinika de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repenors Building, Osminia Avenue, Kalibo, Aklan. Hasta lang kita rikaraan ay sa ato nga pagpaderbisyo, patayon tayong inaga gihapon na. Pero mga topic kong waton matapos. Sangat ko ato nga mga partner, technical ato nga mga broadcast engineer K5 Brad Batoy, K5 Oliver Kahilig. Sangayan ko itong station manager K5 Gloria Villas Manyo, ko aton nga CEO ag President Doc Ramiloy. Ako sa gihapon si K5 Romy Kahilig, nagkaiwan kayo at may dad nga hapon. Standby sa masunod nga programa Secret Memories with us with Terry. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
4: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. D3 Bio. Health News. D3 Bio. With Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
6: Ang topic ko is about ketones.
7: Pag ketones ang paghambalan, sir boy, ketones sa D3 Bio, dako ginaya makabulig sa brain. It's good for Alzheimer's, dementia,
6: Parkinson's,
7: epilepsy, Parkinson's disease. Aside nga ginano niya, ginanarish ang imo nga brain cells, ginapagwa ang tanan niya mga toxin.
6: Nga nagakos ang migraine kiss. Sakit sa ulo, kayang-kaya ni D3 Bio. Ginakwa ang basura sa imo brain, through the glymphatic system.
7: Through glymphatic system.
6: Ginahatag energy sa brain mo through ketones, providing your brain more efficient.
7: Amo ginang kanami sa D3 Bio, sir boy, over plain D3.
6: Amo gina, na-plantage gina, no? So, besides ketones, besides ngagapanami sa atong kidney, ngagapanami sa atong blood sugar, kung nami ang atong regulation sa atong blood sugar, layo ka sa diabetes, healthy ang liver, healthy ang kidney, ano pagidbala? Ang D3 Bio, first and foremost, ginimbinto ni because of its antiviral, antibacterial specialty. Kung ikaw, gakataro, gaubo, may plemas, gay hilanat, ngang wala unta, tagahapon, balik naman si hilanat, trangkaso na ina. D3 Bio mo na, tungod sang monolaurin, monocaprilin, and monocaprin. Those kinds of monotriglycerides basically kills any kind of viruses
7: and bacteria.
6: So, and even fungi.
7: May hipabika, hipasika, tanan nga mga viral load nga way kakabalo, kay way nimo mapacheck up kung ano itong mga ngalan nga ara da sa virus sa imo lawas. Kung adlaw-adlaw siya gainom D3 Bio, sir boy, adlaw-adlaw man niya patyo ni nga mga virus
8: kay bacteria. Ganun ba ang viral load?
7: Because of the MCT.
6: Kanami, some point
7: monolaurin, monocaprilin,
6: and monocaprin, no?
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Bayo ng paninisis ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika!
6: Ang D3 Bio, kapadasig sa imong metabolism through its medium chain triglycerides and also ketones. Kung dasig ang imong metabolism, dasig ang pag-usar sang imo blood glucose, meaning to say
7: because of thermogenic effect.
6: Thermogenic effect, correct, no? Ang ambal ni Doc gina, ang mga tao usually ng mga pigado gid, when ni kwarta magpa-lab test, no? When sa ambal niya ay basi, bayro virus ni bacteria ni way ki wala kwarta mong hindi ka kadto sa laboratory para magpa-check up. Kung magpinalagpat ka man inom sa mga antibiotics eh di man lain man na no, kalanan ang antibiotics niya should be prescribed by the doctor. Ang mga antivirals niya should be prescribed by the doctor. But if you take a natural antibiotic or antiviral agent in D3 Bio, why niya side effects?
7: Kaya na kanami, Sir Boy, wala ni resistance.
6: Why niya resistance?
7: Oh. Di siyempre, ang munulaw rin niya, ano pa yung resistance? Kaya na siya mahimo pagpalapit sa munulaw rin, wasaag na siya?
6: Because munulaw rin, by nature, is created to kill viruses and bacteria. How could we prove that? Munulaw rin is present in breast milk to the form of lauric acid.
8: Kaya na, may lang sa D3 Bio, Sir Boy, nga, natural antibiotic, anti-virus, anti-fungal nga hindi mapiktuhan ang aton selula sa lawas nato niya.
7: Kahit hindi mapatay ang good bacteria.
6: Correct. Hindi, amuna, that's the beauty of it. That's the innate intelligence of monolaurin.
7: In short, amuna lang, Sir Boy, ang monolaurin, hilo sa tanan ng kagaw.
6: Oh. Correct.
7: Amuna na.
6: Kung gailanat, kung kasipon, bacteria man, virus man, imonolaurin mo na ara sa D3 Bio. So, diin ka pa bala, Dr. Ramil, sa ordinaryo nga vitamin D3, nga gaboost lang sa immune system.
8: D3 Bio na.
7: Kung D3 Bio ko, kay may bodyguard or security guard, may police station pa ko. Pero kung D3 ka lang, police station lang imo.
10: D3 Bio!
11: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naggamay na akong nga buyon.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
12: O si Karen, kadamog isang akong hair fall. Hindi manami akong kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akong buhok. Kang nagkinis ang akong kutis.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
13: Mabakal, sumangutika.
10: D3 Bio. Health News.

0: wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man, ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakaton, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and

0: Pressure Drops. Epektibo, gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagonya akong maskulo, sana adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.

0: Food Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong detail 1. Bao kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Na mo, huwag niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: K5 News FM.
3: Shopping the lives of the Filipino.

pinalangga namon nga mga tagpalamati. Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid.

0: Babe. Wake up na. Morning.
1: Morning, babe.
0: Good morning. Wake up very, very handsome. Gitsang babe, kabisang bagong bugtaw.
1: Ara ka naman ha. Aga mo pa ako girinto.
0: Kitood kin man ha. Abi mo, daw ka look alike mo bala si Boss Atan.
1: Boss Atan gidya?
0: Gani.
1: Grabe ka naman.
0: Joke lang. Day na. Breakfast na ta.
1: Babe, pwede karon lang tama breakfast. Gusto ko nga ikaw danay ang i-breakfast ko subong.
0: Okay na. Later na lang na. May obra pa ko. Kasi malate ko na karon.
1: Sige na. Please. Kagabi nagaulat-ulat ko sa imo nga labing-labing man ta, pero nagdiretso ka lang tulog imo ya. Sige na pala, babe.
0: Sige na lang gani. Basta da sigun ta lang ha.

0: Baby, sorry kid. Hindi na kid bimapunggan eh.
1: Ay.
0: Nag-ariya na. Sorry kid, babe.

0: Ano, tol?
1: Tol. Mo ng problema ako, tol. Ang buta. Nagalalain na gani si Precious, eh. Kay ako lang ko na yung malipay. Siya, wala. Muna nga, duwan na kami katuig, tol, pero wala kami giyapon makasal tub-tub subong. Kaya wala sa giyapon magbusong. Base, wala mo ng problema ko, tol, ho.
0: Apo ni, tol, ho. Magpapati ka, tol.
1: Tol Kinet?

Naga palang ini teman ang lawas ko. Oh, ay, buisit. Buisit tulog na si Precious. Kay kundiin pa itong effective ng gininom ko. Dito naman siya kapoy. Kabudlay pangadaan po kahon si Precious po. Buisit. Na ano man yaman. Ang cellphone ko. May notification. May nag-chat sa akin. Sino balay niman? Oh, basahon ko, be. Oh. Si Jamie man eh. Basahon ko, be. Ang chat siya. Hi. Good evening. Kamusta? Oh.

0: Ate Tol, kamusta? Effective man?
1: Oo, Tol. O galing. Gintulugan ko ni asawahon.
0: Sayang eh. Di karoon eh.
1: Oo, Tol. Karoon naman eh. Nasiguro ko nga hindi gini mabitin si asawahon niya, Tol.
2: Hello, boys.
0: Oh, oy! Amy! Hi! Dali ka. Upod ka din sa amon, no?
2: Thank you. Bernie, wala mo gigin-replyan kagabi ang chat ko ba?
1: Ay, kakuan. Kuan abi, natulogan ko. Sorry gid ha.
2: No worries.
0: Dito lang ko sa piya ka. Pa, excuse me.
1: Ay. Oh, Tol, ulakat ka?
0: Oh, adan.
1: Na, ano man to si Tol kinit man.
2: Pabay ilang siya ah. Mayo gani para mas solo ta ka.
1: Jamie?
2: Abi mo Bernie, until now, hindi pa gid ako makamove on ha, nungod sa ato nga duwa.
1: Jamie?

0: I'm the food superman for men.
1: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend food superman for men.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok! Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Gabasa na naman balang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
7: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
0: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Dayo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
8: K5 News FM.
9: Championing the lives of the Filipino.

0: Babe, look at me bala.
1: Om.
0: Ang ayan man ko.
1: Ha?
0: Bago ni balang ginasukso ko ng 90s.
1: Wow. Wow. Ang ayan siya, babe.
0: Ang ulang na. Babe, ulo ko. Wala mo nakitang kurbas ang lawas ko.
1: Ha? Ay, kukuan... Babe, kapuya ko eh.
0: Ay, bota. Nakablasin mo, Bernie mo. Pis nga, may gana. Kutanin yung subong pro.
1: Babe.
0: Ano, wala ka gana?
1: May ara man eh. O galing, base kung mabitin ka naman bala.
0: Bautsin mo ta. Bala ka da. Tulog ta.
1: Oh.

0: kwan, wala. May ginapaminsan lang, ha.
1: Nanungod bala sa aton sad to?
0: Ay, hindi. Kwan, parte ni sa amo ni Precious, ha.
1: Amo bala? Ote, anong mabulig ko da?
0: Kwan, Jamie. Confidential topic ini.
1: Ano klase nga confidential, ha?
0: Ang sex life namon. Amo nang ina problema ko eh.
1: What? Amo lang na. Nga asin nung may problema, ha? Pasara sa imo. You know naman, sang nangin kita sa to. Wala kita ka. Amo na, oh?
0: Jamie?
1: Base kong kulang sa maneho, Bernie. Amoy na nga nagka-problema ka mo. Kung gusto mo, ari ako.
0: Jamie?

0: Oh, Jamie. Ngase mo na himo ko ni mana. Kadugay gali sa akon mag-ariya. Sa kay misi siya daw hindi. Pero sa imo na himo ko niya.
1: Natuod na. Nainang karisma ko sa iya. Di pala Bernie?
0: Jamie?
1: Sa

0: Babe, I miss you. Up.
1: Bernie, ah. Kapoy ko.
0: Babe, pare na ho. Kondisyon ako.
1: Ikaw, yae. Pero ako, hindi. Daso na lang na,
0: ha? Na ano man yaman. Kung ikaw ang may gana, ako naman ang wala gana. Pero kung ako naman ang may gana, ikaw naman yung wala gana.
1: Hindi na magdrama. Basta kapoy ko, period.

0: kaibigan mo. Sige.
1: Oh, oh Jimmy. Makabuluan ka. Ang mga yung paikaw na lang ang limpakaslan ko mo. Tara na! Tara na! Sobra ka, Abby. Manibig kita na eh. Tapos, maimos kita kay magwadali sa motel ngayon eh. Mamahaw ta.
0: Tapos pamahaw eh. Mabalik ka di tayo eh.
1: Siyempre. Kuha naman builo ah.

0: Yes, sir.
1: Grabe. Sa pagkada mo damo, mas naging kuha mo nga food, Bernie, ba?
2: Siyempre, pang bawi-bawi bala sa puwersa. Kanugun lang sang bayad tadi sa eat all you can kung jutayon ta.
1: Kasabagay. You know naman, para balik naman ang puwersa karon, di pala?
2: Siyempre, amugin na eh.
3: Ano mo, Precious?
1: Hey, Bernie. Nanon ka?
2: Si Precious. May upod niya lalaki kag kadako. Kadako sa lawas. The bodybuilder. Ay, hindi pwede ni.
1: Bernie! Hey! Nanon ka? Sing mo. Duga kaulungan ka, ha? Sino ginatulok mo sa unahan, ha?
2: Wala. Jamie, excuse sana ya. Mapasiyar lang ako. Anong himuon ko siniman? Palapitan ko bala si Precious. Pero upod ko man ang kirida ko, eh. Bahala na. Palapitan ko sila. Ari na ako sa nahamtangan nila.
4: Toon ka?
5: Oo.
4: Ang nagali?
5: Oo. Karon ba na i-try ta?
4: Sige.
2: Ano ang gusto nyo i-try?
4: Babe?
2: Ha, Precious?
4: Ikaw? Anong ginabuhat mo diri?
2: Ikaw ang pamangkuton ko. Ano ang ginabuhat nyo dire?
5: Hey bro, what's up?
2: What's up sa kagago mo?
4: Bernie, hindi ka mag-skandalo dire ha? Nagsala ka sa ginapamensar mo. Coach ko ini sa gym. Kag ikaw, sino ang upod mo dire? Ngaari ka di, ha? Kag nga wala ka man nagtawag sa akon kag nagpahibalo nga makadto ka galing dire.
2: Amo sinang ipamangkot ko sa imo? O galing na unahan mula ako eh.
4: Ah, gali? Pwes, sino ang upod mo? Kaya ako, nakita mo ng upod ko. Ikaw, ipakilala sa ako ng upod mo. Ipakilala sa bong!
2: Oh, my. Precious! Precious!

Alas ako sang mga tinion nga ato. Lunsay kami may mga sala nga duha ni Precious. Ina tungod sa lawas nun nga kalipay. Nagprangka siya sa akon nga may natabo na sa ila. Kag ako naman ginsugid ko man kay Precious ang nahanungod sa amo ni Jamie. Nagbulagay kami in a nice way. Sa subong, nagaupod kami ni Jamie. Kag sila naman sang coach niya, nagaupod man. Amogid siguro ini ang kabuhi. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Bernie.

0: Amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: Ang kampiyon ng estasyon sa Kalibuatlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at doata. Ang I Care Gold Capsule, mabagal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. I Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 55 anos.

0: Ethel Pio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: Mahig ko pala ang imo dugo?
1: DTX 500!
0: Masamit ka pala ang gina-allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Gasa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500!
0: Masalika DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababakal sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gyud ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
5: Preto nyo, te, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
7: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
5: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: Tikasin.
7: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
0: You're listening to 94.5. 4.5 K5 News FM. K5 News FM.
9: Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan?
10: I remember the days when you're here with me.
9: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories.
11: Secret Memories!
9: Kasama si Sweet Terry. My heart.

ginagawa sa kanila, masyado na silang nag-overanalyze. Masyado na silang nag-iisip, mga ka-K5, eh kasi nga gawain. At minsan rin talaga, no, di mo mahuhuli ang isang tao na may mga ginagawang kasalanan, na may mga ginagawang pagkakamali. Di mo man sila makuha or mahuli, ka-K5, in action. Pero nahuhuli mo sila sa sarili mismo nilang dila. Sila rin mismo ang magpapahamak sa kanilang mga sarili. Yung madudulas ka na lang sa salita pa, ka-K5. Minsan kasi sobrang defensive din eh. So, sobrang defensive, imbes na ma-save ang sarili, ayun, na-spill ang lihim. Which is deserved. Magandang bagay lang, ka-K5, ah, sa ating kwento. Ang sabi doon, naghiwalay naman daw in a good way. Bye, sana on. Dapat lahat ng naghihiwalay ganyan, in a good way lang dapat. Kumbaga, ano man ang kanilang kasalanan sa isa't isa, ay may fair share naman sila doon. Kaya kaya naman nilang tanggapin, kaya rin nilang mag-move on. Anyway, in line po sa ating kwentong tinutukan, handa ng ating tanong. Kaya ikaw, i-ready mo na rin ang iyong kasagutan. Ka-K5, ang ating question of the day ay, ano nga bang yung gagawin kapag nahuli mong nagluloko ang partner mo? Again, ano nga bang yung gagawin just in case mahuli mo ang iyong kapareha na nagluloko? Mari mo yung sagutin, ha? Mari ka na maghintay, magabang at magkomento sa aking page. Sweet Terry, K5 News sa FAM. Well, malamang sa malamang ilan sa mga option na ka-K5 ay ang mang-iiwan. Ano pang gagawin dyan, eh, manluloko naman yan. Kumbaga ay hindi naman only ang chance at ibinibigay lang yan sa mga deserving. Kaya kapag kaya ka daw lokohin nung nauna, kaya rin pong mga lawa, pangatlo, apat o kahit lima pa eh. Hanggat nagpapatawad ka, na aabuso ka. Kasi sabi nga, hindi naman na lahat ay deserving sa chance na tinatawag. And for some siguro papalitan. Yes, agad-agad. Ang kanilang sister, ka-K5, thank you, next. Oh, lakas maka Taylor Swift. Ano? Kahit kinabukasan lang, maipapalit na agad kasi wala lang, tapos ka na eh. Tapos na kayo, ka-K5, kaya kailangan na oras na para ikaw ay palitan. Kung sa mga damit, siguro ay hindi ka na nauuso, hindi ka na trip, iba naman ang nais. O, ginawa patuloy damit, ano? Siyempre, yung ilan naman, di naman talaga mag-ano ka-K5, magpapalugi, kaya naman ang ending, gagantihan na lang. Para ma-experience mo din daw yung feeling na nilok. Para hindi ka na magtatanong anong pakiramdam, para the next time ka-K5, ay iiwasan mo na rin, baka lang naman. Baka iwasan mo na rin yung mga ganyang gawain, kasi alam mo na yung feels. Ganti-gantihan na lang ang season. Anyway, 1:52 ang ating oras. Once again, maaari kang mag-komento sa aking page para sa ating QOTD. Hanapin lamang Sweet Terry, K5 News of FAM. As usual, dalawang oras naman tayo magkakasama at magkakarinigan. Kaya huwag ka nang maglilipat pa ng radyo, manatiling nakatutok sa kampiyon ng istasyon, ang K5 News FM.

0: 100.
1: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Pilang imo blood sugar sa una?
1: Sobra 300.
2: So pagbakal mo sang Detex 500, paano mo ini ginainom?
1: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
1: Oo.
2: Ano nakadugay ka naginom?
1: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
1: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
1: Sobra na lang 100.
0: Detex 500! Detex 500! Detex 500!
2: Isa sang mga debilitating nga balatian nga makuha mo sa kakulang sang antioxidant, hindi lamang naatay. Amo na ang brain degeneration causing Alzheimer's kag Parkinson's disease. Ang lain pa sini, once nga ara na, hindi na mabulong kag continuous ang progression sang Parkinson's kag Alzheimer's. So, ang pinaka best option mo is to eat a lot of fruit, kaon damuutan, agod puno ka sang antioxidant sa lawas. Kag ang pinakakampyon mo nga himuon is to take DTX kag Mighty C kada adlaw for your brain health.
3: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, Sir GP, nagarapadamo sang imo nga free radical scavengers.
2: Mm-hmm.
3: Ang powerful antioxidants nga makita mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C nga damo ni flavonoids mo.
2: Mm-hmm.
3: May mga phenolic compounds, no? Mm-hmm. Lantaw mo kag polyphenols nga nagahimo sa tanan nga mga free radicals nga amo ang gaguba sa tanan ni mga selula kag mga organs.
2: Mm-hmm.
3: Ang reactive oxygen species kag reactive nitrogen species nga amo na ang nagakos ang oxidative stress ang ginahunting pagitaon na ni DTX kag MITC kag PureC. Ops, inormalize ta ka para hindi ka mahimo nga free radicals.
2: Mm-hmm.
3: Kag himoson agod nga hindi manghalit ang mga cells ang laos labi na sa mga tissues ang aton vital organs, of course ang aton nga brain.
2: Mm-hmm.
4: Of all the vital organs sa aton lawas, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress.
3: Siyempre siya ang pinaka-cancer boy.
4: Mm-hmm. Yes, Doc Lamil, no?
2: Mm-hmm.
4: Siya exposed pero because the look niya sa oxygen, no? It's primarily because ang aton
3: oxygen
4: brain...
3: Oxygen kag glucose.
4: Mm-hmm. Correct.
2: Mm-hmm.
4: The highest consumption of oxygen and glucose, which both, once oxidized, will produce free radicals, mga ROS kag RNS. Inisla together with amyloid plaques, amunin nag-cause sa mga brain degeneration, neuronal damage.
3: Oh, masilig ka brain degeneration, dali pagtigulang sa imo nga brain.
2: Gusto.
3: Amo na yung bintaha kung pala inom kaya DTX 500 kag Mighty si Sir Boy.
2: Mm-hmm.
3: Ang iba niya, wag inom kibot na lang. Uy, dasig tigulang ako. Dapat inom kay DTX 500 kag Mighty si.
2: Adlaw-adlaw.
0: Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta Tilo atay Happy Kanunay DTX 500 Masalika Epic Timo DTX 500
2: Di brain pa lang na ang atong ginistoryahan, engineer.
3: Mm.
2: We have 5 vital organs that we cannot live without. Tandaan nyo, ha?
3: Mm.
2: 5 ka vital organs hindi ka pwede mabuhi kung wala.
3: Correct.
2: Brain.
3: Mm. Okay.
2: Heart.
3: Uh-huh.
2: Liver. At least isa ka kidney. May kidney, duha pa. Isa lang buhi ka.
3: Mm.
2: At least isa ka lungs.
3: Mm.
2: Kay left and right ang
3: correct,
2: lungs.
3: Correct.
2: O isa lang pwede kang buhi. Pero ang kakulang sang isa sining 5, ikamatay mo. Amligan naton ini nga mga organs. Brain, heart, liver, lungs, kidney.
3: Mm.
2: Amon yung aton goal to live longer. Mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kadadlaw.
3: Correct. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C adlaw-adlaw ang makasalbar sa imo. 14 pesos man lang na.
2: Mm.
3: Din ka abi makakita 14 pesos engineer.
2: Correct.
3: Valor sang health investment mo. Pero ang benefits nga matag sa imo, so, guardyahan niya ang 5 ka mga vital organs.
2: Uh-huh.
3: Kundi tanan nga mga minor organs, tanan mo nga mga glands.
2: Uh-huh.
3: Imagine, baliktas 5 ka vital organs, sir boy.
2: Uh-huh.
3: 14 pesos divide 5, pila
2: 3 pesos.
3: Amula nang gastuhon mo kada organ.
2: Di
3: imagine. Tikon dalon ta ang general count sang tanan mga organs including ang minor kag major ones or boy. Ang tao mayara 78 ka mga organ. 14 pesos mo presyo sang DTX 500. Divide mo sa 78.
2: Ay, about it.
3: 17 centavos.
2: Oh,
3: kada organ.
2: Grabe no.
3: Di imagine la. 14 lang kada dalaw gasto mo para hindi ka dalin patay. Hilakan mo pa na. Gitudlo di sa aton.
2: Mm.
3: Kung ano ka importante ang antioxidant.
2: Mm.
3: Ano ka importante magsikaon prutas. Ano ka importante magkaon damo gulay. Ano ka importante nga mag-supplemento gid sang DTX 500 kag Mighty C. Life is precious. But the maintenance to live longer and to live healthier, barato ra kayo. DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
0: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
5: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo.
5: Kagakontrolar
0: sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
0: Masalikan.
5: Epektibo.
0: DTX 500.
6: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: Ang himpilan.
6: kabilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Secret Memories with Sweet Terry.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: 14 minutes after 2 in the afternoon, balik po tayo sa second stretch ng ating programang Secret Memories. Kamusta naman ang iyong feels ngayong araw ng Tuesday, ka-K-Fine? Sabi nila mga ganitong araw daw of the week, ay talaga nga naman unti-unti ka nang nakakahinga. Nakakahinga ka na ng maluwag kasi malapit-lapit ka na naman sa midweek. And of course, parang unti-unti mo na rin na-overcome yung mga tinatawag nilang mixed emotion sa tuwing sumasapit ang unang araw ng back to normal days mo. Diba? Kasi na-identify nila as mixed emotion day daw. Yung araw ng Monday. Kasi marami-rami sa mga kaka-five po natin, yung hindi pa handa sa pagbabalik. After ng kanilang mga rest day. And syempre, kapag mga ganitong Tuesday na, nilulook forward na agad nila yung midweek. Kasi kapag nasa kalagitnaan na sila kaka-5 ng week, talaga nga naman, malapit na rin ang kanilang mga rest day. Para siguro yung ilan sa mga oras na ito, inaanto. Yun, no? Yung mga kaka-5 po nating napapasana on. Sana all sa may mga siesta moment. Sana all sa mga nakakaidlip. Sana all sa mga nakakapasimple ng pagtulog. Kaya lang, mahirap makaidlip at mahirap makapasimple sa pagtulog ka-K-5 kapag ikaw ay nasa kalagitnaan ng klase. Nasa kalagitnaan ng class discussion. Tapos, anong oras ay aasahan mo na kaagad yung mga pa-recitation. Mahirap talaga, no? Kapag masyadong stricto si ma'am at si sir. Natututo ka naman. At syempre, na-challenge ang iyong sarili, kaka-5, na huwag matulog kahit pa ikaw ay antukin. Lalo kapag may mga ganyang activity, yung mga ganyang pa-surprise, na kahit pa-surprise ay hindi mo talaga ikinakatuwa. But for some, sabi, gutom. Yan, ikaw yan. Ikaw bilang food is life. Ikaw na kakakain pa lamang, kakatapos pa lamang mag-lunch, pero ang iniisip, ano na naman ang susunod na kakainin? Anong meron dyan sa tiyan mo na yan, kakainin? Sabi lang, parang food is life, pero yung totoo talaga ay, syempre, parang hindi napipirmi yung bibig. Hindi napipirmi kapag walang kinakain. Bakit ba? Pinaghihirapan namin nila yung ipinambibi. Wow, sinandwich. Nilagay muna yung cons tapos biglang pros. Anyway, for some, uwing-uwi na daw. Ikaw bilang estudyante kaka-5, every time na nakikita ang gate pa lang yung napapasukan, hindi pa ang main door. Pero yung nararamdaman mo ay uwian na agad. Gusto mo nang umuwi kahit di ka pa nakakapas. Paano kaya yun? And syempre, panigurado sa panayreklamo sa weather, lalo kapag natamaan ang inyong lugar ng power interruption. Malamang isa sa iyong run sa mga oras na ito, ang init! Diba? May mga ganyan kang moments minsan. At di mo rin talaga masisisi kung ikaw ay reklamador. Kasi sobrang init nga naman kasi talaga ng panahon, kaka-5. Minsan nagtatampo na rin yung weather. Di na daw nila alam kung saan sila mag-a-adjust. Pati sila nahihirapan ng mag-adjust sa iyo. Kasi umulan man, may maririnig pa rin angan. Umaraw man, may mga nagre-reklamo pa rin. Kapag pinagsabay naman ang panahon, maulan sa kabilang side, tapos maaraw sa kabilang side. Dami ka na namang iniisip, marami ka na namang in-overanalyze. Ano kayang meron? Bakit kaya nagkakaganito ang mundo? OA! Ay, aminin, kaka-5, may mga ganyang pagkakataon. Medyo OA ka rin. Well, speaking of init, init lang naman yung topic natin, saan-saan na napunta. Nakakainit din ang ulo, ano? Kapag mainit yung panahon. Isa rin ba sa mga nanonotice mo, kaka-5? Kapag mainit ang panahon, mabilis ka rin uminit. Uminit ang iyong ulo. Aside from that, mabilis ka rin makaramdam ng pagod. Kaya nga, kahit wala kang ginagawa, pahingal-hingal ka dyan eh. Tapos nasisisi yung init ng panahon. And of course, nakaka-hugger din minsan. Nakaka-huggered. Lalo kapag madalas kang na-expose sa sobrang init ng panahon. Direktang tumatama sa'yo yung sunlight. Talaga nga naman, kahit medyo marami-rami ka nang ipinapahid, pakiramdam mo, tumanda ka ng very, very light na sa normal mong edad. Yan yung problema. Yan yung ikinaka-conscious ng mga kakay-5 po natin. Lalo at ganda at kapugian ng kanilang mga puhunan. Ayaw na ayaw nilang nagmumukha silang wise older sa kanilang edad. O kaya naman, ayaw nilang magkaroon ng signs of aging. Be particular ka kay 5, ayaw lang talagang mahog. Kasi kapag haggard ka, no, parang mas matanda ka sa iyong edad kung titignan. Well, worry less kung araw-araw kang naliligo. Tapos ang iyong sabon ay DTX Beauty Soap. Alam mo, ang DTX Beauty Soap ay may mga pangunahing sangkap ka kay 5 na makakatulong pagmukhain kang mas bata. Siyempre, gawa po yan sa purong natural na mga ingredient kung saan walang halong chemical. Kalma ka K5. Minsan kasi yung mga ingredient din, ano, nagiging factor, yung mga matatapang na ingredient. Yan din yung nagiging reason kung bakit mabilis mairita ang iyong skin. Bakit walang epekto yung pagpapaputi mo. Na imbes na maging maganda ang iyong balat, mukhang mas kumulubot ka. Mas naging dry ka. Kadalasan yung mga ganyang problema. So again, ang DTX Beauty Soap ay katulad po ng iba nating mga produkto na gawa sa purong natural na sangkap. Mayroong whitening power. Kaya kung ang iyong nais i-achieve ay ang kutis na mala-artista at kutis porcelain, go ka K5 at i-try mo na. And not just the beauty soap ang DTX, mga ka-K5, kasi antimicrobial soap din yan. Ibig sabihin, makakatulong pumatay ng mga germs na kumakapit sa ating mga balat and nagiging reason kung bakit madalas kang nangangati. At kung ikaw mayroon pang ibang problema sa iyong skin or may mga skin diseases. DTX Beauty Soap, mari mong i-check kung available sa pinakamalapit na branch ng klinika sa inyong lugar. Kung ikaw dito sa bayan ng Kalibot, mga kalapit na bayan, ka K5, mari ka naman magtungo sa Ref Endors Building, Usmania Avenue, Barangay Estancia, Kalibot. Still, nag-offer pa rin po tayo ng free consultation. Yes, mga K5 po natin na nag-i-inquire, nagtatanong, at nag-aabang. It's a yes, mga K5. Nagsisimula ang ating clinic hours, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 sa hapon at bukas po tayo from Sunday to Friday. So, ano pang yung hinihintay? Go ka na, kakaiba. Go ka na sa Clinica de Alternativo Medicina and the Wellness Center. 2:21 ang ating oras. Sa ating pong pagbabalik, final hour na natin. Kaya sa mga hindi pa nakakasagot ng ating QOTV, maaari mong bisitahin ang aking page. Sagutin ang ating katanungan ngayong hapon. Babasahin natin lahat ng yan later on sa ating pagbabalik. For now, tuloy po natin ang ating musikahan. Kasakasama niyo pa rin.
0: Sweet Terry!

0: sa Kalibwa Clan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula gagihungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores.

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. DJX 500.
2: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og daily healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.

0: ka.
1: Matoy ride, mantabi ka.
2: Wala sa kondisyon ang makina ko, ga.
3: Hindi makariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
1: Tiga, ma-joyride na ta.
2: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
1: Sakay ka, kidya!
2: Siyempre! Naka-extend ko ya!
1: Basta sagad nga, driver. Extend, lover.
3: Extend Supplement for Men.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
1: Yucky!
4: Tama na nga palupok! Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
5: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum.

0: Natin ang ating memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May para inis ang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap sa mga butika. Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Delta Nativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Raw and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
2: Miss si Alana Pacardon Marapa.
3: Ko si Joshua Darren Villavion.
4: Ni si Kirby John.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: Still with your DJ, Sweet Terry. Para sa final hour, kaka-5 ng ating programang Secret Memories. As usual, dahil final hour na po natin, bago tayo umexit, bibigyan po muna natin ng final take na ang kwento ng ating bidang karakter sa segment The Pages of Love. Kwento ni Bernie. Sabi nga natin, ang ating bidang karakter na minsan ang natakot sa sariling mulo. Kaya nga sabi natin, etong kanyang kwento ay isang sa mga patunay nakakagalit din pala, nakaka-trigger din pala kapag ginawa sa'yo ang ayaw mo o kaya naman yung gawain mo mismo. Mahirap i-manage ka kay Five, ano, ang iyong emotion kapag ginawa na sa'yo ang iyong nakakasanayan na gawain. Hindi mo alam kung paano ka mag-react. Ikaw ba ay magugulan? Ikaw ba ay mag-feeling victim? O ikaw ba ay... Ano ka ba magre-react? Magagalit, syempre. Kapag nati-trigger ka, ganyan, diba? Kaya kung ikaw ay alam mong ganyan na ganyan din ang iyong ugali ka kay Five, siguro bago ang lahat, master your emotion. Bago mag-react, mag-reflect. How does it feel? Diba? Ano yung feeling na ginawa sa'yo ang ginawa mo? Sabi nga natin, if ganyan ka din, baka sign na yan, kaka-5. Yan na yung sign na para ikaw ay magbago na. Kung nasaktan nga yung iba, kung na-offend nga yung iba, kung feeling betrayed nga yung iba, eh syempre, ganun ka rin. Ganun din ang iyong naramdaman, na kaya gagawin mo pa ba ulit? Kung ayaw mong maramdaman yung mga ganyang consequences, kaka-5, kung mga ganyang mga karamdaman, ganyang emotion, siguro oras na para baguhin mo rin ang sistema mo, ang ugali mo. Bago ka ng tuluyan ka kay Five, kasi hindi mo nga carry. Anong tingin mo sa iba, robot? Walang pakiramdam. Siyempre, tao lang din yan, nakakaramdam din. So, kung ano yung ginawa mo at naramdaman mo, ganun din, malamang sa malamang ang naramdaman nila. Though may iba-ibang coping mechanism, may iba-ibang sensitivity level, but then doon pa rin kayo nagmi-meet halfway sa salitang masakit. Alam mo, sa relationship ka kay Five, normal lang naman yung pagkakaroon ng problema. Hindi tayo naniniwala na araw-araw kayong nagmamahalan, araw-araw kayong kinikilig sa isa't isa. Normal nga, kaka-5, yung may konti ring misunderstanding, may mga bagay ring hindi na pagkakasunduan. Pero siguro hindi naman all the time magiging solusyon yung hiwalayan. Yung magiging solusyon mo na lang, maghanap ng iba. Naniniwala kasi tayo na wala namang perfect na relationship. Same, na wala ring perfect na karelasyon. Pero naway, hindi mo naman sana hanapin sa iba yung mga pagkukulang niya. Nahihirapan ka ngang hanapin sa isang tao, magdadagdag ka pa ba ng iba? Pag may problema ka kay iba, may mga bagay na hindi yan, hindi agad-agad nare-resolve, hindi nagkakaintindihan, siguro kailangan nang i-practice yung kayo ay mag-uusap. I-work out kung ano yung problema, kung ano yung gusto sa inyong pagsasama. Huwag nang palakihin ang issue.

saan yan yung dapat unang ifinifix ka kay pag hindi naman talaga maayos, may mga bagay kasi mahirap ayusin, lalo kapag walang cooperation. Nakikipag-cooperate ang partner mo, yung ikaw lang yung willing na i-work out ang relationship, pero yung isa tagilid na. Siguro dahil may backup na. Pag mga ganyang hindi na maayos ka kay Five, imposible na ang reconciliation. Huwag na lang sigurong hintayin na mawala ang respeto sa isa't isa, na magkaroon pa ng disrespect bago kayo mag-decide na maghihiwalay. Yun bang naipahiya nyo na ang isa't isa? Yun bang na-spill nyo na ang sekreto ng isa't isa? O anumang mga bagay na makakapagpawala ng respeto sa isa't isa. Huwag nyo nang hintayin na dumating sa ganong level bago kayo mag-decide na, sige na nga, break na. Iwalayan na nga. Makakasakitan pa kayo at mawawala ng respeto ay hindi na goods. Kaya mabuti nga doon sa ating kwentong nato ngayon. Sabi nila, naghiwalay sila in a good way. Taray, may good way pa rin pala. Kapag mga ganyang hiwalayan, masakit at mahirap tanggapin, pero tanggapin mo pa rin, kakaifan. Tanggapin mo pa rin yung katotohanan at hindi na talaga pwede. Kesa naman magkasakitan at sabi nga natin, mawala pa ng tuluyan ang respeto. Mas masakit pa rin. Mas mahirap makamove on sa ganyan. Kaya habang mas maaga, ay mas mag-move on. Puro masan. Alright, 2:51 ang ating oras. Sa muli, maraming salamat ka K5 sa walang saong pakikinig at pakikibahagi sa ating programa every day. Sa muli, magkakasama at magkakarinigan po tayo bukas, same time and same station. And for now, kailangan po muna nating pansamantalang magpaalam dahil wala na tayong oras. Dahil araw naman tayo ngayon ng Tuesday. It's Tuesday with Sweet Terry. Abangan mo ako later on sa ating scheduled Facebook live. Once again, this has been your DJ, Sweet Terry, wishing you all a great Tuesday, everyone!

0: News D3Bio.
1: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3Bio.
2: Sir Boy, cabinet man. Ang Visio mangin cure na. Kamito na pang cure.
3: Wow.
2: Di duda pa sila, dapat dugangan pa sila trials kami ya. Way na mi duda ya. Ang combination nato baskog. Mm-hmm. Pigawan mi kung Visio lang. Pigawan man kami kung D3 lang. Mm. Amo nang ging combine na mo ang D3
4: D3 kag Visio. Dapat do again.
2: Champion.
3: D3Bio na ang namini sir no. Ang D3Bio nga ang iya extra virgin coconut oil no ginpanagtag na ni cabinet member Carlo Nograles sa mga ospital cause he believes nga iyan niya personal initiative para maprotektahan ang health sang medical workers kag health man sa mga gasuffer sang COVID. D3Bio could basically kill any kind of viruses and any kinds of pathogens, bacteria, fungi, kayang-kaya ni D3Bio. But there's more in everything in D3Bio. Hindi lang may sa brain, hindi lang may sa heart, hindi lang may sa liver, hindi lang may sa imo pancreas. It basically works throughout your body, even your appetite.
2: Correct.
3: Ang imo appetite, which is controlled by your ghrelin and leptin, basically kaya i-control ni D3Bio because of
2: paano, sir boy?
3: Medium chain triglycerides that controls hormones. Your hormones need saturated fat. Saturated fat is part of extra virgin

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
1: Mga buti ka.
2: Sir Boy, pwede hambalo na itong D3 Bio nga. D3 Bio, patyan na lang si Hunger Hormone.
3: Pwede, no? Si Hunger Hormone, si Ghrelin.
2: Ghrelin, no?
3: Huh? Kagtapos, may ginatawag ni isang insulin-like peptides. Hmm. These are the two hormones that makes you hungry. Ang inis ang hormones, gina-trigger na isang hypothalamus, which is the hunger center of our brain. Ginasugo yun yung ginatawag nga agouti neurons. These agouti neurons will basically make your ghrelin hormones produce that hunger hormone, si ghrelin na, kag si insulin-like peptide. Pero did you know, ang para sa gutom ta, dua klaseng hormone. Ang gasopress sa gutom ta, lima. So what does that tells you? You don't need to eat all the time.
2: Mm-hmm.
3: Huh? You need to practice intermittent fasting. Kailangan mag-jita ka.
2: Amo na gusto ko patyo na lang ng ghrelin para di na kagutomon.
3: Ang ghrelin, ang ka-trigger sini, kun, why naunod ang imo stomach, may mga sensors nga dira, no?
2: Mahambal sa utok.
3: Mahambal sa utok. Hoy, may nakaunod. Makaon na ta.
2: Gutom na.
3: Makaon na ta. Pangambal lang ang utok, sige, makaon ta. Then, you will say, have that sense of hunger because your brain was triggered by ghrelin nga makaon ka.
2: Gusto ko, Sir Boy, nga mas alam pagid ang akong brain kaysa brain subong. Paano, Sir Boy? Di, pagutom mo?
3: Pagutom ka.
2: Hambal sa, bay ilang nila na paghambala si boss. May damo pa das tiyan niyo. Ang tambok.
3: Kanto tada sa tambok sa tiyana. Pag inom mo sang D3 Bio, what it does is, may medium chain triglycerides na yun. Immediate na yun nga source of energy. Nga para si imulawas. So si Cell, nga gahambal kay brain, nga gutom siya, busog na. Okay, may arat na siya na yun, instant energy.
2: Kabalo na ko, Sir Boy. May inom ko D3 Bio, tapos butangan ko sang, anong ganun tawag ng pahugot sa imutian?
3: Oo, binder.
2: Binder. Ang purpose na, pagkaon mo, dali ka mabusog.
3: Dali ka mabusog.
2: Mm-hmm. Kaya kung dako imutian, dugay ka mabusog, damo yung makaon.
4: Mm-hmm.
2: So dapat yan, hugot mo ka magkaon, mabinder ka na yung hugot. Mm-hmm. Yan ang pagkaon mo sang damo na, kay mabalik na to sa imukha niya.
3: That is manually activating your sensors.
2: Mm-hmm. That's why, Sir Boy, ang palakaon, kung sasigin mo kaon, sisigid ako antyan.
3: Takot-takot antyan. Layo ang katawan.
2: Ang tawag na overeating lang, overeating. Oh, oh. Gadako antyan. Pag dason, Sir Boy, gadako, gadako. Hmm. Tub-tub nga, madako na lang gini mong kaon.
3: So, hindi lang ang D3 Bio para sa tangkaso, para sa ubo, para sa Alzheimer's. Bio man sa imojita. Nami pa sa
2: ang nadiparahan ko, Sir Boy, man eh. Hindi lang isa ka subdil, gusto ka masupress yung appetite. Damuon mo eh.
3: Correct. The bigger you are, the more you need it.
2: Correct.
3: No?
2: Huh? The more nga damo imo-imnon nga D3 Bio. Uh-huh. Kaya nakanami lang sa D3 Bio, Sir Boy. Biskan damo imo imnon, hindi magsubray mo vitamin D3. Dara lang ang sikreto.
0: D3 Bio.
5: O si Karen, damo isang akon hair fall, hindi manami akon puti. Nagtry ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon puti.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3.
6: Pamakal, sumang muti ka.
0: D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM.

0: estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Kapalo ba na kamo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly, nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Patilong ang dugo.
1: DTX 500.
0: Para sa healthy ka tayo.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo ang atay.
1: Happy kanunay.
0: DTX 500.
1: Masalikat.
0: Epektibo.
1: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma. Mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Na mawin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisture, paghamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DGX Beauty Cell.
6: Pamakang sa mga butika.
7: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
1: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Cell. DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
8: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
9: Hey, K5
10: ako nang ako nobyo sa lola ko nga milyonarya.
11: Te, boto mo sa iya si lola mo?
10: Ay, sobra! Kita mo subong, lolo ko na siya!
9: Hey, five, kalingawan time!
12: Kaaga pamati ka sa K5 News FM!
13: Pamati ako sa K5 News FM. Tungod kinanamian ako mamati sa ilang programa, ilang binagit ang kayo machokolet. Ako si Diana Sangmina, tunay na ka-K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM!
14: Wow! My puso!
12: Ang kampyon nga istasyon,
15: K5 News FM!

0: kapal na kam mo.
1: Sa Detex 500, kay namigit ini sa atong nga lawas.
2: Detex 500.
3: Ako si Jean Paul Hinoloso, storyhan ta karon. Ano bala ang anxiety disorder? Kag ano ang correlation sini sa oxidative stress? Kag paano makabulig si DTX 500? Kapunta sa karon nga diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO Doc Ramil.
4: Actually Sir GP, sunod sa datos, may aras ang 6 million ka mga Pilipino nga nagakabuhi nga may depression.
3: Gabi no?
4: Mm. Kag bangod sini ang Pilipinas ara sa pangatlo sa Western Pacific region. Pinakamataas nga rate ha sa ang gitawag mental health problems. Kung gainom tani ka sa DTX 500 kag may TC, layo ka sa anxiety kag depression, Sir GP.
3: Correct, ano? I agree. Pila sa mga pagtuon, naibaluan nga ang imbalance ng pro-oxidant, permite na ginabalik-balik, kag antioxidant, ang nagadamage sa cell components, including proteins, lipids, kag nucleic acids.
4: Ang mga hambal ko, Sir GP, dapat mainom gid sa DTX 500 kag may TC. Imagine bala, wala gid ibato ang imo nga cellula sa oxidative stress, especially ang imo nga kuan, imo nga brain cells.
3: Ang brain,
4: no? Wala man kadaan gakaon utan, talagsa magagakaon prutas. Puro na lang noodles nga noodles da. Mas damo pa ang ginakaon nga pro-oxidants. Mahilig tamis pagkaon, junk foods.
3: Uga.
4: Damo, mantikaon. Tambok ang karne. Natural, nga manabage gina ang cellula sa imo nga brain.
3: Husto.
4: No? Amo nang matabo. May lang kun, anxiety lang. What if kun cancer be? Kag magtuhaw bangod sa pagpabaya sa imo nga lawas. Amo na importante, how important is the super antioxidant nga makita sa DTX 500 kag may TC para sa imo nga ikayong lawas.
3: Ang pag-inom sang DTX 500 kag may TC kada adlaw ang makapugong sa oxidative stress sa utok. Balikan ta ang damage nga matuga sini sa mga cells. Kung tuman nakadamo ang na-damage nga cells, this will lead to severe physiological distress.
2: DTX 500.
5: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
6: Sugod lang nag-inom ka DTX
5: 500.
6: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
5: Almost 3 months na.
6: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
5: 3 times hindi.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
2: DTX 500.
3: Now, paano makapikto ang oxidative stress sa utok, Dr. Ramil?
4: Although 2% lang, Sir GP, ang total body weight ang brain. Pero ini nag-consume sang 20% na sa imong oxygen.
3: Oxygen nga ginahawa. No?
4: Kabalo naman kita nga ang oxygen nga ginagamit sang cellula, especially sa imong brain cells, sa aerobic cellular respiration, kay ini ang nagaresulta sang free radicals. In short, ang brain, Sir GP, isa sa mga pinaka-gasto sang glucose sa oxygen. Oo. Meaning pa, kay gagamit siya sa imong glucose kag sa imong oxygen, damo free radicals ang gakatabo.
3: Yari ang pinakarason. Kung nga ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Una, limited ang regenerative capacity sang mga neutral cells, no? Tapos ang mitotic or natapos na ang mitotic activity, amo ni blang pag cell divide sang mga neurons, gani wala na ini naga-replicate. Ikadua, ang structural characteristics sang neurons ang sensitive katama sa oxidation as compared sa mga cells sang ibang organs.
4: Amo na, Sir JP, nga kung wala ka na ganito DTX 500 kag may TC, tingala ka, gulpi lang galingin ulo mo. Tapos gina-migraine ka, naga-mental block ka. Tapos confused ka bangod ina sang mataas nga free radicals sa imong nga brain, which is cause sang gitawag oxidative stress. Kag of course, ang sobrang worry and fear, that's anxiety.
3: Correct.
4: In the first sign of anxiety, importante na gid nga painumon mo na DTX 500 kag may TC. The reason why, the more nga sige sa kasubo, sige ka worry, the more nga damo free radicals ang brain. So you need antioxidant. Di wala na tas ang pwedeng ma-offer nga pinakataas ang iya nga antioxidant properties. Makita lang sa DTX 500 kag may TC na. So, hindi magulat, hindi na gulat pa nga ma-develop ang generalized anxiety disorder o kung God. Hindi na mayo sa imong pag-eskwela, sa imong trabaho, even sa imong socialization, Sir GP, kag bisan pa sa imong nga pamilya. Mangin malipayon, aktibo kag progresibo. DTX 500 kag may TC na kanadlaw.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Across the land, across the seas, and across the nation, you

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlit. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Para sa malinis na dugo. DGX 500. Para sa malusog na tayo. DGX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DGX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
2: K5 News FM.
3: Sharpening the lives of the Filipino.

0: Daddy, I need extra money.
1: Extra money? For what?
0: Baklan ko abis cellphone sila ni nanay sa umay, kay nagahulam lang sila sa pakaisa ko, kag suya ay kami nga daan sa cousin ko.
1: Okay. Pero ano ang kabaylo sina?
0: Kung maano ko biha?
1: May gusto ako ipabuhat sa imo. Isa ini sa mga ginapantasya ko sang una.
0: Ano ina daddy ha?
1: Gusto ko nga maghimo ka video.
0: Video? Like sa mga nude videos nga ginasend ko sa imo?
1: No. That's boring. I want something exciting.
0: Di man ako bi.
1: Be creative. Da wala ka pulos, ha?
0: Daddy, kasakisantot kon ko.
1: Galusin man ang kwarta. Ibinahatag ko sa imo. Hindi man nadlaw-adlaw nga aray lang ako. Ha? Nakabati ka? Kung gusto mo nga padayon mo nga ma-enjoy ang mga privileges kasubong sang condo unit, allowances, kag travel, i-fort man kabi, ha?
0: Nagapamangkot gani ko kung maano ko. Ikaw ang mas madamos ang naibalaan sa ako, ne.
1: Oh, guwapa ka lang tuod kag nami lawas. Pero kalong ang utok mo. Kung diskarte sa kama, pigaw ka man gani. Islan ta na lang kaguro ay. No?
0: Please hindi man ay. Mabudlayan kita ko kung wala ka. Bigado kami katama, Mayor. Mabudlayan kita ko kung wala ka.
1: Amo gani nga kaayuhon mo. Ha? Uba. Uba! Kay pasakaon ko diri ang bodyguard.
0: Ha? Ay, napasakaon mo diri ang bodyguard mo, daddy, ha?
1: Para malingaw ako. Boring ka eh. Boring ka. I-voice message ko ang akong bodyguard. Oh. Romeo, saka diri sa kondo. Dala ang ilim nun nga ginpabakal ko. Ato na.
0: Daddy? Daddy?
1: Nano ka? Nga nagkapalang lapsik ka, ha?
0: Wala mo ginapasulo diri sa kondo kong bodyguard mo, ah. Nga, subong pasakaon mo siya dere, ha?
1: Ako ang nagabayad si Nini, bala? Pwes, pag gusto ako kung sino ang pasudlon ko dere. Klaro? O hindi? Abrihis, Romeo.
0: Mayor?
1: Abrihis, lingko.

0: Kaya ma, nang magdumog sa yamin. Para malingaw mo na ko.
1: Dasig lang eh. Dasig lang eh. Mapaitalong ko.
2: Una! Miyong! Thank you, Miyong!

0: Anong silik mo, tay? Mapabanwa ka?
1: Oo, kay may ginhulog kuno nga kwarta sa pawalan mani padala si Monica.
0: Sa diin siya nagkuha sa kwarta?
1: Sa pawalan mani padala gani.
0: Kita ba lang ang ginasaligan niya nga magpadala sang alawan sa iya?
1: Ay, kukuan. Ay, nagdaog kuno sa rapol sa eskwilahan nila si Monica sang Gismel matukuno. Ay, basta kay abo nang hambal niya. At di abo na ginpadalaya sa atong tanan. Kagang iban, ay bakal sang bulong mo kag maarang-arang nga pagkaon eh. Babakal ko sang tiil kababoy ah, nagkaunta.
0: Kalupoy man sa batat.
1: Ay, sige lang balanay. Makatibawas kita sini ah. Ang importante nga nagating wagi na makatapos si Monica sa iyang kurso nga tourism. Kag ang bati ko, naghambal siya nga nagpromisa man si Mayor kuno sa iyang tagan siya sang obra sa munsipyo sa Banuabla na kun makagraduar na siya.
0: Na, kay kaayogit kay Mayor.
1: Ay, maayogit eh.
0: Kagang iya ka asawa nga si Congressman Ika.
1: Na, maayogit na sila yung batasan niya. Hindi bala mga kawatan, haw. Hindi kurap. Manamugin na. Dako ginang utang tanga kabalaslan sa duha nga ato. Si Mayor Dilmo, kag si Congresswoman Inka. Dako ginang utang sa mag-asawa nga ato. Dako gidnay.

0: Food Superman for Men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, Gid, ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Monica?
1: Ako pa yung pamangkuton mo. Hindi man kami isa kabalay.
0: Ikaw yan ang kapilupsok. Pagi sa imo, ah.
1: Tikitood man. Buwang kabala. Ano? Katuan ta siya sa kondo, ya? Sige na bala. Talo, walking distance malangalin din sa campus ta, eh.
0: Hala? Huwutuod, no?
1: Sige, ah.
0: Total, may isa man ka oras kag tunga pa man ang vacant, ha?
1: O di, wala ka ta? Sige, sige, sige. Para makita ta man ang iyang kondominium.
0: Gani.
1: Dasanday, first time ko ni Dayan yung makakita sa sulod sa ginatawag na kondominium. Ang nabalaan ko lang daan niya, kondom.
0: Nalo, ala, sige, ya, kita, ha? Binastos lang kayo, permiya. Binastos lang kita yung amot mo.
1: Ari man yan. Dusubrahan ka na gadya kadalagang Pilipina, ya. Hindi na nabalauso sa bungday.
0: Hey, ikaw lang na yung binastos ang gusto mo yan. Hindi lang kaya pagdalahiga, ah.
1: Madre ka na lang, bibiyat. Madre ka na lang. Angayan ka pa.

0: Good morning, Mano.
1: Ma-visit kami tani sa friend namon nga si Monica Santiago.
2: Dali lang gid, ma'am, ha? Tawagon ko lang siya, mama.
0: Atik, sige, ah. Thank you.

0: Ay, ako ka mo. Ay, sorry. Gid nga nga nagkadtugid kami diri sa imo unit, ha? Eh, ano, habi kay gawori kami ni Apple sa imo.
1: Gani man doy.
0: Okay sorry, lang, ah. Wala sa problema. Ano gusto niyo kaunan kay mo order ako?
1: Ay, hindi na.
0: Ay, hindi na.
1: Nang, Monica, na ano ka? Ito ka lang, isang labag sa legs mo, kasabutkon mo. Pati sa liog mo. Ano, day, okay ka lang, day? Luka, agi ka bala kastigo.
0: Kwan, wala ka git magsala, day.
1: Ay, wala. Monica. Eh, kastigo ka?
0: Sino nagkastigo sa imo? Tuod na or joke lang?
1: Kwan,
0: ay, wala. Sa di nangyaya mo? Nga ikaw lang niya isahaw?
1: Oo man.
0: Ginpapuli ko siya na kay nagamasakit ko ng mother niya eh.
1: Ay, okay. Anay ka bala? Ano to, ambal mo? Yung kastigo ka? Sino nagkastigo si mo? Boyfriend mo?
0: Ako.
1: Ha?
0: Akong nagasakit sa self ko.
1: Ha? Hello, my gosh!
0: Kuan kung kabalo ka mo may depression ako kag...
1: Ay!
0: Kag nag-self-harm ako.
1: Hala! Ano to?
0: Kung maglain ang ulo ko, basta...
1: Ano, Day?
0: Hindi ka mo maka-engine na kay wala ka mo isang depression eh.
1: Ay, wala. Ano ka, Day? Kabudlay man naman. Na-diagnose kagit yung may depression now? Kagit kayo dyan pa, ano, pa check up sa psychologist o kung sa psychiatrist, mga mo na.
0: Yes, nakapa-check up ko both. Kag may ginatig akong abulong. Pero kung kaisa daw, hindi ko makontrol ang self ko. Alam mo na, nagkinsakit kong lawas ko.
1: Ay, kinuusin mo.
0: Kung masakit kong lawas ko, feeling ko daw naghahaganaga ng pamatsyag ko.
1: Day, kadelikado mo na, Dayman. Kung gusto mo, updan ka namon diri ka rin sa gabi. Ina ko na sugot ka. Kaya, basig balo kong nung magsuot sa ulo mo, day, kagbasi mo hikugikog ka bala. Ano, baladaan sa mga suicide bala sa mga may depression.
0: Ay, oo, man, Monica. Updan ka na lang namon diri, ah. Ano sa imo? Ha, Monica? Ano sa imo?

0: Sige guys. Ay, pwede na. Feel at home, ha?
1: Nang Monica.
2: Nang excuse me, bala ka, Nay.
1: Ganun man.
2: Nang Nick, pwede lang ka bra kagapanti di sa sulod. Pero hindi, bala mo ukot yung uniform ko, ha?
0: Ay, pagusto ka da, ah. Pariyo man ta nga babae.
2: Sige na. Ikaw, Ibian?
0: Okay lang.
2: Uba naman, bala. Uba, bala. Hindi mong pag-ubahon yung uniform, ha? Ukot ginakaroon. Nami, bala katawoy kayo wala bayo.
1: Ay, ang blouse ko lang ang ubahon ko, ha? Eh, para hindi maukot. Ay, di namon ibutang ang inuba namon nga bayo, Nick.
0: Ha? Ha?
1: Pwede ka borrow hanger?
0: Ay, oho, oho. Araw, kuha lang sa kabinet mo.
2: Girls, girls, tanawin niyo bilang bubita ko. Tungtako, no?

0: Detex Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar. Nabatihan ko ang Detex Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: Detex Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Detex

0: Sinuayahan ang nag-abris ng pertahan sang kundo unit ni Monica. Si Mayor Ayahan, ano ang matabo sa kahigayunan nga to? Mga abyan, sundagin niyo sa pagpamati ang makahalawat hawat na kasumpun sa ato drama sa kahanginan. Ngayon gid makuhaan sang pagtrunan nga ginatig uluhan.
1: Rehas! Sa kasaysayan! Kwartahon, taniya!
0: Ginsulat kas direksyon ni Nilia Santiago Miranda, musical director Michael Tabaki Jr., recording engineer Nuli Aparicio, special sound effects Milvin Patenya, kag ini ang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampi

0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Tumasol sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
1: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
1: Almost 3 months na.
2: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom?
1: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan taron. Ang number one ng problema sa mga babae, the most prevalent health issues ang babae ining mayoma. Kaupod ta sina nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Ano bala ang mayoma? Kag paano makabulig si DTX 500, Dr. Ramil?
3: Si Mighty C. Now, actually kung pala inom gi ka antioxidant, pala ka og prutas, pala ka og gulay, layo sa imo ang chances nga matubuan sang mayoma sa GP. Way nga man. Pag puno ang lawas ang antioxidants, pag pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, malayo ang abnormality sa imo hormones. Kag hindi basta-basta magtubo ina ang mga bukol. Ang mayoma, Sir GP, isa na ka-abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod or palibot sang uterus sang babay. Good thing lang kay 95% sini
2: hindi siya cancerous.
3: Hindi cancerous pero disturbo eh. Imagine way pakabana gabusong kalang taon. Ganako diyan.
2: Dako na ya.
3: So pero ini ang posible nga mga dako kag ipiton yang iban kan. Isa na da sa simptoma sa mayuma dugay-dugay ihi.
2: Ihi. Kay bladder mo ginaipit,
3: ginaipit niya. So kung dapat babay ka, kinahanglan mo gid ang damo nga antioxidants. Kinahanglan mo ang pag-inom gid sang DTX 500. Kaya yung pinakadamo nga antioxidants nga suplemento so far nga nadiskubrehan sa market ha, DTX 500 kag Mighty C. Kay once nga damo ang antioxidants, layo na ang pagtubo sa cancer GP, ang mga fibroids da. Ang prone sa pagtubo sang fibroids, malayo ka tama kung puno sang antioxidant ang imo nga lawas.
2: Lawas. Oho, pero sa mga lalaki man da ha, bangod nga wala ka mo uterus, you are prone sa prostate cancer and BPH, benign hyperplasia, no? Gadako ang imo nga prostate gland.
3: Oh, natapos disturbo sa katulugon.
2: Husto,
3: imagine ka ihi 3 to 10 times
2: ka mangihi
3: ngi sa isa ka gabi. Imbis i-enjoy ni may mutulog, hindi lang amo na rason, Sir GP. Nga aga inom gi ko adlaw-adlaw sang DTX 500. Adlaw-adlaw Mighty C or Pure C. Kaya di ko gusto nga maproblema ko sa akong prostate.
0: DTX 500.
4: Ako si Laylay De La Cruz, ga-star sa Barangay Masulog, Canlaon City.
2: Ano ang imo ginabatsyan?
4: Taas ang akon nga sugar, 375.
2: Sang nag-inom ka, ma'am, DTX 500, pila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
4: Partigi ka namin isang DTX 500 kay ang akong blood sugar subong 165, sa dugo ko man 120/80.
2: So, pila na lang imo nga blood pressure?
4: 120/180.
2: Wala ka maintenance?
4: Wala na, sir, kundi DTX lang.
0: DTX 500.
3: Ang problema, Sir GP, ining mga mayoma or fibroids, usually wala simptoma. Matingala ka lang agad ako na tiyan mo. May ara gani, Sir GP, nga ang mayuma gaprolap sa ilang akwan, sa ilang vaginal canal. Tingala ka, gasakit mag-contact si ano?
2: Mister?
3: Mister?
2: Mayuma na gali, Dok.
5: Kananan, pa-check up, Gid.
2: Oo, sambali, Dok, wala sang simptomas. Eventually, matuhaw gid man ang simptomas.
3: Kung dako na.
2: Kung dako na. No, by that time, dako na
3: actually,
2: mayuma.
3: Actually, ang pinaka-common lang, ining itawag dysmenorrhea. Ikuan mo na.
2: Absence of blood.
3: Absence of blood. Tapos,
2: aminorrhea.
3: Tingala ka, dugay-dugay ihi ka, wala mo ka diabetes. Wala mo ka dapat ka bala cancer GP ah. Kung gainom ka DTX 500 kag main siya adlaw-adlaw. Kaya nga man, siyempre, ang imo sila protektado, hindi na magtubo nga abnormal. Kaya nga man, puno sa antioxidant, may pambato sa mga gabuang-buang selulada. Amo na ka nami kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C. Hindi lamang cellulas ang pre-productive organ, kundi ang tanan nga cellulas sa imong lawas, halin sa imong mata, pakantos pinakapunta sa kamalagko sa imong atiil. Protektahan ni DTX 500 kag Mighty C. Even your blood and immune system is made up of cells. Ang pinakadako gid nga factor nga dapat i-consider sa nga may mga mayuma is oxidative stress. Sa ginakaon gid, Sir Boy. Tamis, mahilig soft drink,
2: added sugar,
3: mga added sugar, cake, mga pastries, mga mantikaon.
2: Abaw!
3: Grabe, kontra-kontra ginaya. Kaya nga man, gatuga na sa mga hormonal imbalances, maguba ang mga selula, kag mag-trigger sa pagporma sang tumor. Okay lang tani nga yung mayuma, hindi mag-tumor. Pero 95% safe ka lang pag mayuma ka. So, importante nga, inom gid DTX 500. Inom gid Mighty C or Pure C.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: paglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras K5 News sa FM Kalibo, alas 4:38.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador.
2: Grabe po.
3: All right!

0: Grabe po. Maayad-ayad nga hapon, Banwa Itkalipo. Maayad-ayad man nga hapon, Probinsya Itaklan. Good afternoon, Western Visayas. Martes, gata gali. Ano gali man ay mong pagdumdum, hay Lunes, taghapon. Martes, mga ka-K5, nagtagaas kay Inarong Raya, karang presyo at gasolina, presyo at diesel, aboro nag-kuliit. Grabe ta. Ginainaway, tabi ni Donald Trump rong Iran. Ay, saga naton ron yung mga Pilipino, mga ka-K5. Ay, bukod atong saga, aton yung mga nagapamuno ka. Karon abi ay manggaranon man ro Pilipinas sa mga resources ay wa kita naga-develop mga hakingpon. Ay di imbis nga what akong ta kita gabakay to it mga gasolina nga ron, mga diesel. O, sa ibang nga nasyon, dapat sandat aro gabakay ka ton mga hakingpon bukod kita ito gabakay. Ay tanawa ninyo. Nag-gyera. Nag-gyera. Kita apektado bangod nga nagabakay kita mga hakingpon ita daya karang enerhiya. Sa ibang apungsod. Ay, West Philippine Sea, manggaranon kuno ron mga K5 sa gas. Ay, kung hibuo pag-iroon ni China, hiwon ka, tot mabilin. Tanawaro, Malaysia. Hagos ga pareho malang kita sa Malaysia, mas mabaho pang anihingan ro Pilipinas sa Malaysia. Ay, wa man habo it Malaysia ro Brunei, di ba ga? Katong nga, tiyempo, itaya ka nga World War I, World War II. Nanda habo karon rong Brunei agdaya karang nga Singapore. Pero ro Malaysia mga K5 may andang biodiesel. Kata nagahalin baga sa palm tree. Parehas malang man ro aton nga klima kanday, nano man abi kuya sa Pilipinas magtanom kita palm tree. Aga aton nga sunugon rayon abaabo man nga nga mga environmental advocate nga naga-prenotista rayon. Ay, kung makaroon kita habang buhay, wako nung kita mga K58 pag-asenso. Tabuan ka ito na ibukon it open sa change. Ay gusto naton nga inagata kita sa aton nga comfort zone. Alas 4.42 sa aton nga oras, sa aton kira nga pagpanamyaw, pag-abi-abi sa aton nga mga suki nga mga tagpagamali. Sa gihapon sa 17 ka mga kabanwahunan. 327 ka mga kabarangayan sa kabugusan nga probinsya Itaklan. Good afternoon. Welcome mga K5 sa aton nga pagpangalagad. El Castigador. Sa gihapon inyong Castigador, ako si K5 Gloria Villasmanio. Broadcasting kita live sa 4th floor Garcia Building 2 Osmeña Avenue, Estancia Calibo, Aklan. Sarang man ninyo mabatian sa live programs K5 News Calibo. Hindi magkalipat, mag-like, mag-follow, mag-share mga K5, K5 News sa FM Calibo 94.5. Aga pwede ninyo ma-download sa Play Store, type gamang K5 News sa FM Philippines. Aga tanan karon nga radio stations under 5K Broadcasting Network. Inyong mabatian, siin man kamo nga parte karat kalibutan. Sa aton nga nagapangunang mga balita, mga headlines sa akuton nga pagatalakayon, makaroon ka nga kahapon na nun. Update mga K5, may isang ka-multicab to. Sumunggab sa sangka delivery truck, kaya kara sa barangay Mabilo, Calibo. Ito na check naton rublata report sa aton kara nga mga patrol reporters. Maghalin sa aton nga Calibo Municipal Police Station. Ano gidrong natabo sa rundaya kara nga multicab? Man ay sumunggab imo sa rundaya kara nga delivery truck. Sa dugang paginaton nga balita, ro mga katapot kapulisan makaron kama naman ro aton karang iba pang mga force multipliers. Nagap bati gayon it rundaya mga K5 nga backtracking sa natabo nga vandalism sa Calibo overpass. Mga wat batasan. Matakuntat magain ka K5 sa mga art nga ron. Pero kung nagapanghalit kat imot mga government property, kung tarot mayad-ayad, may kunta kung manami manuna aro yung mga ginadrawing, ay puro malang tanan nga ratagpang geng-geng. Si Calibo Mayor Juris Bautista Sucro, dismayado mga hakipan. Sa rundaya kara nga natabo nga kung sa siin, ging pang vandalan turong raya kara nga Calibo overpass. Kabo tong mga higko mga hakipan. wagi danat ginaobra ro ibang nga mga pamatanon. Makaron nagapatigayon it backtracking. Gidakpan ka muna pusa gid ta mo. Sa dugang paginaton nga balita. 23 man ka mga loose of firearms gin surrender it mga residente sa Idagong Karat Project RTT sa Banwat, Malinaw. Manami ra mga K5 nga indikasyon rong raya nga pag-surrender it mga loose firearms.
1: Grabe po.
0: Especially sa Banwat, Malinaw, Botsinghanon, karon ka K5 ay epektibo rong inyong karon nga kampanya kontra sa illegal nga armas. Kinapakita nga mangron nga may mga pumuguyo nga haom makipagbuligan mga K5 sa mga otoridad agod nga mabawasan rong raya karang numerot mga bukot rehistrado nga armas nga posibleng magiging dahilan pagkaumpisahan itrundaya karang krimen ag mga kinagamo. Importante natong tandaan nga sa Idago mga K5 it Republic Act number 10591. Kaya nga Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. May klaro di karo yun nga patakaran parte sa paghupot, pagparehestro agrong legal nga pagbuyot it baril. Ay waro nagakaigo nga rong baril ay sa bagay gang para mahambag ro yun nga legal. Para malangmana sa depensa. Ay dapat naaayon mga K5 sa rekisito ng batas. Ay kung rongsang kanasyon o white lie, ay paggusto karon ro mga tao. Wa it may nagakontrol. Kita niyo ro pelikula nga The Forge. Nagpelikula nga The Forge siya partner. The Forge gid man no. Kata ginatawaan it oras rong mga tao. Halimbawa man na 10 to 12 it gabi. Pwede ka mo magpamatay it legal. Wa ka mo ginadakpa pero matapos rong forge ay kung maka himo kamot krimen ay pwede yun kamo rin mapriso. Ay bukod aron it makaron. Hindi nga may layi mga K5 na kinahanggan sundon ay kung di mo ron sundon ay syempre, mapriso ka. Sapi Akman kirang abahin sa dugang paginaton nga balita. Rong LTO makaroon nagpaanda mga K5. Sa rundaya karang mga rider nga posibleng madugaan itlesen siya habang buhay.
1: Grabe po.
0: Rong raya karang pagpatigayon. Oh, it pahayag it LTO kasunod mga K5 it pagpanaw ni Pitix Akan nga kung sa siin rong raya karang rider nga nakasunggab kan permanente nga ginbugaan it lesan siya hindi on makamaneho hindi mapagtawan tot lesan siya bangod sa rundaya karang reckless driving. Rong kaungdan karon ita pagpahayag ag pagpaliwanag ni Sir Marlon Velez. So aton karang LTO chief iya sa Banwat, Kalinga.
1: Grabe.
0: So na aton kinyo nga igapabati mga K5 sa mga wa nakapamati kaina. Ay aton ron nga umanon basta dewang bisis nga. Agod nga maintindihan gid ag maklaruhan rong pila sa aton karang nga mga kigmanghuran. Ano ka importante mga K5 rong raya karang pagsunod sa batas traffic? Ano ka importante rong disiplina sa inyong karon nga kaugalingon kung kita ay nagamaneho it aton nga mga vehikulo? Standby man mga K5 pagtaas ita rundaya nga minimum wage sa Western Visayas pagatalakayon sa bugan itong Oktubre. Lapit lang pilang Domingo lang Oktubre yon mga K5. Magataas rong sweldo sa Western Visayas. Ro mga pila kara ka mga negosyante man rayon ro nagakulit. Ay syempre gataas man dayon andang panwelduhan. Gataas andang expenses. Nga ni do resulta andang mga produkto taasan man rayon nanda base malkansi. Karon man lang man ron. Amat nga tinaas rong raya nga mga presyo eta produkto. Nagataas ro sweldo, mataas ro produktong petrolyo. Mataas rong raya nga mga basic commodities naton mga K5. Tanan ay mahagon. May kaistorya nga ni ako nga to sa akong niya kilala. Ambay na na to. Kung kita man nag-obra it kwarta, aman man na it, hindi pwede mag-obra at kaabo-abo lang naging nga kwarta at tagtigsang libuhon niya. Ay, hindi pwede. Dahil may suhundanan man mga K5 in terms of sa mga monetary niya. Halimbawa, sa Pilipinas, makarang dapat ro inyong iproduce nga kwarta. Unless otherwise, kung may imo nga

0: diesel a gasolina. Wag amang raya sa sagakyan rong direktang apekto. Siyempre, pamatsyaga natin ka K5 bro, pamasahe. Ro presyo nga ginatransport. Ro produkto nga ginatransport. Nagataas man rin kang do presyo. Gastos it mga negosyo. Posible mga makapekto sa presyo at mga nagapangunang bagakon. Siyempre. Diba? Ang importante nga hindi gamang tanawon kung pilarong ginataas kada litro. Dapat ay klaro sa publiko kung ano mga ka-K5 rong dahilan it kada adjustments. At paano raya na ayos sa oil price deregulation sa idago mga ka-K5 it Republic Act number 8479. Rong Downstream Oil Industry Deregulation Act. Ay may karapatan ng mga manugbaka nga makaangkon ka K5 it klaro. Nagakaigo karang impormasyon banwa parte sa presyo. Aga responsibilidad mata it aton karang gobyerno o nagakaigong ahensya nga siguraduhon nga ginasunod rong patakaran ag uwa karat maabuso nga consumer. Ha siguro gid man anda. Ibang nga mga dayang karang gabaligat gasolina mga K5 nagatagumapaw. Nga mapagsamantala. Sandat aro gamin ang garano na kitat ang araro nagapinubre. Alas 4:52 standby man kamo check naton rong mga report maghalin sa tagsa-tagsa ka mga municipal police stations. Maghalin sa aton kirang mga K5 patrol reporters nga naka-standby gud man sa andaman ka mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility. Kay K5 Sandro Zolozor, K5 Val Rose Pal, sa gihapon mga K5 rong raya kirang mga issue may kaangtanan sa scholarship program ni PBBM. Hasta sa makaroon, uwa gihapon natatapos rong mga reklamo. Abo-abo tagapon niya nagari ni Klamo. Abo-abo man niya mga kapitan rong dunggan. sa inyong ginanda nga may mareklamo rayon. Apa, bayi man nasanda na. Ay man nasanda na magreniklamo. Total mana, di man madayon. Siguro man na re-election. Pero believe ta ako sa Banwa Tangala. Anong tana? Man naton ita personal nga kilaga ro anda karauna nga mga nagapamuno mga hakay pero pagkabasa ko kainat balita nga toy harun ama ko harun gin disqualify mga hakay 5 ni Tangalan Mayor Jen Fuentes rong mga unga it barangay officials sa rundo yun nga 20,000 pesos nga scholarship grant ni PBBM. Tama man. Agud nga, what at sangag? Itaot ang matuod sa as in pinakapubre nga pinakapubre gidana. Nga nagakinahangan ito rin doon nga bulig mga K5 agud nga makagraduate sa anang karun nga pag-eskwela. Makapadayon sa anang pag-eskwela. Makaroon takunta. Ay nanot ay, rin ba manabing nga rawa natin ginatanan mga K5 ngayon. Ang kakapal ng mukha. Alas 4:54 aton kira nga oras. Mga detalye at aton kira nga mga ginpang headlines. Report it aton nga K5 Patrol Reporters. Balikan naton ron. Pagkatapos gamang ipilang ka mga reminders. Standby. Health
1: News. Ano pa ang madugang mabuligan sa mga kauturan nga gainom sa ang D3Bio? Sa ato na nga nabaloan nga ang D3Bio ga-support gid na siya sa ato nga pagjita. At the same time, ga-away na sa katambukon. Wow. Pagka-obese bla. Paano? Ang D3Bio puno sang MCT, Sir Boy. So, medium chain triglycerides. Tungod sa iya nga extra virgin coconut oil, amo lang nga kanami sa D3Bio mo. May D3 ka na, may MCT ka pa. Correct. May D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Ini nga klase nga MCT, Sir Boy, ginapainit niya ang core sa imong lawas.
2: Lawas, tama core temperature mo.
1: Amaton niya sunog ang mga sobra nga tambok sa imong lawas.
2: Ay, kampiyon.
1: So, medyo makorek ang
2: obesity mo, no?
1: Obesity mo. Paano pagid makorek ang imong obesity? Kung ikaw naga-intermittent fasting, while nga ga-intermittent fasting, amo ang pinakauna ni mga inumon, Sir Boy, ang matabo na, Sir Boy, is kaya niya nga amat-amaton tunaw ang mga tambok nga deposito da. Kag, aside sina, ginastimulate niya ang leptin, grilling,
2: wow,
1: para tudluan ka kung saan o ka makaon.
2: Your hormones for appetite.
1: Pero may sikreto.

0: to sir boy sa mga palaka onda butang ibla binder imo chan kay sobran nakadako mo
1: oy tip na ha di tri ba sir boy nga pa-improve sa aton nga insulin sensitivity no but silang na ang glucose nga napasulod naton sa aton nga lawas gina-deliver sa aton yung mga cellula magamit gid no hindi siya ma-stored into fats no kag ang matambal ni Dr. Ramel, ang aton nga D3Bio nagpanami sa aton nga ghrelin kag leptin. No nga muna nagasignal nga busog ka na or pwede ka na magkaon.
2: Ang D3Bio kampiyon gid siya nagadjeta. Kung wala ka doksam carbohydrates, unahon ginaed yon sang lawas mo ang fats.
1: Correct.
2: Kung wala ka naman fat, amo na pag muscle wasting mo, muscle
1: na
2: kinakaon niya. That's why nga skin and bone ka. Now, sa mga gusto magdasig magniwang, you lessen your carbohydrate, no? Low carb diet, imbis ka magkanon ka da.
0: Sikrito.
1: Ketogenic diet.
2: Imbis ka magkanon ka da, kamuti ka na lang. Why ka na mikinudos pancit kanton? Why na nakatamis? Wala tanan. Pero malingin ang ulo in the first few days. Kaya hindi ka maanag.
0: Pero agi lang na.
2: Agi lang na. Pero kung mag-D3Bio ka,
0: hindi maglingin ulo ang muna. Sakto na, sir, boy.
2: D3Bio ka.
0: Sir, GPid.
2: Kay isasang apektado sa low carb diet is your brain. Kay number one is yung
0: palakaon.
2: Palakaon sang glucose. Pero kung ihatag mo to ang D3Bio sa iya, hindi maglingin ulo mo, hapos ang transition, ganiwang kapasuno man sa mbal ni Dr. Mel Kaina. Kay ining kapataas mo, core temperature, kapataas ang metabolismo mo, epektibo ang jita mo kag losing weight kung ga D3Bio ka.
3: D3Bio with Vizio.
4: Ako si Ana, before problema ko gidang ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabakas, magabot ka.
5: Anmian ko sa D3Bio, kay tanan-tanan nga klase nga tao, buligan niya magjita. Biskan may hypothyroidism ka. Nubo ang imo metabolism, ipasakao na sa D3Bio ang imo metabolism, enabling your body to use those excess fats as fuel to power your metabolic machine. So amuni ang epekto sa D3Bio sa tungod sa MCTs, tungod sa extra virgin coconut oil nga may arap man vitamin D3. So ko sa mga gadgeta da, so gusto magniwang, mag D3Bio na.
3: D3Bio.
0: Ang akon, sir boy, way ko gapamahaw. Ang ginahimo ko lang pagkaaga, tapos ko ligo, may inom lang ko tatlo kabilog D3Bio.
1: Okay. Kampiyon. May energy na.
5: Your D3Bio will make your intermittent fasting more successful.
1: More
5: kay
1: effective.
5: Way ka na ginagutom. Kay may gatong na ang imo lawas, kag ang imo brain ng bali, sir JP, may ketones na.
0: Tapos, kaya ni mo nga maagwanta ang 18 ka oras nga wala sulod imo tiyan.
5: Tilawin niyo ba na? Ang gatawag niya intermittent fasting ni Dr. Ramil?
0: Kung naabitinan mo sa tatlo, himuan niyo lima.
5: Pwede niyo i-spread niyo, no? Spread niyo every 4 hours, no, duwa-duwa, no? Para malabot niyo yung goal.
3: D3Bio!
6: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
3: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabakas, magabot ka! D3Bio with Vizio!
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! D3Bio! Mabakal sa mga butika. D3Bio! D3Bio! Health News! Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in

0: El Castigador.
1: Balik kita mga K5 sa aton nga pagpangalagad, El Castigador, impunto alas 5 ro aton karanga oras. Harat a mga K5 pagidho. Si Kalibo Mayor Jory Socro nagpaabot itrundaya karanga bulig pinansyal sa sangka construction worker nga estudyante nga uwa maka-avail it assistance sa Banwat Madalaga. Kahuya tara sa may LGU Madalaga. Construction worker nga estudyante, wa naka-avail its scholarship. Si Mayor Jory Socro, rong nagbulig ka na mga K5. Sa detalye at balita sa ating line number 2, si K5 Sandro Salazar. K5 Sand, standby.
0: K5 News FM, live report.
1: Sa kampiyon nga balita, K5 Sandro with your report. Go ahead.
2: Kaya kami bulig, no? Financial K5 Block sa yakan nga Kalibo Mayor Juris Bautista Socro sa estudyante nga ra nga sangka construction worker nga naging pahayag sa bahin kara ita barangay Paningayan sa Banwa Karat Madalag. Nauna yun nga na-report nga nagreklamo ba nga kung daya karoon yung sabita nga estudyante nga din kilala sa kay Jaymar Inosanto, 24 anos nga residente it na sambitan karoon na lugar. Kung sa suin nga ni Provo, anda karoon na panimalay kay Saidlo, kay nakabigit bala nga imo pa sa pinaka-imo at self-supporting student kung daya karoon nga nasambitan nga si J. Mark, bangod yan si Mauro nagpa-eskwela sa anang kaugaligon at pinaagi sa anang karoon nga pagpangita, pinaagi sa anang karoon nga pag
1: construction,
2: mga itubra, pag-construction, kaya di karoon yun din lang, no, para matustusan na na doon na karoon nga pag-eskwela na makaroon nga ni fourth year college student in Mauki Pablo sa aton nga bahin ita Libacaw College of Science and Technology,
1: LCST.
2: Fourth year nga HRM K5 Block, no? Aga hatutangani, syempre sa pagpilian baga ay uwa mataimaw sa kumbaga ginakuntra na ro daya karon nga pagpamalakad ita barangay Abinanda K5 Block, kundi rupatas yung baga nga pag panagtag daya karon nga educational assistance ita PBBM nga ra bawat barangay makikinabang program. So ikato, siyempre imaabi si Pablo, kumbaga ay uwagin agin sikyar abimana if daya karon niya kapitan nga tanawon abiro sitwasyon if daya nga inunga si Pablo kay knowing gali nga 7 years kung sandara nga ilo, kumbaga wat nanay wat tatay si Pablo at ginakabuligan ng nanaman papiro anak karon niya ibang hod nga makapadayon magkapag-eskwela at imauro gabulig ron sa pang-adlaw-adlaw ng dakaroon niya.
1: So kung tanawang gina natin K5 Sand, hay, deserve gina na na ginmata nga maka-avail kung tatrundo yun nga daya karang scholarship. Pero pangutana karon K5 Sand, hay, tawaan man natin man ita benefit of the doubt. Rong raya karang nasambitan nga barangay kung haman it uwa tayo mora hapili. Okay, go ahead K5 Sand.
2: So ato no, K5 Block, kaina kara mayadyan nga ni may nga ano kumbaga ay viral kumbaga ro ang nakaroon ng istorya si Pablo paabot no sa palatapan ni Kalibo Mayor Jory Socro agato tangani no wa ita daywa-daywa karong isip kumbaga si Pablo nga ginabuligan oo kung daya karong estudyante nagpaabot 20,000 pesos man kay Pablo ro cash na gin-hand over ni Kalibo Mayor Jory Socro sa daya karon nga estudyante nga si Jaymar Inosanto. May aton naging papigan nga interview, mapigod interview kay Kalibo Mayor Jory Socro. Ang kaman naman gin daga sa unang natong kitablo sa pangutana tong daya nga incidente man ipagvandal sa overpass kumbaga kitablo. So aton na pamatian.
1: Okay.
3: Nasi siya magtanim ng suma ng loob sa ating mga barangay officials. Lahat gusto namang tulungan ng ating gobyerno pero limitado lamang yung resources ng ating gobyerno. Kaya mabuti nandyan tayo yung ating media na ipaparating natin yung mga kababayan natin na may sobra. Kahit pa paano nakakatulong sana nakikita yung mensahe na may mga ganitong tao na talagang nangangailangan po. Naging avenue or channel kayo para maiparating ang kanyang suliranin. So, hopefully, magamit niya ng tama kanyang pera, tapos mapagtapos niya kanyang pag-aaral, tapos sa huli magkita tayo na ano, saka na lang natin siya tingilin. Pero sa Tisa, we wish you all the best ano, sa kanyang kabuhay.
4: So nakabot sa imo nga dito, kahod Mayor Daya, karang sitwasyon ni J. Mark, through your staff na ra.
3: Oo, naging kasambahay gali imaw dati.
4: Sekretary nga, si Ma'am.
3: So, doon.
4: So, pilagid niya ni Mayor yung mga taong kabilukan?
3: 20,000.
5: Sa pangbas kita it, ano, BBM scholarship.
3: Kaysa din po tayo ng national government natin sa mga program at advocacy po nila na nagkataon lang po siguro na may kapasidad tayong ano, tumulong na. At may mga iba pa kung gustong tumulong sa kanya na ano.
4: Sabi man ng Mayor, haom ikaw nga, Bobby nga mga wala ka pa. Kasi mapong baka magtutunan.
3: Kasi pwede nandiyan din naman po ating media, yung mga iba naman siguro gustong tumulong, pwede naman i-diretso po natin, katulad po ng yung ginawa, diretso po sa kanya po na.
5: Pero may mga scholarship program na ikaw, Mayor, sa munisipyo?
3: Meron din po ang LGU, meron din ating barangay, pero katulad sinasabi, maraming pong gustong tulungan nyo, ano, pero limitado lamang po yung ano, so sana po yung mga, hindi po, ano, wag po magtampo sa pamahalaan natin, at tingnan po natin kung paano sila matutulungan. May mga ibang tao na busilak ang loob na willing namang tumulong po na.
6: If in case Mayor nga may magdangop iya sa imong tayatapan, no, kapareho sa kay Sir J. Mark nga ra, bukas makagihapon doaton niya opisina Mayor.
3: Ilapit niyo po na ano, sa abot nating makakaya po, willing naman po tayo na.
7: Mayor, ano po yung mga qualities na nakita niyo kay J. Mark at kumbaga nagtulak po sa inyo na tulungan itong bata na opisina?
3: Kung makikita natin, personal siyang kakilala ng ating staff po, kilala po talaga siya, maliit pa lamang po siya, at ang istorya naman po siya, talagang uli na naman po siya, wala na po siyang magulang, at nasa ikahuling taon na po siya. Mm-hmm. Ano, so kung ito ay hindi pa matatapos, napaka-laking bagay ng panghihinayang po, nasa finish line na tayo. So kung may kaya tayong may tulong kahit sa konting pamamaraan, bakit hindi po natin gawin po?
4: At masin nag-ibang banwat, eh, Mayor, ikaw ang gilang opisina, ikaw ang magbulig sa nagkakilangan.
3: Nagkataon pong personal po siyang kakilala ng ating staff po na ano. So, itulong po na ito is bilang personal po.
4: Sariling, ano. Sa halin sa sariling busang tamirin ito.
3: Opo.
4: Ano lang siguro, bilang alcalde Panwat Calibo, may, ano yung mga, ano, kumbaga reaction niyang masaray ka ng programa, BBM program nga, ilang barangayan niya sa Provincia Tacloban, naging masangag, pero naging pagpilit binipisyaryo Mayor.
3: Maganda naman po ang intention at layunin po. Nagkataon lamang po na limitado lamang po yung nabibigyan because limitado po yung resources ng ating national government po na, no? Napakarami pong qualified na mga estudyante. So, kaya po siguro naging eye-opener po ito. Nandyan po kayo yung media. Tapos may mga kababayan at mga busilak na loob na pwede rin pong makatulong sa mga iba nating kababayan na nangangailangan po.
5: Ano pong mensahe nyo ngayon sa kanya?
3: Aside sa po, tulong natin at mga ibang nagbibigay ng tulong sa kanya, gamitin niya po ng tama ang kanyang pera po, mapagtapos niya ang pag-aaral. Hindi lamang po kanya sa kanyang sarili, kundi sa kanyang mga nakababatang kapatid po na mapagtapos din po sana niya at maging maayos po kanilang buhay.
6: Mayor, dugang ko lang, no, about gali sa Raya nga issue, no, sa pag-vandal sa Daya karang overpass nga naton, Mayor. Ano ro imo karang action taken, abi? Ano ro imo karang paghimuon, no, angut sa Raya karon nga pag samad sa pagkabutang itaton karon nga LGU?
3: Ang Calibo PNP po natin, nagba-backtracking na po kasama po yung ating MDRM, o nare-review na po yung mga CCTV natin na kung mahuli po natin ang mga gumawa at mapanagot po natin sila sa batas, utusan natin sila na pinturahan po nila pagkat yung ginamit po nito hindi lamang po pera ng isa kundi pera po ito ng lahat na, no? So lahat po tayo dito sa komunidad may obligasyon pangalagaan mabuti ang mga pasilidad ng ating gobyerno po.
4: Thank you so much, Mayor.
1: Alright, K5 San.
2: So hato, no, nabatean natong si
1: K5 San. Basi kung abot na matood kira mag-agdo kay Mayor Juris ang mga wabagatawit 20,000.
2: Dito nga ni K5 Blue, no? Pero ginpangutan natin ni Mo kay Ina, ay ginaano man sa gihapon na i-assess man gihapon kay Pablo kung deserving man nga abimana, let's say tanan abimana kay Pablo di usa padagsalig sa kapitan.
1: Talaga ni man kita magdo kay Mayor Jury so gatao ka man imo ito tig 20,000 man na.
2: Ay doing kita nga man kay Pablo.
1: Kay so, manamit aron kay 5 sand no nga inisyatibo matuod ay bangod nga kaina na mention mo sarili gid dagalina na nga kwarta da.
2: Halin sa anang busa kay Pablo ro daya karon nga kwarta ang ginpaabot na nga bulig sa daya nga estudyante kay Pablo. Do istorya abi do executive assistant ni mayor sambilog sa staff na kay Pablo kay kilaga man
1: urong
2: family if daya nga nakambitan na si J. Mark Inosanto agatot nga ni maka-attest imaw even imaw mismo kay Pablo kasi ro ginikanan if daya karon nga ni J. Mark nga ito pat nag ubra kan da dati kay Pablo nga atut nga ni no ito sa kapiha ka kinabuhi rong both parents nga ra ni J. Mark. So, nagapatikasugun ng sandamanda nga anang mga igmangod lang ron ay anang mga maguwang kay Pablo mga asawa o mat-anak at sarili pamilya. So, gahutuhot lang man do.
1: Bali, imo lang kay Five Sandong kumbaga ay ginaasahan lang.
2: Ay halong nga ni, no, una-uni mo, magapitun lang imo sa finish line. Kay Pablo ay graduating student imo, aga UJT imo makara. So, need kita na nagitakunta man do dayang assistance. Pero, unfortunately hay wag kita ani mo na pilian nung saraya karon nga nasambitan nga PBBM nga educational assistant so aron na ta si Mayor Juris do nagpaabot daya nga bulig agud nga mapun-an dro daya karon nga kinahanglanon ito yang nasambitan ni estudyante nga most deserving na ta sa daya karon sambitan nga ayuda nga man nga gipatigayon nga interview kay J. Mark Inosanto nakaron nga pagpasayamat aga ka man naman background mo sa anak karon ni istorya it anang paghutuhot ba si Pablo sa anak karon niya pag eskwela mahuloy un imawra pero gintinguhaan naton nga mabuo no rong mga detalye angot kara so aton ni pamatian.
1: Okay.
6: Right mga ka-K5 mangin kaibahan naton makaron no si Sir J. Mark Inosanto angot ra sa daya karon nga residente ikaw sir no ita paningayan sa Banwa Karat Madalag. Pilaw nga ning edad sir?
8: 24 years.
6: Yep. Right. Sa angot sa raya karon nga pagpanagtag ita PBBM bawat barangay makikinabang program no nga 20,000 pesos nga educational assistance pero wa tay maura nadaga baga mga K5 apisar no nga imaw hay deserving sa raya karon nga educational assistance. Sir ano ro imong mahambag kay makaron instead nga makipag diskurso ka paabi or maghabol paabi no sa raya karon nga assistance si Mayor Juris Bautista Sucro na ita LGU Kalibo rong nagpaabot no ita bulig agud nga ikaw hay matugunan ro imo karon nga kinahanglanon particular sa imong edukasyon sir.
8: Ako man ang mahambang last question.
6: Ano yung mahambang sir? Ano yung mahambang yung
8: Ako man ang mahambang sir yung Joris Quiz. Thankful kita nung siyempre. Bahaw ang bulig ka kung siyempre ka nang 20. Siyamat kita. Abo ni mo.
6: Kamusta ikaw makaroon sir? Kamusta rin mong nabatsyag makaroon?
8: Medyo medyo sobrang sadya man nun, sir, nga medyo na ano, nakuba. Siyempre, mga interview mo mga rin. Pero ako lang makakaan.
6: Ano ro imong paghahipoon sa raya karon nga nabato ni mga kwarta? Abi maghalin sa kay Mayor Juris?
8: Siguro is, ano na nero pagtuon. Siyempre, kung may mga sobrang man is, pakayos kin sa ano, mga bagay. Kasi, kung medyo mababa pag is nita man sa mga mangod.
6: Padayon ikaw sa anong year ikaw makaroon, sir?
8: Fourth year college.
5: Tapos hindi ko guess
8: Celsius, aircon. Libago College Science and Technology.
5: Right. Graduating naman ikaw, no?
8: Yes, UGT pa lang. UGT pa lang.
5: So,
8: intern pa lang.
5: Bilang Kempo yun lang, sir, para makagraduate man ikaw.
6: Ano ro imong plano sa ulihi abi if in case ara makagraduate yun ikaw ag sa mga nagapaabot imo it buli?
8: Sige dat, ano ron, pwede nga makatrabaho kayo siyempre agad para makabawi-bawi man sa mga may pakita gid ba nga ngaroon niya ipakita. mga usi yung trabaho.
6: Ano ro trabaho iti mga parents or
8: dati sir. Is household services kay ma'am kay ni Giselle.
6: Makarang sir, siya na imong parents
8: mo. No parents na. Bali ilo ta man na 7 years.
6: 7 years na sa ilo.
8: Apa.
6: Ang sino makarong doon na support at imong mga yarbon na happy.
8: Ano nga? Kami lang man na, bali kako man is self-supporters. Support.
6: Ilan na yung mga?
8: Daywa.
6: Daywa, sa bilog.
8: College.
6: Padayon ang doon mo sa bilog.
8: Bali, wakon man nag-prosige it. Pag ano, graduate man lang yung high school, nagtrabaho na na. Bali,
6: so, makaroon is ikaw lang gid naga ating huwa makaroon agad niya makagraduate agad in case ay mausoy din ikaw trabaho.
8: Up. Din.
6: Ano rin imong mensahe sa mga padayon nga hatungan na nabatian do imong nga istorya ag syempre haron niya ni no bilang ikaw nga isang ka self supporting student nagatrabaho sa construction para masuportahan do imong karon nga pag-eskwela ano rin imong nga maikapaabot na mensahe sa raya karon nga mga nagabulig pa kay imo ag padayon nga magabulig nagasuporta
8: dako man lang mamba ganyan is maski mo na gid ka kapobre gid is kung man itrasanan para mag nagid ba kundo ni may mga handom sa kabuyak sa mga nagbulig thank you gid akin na sa ilo kabaw gid ani bulig
6: so wao ni ko magkaron it ano humagahay wao ni di ko di ko maghabol sa datong 20 king assistant
8: kung wao man ni ako nag-expect nga makarata dahil wao man ni kontra nga gaano sa ring ano sa amon na is maging pair man naman sa hindi mo lang ipabot sa sunod.
6: Thank you again sir sa imong time sa K5 News FM Calibos.
8: Thank you man sir. Thank you.
1: El Castigador. K5 San?
2: So, K5 Blo, may mga ano, may even mga vloggers ba, K5 Blo, nag-grudge if daya karoon nga bulig, no, kay J. Mark Inosanto, nagpaabot ng sandatot sa bisan kumpurni. Agaro iba pagid nga mga nakakilaya man ka na nagpaabot na bulig, agharangan ni makaw niya hapon, dahil na bulig, maghalin kay Mayor Juris Bautista Sucro sa anak karun niya, halin sa anak nga sarili nga busa at kay Fedlo. So sa mga iba nga nag-kwanbaga, no, mag aro iba no mga kapitan ay atong ani pabot nga kinahanglan da nga maging fair agud nga iti mag-abot sa punto nga reklamuhan sa dai na tanaw nga mga constituents sa patas yang ba na pagpilian ba
1: dali utabi makararon kay 5 sa ni expose wangod nga hagos tanan hay gagamit it social media
2: ag may guts kumbaga kay 5 loro mga estudyante nunga sa anandaro andang kinamataro.
1: Correct.
2: Nga kung saya ana hay agbukon ita angay agbatas hay di kato at asanda hay anda man ang karon kay blo kumbaga hay nagapangutan na malang kung insakto ba ro pagpili wa man sad daro kontra gid or kung ano sa punto depende kung iba mata na ro panabat ba ni kapitan kay blo just like sa natabo man sa bahin kara ita madalag ato ta nagdiskusyon ta na magtimbang kara nga parte angot yang gid sa daya karon nga educational assistant so sa mga estudyante insakto yang nga reklamo sa kapitan hay insakto yang man nga pagpili o pagpaliwanag agud nga hindi magabot sa punto na may mga kayainan pa bagat buot at doon pero mangin mitsa kung baga kay Pedro nga uwaot na ita pagbuhan natin o pagrespeto sa kada isa ya ba kay Pedro. So doon so far no aton karon nga report dugang ko lang gali kay Pedro sa aton karang nga report kay ina gindeclare or gindeklara ni Mayor Joris Bautista Sucro rong logo para sa Ate-Atihan Festival 2027 kay rong logo gali era kay Pedro ay nagdaog rin mo sa national competition daya no suno kay Mayor
1: logo so, Ate-Atihan
2: logo it Ate-Atihan
1: para sa 2027
2: so, para sa 2027
1: may imoy na nga logo i-flash natin sa screen
2: hara wait lang sending tanong kay Pedro sa
1: sige sending
2: sadali lang jeep dai una ron sa aton karang newsroom
1: oy, department. Na-intriga ako eh. Paghambag mo, gina-visualize mo, abi, ay mauno, baka makakunda yung tsura at logo nga ra, kung may picture ikaw.
2: Harap, do logo, okay. Makaroon niya bago.
1: Doon,
2: nabuitan na mayroon. Ni Richie si Richie, ito nagdaogda kay Feblo. Kaya inaabira, higin sabay, abisan dara. Dahiwa, ito atun karang nagbato pa sister. Si Richie Ocampo, gintawan ni Maui, ito pasidunggan, ito atun karon niya LGO Kalibo, ang utsaraya kong napagdaog na na sa logo competition sa national, aga anangan nga ginagamit na logo is for Ati-Atihan, no? Kalibo Senyor Santo Niño Ati-Atihan Festival 2027. So, suno kay Mayor Kaina, gindiklara na na na this is the official logo for Ati-Atihan Festival 2027 kay Fay Gloria. So, aton nandun, no? Standby sa aton karon nga mga tag-gamit, kay aton din nga i-plus by sa aton karon nga kay pages, agad na makita nanda kung ano, kung itsura if naya karon nga logo, ag mauno kung ada kong nabantayan sa 2027 sa pagsaugog ita Kalibo Senyor Santo Niño Ati-Atihan Festival 2027. So, bila atong report, magaling sa atong kong area of responsibility with the K-Fed Kenneth Lucica Akuman, si K-Fed Sando Salazar para sa kampiyon niya Balita, Servisyo Publiko ang Kalingawan sa bilog ng Binsay Taklan, K-5 News FM.
0: K-5 News FM, Kampiyon Report!
1: Alright, thank you so much kay K-5 Sandro Salazar. Maghanin sa aton karang LGU Kalibo. Aron mga K-5 ba? Wow! Kabay pang magamit ni J. Mark, karong raya karang bulig nga anang nabaton sa anang pag-eskwela, ag saan naman karon nga mga mangga. Oh, kabay pa sa tanan niya mga barangay officials, mga K-5, hay maging fair. Tama tay K-5 San, ito kayo na ginhambal nga mga estudyante makaroon, may guts ta sandaron kapin pa kung sayod ananda sa nang kaugalingon nga may rules nga nabayula. Oh, ay ruma namin karon mga K-5 ay istoryahan at matawhay. Oh, hindi baga mag daya karang umabot sa punto gid-ana nga ron nga magbangayan gid-ana ka. Oh, i-explicar, explain hamatuway mo habuoy, hamat raya ro hapili bilang benepisyaryo, hamat imaw hay uwa hapili bilang benepisyaryo, ano rong kugang? Ano ro may ina di ka to nga uwa imaw? Agud nga maklaruhan rong rayang nga mga estudyante, syempre hay kada isaga kanda karon matuod mga K-5 by nagatinguha man nga bisan paano hay hindi ba malisdan sa anda karang pag-eskwela. Ay kad naka-announce si Bongbong Marcos nga rat may BBMP scholars ay di magma man siguro anda nga kalipay kabay pamanang mapilian man ako isang bilog nga to ay di tang mana siguro man ang mapili karon hay base man akong akig man man akong kapitan man ato bukod ko man atot kapartner. Alas 5:23 ro aton karang oras mga K5 ginahatod katon it DTX 500 the superior antioxidant. Rong DTX 500 may di sugar, the sugar cane extract o kon DSE. Raya mga K5 ay isang ka-plant-based compounds, kapareho it flavonoids, ag phenolic compounds, ag formulated bilang antioxidant supplement agud makabulig sa pag-protekta sa aton yung mga selula kontra sa oxidative stress. May naman rayang ang palaya leaves, di sugar, sugar cane extract, ag available sa 500 mg capsules. Rong DTX 500 may mabaskog nga antioxidant para sa aton karang mas manami nga ikaayong gawas. Para man sa tamang paggamit, ita DTX 500 mga K5 magbisita sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia Kalibo, Aklan. Usuyon yamang naton si Dr. Robert Impilado. Rong DTX 500, nagatap na i-type 1, nag-type 2 diabetes, nag-regulate sa aton yung blood sugar level, ag nagabulig mga K5, agod niya kita makaangkon it manaming nga tugog. 14 pesos per capsule. Raya mga K5, hay may discount sa mga senior citizen ng PWD. Ngani, magdaga kamot inyong ID karon kung gabakal ka mo agod ma-avail ninyo, rong discount. Ay syempre sa aton nga layiron eh, may 20% discount, di ba garo? Arayang senior citizen ng mga PWD. May kilagat ako nga to nga PWD man kuno imaw. Sinimo makamron. Alas 5:24 aton nga oras rong report ni K5 Valrose Qual aton kira nga balikan mga K5 pagkatapos gamang itpilang ka mga reminders. Standby.
0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
9: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong palulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagkibiyang akong palulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior I formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee

0: Tayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan kong taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mataas magabuti ka. Mataas balak ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Salrikan. Epic. Tibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag amargoso. Waka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magkagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangun sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Bangun sa diabetes.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa akong madulaan gana magtuon, sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
2: Pag subong kanami sa akong paminsaro.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, mag-apply

0: ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pamakas sa mga butika.
4: Exam. Food supplement for men.
5: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa ka neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
3: Bumakal sa mga butika.
6: Nagapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Bionics, Mighty

0: Castigador.
1: Alas 5.32, mga K5, aton karang oras. Sa aton niya pagpadayon, check kanin aton si K5 Velro Squal. Saan naman karang balita, mga ka-K5? Sinyo taro headline niya to ni K5 Ville Partner na duga. te. Dalang, sige ah, check nato na si K5 Velro Squal sa aton niya line number 2, K5 Velro, standby.
0: K5 News FM, Kalribo, Hotline Report.
1: Sa kampiyon nga balita, K5 Ville, with your report, please come in.
2: Nagahin niya, K5, atin karang SB member nga si Honorable Neil Candelario sa atin karang Municipal Social Welfare and Development Office, kung MSWDO, nga istudyuhan, review, at ato na din nga balikan man na kung mga ga-exist no, nga plans, strategies, at mga interventions ita munisipyo angot sa pag-atratang no, sa kundaya karang mga CICL nga rang o mga minor de edad nga K5 nga naimbulba ka permis sa mga nakanarisari nga krimen sa kalibo sa daradong ginakabig ng mga responsable sa pagpanakaw sa mga establishment, mga pag-ransak no, sa mga ano nga, piso wifi machine, K5 Glo. So, umano man nga ginaistoryahan ka sa Konseho K5 Glo. Actually, no, last week kay nagpatawag ita emergency meeting. Kuwatan ka nga barangay poblasyon kay Sinsa Poblasyon Determine na tatabo. O dahil ka nga mga pipila ka mga palanakawan involving nga ni Roaton na mga minor de edad K5 Gloria. So, base no, sa aton ka nga na atindiran nga session K5 Glo, nga kung siin nga ni, may mga pipila sandalon na nakitaan na mga, may pagpugang no, sa apartment aton karang munisipyo K5 Gloria, especially pag abot sa MSWDO mga personal baga K5 Glo. Kay like for example no, aton man dun nga na experience or na obserbahan no sa Kalibo PNP pag may na rescue do term abik ako hindi pwede nga takop eh kay minor sanda rescue do term K5 Glo. So pag may mga na rescue nga mga minor de edad nga habi nag nagbayulak no sa dekarang curfew hours o kung nadakpan to nga panakaw sa K5 Glo. So, i-rescue sanda sa itatong karang mga VPATs o even atong karang personal itakalibo PNP at dalhon sa aton nga istasyon. Pero sa nga nga ni nga minor sa kasana K5 Glo, hindi gida nga isang daka makulong or isugod mo to sa lock-up cell K5 Glo. Yeah, so, do always nga natatabo after nga ma-rescue, hey, wa man gapon, ibalik sanda sa karsada man gapon K5 Glo, ihatod sanda nga paniwa guys. So, hindi man natin masigurado kung to nakatugon sa dator basta bumalik man gihapon sa karsada kay Fedo maglinagaw man gihapon. So the problema makaroon is kugang sa tawo on dekra nga gina pakigbahin ni Honorable Neil Candelario K5 Glo nga makabig nga may pagkugang no K5 Glo ya kason nga kinangan ra istoryahan no actually mapatawag pa ita community hearing K5 Glo ya aduna kung kuan gid kung aling kada do mga pag-ayuson pa no ipinapa ka mga strategy o plano nga dapat ay ubrahon K5 Glo ya so pagian aton ko mga diskusyon kay ina sa natabungang session at mga inputs man ipipila ka mga sangguniang bayan member it banwang Kalibo K5 Gloria.
3: Last week, nagpatawag emergency meeting na ito niya para populasyon, Kalibo Barangay Council. Kaya bahan na ito niya Kalibo PNP, especially ito niya WSPD, ito Intelligence Department na ito niya Kalibo PNP, with also the MSWDO, also the Philippine Army. Kung masaya naman siguro, Mr. Presiding Officer, na ito na ito yung mga pagkamati, makaroon nga, may spike panakawan, no? Iyan sa ato niya, Balot Kalibo, kung niya makihis sa barangay populasyon, kung sa munisip Carlos Aquerni, no? Sa nilo di pasaray, sa munisip at Kalibo. Ang permi man niya nandadako, no? Rura yung mga culprit tanda. Ang kaya nga ni nga na, ay, mga repeat offenders man, doon yan yung mga CICL, no? Children and Children with the Law. Sa amon yung meeting, so, yung istoryahan namin kung siin, no? Kung ano mga mga gaps sa mga paulit-ulit nga nag-binalik, at gaya nga rin mga involved, hey, halos pa rin yung grupo, no? So, may mga kitaan kami ka ito, Mr. President, Mr. Sir, no? Kung siin yung mga gaps yun sa ato yung sistema. inyos niya kabay buhay yung bilbad doon. Dulay nga ron, itato niya pagprotekta sa mga inungar atong RA 9344 or Juvenile Justice and Welfare Act, ikaw buhay yung man. So hindi naman siya sure na tumabaso na di ipon gabag sa naira atong niya mga law enforcers at atong LGU. So nakita na akong Mr. Presiding Officer doon ang buong mga kapuhangan. Kibahan ka ron ato niya na local government unit. For example, hey, ang kapuhangan nato sa atong social welfare. Sama ka ron, Mr. Presiding Officer, daywa ang role ato niya social welfare, no? Nga officer, yes, ato niya ng Secret Kalibo. Pangatlo kay Ma'am Loli. So, hindi ka ron pagang kuhangan yung ka-personal niyo magpagatubang sa mga makarayang problema. Pangaywa, pero ato niya facilities. Mr. Presiding Officer, huwag ka natong dagon yun ako iyan. So, una pa natong dagon, nag-advocating kami ang yung kukwiti makapaubra kay ato niya bahay pag-asa. Which is mandated pa nito ato niya layer sa ato mga LGUs. Pero sa magdagon ka to, sa una pa lang ay may ato niyo nga captain center. Which is iba talang sa bahay pag-asa na facilitate yun ay kung magsitungkat pagkatanat sa ato niya ng mga may ato mga involved at mga sa ACL. Pero sa makar, Mr. Presiding Officer, the 3 years na ako iya, huwag ako nga turn over na ato niya ng captain center. So doon yung mga ato nakakita na istorya, Mr. Presiding Officer niya, kung pwede na itong tanawag ko tatuman. No prior decision ito ato niya, LCU Kalibo, kung paano na itong matapta o mapagunturay ang harang pauman-uman niya, sitasyon na itong regarding sa itong mga minor nga involved sa harang ng mga petty crimes. Kung hindi, siguro Mr. Presiding Officer, doon man lang nung continuous ang gapon kita siguro ang gabagasuhan ka lang kung hindi natin pagtawa at katungkod nga solusyon na yung problema natin sa ato ng Civil Tribo. Thank you, Mr. Presiding Officer.
4: Thank you. Do you wish to call for a committee meeting too after this resolution is passed?
3: Yes, sir, Mr. Presiding Officer.
4: Okay. Any comments from the floor? Yes, Honorable Mr. De La Cruz.
5: Actually, this is a perennial problem in the municipality of Kalibo. And in fact, last week when we conducted our seminar with the Integrated Bar of the Philippines on Juvenile Justice and Welfare Act, this law has been passed way back in 2006. It is 2 decades old. And it also mandated all LGUs to provide for halfway houses for our CAR or Children at Risk and the CICLs, and likewise for Balay Pag-asa or Bahay Pag-asa, which would house likewise these children. This is considered as an aftercare service. We will provide them with livelihood or skills or even educate them so that they will be re-entering the society as a new person. Na hindi yung ibabalik mo na naman ulit siya sa home situation na yun nga ang naging dahilan kung bakit naging CICL siya o naging child at risk. So, it is actually a problem. Meron kasing infrastructure concern, meron ding personnel concern. Kasi kung alin man natin do building, bumuha man yung tao, mga gaman, it ato ng mga building. So, yes, we need to sit down because as it is, it takes a whole community to take care of a child. Kasi kung hindi kita nandun na pag-usuyan ng paagi, if we do not have the budget within the LGU, then let's look outside, pwedeng outside source eh. Kasi tanang man kita ay concerned dapat sa layang nga mga problema. Dahil kung hindi natin na paglingkuran, once and for all, then it will still be the same problem forever. So, I'm actually, this is a voice of all the barangay officials because they are, and also our law enforcement bodies because they are the frontliners. Ay, adino na to, nanda dahil mga unga kung ma-rescue nanda sa ating mga kasadahon o manakpa nanda na nag-commit mga crimes. Kasi okay lang punta kung petty crimes ay kung pamanuman na tayo mo, so recidivist na tabi tayo yung doon nga. Kung baga, repeat offender sa asanda. So, ibig sabihin, sa'yo na tayo nga, ay, maman man na sa tubrahon ka rin, balik mo nang managyapon na kami sa kaysaga. So, asan yung rehabilitation? Asan yung aspect of making the child change? Wala na nga mindset nga dapat ma-realize na na may committee at matato limo it sa lah. At may aton man na ginaubra as a society or as parents, patria, yung tawag ka dyan as a government to take care of the children if the parents cannot. So, do you siguro, once and for all, kinangan kita siguro. So, may budget man kita sa 1% sa LCPC, siguro hay i-focus man natin to atong yung ibang mga infrastructure sa para naman sa atong yung mga inunga, Mr. Presiding Officer.
4: Thank you, and a reminder, we will have our annual budget deliberation soon. And the budget is in your hands. Okay.
6: And then just to add lang, tama nun, ay SB Attorney Christian man, at katawa kay frustration, Mr. Presiding Officer, buko niya lang sa mga kabarangay ngayon, pati sa atin yung mga kapulisan, paalit may matunta kung i-rescue, no, to use the right term, ay pagkagalong kita ang mga namos, hindi yung mata, naging balik lang man nga pa namin sa ng parents. So, ano lang ang maubra? Siyempre, huwag di magdabaso. Tara, kundi kita. Kundi taga. Di ba na, Mr. Presiding Officer?
4: Thank you, Honorable Engineer Rex Bautista is recognized.
7: Thank you, Mr. Presiding Officer. By the way, may ito sa naloko. Ano sa Jupiter, ano? Although may three stories sa dito eh, why not ask the help of our governor? Ito sa may nursery sa likod eh. Ito ang yung mga...
8: AYC?
7: Oo.
8: Hindi
7: pwede karon. Eh kasi may empleyado sa itong kabantay ka na, may nakapakaon na na. Ano ito hindi pwede karon na ito? Kasi yot na nun eh. Mga yot katulogin na us eh. Mga minors, below 18.
4: Okay, for the question of the Honorable Rex Bautista, we would like to seek enlightenment from Honorable Christine Lagos.
5: Thank you, Mr. Presiding Officer. May proseso di kita know if we are talking about cases involving minors. Pag children at risk, gusto nga ronda yung mga unga, may nasarsada, na most probably nag-committed in mga petty offenses kasi nag-violate sanda in curfew, mga ordinances na to. Hindi sa to pwede inarunibutan. In the first place, these are status crimes. Hindi pwede rin i-consider actually. So, do AYC or Aklani Youth Center only houses children in conflict with the law who already have pending cases in court? So, kung wapadalon sa nakapailan it mga kaso, hindi rin sa napagbatunon it AYC. So, do LGUs actually are mandated under the Juvenile Justice and Welfare Act to have their own bahay pag-asa, which is a halfway house. Kasi diba, pag na-rescue nga o mabuo ang imana sa nasakarsada o manhapumin sa delict crimen, may unang padaming period for the determination of discernment. So, para masayin na, like iba, kung minor dun yung mga between 15 years old and 1 day to 18 years old, kung nakakumit yung mga, it minor offenses, halimbawa lang, kailangan diversion ang ito ni Mao or intervention. At kung ano nga i-commit nga crime, ay heinous crime, salibawa, murder, rape and homicide, robbery and homicide, or mga kidnapping and homicide, yung mga patay na involved. Maskin minor pa doon ni Mao, pailan niya po ni Monta, subukan niyo ito totally exempt from criminal liability, pero may halfway house anay. So, gina-process pat-abi in atong social workers, kuraan ang parang ng mga papeles, usulit pa na yan ang mga birth certificates. Kung mapat birth certificate, ano pa rin ibang ebidensya to prove his age. So, while that is ongoing, siyin ibutang rule yun ng mga unga. Hay, ginakanag mo, iya makaroon abi, dalbunin mo iya sa ato niya social worker, huwag sa dat lugar para butangan. So, ano ang damugrahon? I-release mo lang yung mga unga, or if ever, unay mo sa opisina, which is obviously not good. Kasi ako din natin sa opisina. Or kung puno-puno mo sa day na, kanito pandayon sa barangay. In fact, rung paubuan, ina sa VAUSI office, it amon nga mga VAU officers. Ay, although the C in the VAUSI talks about children, but meron abilitang requirement nga confidentiality. So, paaling kung magdungan o sang kaguman nga abuse, May uwa ka man gyapon una ko pinamati ta dayon sa kwan na nabo sa ruin nga ron nga victim of violence. So yun ang talihay nagiging problema makaroon ni tatong nga mga kabaranggayan. Anong fully the local government unit can also address do yung nga ron nga gap actually ni Sir Presiding Officer kasi hindi na pwede natin doon ipilak lagi mo ito sa AYC kasi hindi na taroon ni mo pang patuhan.
9: Okay, thank you. Honorable Rex Bautista.
7: Thank you very much, SBA, but we have another option. The ginaupra mga witches, magaling na matapos sa quarantine center with us, 10 rooms yata yung sa Lalo. Kasi, kung magpaupra ka sa building, o sa tatlote, sa Lalo, kung niya ako matukpa, ay may ito na, ongoing ang mga, magaling natin matapos na eh, during the time of yun pa yung during the time of the mayor and general ng Chica nga makalunya ng padayon. So, pwede rin ka to. Para hindi kita mag-usap public building, usap lang yung empleyado nga ka. Well, because about itong building, makalunya mo man na wapag itong empleyado. So, pwede siguro na to i-request nato na ito talaga mag-muchip yun, no? Ito ano eh, para makatipid na itong work. That is worth 13 million, I think, project eh. So, kung hindi magkami ito to, eh, karoon siguro pwede.
9: Okay. In any case, there's a committee hearing to be held and we can explore all the options.
2: So, have done okay, Five, Gloria. So, nagagawa ka kang social workers, ang facility gida. O, kinahangan, no, para nga matatapid it mayad kung mga cases nga ang ginakaimbulbakan, it aton nga mga minor o kung na, dahil ka nga CICL, K5, Gloria. So, ita committee hearing wa aton kang concern si Five Glo ago doon nga pag-istoryahan pa no aga siya pa yung mga concern man doon concern ka imo it ano eh ita banwagid kay Five Glo so aton lang abangan no schedule ka kung ta ka ma-attendiran man aton agud mabatian man aton kung mga inputs man it iba pa na mga SB member of course no halin pagid sa aton kay MSWDO K5 Gloria so na to report no with K5 Grant Lodge kaya sa aton kang sa gudang bayan session no ako para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
0: K5 News FM, Kalibo Live Report.
1: Thank you so much kay K5 Val Rose Qual, mga ka-K5 sa anak karang balita. Tamay, Attorney Christine nga to mga ka-K5. Ay kung makaroon malang abi matuo dobrahon, mabalik malang man gahapon, ang atuguman, maobraw man dahil ni Krimen. Ay, bantayan natin karon sa mga masunod ngayon adlaw, mga ka-K5 rong raya karang update. Anong kararong magiging konkretong nga plano ag desisyon, itaton karang nga LGU Kalibo. Sa randaya ka nga mga CICL nga. Para sabi ka ra, may nag-vandalism nga ra. Ay, sigurado gin sa likod ka ra, mga CICL gaman base. Dakpan nga ni Ryan sa CCTV, mag-uwang-uwang on Ryan ito. Pero kat nagahimo it krimen, ay lipay-lipay.
10: Grabe po!
1: Alright! Alas 5.50 aton kirang oras mga ka-K5. Ginatod ka ato ni Clinica D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, and antifungal specialist. Para sa mga senior citizen, for all ages, mga ka-K5. D3 Bio. So, D3 Bio, nagabulig sa aton yung joints, sa aton yung mga kasukasuan. Raya ay nagabulig man, nagunyatap na on, mga viruses.

0: sa kalibo aklat. Aga, syempre di pagkalipatan rong mighty serum mask ng pabaskog nga alkaline based vitamin C. Rong mighty C, hay nan acidic bangod nga himo sa pure nga alkaline. Ani hay raya ka K5 rong nagaprotekta ka kontra sa ubo, gagnat, yung mga K5 nga pagpunakit at aton nga tutunlan. Rong mighty C, nagabulig man in collagen production sa aton nga gawas. Raya hay nagabulig man para mas madasig mag-uli ro aton nga mga bali. Madasig mag-ugat ro aton nga mga nina. Pagod nga imaw hay nagabulig it collagen production. Aga, syempre hay nagabulig man mga K5 bagod malikawan naton rong iron deficiency. Rong pag-angkon kara it anemia, agro mighty C, hay ginakabig nga sangka, immune system booster. Rong mighty C, DTX500, at Clinica D3 Bio, Sandara Ro Power Trio. Aprobado at FDA, associated sa USAID, sa RTI, at sa AUN. Rana karong kapsula, mga K5, himutanan sa tinuga, vegetable capsule. Anay, safe nga safe, o wakarat side effect, pure nga organic. Babakay naton sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Refenders Building, Osmania Avenue, Estancia Calibo, Aklan, Kaiping, it feels is mga K5. Sa atubang it dating Garcia College of Technology, sa Tabok it Pag-ibig Fund. Ag may free consultation from Sunday to Friday, alas 8 agahon, hasta alas 5 karit hapon. O so yun yamang naton si Dr. Robert Impinado or si Ma'am Abigail Impinado. White Clinic kung Sabado, mga K5 ba? Sa Oman White Clinic kung Sabado, hay Sabat Day. So magpa-check up ka mo, libre rong pagpakonsulta, Sunday to Friday, alas 8 at agahon, hasta alas 5 gamang ita, hapon. By the way, happy listening lang sa aton karang mga ka-K5. Una man sa my Calibo Shopping Center sa Juliana Mall. Happy, happy listening. Naman sa Calibo Public Market sa vegetable section. Good afternoon. Sa aton karang mga manugtahi, mga parlorista naton sa Calibo Shopping Center. Good afternoon. Aga, syempre kay Nini Carla Sunier. Kay Ma'am Carla Sunier. Sa aton karang LGU Calibo, happy listening. At sa anang una nga sip and shock. Naka K5 news pa. Sa mga K5 man naton, una sa LGU Malinaw, kay nang Marge Salim Imperial. Happy, happy listening. Permit ko gidagi nag-greet silang Margie nga ray. Permit emang kapamati ko nabi. Nasa ato niya si Oil Estancia. Good afternoon. Nagasigabong adang monitor sa Pag-ibig Fund. Ato nunang mga amigo nga mga security guards. Kay Ma'am Bel Tolentino. Happy, happy listening. Aton kira nga head ita Pag-ibig Office. Kama naman, inaman sa Aklan Training Institute sa ASU Banga kay Ma'am Flor Mortalia. O kamusta ba si Ma'am Flor ay? Ma'am Flor, magdahan kagid una ha. May seminar ko na si Ma'am Flor makaroon eh, kay bahana na si Mama Ann Ramos. Aton kira nga center director. At syempre inaman sa RTC Branch 2. Nakanda ni Attorney Lina, happy happy listening. Ina sa fiscal's office, aton una nga mga classmates. Happy monitoring ha. Thank you so much gid sa inyong pag-monitor kay Adam. Good afternoon ina sa aton nga fiscal's office. Sa aton nga sangguni ang panalawigan kay nang Jeanette Sohoko. Happy happy listening. Aga, inaman kay Nang Belen. Good afternoon, gid. Kay Tatay Udon Banjola, mahidaid niya pagpamahal. Sa Altabas Terminal kay Uncle Boy, happy listening. Agi naman sa Boss Barbershop. Good afternoon, kinyo mga K5. Sa Calibo Car Wash, happy monitoring naman. Alas 5:55, kuyabos kita banwa sa aton niya pagpangalagad, El Castigador. Thank you so much, gid, sa aton niya partner sa field, K5 Sandro Zolozor. K5 Valro Squal, atong navigator, K5 Kenneth La Chica. Partner naton sa technical side, broadcast engineer, K5 JR Unaya. Sangagan man, itaman niya President at CEO kay Dr. Ramin Itang-Uy. Ako rin yung karang naging alaga K5 Gloria Villas Manio. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo, K5 News sa FAM.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, and din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka DTX
2: 500.
3: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
2: Almost 3 months na.
3: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom?
2: 3 times hindi.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na.
1: DTX 500.
4: Istoryahan ta karon, ano bala ining telomerase o nagapalaba, nagapabakod, tag nagapahubin sa aton. Kaupod ta sina karon nga discuss diskusyon si Dr. Ramil Uy, aton CEO. Before pa makita magsugod sa aton diskusyon, ibaloon tanay, anong kinalain sang chromosomes, DNA, kag genes para maistindihan tagid. When you say RNA, isa lang ka strand. When you say DNA, dua ka strand.
5: May longgo sa strand?
4: Kamulayan ko, no?
6: Halayan.
4: Oo, oh, physically, oh. Da, muna doon isa kahigot, no?
5: Isa kahigot, ha?
4: Isa banting.

0: kon DNA duwa. Ining duwa, kun laba na siya ginatawag na chromosomes. Amo nang ara sa aton silyula. Ang chromosomes is laba nga DNA nga double helix. Ang sa tunga sina, included ra ang genes. So in other words, a chromosome is a DNA with genetic informations or genes sa sulod. Sara na. Last time, Dok, inistoryahan naton ang nanungod sa telomeres. Ang pinakapunta nga bahin sang chromosomes. Nga amo ang nagabantay nga hindi maguba ang double helix DNA strands during cell division. Aton man ay baluan nga kada cell division, ang telomeres ang nagakaupod. Nagabuhin kag matapos ang pila ka dekada, kun ini ang tuma na kagamay, nagasugod na ang malfunction sang mga cells leading to old age.
1: Amo nang matigo lang, Sir JP. Hindi ka nga sa bacterial chromosomes ang iyasang tao, ang rad shape, Sir JP. But silingon, may mga punta sila. Dari kasugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction, Sir JP, nga yara sa puntang hindi maubos kopya.
0: Husto.
2: Ginakano, nagpuyo sa uptown barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson kag sa ako niya baywang pagka bati namon nga may DTX 500
3: sa kapila ka maginay
2: sa pilmero katatlo sa subong kaduan
3: subong kamusta
2: o ay niko ginapat siya maskin gamay
3: arong mambal mo sa mga way pa nakatumara sa DTX 500
2: DTX 500 lang amugi na ang makaayo sa aton
4: DTX 500
1: do pareo blaster GP nga huwag paputokopy ka ang punta sa litra sang band paper hindi madala
0: so hindi na amo ang information so,
1: meaning pa sa sige-sige ang cell division or kopya sang cell sulod sang 50 60 60 katuig may kung kaabot ka sa tinta katuig. Kung ginom ka DTX 500,
0: Hosto.
1: Sure na ya.
0: Inom
1: ka DTX 500 gamay ito si? Kaya, sir boy. So, amat-amat nga gagamay ka galipot ang genetic information.
0: Sang bagong mga cells, ano?
1: Kung maubos siya, Sir GP,
0: tapat
1: amat-amat talagid, madula, maubos tanan.
0: Kag hindi na siya among information niya, lain na, basi makancer cell.
1: Kung wala
0: na
1: gindi information, among mapatay nga mapatay na lang.
0: Hosto. So, maayo na lang, Doc, nga may isa ka specialized DNA caps, no? Kaya ginatawag telomeres. In real sense, Doc, ang telomeres amo ni siya ang hundreds or thousands damo-damo ni replica or repeats
1: kung sa pisa pa damo ka spare
0: husto so amo na Doc Ramil in real sense ang telomere siling ko repetition lang ni siyang pariho lamang nga DNA sequence bilang preparasyon nga kung hindi makopya ang portion sini may ara sa gihapon sang parehas nga information nga nakareserba
1: ang mangin problema Sir JP amo ni ti normal may oxidative stress
0: husto
1: target niya ang telomeres
0: ay
1: meaning kung wala ka gaka kaon utan, wala kang kaon prutas, ito maranta, kisa mahal guro, kaglabi na wala kang inom DTX 500, ang matabo, dali maupod ang telomeres. Kag, wala nakasang protective extra copy sang imo nga DNA.
0: Husto, Doc Ramil.
1: Dari na to mention dan, Sir JP, nga ang cellular proof sang aton, permigin na sulit-sulit, nga mag-inom giga DTX 500, kung hindi ka gusto dali magtigula. Bangod sa, ginaprotektahan niya ang telomeres from oxidative stress.
4: DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
5: 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
5: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
4: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.
6: Oras sa K5 News of Amkalibo, alas 6:01.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
6: Headlines sa atong balita lokal, mabini overpass ginmalitan, ito wa pa makilaga nga suspect.
7: Dugang headlines balitang lokal. Malinaw nga sistema sa pagpilit BBM scholar sa tangalan ginpatuman mga uwit barangay officials uwa nagakip.
6: Sa dugang headline balita lokal, 23 ka mga loose firearms voluntaryong ginsurrender sa Malinaw PNP sa Idagumit Project RTT.
7: Dugang headlines balitang lokal. Chuper ag pasahero parehong apektado sa pagsaka at presyo at petrolyo suno sa kontonda.
6: Headlines sa atunya balita nasyonal, dating special envoy sa China ginaangot sa mga kumpanyang konektado kay Sara Duterte ag Manas Escarpio.
7: Dugang headlines balitang nasyonal. DILG ginbag-orong proseso at pag-aproba sa foreign travel at mga lokal nga opisyal.
6: Headlines sa aton nga balita international. CNN politiko ag MS Now kinasuhan ng Trump administration sa White House sa ban.
7: Dugang headlines balitang international. Lithuania haumsigon sa pag-atake at Russia, evacuation plans gin prepara.
6: Headlines sa aton nga balitang negosyo, BIR nakabaton it masubra sa 6,000 ka mga aplikasyon sa tax abatement program.
7: Dugang headlines balita sa patagit negosyo. Casino Plus ginpamilit rong player protection measure.
6: Ang sa aton nga headline balitang sports. Team Philippines may 3 bronze medals sa 2026 Asian Games.
7: Dugang headlines balita sa patagit hinampas. Sports. Doc Rivers nagretiro gon bilang coach, mag-intra bilang NBA analyst at NBC.
4: Yan ang radyo ko.
8: Wow! Bait puso.
6: Maayad-ayad niya gabi, Iban White Calibo. Maayad-ayad man niya gabi, Provincia at Aklan. Good evening, Western Visayas. Welcome mga ka-K5 sa ato niya pagpangalagat, D3 Bio Evening Newscast. Adlaw kita makaroon it Martes, Petsa 22 sa Bugat, Setyembre, Dagon Dusmel, 26. Inahatod gato ni DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio ag Mighty C. Nung mas ginpabaskog nga alkaline-based vitamin C. Live, magaling sa Broadcast Center at 94.5, K5 News sa FAM Calibo. Kamiro inyo nga mga newscasters, ako si K5 Gloria Villasmanio.
7: Aga ko man si K5 Sandro Salazar.
6: Sa detalye at aton niya mga balita, una kita mga ka-K5 sa aton niya balitang lokal. Wa nakaiwas sa pag-vandalize it mga wa pa makilaga nga suspect o mga suspect rong nagaisagahanon nga overpass sa partit Mabini Street Poblasyon, Calibo. Ginakadismaya matarayan ni Calibo Mayor Jury Sucro nga nagpost sa anang social media account. Suno sa alkalde ginatinguhaan it lokal nga gobyerno nga mapaayos ag mapanamirong banwa pero masubo nga may mga nagapanamad kara. Nagpaandamatarong opisyal sa mga naghimong kara nga ako nung ginubra bago pa maulihirong tanan. Resente makaroon nga nag-backtracking ro mga otoridad para makilaga ro mga salikod. It vandalism.
7: Dugang Natalia sa aton nga balitang lupa. Wait ungat barangay official nga napili sa 5 ka college students nga makabaton itig 20,000 pesos. Sa idagom it bawat barangay makikinamag program o kon PBM sa Rekanya Tangalan Aklan. Suno kay Mayor Jean Fuentes gin patuman it lokal nga gobyerno no klaro agro inspired nga sistema sa pagpilit mga benepisyaryo pinaagi sa executive order. Magin patuman nga mga kwalifikasyon, requirements, deadline ag scoring system para sa tanan nga aplikante. Suno kana rong committee on education it kada barangay rong nagapili samtang rong municipal committee man rong nagareview it criteria scoring ag mga reklamo parte sa mga aplikante. Samtang nag-add rong LGU at 5 kaadlaw para sa mga reklamo angot sa listahan nga kung sa siing yun isisa man yagi riot mga committee nga nagdumaga it nasambit ng programa.
6: Sa piyakarang nga bahin sa dugang naton nga detalye sa balita lokal. Ka K5 voluntaryong gin-surrender at mga residente rong kabilugan nga 23 or 23 ka mga loose firearms o mga baril nga white lisensya sa Malinao Municipal Police Station sa maghalin na Agosto 15 hasta Setyembre 21, 2026. Rong nasambit nga kadagagan ay sa idagom si Gonit Project RTT o kon restrict track and turn in gagin pangunahan ni Police Major Condrado Espino Jr. Officer in charge at nasambitan karang estasyon. Nagapati man rong mga raya nga natuman rong pag-surrender at armas pamaagi gin pabasko nga barangay visitation ag information dissemination sa 23 ka mga barangay at munisipalidad. Sa kustudiya makaroon at malinaw PNP rong mga baril para sa dokumentasyon ag safekeeping.
7: Katapusan nga detalye sa itong balitang lupa. Parehong apektado ro mga driver ag pasahero sa sunod-sunod nga pagsakat presyo at petrolyo makaroon nga Setyembre. Suno kay Contonda President Jean Lee Bentosa. Suno kay Bentosa na intindihan mananda rong kahimtangan it mga pasahero rason nga uwa nanda ginapilit ro dugang pamasahe nga kung hindi kaya it mga commuter. Suno pa kana importante ro pagkaintindihan chuper ag pasahero bangod pareho man nga may mataas nga adlaw-adlaw nga gastuson. Sa pihakara, aminado man si Bentosa nga hagos iguun lang sa adlaw-adlaw nga kinahanganon ng ginakita at mga chuper bangod sa mahal ng gasolina at iba pang mga gasto sa biyahe. Kung magapadayon o pagsakat presyo at petrolyo, nakadepende yun sigon sa mga driver kung magapadayon sandara at rekonya pagbiyahe o kung mangita pa. Itibang pangabuhian.
6: Alas 6:09 aton nga oras. Oras aton gaton ka K5 with DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Nakakapi kagon, nakadetox ka pa.
4: Balitang National.
9: Balitang National.
6: Ginaangot at prosecution panel si dating special envoy to China o China Jaime Cruz sa pilang ka mga kumpanyang ginasugid nga konektado kay Vice President Sara Duterte ag asawang si Manasses Carpio. Sa hearing at impeachment trial makaroon nga adlaw ginabay ni private prosecutor Erwin Matib nga si Cruz rong parehong tawo nga nagguwa bilang incorporator o board member sa corporate records si tanom ka mga kumpanya. Suno sa sekay bahan man si Cruz sa mga kumpanyang City Hall King Chow Foods Corporation, Metro City Chow Foods Corporation, ag Davao Emerging Taipan Corporation.
4: Balitang National.
9: Balitang National.
7: Dugang Italia sa itong balitang national. Inhatod gaton it D3 Bio the Natural Antiviral Antifungal Antibacterial Specialist.
4: Balitang National.
9: Balitang National.
7: Ginbago it Department of the Interior and Local Government o kung DILG rong proseso it pag-aproba sa foreign travel at mga lokal na opisyal at empleyado. Sa idaw mit bagong patakaran, magapabili nga DILG Secretary yung mga mag-aaproba sa foreign travel at mga provincial governor, mayor it highly urbanized at the independent component cities, ag mayor it pateros. Sa tang ginasaligon lang sa DILG Regional, provincial at city directors yung pag-aproba sa iba pang travel request.
4: International.
9: International.
6: Ang sa aton nga balita international, hatod kato ni Extend Food Supplement for Men nga may makarot at labawas ka. Sa mga mag-asawa nga nalisdan, makaangkon nito nga mag-Extend Food Supplement for Men.
10: Wow!
6: Kaya ka K5 ay nagabulig sa fertilization, nagatap na erectile dysfunction, mapababayi man o gagaki. Nung Extend Food Supplement for Men, mabakay naton sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: International.
6: Nagpasakay kaso sa U.S. District Court sa Washington ng CNN. Politiko ag MS Now kontra sa Trump administration matapos bawagan ng andang mga reporter nga makasugod sa White House. Sunod sa tatlong media organizations, ginbawi rong andang press credentials bangod uwa na ila rong White House sa andang mga balita. Ginaayo nanda sa korte nga deklarang gabag sa konstitusyon rong ban agpunggan rong pagpatuman kara nga ginahambag nanda nga threat sa press freedom.
4: Balita International.
7: Dugang at nalye sa aton nga balitang international.
4: Balita International.
7: Inatod katon it might is sirong maskin pabaskog nga alkaline vitamin C. Ginpahayag ni Lithuanian Prime Minister Mindaugas Sinkevičius nga preparado rong andang nasyon in kaso nga atakihon sa net Russia kay ibahan mga evacuation plan para sa nagakanari-sari nga posibleng senaryo. Suno kay Sinkevičius hindi mag-surrender rong Lithuania ag magasuko in kaso nga makaangkon it pag-atake. Ibahan sa andang plano rong maayos nga evacuation it mga residente gabion it mga senior citizen maghalin sa mga syudad. Miyembro at NATO rong Lithuania ag by border raya sa Russia enclave nga Kaliningrad.
4: Balitang negosyo.
6: Ang sa aton nga balitang negosyo atod gaton ka K5 with DTX sa premium coffee nga may stevia agaricus mushroom sa bilog pagin nga organic coffee, prebiotic plus probiotic ag may malunggay. Rong prebio coffee ag DTX premium coffee mabakay naton sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Revenders Building Osmeña Avenue, Estancia Calibuaca.
4: Balitang negosyo.
6: Masobra sa 6,000 micro-taxpayers gone rong nag-apply sa one-time abatement program at Bureau of Internal Revenue o BIR para sa andang delinquent tax liabilities. Sunod sa BIR, umabot sa 6,234 application rong andang dabato ni Tasta sa September 18 kung siin 5,000 gone rong naaprubahan. Sakop it mga raya rong masobra sa 84.5 million pesos na tax liabilities ag penalty.
4: Balitang negosyo.
7: Dugang at talye sa itong balita sa patag it negosyo.
4: Balitang negosyo.
7: Ginpamilit it online gaming platform nga Casino Plus rong mga tikang kara para maprotektahan rong mga players ag andang pondo matapos nga umabot sa 1 billion pesos rong jackpot payouts kara sa ikaiwang quarter 2026. Kaibahan sa mga safety measures rong financial reserves para sa mabaho nga payout ag proteksyon sa privacy it mga jackpot winner alin sunod sa mga patakaran it pagcore. Samtang ginhambay kumpanya nga nakabaghag sa operasyon kara rong compliance ag mga safeguards sa idaho ipagdumaga it pagcore.
4: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
10: Wow! May puso.
6: Alas 6:14 ka K5 aton nga oras. Sa oras man hatod gaton in Clinica Deo Fresh. Long organic nga Deo roll-on nga may VCO ug vitamin E. Nagapakinis, nagapaputi sa aton nga mga kilig-kilig. Long Clinica Deo Fresh available gon ka K5 sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Revenders Building Osmeña Avenue, Estancia Calibo, Aklan.
4: Balita Sports.
6: Manami nga balita. May tatlong bronze medals ngon rong Team Philippines sa ikatlong adlaw 2026 Asian Games makaroon nga September 22. O September 22, ka-K5 na buog rong medalya maghalin sa Women's Soft Tennis Team, MMA fighter nga si Carlos Alvarez, ag Women's Kata Team. Samtang kaibahan man sa mga atleta nga mag-compete, makaroon nga adlaw si Jean Claude sa Glock. Kaibahan rong Gilas Pilipinas Women 3x3 ag Philippine Men's National Football Team U23.
4: Balita Sports.
7: Dugang italye sa itong balita sa patag it hinapa.
4: Balita Sports.
7: Opisyal gon nga nagretiro sa coaching si Doc Rivers ang mag-intra sa NBC bilang NBA analyst para sa 2026-2027 season. Magagawa si Rivers sa mga hampang sa NBC, Peacock at NBCSN at posible man nga makaangkod it studio appearances sa bilog ng season. Sa anang coaching career, umabot si Rivers sa 1,194 wins at 2,059 games bilang head coach. Ginpangunahan na narong Bolton Boston Celtics sa NBA Championship 2028.
4: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
10: Wow! May puso!
6: Alas 6, this is Aisma, K5 aton nga oras, sa aton nga Balitang Entertainment.
4: Balitang Entertainment.
11: Balitang Entertainment.
6: Kuyang pasigon it 700,000 pesos sila Kambini Lakam Shu para mabilog rong 5.838 million pesos nga recommended bail. Angot it 124 counts it qualified theft. Suno sa report, padayon pa nga ginatipon ni Lakam rong anang pang piyansa matapos imaw nga maaresto. Samtang uman nga nabanggit rong unang pahayag ni Kim Chu parte sa anang magugang kaibahan rong mga tiyempo nga pagpangamuyo na sa pagmayad kara. Sa sangka masakit.
4: Balita Entertainment.
7: At para man sa katapusan ng detalye at pagpanglaga dito by Evening News.
4: Balita Entertainment.
7: Binasa gon ni Moira de la Torre rong anang paghinipos matapos maangot rong anang pangan sa pagbuag ng Day Samuel B. Catriona Gray. Hugot naging pamalibaran at singer nga naging third party imaw sa relasyon ita Daiwa. Suno kay Moira, sayod na narong natabo sa tunga na Day Sam at Catriona, pero hindi na naraya pag-istorya. Bangod bukon man na naraya, itkabuhi.
6: May 18 minutos, suno nagtaliwan sa oras itala sa East, mga ka-K5, sa aton niya special communication, aton niya pag-asa, DOST. Sa dagagan na nait, aton niya paniyampo sa special communication, pag-asa, DOST, please kami.
4: K5, Bantay, Panahon!
12: Happy Tuesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estreja. Ngayong hapon po, naging ganap na bagyo na or tropical depression ang low pressure area na ating monitor po sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng tropical depression as of 3 in the afternoon, 1,885 kilometers sa silangan ng Southern Luzon at taglayang hangin na 45 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at kumikilos pahilaga at 15 kilometers per hour. Base sa ating latest satellite animation, itong trough pa rin po o yung buntot ng bagyo ang siyang nagpapaulan sa malaking bahagi ng Visayas and Mindanao, lalo na sa mga areas po ng Eastern Visayas, Central Visayas, halos buong Northern Mindanao, Caraga Region, and Davao Region. Simula po yan ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw, mataas nga ang tsansa ng mga pag-ulan kahit mag-ingat sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Habang natitirang bahagi ng bansa, andyan pa rin yung tinatawag natin na localized thunderstorm. So ibig sabihin, kapag naging sobrang mainit sa umaga at mataas o maraming moisture sa ating atmosphere, may tendency na umangat ito at maging mga ulap. At yung mga kapal na ulap, yan yung mga thunderstorms na nagkukos naman ng malalakas na mga pag-ulan pagsapit ng hapon hanggang gabi. Kaya posible pa rin po, kahit kaninang tanghali, magpapatuloy pa rin po ang mga localized thunderstorms hanggang bukas ng madaling araw over the rest of Luzon. Dito rin po sa natitirang bahagi pa ng Visayas at Mindanao. Base naman sa latest track po ng PAGASA regarding sa tropical depression, ang general movement ng bagyo within the next 5 days ay pahilagan kanluran. So ibig sabihin po, sa araw ng Thursday, maring pumasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility at bibigyan ng local name na Queenie. Si Queenie na po ang unang bagyo for the month of September at panglabimpito naman for 2026. Sa pagpasok ito ng PAR sa Webes, hanggang sa weekend, kikilos pa rin ng bagyo pahilagang kanluran dito po sa may Northern Philippine Sea at maring umabot sa typhoon category po pagsapit ng Sabado or Linggo. Pagsapit ng Linggo, maring nandito pa rin siya sa may karagatan at maliit pa rin po ang tsansa na magla-landfall o tatama sa ating kalupaan dito sa may Batanes and Babuyan Islands kung saan pinakamalapit ang tatawagin bagyong Queenie at wala rin inaasahang direct effect o yung tinatawag natin na tropical cyclone wind signals. Gayunpaman, hindi pa rin natin ni-rule out nga na magla-landfall ito. Posible pang mabago yung scenario natin or yung track ng nabanggit na bagyo. So magantabay lamang po sa updates natin every 12 hours simula po mamayang alas 11 ng gabi. Hindi na natin inaalis yung possibility na magkakaroon ng paghatak muli ng southwest monsoon or habagat. So ibig sabihin, kahit hindi ito magla-landfall, posible pa rin magdala ito ng mapag-ulan sa kanlurang parte ng Luzon and Visayas pagsapit ng weekend hanggang early next week. Bukas naman po, that's Wednesday, September 23, malaking bahagi pa rin ng Visayas ang magkakaroon ng mapag-ulan, dulot pa rin po ng trough ng tropical depression. Mataas ang chance ng ulan bukas sa may central Visayas and eastern Visayas. Umaga pa lamang, posible na yung mga light to moderate rains at posible rin ang mga thunderstorms. So, lalakas pa yung mga pag-ulan pagsapit ng hapon hanggang gabi. Habang dito naman sa may western Visayas, Negros Island region at malaking bahagi ng Palawan, bago magtanghali, posible na yung mga kaulapan at paminsan-minsan sumisili pa naman po ang araw. Pero sa dakong hapon hanggang gabi, madalas na maulap na at may chance rin po ng mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Temperatura natin sa Puerto Princesa hanggang 32 degrees, gayon din sa may Iloilo City, at hanggang 31 degrees naman pagsapit ng tanghali sa may Cebu City at Tacloban. Sa ating mga kababayan po sa Mindanao, pinakamataas ang chance ng ulan dahil sa buntot ng bagyo dito sa may Northern Mindanao, Caraga Region, and Davao Region kung saan maghapon po bukas, madalas ang mga pag-ulan, mga generally light to moderate rains nga po at meron din mga thunderstorms sa hapon or gabi. So magbaon po ng payong or kapote kung lalabas po ng bahay at mag-ingat sa banta ng mga flash floods or landslides. Habang natitirang bahagi ng Mindanao, asahan naman yung bahagyang maulap at minsang maulap na kalangitan at may chance pa rin ng mainit at maninsangan na panahon, lalo na sa may Zamboanga hanggang 34 degrees Celsius at meron pang mga localized thunderstorms or pulupulong pag-ulan sa dakong hapon hanggang gabi. Sa ating mga kababayan po, dito naman sa Luzon, katulad po na weather conditions as today ang mararamdaman po bukas. So malaking bahagi pa rin magiging maaraw sa umaga hanggang sa tanghali maliban na lamang sa mga mahihinang ulan in some areas of southern Bicol, gayon din ng Mindoro provinces, at lalawigan ng Romblon. Pagsapit po ng hapon hanggang gabi, madalas pa rin ang mga cloudy skies at may chance rin po ng mga scattered na mga pag-ulan at mga thunderstorms. So make sure na kung lalabas nga po ng bahay by tomorrow or uuwi sa kani-kanilang bahay mula sa eskwelahan or trabaho, may baon na payong or kapote para hindi po tayo mabasa. At dito sa Metro Manila, magiging mainit pa rin sa tanghali by tomorrow hanggang 33 degrees Celsius. Mas mainit sa may Tugigaraw hanggang 34 degrees by tomorrow. At dito sa may Baguio, before the thunderstorms, between 17 to 24 degrees Celsius ang mararamdamang temperatura. Para naman sa lagay ng ating karagatan, simula po ngayon hanggang sa susunod pa na dalawang araw, wala tayong nakikitang gale warning or babala sa mga delikadong alon. In general, nasa kalahati hanggang isang metro po ang taas ng mga alon, malayo sa Pampang. Pero kapag nagkakaroon tayo ng mga thunderstorms, lalo na sa may areas ng Visayas and Mindanao, posible pa rin ito umakyat sa hanggang 2.5 meters. So binabalaan natin yung ating mga kababayan na nangingisda at yung may small sea vessels, huwag munang pumalaot kapag may mga thunderstorms. At para naman sa lagay ng ating panahon dito sa Luzon, for the next 3 days, asahan pa rin ang fair weather condition sa malaking bahagi kahit pa lumalapit dito sa may area po ng Luzon ang bagyong tatawagin natin na Queenie. So simula po sa Thursday hanggang sa Friday, malaking bahagi pa rin na magiging fair or maaraw naman ang panahon sa umaga hanggang sa early afternoon na sinasamahan pa rin ng mga localized thunderstorms or pulupulong pagkilat pagkulog lalo na sa may Cagayan Valley, sa may Aurora, Quezon, and dito rin sa may Bicol Region and Nimaropa. Then pagsapit ng Sabado, ito yung time kung saan malapit na nga sa may Batanes and Babuyan ang nabanggit na bagyo. So malaki ang chance ng mga pag-ulan sa may Batanes and Babuyan Group of Islands habang mananatiling mainit pa rin simula Thursday hanggang weekend dito sa Metro Manila hanggang 33 degrees and hanggang 34 degrees pa dito sa may Legazpi City, Albay. Sa ating mga kababayan po dito sa Visayas, pagsapit po ng Thursday, ilang bahagi ng Visayas ang magkakaroon pa rin ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan dulot ng buntot ng bagyo. Kabilang na dyan ang Bohol and Southern Leyte. The rest of Visayas, sa umaga hanggang sa hapon, fair weather conditions pa naman or bahagyang maulap ang kalangitan, nasasamahan pa rin ng mga pulu-pulu lamang ng pag-ulan. Pero pagsapit ng Friday, ihanda na inyong payong or kapote. Mataas ang chance ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas dahil pa rin yan sa trough ng bagyo. Habang pagsapit ng Sabado, tanging dito na lamang sa may Western Visayas and Negros Island region, pinakamataas ang tsansa ng mga pag-ulan dahil sa unti-unti naman pong pag-iral ng Southwest Monsoon na again, hindi naman po ito enhanced or hindi naman po magiging malakas. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, pagsapit po ng Thursday, pinakauulanin pa rin itong mga nasa eastern sections, kabilang ang Davao Region, Northern Mindanao and Caraga Region, bunsod pa rin yan ng trough ng bagyo o yung buntot ng bagyo. At mag-ingat pa rin po sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa habang natitirang bahagi ng Mindanao sa araw ng Thursday ay bahagyang maulap at madalas maulap na rin ang kalangitan mula tanghali hanggang gabi. Pagsapit ng Friday, malaking bahagi na po ng Mindanao magkakaroon ng mga pag-ulan kagaya sa Visayas. So make sure na makipag-coordinate din sa ating mga local government units kung kinakailangan na mag-evacuate sakaling dumalas at lumakas ang mga pag-uulan. Habang sa araw naman po ng Sabado, yung mga magiging pag-ulan natin dito sa may Northern Mindanao, kabilang Cagayan de Oro City, Zamboanga City, asahan din po ang mataas pa rin na tsansa ng mga pag-ulan dulot naman ng habagat. So wala nang kinalaman ang bagyong Queenie sa magiging pag-ulan sa darating na weekend sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Ang ating sunset ay 5:53 ng hapon mamaya at ang sunrise bukas ay 5:45 naman po ng umaga. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Ako muli si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo. K5 Bantay Panahon.
6: Thank you so much sa ato niya PAGASA DOST. Hala sa East 27 mga ka-K5 baton niya oras.

0: Ho, ho, ho! Merry Christmas!
1: Maka K5 inyong nabatian, ro mga nagapanguna nga balitaan sa aton nga pagpangalaga D3 Bio Evening Newscast Tuesday Edition September 22, 2026 ginahatod kato ni DTX Coffee Mix DTX 500 D3 Bio ag Mighty C rong mas ginpabaskog nga alkaline based vitamin C. Sa mga dugang nga balita, mag-like, mag-follow, mag-share itaton ni official Facebook page K5 News of Am Kalibo 94.5.
2: Ag hindi magkalipat nga sundan kami sa aton nga official website www.k5newsfmclipblogspot.com ag sa aton nga mga social media accounts YouTube, Instagram, TikTok ag X account. Ag sa mga gusto man nga makit-ano mga nagapanguna nga mga tourist attractions, iya sa aton karon nga bilog nga Binche Taklan, bisitahon yamang tong biyaheng K5 Aklan.
1: Sa hangan at bilog nga puwersa site K5 News of Am Kalibo sa aton nga partner sa technical side, broadcast engineer K5 JR Unaya. Sa hangan man it amon nga president at CEO kay Dr. Ramil Itang Uy, kami ro inyo nga mga newscasters, ako si K5 Gloria Villasmanyo.
2: Aga kuman si K5 Sandro Salazar.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
5: Isang mainit na pagbati ang aking ipinapaabot sa lahat ng ating mga kababayan at mga kaibigan na nakikinig ngayon sa ating programa. Ako po ay nalulugod na makasama muli ninyo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Welcome po kayong lahat na sumali sa ating pag-aaral. Magkakaiba man tayo ng relihiyon na kinaaniban, subalit alalahanin natin na ayon sa salita ng Diyos sa 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19, tayong lahat ay pag-aari ng Diyos dahil binili niya tayo sa pamamagitan ng mahal na dugo ni Kristo at tayo ay kanyang pag-aari. Sa ating pagpapatuloy, tayo po ay sandaling manalangin. Mahabagin naming Ama na nasa langit, kami po ay nagagalak na lumapit sa inyo sa oras na ito. Sinasamba po namin kayo ng may kagalakan dahil sa inyong walang kupas na pag-ibig sa amin. Salamat po sa inyong pagpapawalang sala sa amin dahil sa dugo ng inyong anak na kanyang ibinuhos para sa amin. Salamat din po at kami ay inyong inaring ganap sa pamamagitan ng katuwiran ni Jesus na siyang nagpaging karapat dapat sa amin na tumanggap ng buhay na walang hanggan. Kami ngayon ay mag-aaral ng inyong mga salita. kaya hinihiling po namin ang inyong patnubay at biyaya upang aming pag-aaral ay maging kapaki-pakinabang sa bawat isa sa amin at kami ay lumago sa aming pagkakilala ng katotohanan tungo sa ikagaganap ng inyong kalooban sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tungkol pa rin po sa pananampalataya ang ating pag-aaralan ngayon. Palalalimin lamang po natin ang ating pag-aaral tungkol dito. Napag-alaman natin na ang pananampalataya ay pagsang-ayon ng isip sa sinasabi ng Diyos at paniniwala na anuman ang sinabi ng Diyos ay totoo at anuman ang kanyang ipinangako ay kanyang gagawin. Ating pinag-aralan na may dalawang uri ng sumasampalataya. Sinasabi ng 1 Corinthians 15 verse 1 and 2 na may mga tao na maliligtas dahil sila ay sumampalataya sa Ebanghelyo, ngunit may hindi maliligtas dahil sila ay nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Tinalakay natin ang tungkol sa mga sumasampalataya ng walang kabuluhan at ating nakita ang limang katangian na pagkakakilanlan sa kanila. Una, sarili ang itinataas sa halip na ang Diyos ayon sa 2 Thessalonians 2 verse 3 and 4. Number 2, sila ay sumampalataya dahil sa material na pakinabang ayon sa John chapter 6 verse 26 hanggang sa 66. Sila ay higit na sumusunod sa tradisyon ng tao kaysa utos ng Diyos ayon naman sa Matthew 15 verse 3 to 9. Number 4, sila ay naghahangad na maging pangulo at magkaroon ng sariling mga alagad ayon sa Acts chapter 20 verse 30. And number 5, sila'y hindi nagbubunga ng mabubuting gawa ayon sa Santiago 2:17 at 26. Tinalakay din natin ang tungkol sa mga taong makabuluhan ang kanilang pagsampalataya ng Ebanghelyo at ating napag-alaman na may anim na katangian na pagkakakilanlan sa kanila. Una, sila ay masikap sa paggawa ng mga mabubuting gawa ayon sa Titus chapter 2 verse 14. Number 2, mayroon silang pananampalataya na gumagawa dahil sa pag-ibig ayon sa Galatians 5 verse 6. Number 3, pinagtitibay nila ang kautusan ng Diyos ayon sa Romans 3 verse 31. Number 4, mayroon silang masunurin na pananampalataya tulad ng pananampalataya ni Abraham ayon sa Hebrews 11 verse 8. At number 5, sila'y handang isakripisyo ang makamundong karangalan para sa Diyos tulad ni Moses ayon sa Hebrews 11 verse 24 and 25. And the last, number 6, hindi nila gustong magpapatuloy sa kasalanan ayon sa Romans chapter 6 verse 1 and 2. Ipinaalam ng Diyos sa atin ang dalawang uri ng sumasampalataya upang magkaroon tayo nang pagkakataon na gumawa ng isang matalinong pagpapasya kung ano ang ating pipiliin. Tandaan natin ang ating pinag-aralan na ang pananampalataya ay pagsang-ayon sa mga salita ng Diyos pagkatapos ng maingat na pagbubulay-bulay. Anumang uri ng pananampalataya ang ating piliin, dapat alam natin kung ano ang magiging bunga nito at handa tayong anihin ang bunga ng ating itinanim. Sinasabi ng John 3:16 na sino man ang sumampalataya sa anak ng Diyos ay maliligtas, subalit ito ay kung makabuluhan ang ating pagsampalataya. Ngunit kung tayo ay nagsisisampalataya ng walang kabuluhan, hindi po tayo maliligtas na tulad din ng mga hindi nagsisampalataya. Kaya po ipinapayo sa atin ng Diyos sa 2 Corinthians 13 verse 5 ang ganito, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesus ay nasa inyo? Maliban kayo'y nabigo sa pagsubo. Bakit kailangan siyasatin natin ang ating sarili kung tayo ay nasa tamang pananampalataya o hindi? Dahil tayo ay nandito pa sa araw ng pagbabago. Hindi pa huli ang lahat upang mag-iba tayo ng landas na tatahakin. Ano ang dapat nating gawin matapos na siyasatin natin ang ating mga sarili? Mga kapatid, kung sa ating pagsisiyasat sa ating sarili ay masumpungan natin na nasa atin ang mga katangian ng hindi makabulang pananampalataya, sikapin po natin sa tulong ng Diyos na magbago. Sabi sa Romans 12 verse 2, huwag ninyong tularan ang sanglibutan, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasya at lubos na kalooban ng Diyos. Ipinamamanhik ng Diyos sa atin na kailangan natin ang pagbabago sa ating sarili at ito ay magsisimula sa pagbabago ng ating isip. Kaya kung sa pagsisiyasat ay nasumpungan natin na mayroon tayong pagnanais na itaas ang ating sarili at gusto natin na maging pangulo upang mapaglingkuran sa halip na maglingkod, mabuting pag-aralan natin ang magpakumbaba tulad ni Jesus na nagpakumbaba sa kanyang sarili. Ayon sa Philippians 2 verse 6-8, kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. At nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Sa Matthew 11:28-29 ay sinasabi ni Jesus sa mga tinawagan niya, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso at makatatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa." Ikalawa, kung ating masusumpungan na tayo'y sumasampalataya dahil sa material na pakinabang lamang, huwag po tayong ma-discourage. Hindi ibig sabihin na tayo ay hindi na born again, kundi maaring tayo ay bata pa sa ating espiritual na buhay. At tulad ng isang sanggol, ang kanyang buhay ay umiikot lamang sa kanyang pagkain, pag-inom at pagtulog. Subalit huwag tayong manatiling sanggol. Kailangan na lumago tayo sa ating pananampalataya. Ang dapat nating gawin upang tayo ay lumago sa pananampalataya ay ganito. Sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 2 and 3, "Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas ng salita ng Diyos upang lumago kayo sa pananampalataya hanggang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan sapagkat sinasabi sa kasulatan, naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon." Ikatlo, kung sa ating pagsisiyasat sa ating sarili ay masumpungan natin na tayo ay higit na sumusunod sa tradisyon ng tao kaysa sa utos ng Diyos, tulad ng mga Farisyo sa Matthew 15 verse 3-9, ibig sabihin na may problema sa ating puso. Kulang po tayo ng pananampalataya at pag-ibig ng Diyos. Gaya ng karanasan ni Haring David sa Psalms 51 verse 10, manalangin tayo ng ganito, "Lalangin mo sa akin ang isang pusong malinis, O Diyos, at gawin mong matuwid ang aking damdamin." Ang ganitong panalangin ay sang-ayon sa pangako ng Diyos sa Ezekiel 36 verse 26-27 na nagsasabi, "Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos." Ang pagsunod sa mga kautusan ng Diyos na higit kaysa tradisyon ng tao ay hindi kayang gawin ng isang pusong sumusunod sa hilig ng laman at hindi pa nababago. Dahil ayon kay Apostol Pablo sa Romans 8 verse 5 and 7, ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Kaya nga, kapag sinusunod ng tao ang mga hilig ng laman, siya ay nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi niya sinusunod ang batas ng Diyos at talaga namang hindi niya kayang sundin ito. Ang solusyon ng Diyos sa ganitong problema ay ang banal na espiritu na ipinangako niya sa Ezekiel 36 verse 27. Sabi ng Diyos, "Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Tayo po ay maaaring sumunod sa utos ng Diyos na higit kaysa mga tradisyon ng tao kapag pumayag tayo na ibigay niya sa atin ang kanyang espiritu at tayo ay sumang-ayon na mabuhay ayon sa kalooban ng espiritu ng Diyos. Kaya kailangan na magpasakop tayo sa pagpapatnubay ng espiritu upang tayo ay makasunod sa kautusan ng Diyos at hindi sa kautusan ng tao. Sabi sa Galatians 5 verse 16, ang espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Ika-apat, kung sa pagsisiyasat natin sa ating sarili ay masumpungan natin na hindi tayo nagbubunga ng marami, dapat po tayong magising. Huwag nating hayaan na tayo ay manatili sa ganitong kalagayan dahil mapanganib po ang ating lagay. Ano po ang panganib na ating hinaharap? Ayon kay Kristo, tayo ay kandidato na mapahiwalay kay Kristo at makasama ng Diablo sa impyerno. Basahin po natin ang sabi ni Jesus sa John 15 verse 5 and 6. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay tinitipon at sinusunog. Tayo po ay inihalin tulad sa sanga ni Kristo na nihalin tulad naman sa puno ng ubas. Ang inaasahan niya sa atin ay mamunga ng maraming mabubuting bunga. Ano ang mga bunga na inaasahan ng Diyos na makita sa mga Kristiyano? Basahin po natin ang sagot sa Philippians chapter 1 verse 9 to 11. Idinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa upang inyong makilala ang mga bagay na magaling at kayo'y maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa araw ni Kristo na mapuspos ng mga bunga ng katuwiran sa pamamagitan ni Hesus Kristo sa kaluwalhatian at kapurihan ng Diyos. Sabi din po ni Pablo sa Colossians 1 verse 9 and 10, hindi kami tumigil ng pananalangin para sa inyo at sa paghiling na kayo'y punuin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon na lubos na nakakalugod sa kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Ang bunga na inaasahan ng Diyos sa atin ay mga mabubuting gawa at bunga ng katuwiran. Nais ng Diyos na tayo na mga Kristiyano ay mapuspos ng mga bunga ng katuwiran sa pamamagitan ni Hesus Kristo sa kaluwalhatian at kapurihan ng Diyos. Nais niya ng ating buhay ay lubos na nakalulugod sa Kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Ang Kristiyano daw po na hindi namumunga ay hindi nananatili sa puno, kundi ito ay naihihiwalay, natutuyo at naitatapon upang sunugin sa apoy. Ano po kaya ang dahilan ng isang Kristiyano ay hindi nagbubunga ng marami? Basahin po natin ang sagot sa Matthew chapter 13 verse 3 to 7 at 22. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa may matitinik na halamanan. Lumago ang mga halaman ito at sinakal ang mga binhing tumubo noon. Ang binhi na nahulog sa may damuhang matinik ay naglarawan ng mga taong dumirinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkakabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, ang mensahe ay nawalan ng puwang sa kanilang puso at ito ay hindi nagkaroon ng bunga sa taong iyon. Ayon kay Panginoong Jesus, ang humahadlang sa pamumunga ng isang Kristiyano ay ang pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan. Kailangan po natin ang magtrabaho at kumita upang matustusan natin ang material na pangangailangan ng ating pamilya. Sabi ng salita ng Diyos sa 2 Thessalonians 3 verse 10, huwag ninyong pakainin ang sinumang ayaw magtrabaho. Ibig sabihin na kailangan natin ang magtrabaho. Ilang araw po ba dapat magtrabaho sa ating hanap buhay ayon sa itinakda ng Diyos. Ating basahin ang sagot sa Exodus 20 verse 9. Anim na araw kang magtrabaho at tapusin mo ang dapat mong gawin. Kung tayo ay magtatrabaho anim na araw sa isang linggo, tiyak na mayroon tayong sapat na kita upang matustusan ang mga material na mga pangangailangan natin at mayroon din tayong magagamit para sa paggawa ng mga kawang gawa. Kaya kung ang pagtatrabaho ng anim na araw sa isang linggo ay naaayon sa kalooban ng Diyos, ano yung tinutukoy ni Kristo na pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan? Ito po ay nangyayari kapag yung panahon na inilaan ng Diyos para sa panalangin, pag-aaral ng kanyang salita, pagpupuri at pagsimba sa kanya ay ginagamit pa rin sa paghanap ng kayamanan. Ano ang panahon na itinakda ng Diyos para sa pag-aaral ng kanyang mga salita, para sa panalangin, pagpupuri at pagsamba sa kanya? Basahin po natin ang sagot sa Exodus 20 verse 8 to 11. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Anim na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa lahat na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain, sapagkat sa loob ng anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroroon, at nagpahinga sa ikapitong araw. Kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Ano ang layunin ng Diyos kung bakit inutusan tayo na magpahinga sa ating karaniwang gawaing panghanap buhay sa ikapitong araw na tinawag niyang araw ng Sabat? Ito po ba ay upang tayo ay matulog sa araw na yan o mag-relax lamang? Basahin po natin ang sagot sa Leviticus 23 verse 3. Anim na araw na gagawin ang mga gawain, subalit ang ikapitong araw ay Sabat na ganap na kapahingahan. Isang banal na pagpupulong, huwag kayong gagawa ng anumang gawain. Ito ay Sabat sa Panginoon sa lahat ng inyong mga paninirahan. Ayon sa Biblia, itinalaga ng Diyos ang isang araw sa isang linggo, ang ikapitong araw na araw ng Sabat, at pinagpapahinga niya tayo sa ating gawaing panghanap buhay upang tayo ay pwedeng makagawa ng banal na pagpupulong. Kung ang araw ng Sabat ay para sa banal na pagpupulong, dapat lamang na tayo ay magpahinga sa ating trabahong panghanap buhay. Dahil sino pa ang dadalo sa banal na pagpupulong kung ang lahat ay nasa kanilang trabaho? Ngayon, kung naghahanap buhay ka na nga sa loob ng anim na araw, tapos sa araw ng Sabat na para sana sa banal na pagpupulong, ay gamitin mo pa rin sa paghanap ng kayamanan, ito na yung sinasabi na pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan. Ang iyong pagkahumaling sa kayamanan ang talagang sasakal sa iyo, at ang mga salita ng Diyos ay mawawalan ng puwang sa iyong puso dahil hindi ka na dumadalo sa banal na pagpupulong upang makinig ng salita ng Diyos. Ang resulta, hindi ka talaga magkakaroon ng maraming bunga ng katuwiran at mabubuting gawa. Ang dapat nating gawin kapag natuklasan natin na hindi tayo nagbubunga ng maraming bunga ng katuwiran dahil sa ating pagkahumaling sa kayamanan ay ganito. Mabuti po, mga kapatid,

Kayo, ngunit hindi nakakaalis ng ginaw. Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Kumuha kayo ng kahoy sa bundok. Gawin ninyo uli ang templo at doon ko ihahayag ang aking kaningningan. Anong payo ang dalawang beses na binigkas ng Diyos sa kanyang bayan? Isipin ninyo ang inyong kalagayan. Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Yan po ang nararapat nating gawin. Isipin natin kung dapat ba na magpatuloy tayo sa ating pagkahumaling sa kayamanan o magbago na tayo. Kung tayo po ay magpatuloy, mauuwi po sa walang kabuluhan ang lahat na pinagpapaguran natin. Maangkin mo man ang maraming kayamanan dito sa mundo, hindi mo rin mapapakinabangan dahil gusto mo man o hindi, ikaw ay mamamatay na walang pag-asa ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Jesus sa Matthew 16 verse 26, ano ang mapapakinabangan ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay? Kung titimbangin po natin ng mabuti, tama po talaga ang sinasabi ni Jesus na wala po talaga tayong mapapakinabangan sa paghuhumaling natin sa kayamanan kung ang kapalit nito ay hindi tayo maliligtas. Iilan lamang po ang pwede nating mapakinabangan sa malaking kayamanan na maari nating makamtan sa pagkahumaling natin sa kayamanan. Tapos, kung namatay ka at bata pa ang nabalo mong asawa, mag-aasawa siya at iba ang makinabang sa pinagpaguran mo. Kaya mabuti pa na sundin natin ang payo ng Diyos na mababasa sa Matthew 6 verse 25 to 33. Ito ang sabi, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay kung ano ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin, kahit sa inyong katawan kung ano ang inyong isusuot. Hindi ba higit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila naghahasik o gumagapas o nag-iimbak man sa mga kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa kanila? Sino sa inyo na dahil sa pagkabalisa ay mapapahaba ang kanyang buhay? At bakit kayo mababalisa tungkol sa pananamit? Pansinin ninyo ang mga liryo sa parang kung paano silang lumalaki. Hindi sila gumagawa o humahabi man. Gayon may sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa buong kalulalhatian niya ay hindi nakapagdamit ng tulad sa isa sa mga ito. At kung gayon binibihisan ng Diyos ang damo sa parang na ngayon ay buhay at sa kinabukasan ay itatapon sa kalan, hindi ba lalo niya kayong bibihisan o kayong maliliit ang pananampalataya? Kaya huwag kayong mabalisa na magsasabing ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin, o ano ang aming isusuot, sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito. At batid ng inyong ama na lahat na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Nandito po ang solusyon na ibinigay ng salita ng Diyos kung tayo po ay hindi nakakapagbunga ng mabubuting gawa dahil sa ating pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan. Baguhin po natin ang ating priority sa buhay. Sa halip na unahin natin ang paghahanap ng kayamanan at isantabi ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ay hanapin muna natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at huwag tayong mabalisa sa ating buhay. Kung ano ang ating kakainin o kung ano ang ating iinumin, kahit sa ating katawan kung ano ang ating isusuot. Dahil ang sabi ng ating mahal na Ama sa langit, ang lahat ng mga bagay nito ay pawang idaragdag sa atin. Magtrabaho lamang tayo sa anim na araw sa isang linggo, at sa araw ng Sabat ay magpahinga tayo at dumalo sa banal na pagpupulong. Salamat po sa inyong pakikinig ng salita ng Diyos. Nawa po ay nakatulong ng malaki ang ating pinag-aralan upang ang bawat isa ay mahikayat na sumampalataya kay Jesus at maligtas. Tapusin natin ang ating programa sa isang panalangin.
Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan na inyong ibinigay sa amin. Tulungan ninyo ang aming mga kapatid na nakaka

0: Alam sa Ebanghelyo na sila ay sumampalataya ng may kabuluhan tungo sa kanilang ikaliligtas. Kung meron pa pong mga kalituhan sa kanilang kaisipan, hayaan ninyo na ang inyong espiritu ang siyang magbigay ng linaw, magtanggal sa anumang kalituhan upang sa ganon ay masundan nila ang tamang landas tungo sa ikaliligtas hindi lamang ng kanilang personal na buhay kundi sa ikaliligtas din ng kanilang pamilya. Ito po ang aking dalangin, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayohen, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
2: News D3 Bio.
3: O si Karen, kadamo isang akon hair fall ug indi man nami akon puti. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon puti.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: So kadto ta sa mga dugang nga mga benepisyo kun ikaw naka D3 Bio.
5: Sang 2003 boy, arap ako sa pharmaceutical. Nakibot kami kay ang akon so naginakiri si Profloxacin, no? Fluoroquinolones nga third gen. May isa ka kumpanya nga nagwa ang ila nga pinaka super antibiotic, one dose kills all. Isa lang ka dose. Patay tanan, galing bakterya lang. Bakterya lang iyang mapatay. So, grabe, grabe
4: so, na competition ni. Ang penicillin, ang umulan antibiotic na sikat sang una.
5: One dose kills all. Pero, ang nami sa D3 Bio Engineer, duwa ka mga super elusive nga mga kagaw. Bakterya kag virus kaya niya. Ano sa virus ang pinakagrabe nga hindi mapatay-patay? Hepa B virus. Ara lang si imo. Once ka may Hepa B ka, budlay gidya kakson.
4: Hasta mapatay ka lang.
5: Hasta mapatay ka si Doc. Amo nang iyang experience ginamanage nila.
4: Hepa C. Grabe na mo.
5: So, kaya ni D3 Bio. Latent TB mycobacterium. Nga ara lang ka tiner si imo, hindi mo kakas-kakas. Kaya ni D3 Bio. So, pag inom mo D3 Bio, less worry ka na sa Hepa B, less worry ka pa sa TB.
4: Or even HIV.
5: Even HIV. So, putsilingon, engineer, assured ka, nga kampanti ka, nga buligan ka, including sa pandemya, ni D3 Bio. Hindi mahimo na ni plain D3, engineer.
2: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Kwan? Kuya ma, D3 Bio ko.
5: Rason?
7: Kung gabantay ko sa isa ka TB patient, cause why? Kag para sa akong pasyente. According to studies that was made in the United States of America, taking lauric acid coming from extra virgin coconut oil niya na kay D3 Bio reduces the bacterial load of Mycobacterium tuberculosis by 46 to 100% against TB. So, kung ako may neighbor ko nga TB hon, hindi ko gusto malatnan ang akon pamalay, baklan ko sa D3 Bio.
4: Kag mainom ang ka D3 Bio.
5: Pag-inom ka man D3 Bio.
4: So, umana na ka nami, Sir Boy, kung naka D3 Bio ka, 30. Grabe na ang TB. Daw, na-immune na lang ganito sa term nga TB. Kaya halos TB, damo na ta TB hon sa palibot.
2: D3 Bio.
4: Liwat, ang permi na mo ginabalik-balik nga ang mainom giga D3 Bio because of the MCT nga i-convert ni siya sa imo nga pancreatic lipase into monoglycerides. Importante yung pancreas kay kung wala pancreas guro, utang man ni monolaurin mo. Because of pancreatic lipase, gina-convert niya ang imo nga mga MCT into monoglycerides. Amo na si monolaurin, monocaprilin, monocaprin. Ang nakanami lang sini kung ma-convert na nato into monoglycerides, grabe ang epekto sa imong lawas. Tanan nga magyan sa dugo nga upod ang monolaurin, upod ang monocaprin, patay kagaw, sir boy. Kag dira pa lang sa tinae, patay ang mga bad bacteria. Hindi ka pista ang bad bacteria, galumpat-lumpat ang imong good bacteria. Din ma-function sang nagakaigo kag manami nga function ang imong nga mga good bacteria. Correct. Ano ilay mo on? Himos la sa mga gut derived nga B
7: vitamin
4: B's. Importante na.
7: Gut derived hormones, serotonin.
4: Gut derived hormones, serotonin,
7: dopamine,
4: dulong niya to sa kwan?
7: Sa imo brain.
4: Sa imo brain kag precursor para nga ano magproduce ang melatonin na tulog mo. Ang mga importante ang mga bintaha kung gainom ka sa ano sa ditribayo. So dapat inom ka gidya ditribayo. Kay kung wala ka gainom ditribayo, mamiss mo ang damo nga mga benepisyo sa sir boy.
7: Correct.
4: So iba gidya nga kung mag-inom man lang ka plain nga BCO, pangita ang BCO nga may vitamin D3. Kay nalawig nga nag-combine sila, ang lawig sini na ganami sa sir boy. It's D3 bio. Amo na kanami kaputin sini nga klase nga food supplement.
7: Correct, no?
4: So, liwat, no? I-combine gidin nyo ang mga tatlo ka powerful namon nga food supplement. It's Mighty C or Pure C, DTX 500 kag D3 bio. Kung may amo ka na adlaw-adlaw, kampiyo na. Kompleto na yung mga food supplement.
8: Bio. Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.

0: palang durum pala ang imo panulukan.
1: Bagal dingin pala ang imo nga uho.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Si may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubok.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
2: Sa mga palahubog.
3: Yo, listen.
2: Tama na ang pagkastigo sa atay nyo. Mag DTX 500 kag mighty sinaka mo. Samtang wala pa ma-damage ang atay nyo. Ang pag-inom sang alcohol ang nagaresulta sa cirrhosis of the liver, kani dapat DTX 500 kag Mighty C ang imnon nyo. DTX 500 Mighty C. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
0: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali gasang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat git sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo git.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
0: Mugs for Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
5: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, saka sales rep.
10: Una,
9: mag-ida ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-ida ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti. Gida akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
11: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, ga, gabasa na naman?
11: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
11: Kag nagabaho ang kilikili.
13: Mag-Clinica Day Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinica Day Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Day Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
13: Clinica Del Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Kumpleto sa mga suplemento.
13: Clinica DTX 500.
14: Clinica D3 Bio.
13: Clinica Sport Biotics.
14: Mighty

0: Clinica del Tarativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica del Tarativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM.
1: Nga aga pa mati ka sa K5 News FM.
2: Oh, nakugali si Aikal Diyoso. Umpisa nga nag ano ro K5, pinamati ako sa andang mga balita. Ag para updating ako kung ano nagatalabuya sa aklan, ag premis sa launa sa balita.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
3: Wow, my puso.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Oh, nakugali si Aikal Diyoso. Umpisa nga nag ano ro K5, pinamati ako sa andang mga balita. Ag para

0: pinakamo.
1: Sa the text 500, kay namigit ingi sa aton nga lawas.
2: DTX 500. Kabay pa nga, nainom nyo na gid ang paborito nyo nga suplemento. DTX 500 kag Mighty C. Amo ni mga food supplement nga dako mabulig sa pagprevent sa mga balatian, especially kung ikaw ang overweight or obese.
3: Ano bala, Dr. Ramil, ang obesity?
2: Ang obesity, Sir Boy, ang gindefine sa World Health Organization bilang abnormal or excessive fat accumulations in the presence is a risk to health. Grabe na. May grabe mga no? Research gina nga. Pag obese ka, may 3-5-7 ka. Tatlo ang tsansa nga kuhan ka, magka-cancer. 5 ang tsansa nga magka-high blood. 7 ang tsansa nga magka-diabetes. So, ang BMI or Body Mass Index, basihan, agud, may baluan kung ikaw ang overweight or obese. Kung 25 ang imo BMI, overweight ka. Pero kung sobra na 30, Sir Boy, ti obese ka na eh.
3: Generally, doa kalason no, nga tao maging obese o tamaan katambok, no? Eating too much sugar, tapos moving too little, jutay ang imo.
2: Walang exercise, ha?
3: Or exercise, no? Iban, metabolic man, no? Pigaw ang metabolism. Ang pagkaon, sang madamo ang pagkaon nga may mataas nga added sugar kag fat, kag wala mo ni ginab burn, no? Kaya wala kagigiho. Bangod, ang supply, ang surplus ng energy, ginastored na sa lawas ta as fat.
2: Dako chance nga
3: pagtambok.
2: Inom giga DTX 500, kag Mighty C, dako na mabulik. Kalabanan sa buyon, sa paa, bilbil, guya, kag bukon ang tubo. Dara ng storage, Sir Boy. May kundra lang. Ang hindi makita nga tambok, Sir Boy, ang delikado. Ang sobra nga fat, ang ginadeposit man sa imo nga mga organs. Like, imo ataybi. Fatty liver ka. Kag mismo sa imo heart. Amo na, Sir Boy, ibagid ko makainom ka DTX 500, makainom ka Mighty C kada adlaw. Bangon ina, ginapataas ni ang imo nga metabolic rate.
4: Wow.
2: Dasig masunog, dali.

0: mabuligan sunog ang imong ginakaon. Labi na kung tambok ka, kag palakaon tamis, ginaprotektahan sang DTX 500 kag may TC. Ang imo atay agod, hindi malikupan sing tambok.
1: DTX 500!
2: Jose Benlot.
3: Ano ginabatsyag mo sang una?
2: High blood gid ko, magasuka ko. Tason, akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500?
3: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
2: magino? 3 times a day ginakon ang DTX.
3: Okay.
2: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
2: 180 over 100.
3: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
2: 120 over 90.
1: DTX 500!
0: Simple lang ang solusyon.
4: Mm-hmm.
0: Hindi magdamo kaon. Intermittent fasting.
4: Okay.
0: Skip kaon. While okay. Skip kaon, inom sa imo nga DTX 500 kag may TC. Kag, syempre, consume ka mga good fats nami na yan after intermittent fasting.
4: Mm-hmm.
0: Butong, avocado, nuts, MCT oils, D3 bio.
4: Mm-hmm.
0: Pwede na. Limitahan ang pagkaon sa mga may added sugar. Exercise gid. Importante na kung gusto ni mo ma-correct imong pagka-obis.
4: Mm-hmm.
0: Inom DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Kung damo ka pa, taas ang oxidative stress.
4: Mm-hmm.
0: Amo na ang agapala na kitang imulawas. Ito yung bottom line man lang na, Sir Boy, still oxidative stress.
4: Mm-hmm.
0: Free radicals. May mga studies nga ang oxidative stress pwede makatrigger sang obesity by stimulating ang pagdeposit sang white adipose tissue kag ini ang naga-alter sang food intake sang tao. Kung nagainom ka DTX 500 kag may TC, Sir Boy, kadadlaw,
4: mm-hmm,
0: malayo ka sa uncontrolled eating.
4: Correct, no?
0: Isa pa sa mga causes ang obesity, Sir Boy, ining gitawag problema sa insulin.
4: Mm-hmm.
0: Di isa sa mga function ni insulin amo ang pagsugo sa mga fat cells to store fat. That's why may mga pagtuon nga naghahambal nga ang insulin ang may causal role sa development sang obesity.
4: Mm-hmm.
0: Di isa, no, pa may inom DTX 500?
4: Mm-hmm.
0: Sobra na gid ka katambok? Wala pa ka magtambok?
4: Tumang
0: inom ka na.
4: Inom na.
0: Mm-hmm. Ma-inom ka DTX 500 kag may TC kung nalikupan na mga fat cells mga vital organs, subong na. So, kung gusto mo makontrol ang imo nga food intake, mag-intermittent fasting, kaon sang good fats, exercise, DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw, tandaan, makahalit sa lawas ang sobrang tambok. Go for a loss weight program, mag-DTX 500, mag-may TC, and start repairing the damage sa imo organs nga nahimo sang sobra katambok.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the life.

0: ang kakampiyon ng estasyon sa Kaliwatlan. 94.5 KFI News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag dagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ato-ato ang Eye Care Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio
0: yumay Visio.
1: Ang Visio
0: yumay D3.
1: Mabakas, mga buti ka.
0: D3 Bio.
2: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma nang gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio
0: yumay Visio.
1: Ang Visio
0: yumay D3.
1: Mabakas, mga buti ka.
0: TJX 500.
3: Ako si Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom TJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
0: TJX 500,
1: mabalik sa mga butika.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
1: TJX 500,
0: ikaw ba na ang may diabetes?
1: TJX 500,
0: ang TJX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo
1: kag kontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: TJX 500,
0: sa rikas
1: epektibo.
0: TJX 500.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.

0: Ang inundan nga no, daghan mong sakit, kay daghan mong kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
1: Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
2: Ako si Anika.

0: kasi epektibo.
1: Mighty Safe. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Sa mga butika.
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, mag-apos

0: ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
1: Nagkapangita ka pala sa food supplement ng aparato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
2: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kumpleto sa mga suplemento.
2: Klinika DTX 500,
1: Klinika D3 Bio,
2: Klinika Sport Bionics,
1: Mighty

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Ano ba lang neuropathy? Amo ni neuropathy ni. Amo ni siya ginamaksak. Ay, dugaman. Wala nga akong mga kamot. Ang akong tiil, doon may gatuslok-tuslok. Ang akong puntas, ang kamot ko, doon may dagagom. No?
2: May gakama nga subay.
1: May gakama nga subay. May
3: gigigil. Ang lahat na matabo, sir boy, kung hindi nakabatsyag ang imo. Ano?
1: Amo na ang lain sa
3: ang imo nga nerves. Siling sa, uy, nalapakan mo ko gali.
1: Natunok na ko.
3: Natunok na. Tungod kang kabanglanan, taas ang imo blood sugar.
1: Correct. Number one, gid.
3: Isa malang gid ka paguba, sir boy, ang sobra nga exposure sang blood sugar sa imo nga mga nerves. Kaya dapat ya, hindi na yan mag-stay sa imo dugo. Dapat ya, ito na natanin sa selula na gahi mo na nagatong.
1: Correct. So ano ba lang cause ng neuropathy? Number one. Number one, ginimensyonan na ni Doc Lamil is diabetes. No? That's why it's called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imo viral load. Yung isa ka virus.
3: Dapat atake na sang kwan sa imo nga nerves.
1: The nerves, mga Epstein virus, virus na. Taas ang imo Epstein virus. Number three, you are a alcoholic, meaning to say adlaw-adlaw ka gainom.
3: Isa so, paano makabulig ang D3 Bio, sir boy?
1: Paano kabulig ang D3 Bio? Number one, atake ang sa mga diabetic retinopathy. Asa diabetic neuropathy, panubuon ang imo blood sugar.
3: Kontrolon niya.
1: Kontrolon niya imo blood sugar. Paano?
3: Grabe no? I-control niya imo blood sugar para hindi maglala ang epekto sa imo nga nerves.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom pa ni

0: isang D3Bio, tatlong abisis sa isang kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas, mangabot ka!
2: Paano makontrol ni D3Bio? Through its medium chain triglycerides, okay, ang imo blood sugar. Number one, it delays your ingestion or your digestion of carbohydrates. Hinay-hinay-hinay niya.
3: I-correct niya ang insulin resistance.
2: Correct. Kung
3: nakainom ka D3Bio.
2: I-collect. Panamiyon niya man ang imo insulin sensitivity, no? Matang maging sensitively what ang imo insulin. Kasi, duha na ginhimo niya. Ginpanami niya ang imo insulin. Gindelay niya ang imo digestion sa imo stomach. Meaning to say, jutay lang ang glucose. Kaya pag abot sa glucose, jutay, sakto lang ang insulin, dulong dayon.
4: Ay, pag sir, kung naka D3Bio ka, huwag ka gana mag-kaon. Dobusog ka bla.
2: Exactly, Doc Sam. Because your D3Bio has medium chain triglycerides and gahatag instant energy. But there's more to that, no?
3: Kabalo ka, sir, boy. Ano pagin namin sa D3Bio sa mga neuropathy? Ang pinakabudlay, gid kung mag-edad ka na, pag may neuropathy ka na, isa sa mga problema, sir, boy, nang manghihi ka na lang sa, no?
2: Oh, hindi mo na makontrol,
4: hindi
2: no?
4: Makontrol,
2: no?
4: Pag-i-hi.
3: Why na? Patay ng nerves nga gakunik sa imo brain kag sa imo nga urinary.
2: Why na wiring?
3: Take na. Note. Ang nerves may ara myelin sheath. That myelin sheath, kabalaw ang composition sa sir boy, it's fatty materials. It's
2: correct, no?
3: That D3Bio na may ara good fats, ganaris na siya.
2: Correct.
3: The more nga madula na ang myelin sheath sa imo ano, daw kuwani mo ang nerves daw kurente bla.
2: Kurente. Patanta wiring mo.
3: May kuwani.
2: May covering D3Bio ang gagcover sa
3: nerve. Tapos sa sulod ana may dendrites and ang isa axon go
2: roson. Axon dendrites.
3: That axon, ang axon amo nang dagko nga fibers. Ang dendrites amo nang gagmay.
2: Gagmay.
3: Ti kung puno ka sang D3Bio, sumanaris ang imo nga nerve sir boy. Once nga manaris ang D3Bio pa lang sa imo nga tinae, ga-produce na to sang B vitamins.
2: Correct. That's the main.
3: Ginaris gid niya ang imo nga nerves. So kung permi ka ga D3Bio, ganaris ang imo nga nerves, hindi basta-basta patyon sang glucose. Kung naka D3Bio ka.
2: D3Bio ka.
3: Take note, isa sa mga kabangdanan nga ang gakaguba ang imo nerves, atakihon sang kagaw. Talking about kagaw, para dili mataki, expert da ang kwan.
2: Amo na yung D3Bio. D3Bio.
3: Antibacterial, antiviral, antifungal.
2: Antifungal? Tanda-tanda, no? Antiparasitic. No?
3: Amo nang bintahan kung nakainom ka sa ang D3Bio, yung mga pinaka-importante.
1: D3Bio!
5: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
1: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas, mga butika. D3Bio! Health News! Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging tagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Upod natin sa aton nga programa sa impormasyon sa ikaayong lawas, si Brad Paul, kag of course si Sir Boy Solweta. Diri natin pag-istoryahan, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course, mga suplemento nga makabulig sa aton maging healthy. Bawal magkasakit. Sige mga friends and relatives, ano ang dapat naton himuon kada aga? Kinanglan ta mag take sang DTX 500 of Dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course D3 Bio, kag ang aton nga klinika Spore Biotics. Mayong aga mga partner, Sir Brad Paul, mayong aga sa imo, Sir Boy, mayong aga man.
2: Mayong aga sa imo, Engineer Ronnie Albao, no? Sir Boy Solita, mayong aga, tatlo kita subong. Sa aton mga tigpalamati, mayong aga sa inyo. Istoryahan ta today, ano ang ginatawag nga tumor.
1: Mm-hmm.
2: Tumor o bukol. Kag paano ka mabuligan ni DTX 500. Himaloon ta kung ano ang kinalain sang tumor, ano ang kinalain sang cyst, ano ang kinalain sang cancer. Ini anong tawag sila tanan? Kag paano ini nagatuga, kag nagasugod sa lawas ang tumor. Kulol ba, an engineer, may bukol tubo sa lawas mo? So, istoryahan ta karon kag kaupunta sina nga diskusyon si Sir Boy Solweta. Ako si Jim Paul Inaloso. Boy, good morning.
3: Good morning, Sir Boy.
4: Jim Paul, good morning, engineer. Bayong aga sa aton mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, of course, ang aton KSS supporters and Slow Lab supporters, mayong aga sa inyo kabay pa kampyon ng lawas kay naka DTX 500, no, amo ninyong sekreto. Kung gusto ka maghubin, kung gusto ka protektado ka o maghagan-hagan man ang epekto sa imo bisyo, sa imo pulaw, sa imo tanan-tanan ng mga negative, ng mga tawag sa ganin, mga health threats mo sa imo lawas, may mag DTX 500, the super antioxidants that protects your cells from oxidative stress causing premature aging o dali ang pagtigulang sa imo selula. So kung gusto mo maiwasan na layo ka pa sa diabetes kay may ampalaya extract, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas, para makabatok, para makaprotekta kontra sa mga mikrobyo, kontra sa mga anomalies, no? Sa mga ginatawag ng mga cancer forming cells, no, para makabatok ang immune system, no. Karon i-discuss na ato upod kay Sir JP. And of course, kung gamasakit ka na, nakasulod na mga mikrobyo nga gadalas ang trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, kung ano pa dang masakit, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio. And of course, kung gusto mo superb ang imo mata, hindi ka pasakon matipara, ang 45 pa na, nagsugod na konti para, ha?
1: Uh-huh.
4: Mag eye care drops, no? Ining eye care drops will basically protect your eyes from ginatawag natin sa mga oxidative stress, may ginatawag ng mga toxins, mga forms nga gapa blur sa imo vision. So gusto mo nami ang imo mata, lalo na if you read every day, lalo na if you use your eyes every day, kunta using your computer and your tablet, mag eye care drops. Tandaan ang ngalan, eye care drops available na sa Mamon pharmacies and leading drug stores.
1: Ano nagligad ba Sir Brad Paul, nagpromisa Sir Boyo, matagaan niya kukuno sang eye drops nga ginambal niyo.
4: I care. You don't care. I care, of course, gaanta ka na.
1: Okay, thank you in advance. Pero may mga nagambal bla nga.
2: Oo, kinangla mo na kay mga gaka-appreciate mo. Sumong kapalaw ay nagid. Oo. Daw may buro ng mata mo. Mga sa una, daw gwapa po to sumong doon. Hindi na. Storyan tang tumor, engineer.
1: Aha. Uh-huh.
2: Kung magambal ka tumor, amuning bukol gatubo sa lawas mo, pinakasimple na gid lang.
1: Uh-huh.
2: Magambal ka nga tumor, nagatubo nga bukol sa lawas.
1: Pero may magambal si Mrs., niya tanan kwa o nilang bukol-bukol, pero ang kay Mr. nga bukol kung kagahon, hindi lang pag-dula, Sir JP.
2: Aha. Uh-huh. Mm. Saktan gid. Daw lugits naman nang bukol si mo, daw naman iban. Anyway, engineer, tumor amuning bukol siling gugatubo sa lawas. Imagine na bala may matubo nga bukol sa okay na tubo bukol kisa sa imo nga pan nga
1: maskulo
2: panit o di
1: okay.
2: Ka. Oo. Ito ba si hubag lang man. Pero kung tumubo ang bukol sa imo kolon,
1: abaw, oo.
2: Tumubo ang bukol sa imo tinai, tumubo ang bukol sa imong atay,
1: uh-huh.
2: Tumubo ang bukol sa imong kidneys, tumubo ang bukol sa imong utok. Naguro, mabalkagin nga taugon mo, tanan nga mga anghiles mo. Kululbaan. Kululbaan. Now, diri kita nay sa mga klase sang bukol. May mga bukol, hindi tanan nga bukol, siling ko, cancerous. Tan. May magitubo nga bukol, kinimo sang doktor, nalantaw yun na anay.
1: Oo, ginakuan
2: niya. Kisa ginaikapikap niya. Oo, ginapalpate niya. Kisa ginapa-ultrasound niya. Ultrasound anay. Magamba ka binga bukol engineer, it could either be unay nang i-rule out hindi dapat cancer.
1: Okay.
2: Kay ang bukol pwede siya mangin cancer.
1: Okay. Kung hindi magapan.
2: Magambal ka nga ang bukol cancer. Kung mangin cancerous ang bukol, kung ini siya ang aggressive nga nagadako,
1: gadamo
2: kag magametastasize.
1: Okay.
2: May ara sa kapabilidad nga maglapta.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Now, ang staging sang cancer, kung hindi ko magsala, Sir Boy, amo ni siya ang buot silingon kung mag-stage 4, malapta na, metastasize na. That's why mambal siya.
3: Metastasis na,
2: oo, no? Oo, nag-metastasis na, that's why.
1: Nga nagalaton ka pang laton na.
2: That's why stage 4 na siya.
1: Uh-huh.
2: Kung stage 1, stage 2, why panikayo ka pang laton?
1: Okay.
2: Doara pa lang sa specific location niya.
1: Mm-hmm.
2: So magambal ta again nga ang tumor abi, general term ni, nga buot silingon, bukol.
1: Unwanted nga bukol?
2: Bukol, oo. Pero, ano klase bukol, tiyan mo na, hibaloon asang doktor.
1: Okay.
2: Inibala cancer. So, hindi tanan nga bukol o tumor, cancer.
1: Ginabiopsi pa na, sir.
2: Ginabiopsi pa.
1: Okay.
2: So, kung magambal ka nga bukol at tumor, it could either be cancerous, o munang cancer,
1: uh-huh,
2: or non-cancerous. Ano ni ang non-cancerous? Isa na dira, mayuma.
1: Mm-hmm.
2: Ang mayuma is a tumor, pero almost always, hindi siya cancerous.
1: Okay.
2: Oh, hindi siya cancerous. Kay kalabanan, 90% of myomas, ang tawag ni abi sila, fibroids, uterine fibroids.
1: Okay, do,
2: hindi
1: mga...
2: ni saya cancer. Galing, pabayaan mo ni, true to all tumors, madako nga madako nga madako, hasta nga daw kalalaw na nakadako sa tiyan mo, ikamatay mo man.
1: Correct, correct.
2: Kay magapang na to, matinapik na to sa imo ibang organs, i-compress yung organs mo, ikamatay mo man. That's why, engineer, actually, 70 to 80% of women magkakatubuan mayuma, no? After 50 years ang edad.
1: Mm-hmm.
2: Usually, do amo nang trending subong. Amo na nga dapat sa mga babae, inom gi kamo DTX 500 para malikawan ta ni engineer.
1: Correct, correct. Oh.
2: Inom ka hubin ka pa. Indi kay pag 50 mo mag-inom mo. Ara na na ang susceptibility mo ga taas pag edad mo mga amo sina. Now, ari pa di na-discuss tanang nga hindi tanan nga tumor o bukol cancerous. May iban benign.
1: Mm-hmm.
2: Isa sa mga benign, amuni ang mayuma. Ano pagid ang iban? Cyst. Magambal ka nga cyst, laban na binga tumor is mas ang masya composed of tissues. Magamba kaya nga cyst, fluid.
1: Mm-hmm.
2: Fluid ang unodya. Kwan inang ano bala, hindi ya bala tissue, kundi it could either be water, could either be
1: pass.
2: Ano pada o pus. So cyst dawag.
1: Okay.
2: Now ang importante engineer amo ni kanami tani ko ni follow up ni Sir Boy si Ditribayo karon ba. Mm. Ining role of apoptosis, apoptosis.
1: Mm-hmm.
2: Apoptosis kay dapat ang imong cells kung naguba na siya, nagtigulang na, dapat may cell death, ina.
1: Okay.
2: May ara siya program cell death nga siya ya mismo ang mapatay sa lingon niya.
1: Okay.
2: Malysis na siya, abi. Matunaw siya. Ang aton immune system, may ara man role nga sila ni ang magapatay sa mga tigulang na mga cells and useless nga mga cells sa lawas.
1: Uh-huh.
2: Oo, ginakuha, ginascrap nila na kung anong pwede pa magamit.
1: Tapos may ara man reproduction dayon sa mga new cells.
2: Uh-huh. O galing may mga cells kita nga lain ang ila tinutuyo. Amo na ni nga nadula na pinanas nilang ilang nga program cell death.
1: Mm-hmm.
2: Oo. Why hindi silang patay? And they continue to thrive. Amo na nga gatubo ang bukol, engineer.
1: Okay.
2: Kay ginasurround sila sa immune system naton. That's why nga gahimo sa isang ila man niya nga compound.
1: Sa, Sa ila koloni.
2: Oh, may ila sila koloni yung pound amo na engineer. So nagsugod gid ang mga Bukol sa abnormal nga selula.
1: Aha.
2: Paano ga abnormal ang selula? Either pollution sa ginakaon mo da nga mga chemicals. Ano nga chemicals? Preservatives.
1: Mga toxic yan.
2: Oh, preservatives. Mga chemical nga ara ginagamit sa mga frozen food.
1: Okay.
2: Mga canned foods. Mga ano pa, ang imo nga sigarilyo. Mm-hmm. Chemical sa salin sa sigarilyo mo. Asbestos can cause lung cancer.
1: Correct, correct.
2: Oo. Kadamo nga mga lead, ang lead ba lang? Mm-hmm. Mercury can cause cancer. Ang lead, pagid, ining tingga.
1: Tingga, oo.
2: So, kadamo sa mga causes nga magka-cancer ka. Radiation. Radiation can cause cancer. So, ang pinakanami, proteksyonan tagid ang aton nga cellular engineer.
1: Mm-hmm.
2: Para wala bukol-bukol sa lawas, mag-DTX 500 ka. Because again, ang bottom line, nagasugod ang bukol sa single cell nga nag-abnormal. You have trillions of cells in your body that needs protection. Isa dira sila mag-abnormal. Tikadasig niya mag-divide.
1: Dala sa atanan.
2: Ang isa ka cell mangin dua. Ang dua mangin apat. Ang apat mangin walo. 8 becomes 16. 16 becomes 32. 32 becomes 64. 64 becomes 128. 128 becomes pila?
1: Millions na after some time.
2: 256.
4: Ang ito ginausal ko mo, 256 plus 256.
2: That's already around 512. Mental na yan. 512, 1024.
4: Sige na.
2: 2048.
1: Dugay, dugay.
2: Ikaw may mamagutong ko.
1: Dugay, dugay, trillion ng mga cells ang napitwan.
2: In other words, engineer, ang point is, nagadamo nga nagadamo. Damo nga because of multiplicity cell division. Mm-hmm. So nami engineer alagaan tagid sir boy ang aton nga selula. Amo ginapinaka bottom line, paano alagaan? Well, science would tell us kinanglanon ta sang antioxidants para buligan aton selula.
4: Prevention.
2: Your best defense is antioxidants. Kay para nga ang imo nga selula hindi ma-expose sa oxidative stress that causes gene anomaly, cell damage kag iban pa. So dapat paano? Uy, nung kaon permi utan. Amo na ambal permi sa mga doktor, kaon permi utan, kaon prutas because antioxidant and fibers ang inakuha tada. Fibers sa utan agud siligan nya tong imo nga tinay, hindi ka to magka polyps, hindi ka magka problema, hindi ka magka colon cancer. Antioxidants makuha ta sa prutas kag utanon, taas nga antioxidant pagud may aratay pang bato. So kun da lang alang tada, DTX 500. Kagparisan gid permi sang Mighty C, your strong immune system defense, dapat may Mighty C kagid para nga bakod ang imo nga immune system. Disiling ko na, for your best defense against cancer is nami nga diet.
1: Okay.
2: Healthy diet, exercise, iwas bisyo, timprano tulog, hindi magpa-stress, okay? Hindi mag-expose sa kagulingon mo sa mga harmful nga mga substances. Hindi kada magsagay painit kay because ang init can cause cancer man sa skin. Tanan likawan mo ini, bisyo, exercise kaon, live a healthy life. Iwasan ang bisyo. Hindi yung pa-stress and take a lot of DTX 500 religiously every day kag magparisan mo sa Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Let's go sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
1: Before si Sir Boy Silueta, may mga sayings bala.
2: Okay.
1: Kapag malusog ang pangangatawan,
2: Bikwanay, anin mo ang butas kung walang papasok.
1: Kapag malusog ang pangangatawan, mas masaya ang samahan. Amo kinanglan ta, maging healthy kita.
2: Ano to liwat?
1: Pag malusog ang pangangatawan, mas masaya ang samahan.
4: Marini sa famous man nga anong saying alin kay DC.
1: DC.
4: Kapag tumibok ang puso kay Donna Cruz.
1: Kapag tumibok ang puso.
4: Anyway, no, moving forward. Kanami isang lecture ni Sir JP nami ginpapasan.
2: Namo na ginaulat ko gid.
1: So apoptosis
2: ang role ni Ditribayo.
4: Okay. Doon na encourage ko magap mo. No, so nagkanto ni Sir JP preparado sang iya cancer lecture.
2: Memorize na na iya.
4: Gingaan niya ko sang ginatawag niya.
1: Impromptu.
4: Pangpagana ang
1: hindi na impromptu. Kaya reading ka naman. Hindi na impromptu. Kaya reading ka naman.
2: Memory na iya.
4: Pangpagana, kung anong naman bala mabulig ni Ditribayo, kung iupod mo ang Ditribayo sa DTX 500,
2: wow.
4: kontra cancer.
1: Oh, correct, correct.
4: Again, ang amon din mga produkto nga tawag ni Super Trio kay may mga synergistic effect ni they help each other and enhance magditribayo every day. No, hindi lang kontra tangkaso ubosipon kagilanat para ma-check man mga anomalies nga ginaubra sang at ang ara sa sulod sa lawas ta. Kung gusto mo protektado ka, healthy ang imo cell life. Ha, layo ka sa ginawag nga tangkaso ubosipon kagilanat nga dala sang mikrobyo kag it could also prevent na the formation of cancer cells na migid kung gainom ka D3Bio. Gusto ko mag-ayo, mag D3Bio.
1: Salamat Sir Boy, ang D3Bio makabuligid pero kinanglan naman healthy nga lifestyle, mayo nga tulog, kaunsing healthy foods Sir Boy, exercise, kag i-manage mo ang imo stress. Amuning kinanglanong gid naton Sir Boy, pero mabuligan gid kung mag-inom kita sang D3Bio adlaw-adlaw. Sige. Before anything else, Sir Boy, kinanglan taman maging healthy ang aton nga skin. Dapat pugi ta, medyo maganda ta, kag maayo ang aton appearance, Sir Boy. Kinanglan maligo kita adlaw-adlaw gamit ang DTX Beauty Soap. Sa DTX Beauty Soap, te ara Sir Boy, ang mga suplemento kag mga antioxidants dira nga makabulig sang aton skin, moisturize pag maging healthy, Sir Boy.
4: Kay nga, kay may VCO nga kaya tapdaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag mga skin diseases, mga unbone psoriasis or other fungal and bacterial infection including your pimples, ha? Kaya ni kwaon sang VCO tungod sang iya nga tawag nga mga antimicrobial properties kakasman ang mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga body odor. That's why mag kun ini nga habon ginusaan mo ang DTX Beauty Soap, Beauty Soap everyday, layo kadayon nga magbaho ang imo lawas. Kay mismo ang source ng pagbasa mo lawas, gintap na sing ining habon. Regarding beauty properties, kampyon. May papain nga gapaputi sing imo skin, may ara guava extract extremely rich in vitamin C that amplifies the whiteness of your skin by improving the production of your glutathione level. Dalanda na ang imo ang production sang tungod sa vitamin C sa guava extract, ang production sang collagen that helps repair your skin. No, lalo kung nga punggod kita, kita mo nagpali ng punggod mo, dugay kumakuha ang pali, basi kulang ka sa collagen. That's why you could avail of that by using DTX Beauty Soap. Mumot ka na, hamis ka pa sa DTX Beauty Soap.
1: Pero kinanglan naman Sir Boy, ining speaking bila sa body odor, labi na gid sa aton nga ilok Sir Boy. Mm-hmm. Mostly causes ini sang aton balhas plus ang mga skin bacteria. Of course, for ventilation, mainit nga panahon Sir Boy, kag ara hormonal changes sa mga aton mga binata bla Sir Boy, ti ara na obesity isa na cause ang aton nga body odor labi na gid ang aton mga ilok. Pero ang solusyon ta sini Sir Boy, kinanglan ta maggamit sang Clinica Diofresh. 48 hours na protected ka, no, before anything else, tinluan mo anay imong ilok Sir Boy, ha? May anti-perspirant kita nga ibutang or ginawa natin dyan nga deodorant ining Clinica Diofresh Sir Boy.
4: Kaya may VCO man yung kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas yung tawag nga underarm body odor, you know. That's why this deodorant Clinica Diofresh gives you 48 hours of freshness. Gamat na matpaputi ang imo skin sa imo ilok, kay rich in vitamin E ang VCO nga sa Clinica Diofresh, no? So if you want a natural deodorant that gives you 48 hours of freshness and the confidence you want, mag Clinica Diofresh. Kung gusto mo yung nami man niya ang imo, kuha ang imo nga tawag nga health sa imo eyes, mag eye care drops. Ano nga eye care drops ni kampiyon kini sa mata, not only that it helps your eyes clean itself but also it contains minerals and vitamins and nutrients needed for you to maintain the health of your eyes. Pero na, may pang mo vision. Layo ka sa pagkaburon. Ando si engineer ka, layo pa lang. Makita ina kung medyo kangay-angay ka. Hindi. Kung ikaw, naka-eye care drops.
1: Okay nang lanta. No? Maging, daw hindi bila dry bila Sir Boy ang aton nga eye. Kinanglan, kaon man ta kung mga healthy foods man Sir Boy.
4: Kanami, mas carrots. Eye care pa magambal ka, eye do ka lain how. Ha? Pero anyway, no, kung besides eye care, nami gidya kung gapangapi ka.
1: Correct.
4: Gapangapi ka early in the morning or before nga you eat your breakfast, depende na sa imo mood, no, iban kapag pagana anay. And remember, it is in the morning na pinakataas ang oxidative stress level mo. Kaya halin ka sa tulog where your body repaired itself. So you need nga masilhig mo na ang tanan nga oxidative stress na or tanan nga free radical sa imo lawas.
1: Sa Balizer Boy, aga pa may gapanuktok na, gapangita na sang DTX coffee mix. Mm-hmm.
4: So what is the best way to remove those oxidative stress? Mag DTX coffee mix. May DSE, super antioxidant from DTX 500 that basically help remove those free radicals in your body, lowering your oxidative stress level early in the morning. Ang nami pada, kampiyon ng sabos ni may chia seeds gangatin lo sa imo colon para layo ka sa colorectal cancer, no? So duwa ka kahit therapy ka. So nagnubugid ang imo probiotics population sa imo chan, ha? So pigaw ng imo metabolismo, pigaw imo digestion, pigaw ang pag-harvest ng mga antioxidants kag mga vitamins sa imong food.
1: Mm-hmm.
4: Dapat mag-clinica probiotics, 80 billion colony forming units of spore forming probiotics helping working together, no, in improving the reproduction of your gut derived B vitamins, B1, B2, B3 to B12, and of course your happy hormones, your serotonin, dopamine, and oxytocin, muni ang gapanamin sa aton mood, no. And of course ini mga B vitamins hindi lang ninami sa mga ugat-ugat mo para layo kasi natabang ng neuropathy, nami man sa imo brain health. And of course kabalo naman ta mga happy hormones na muna ang ginahimo, muna ang gapalipay sa imo, no. And pinag-importante kita yung for me, nami imo digestion ko naka-clinicas probiotics. Nami ang imo metabolismo ko naka-clinicas probiotics. Kag sa mga babae, kampiyon ang paaman sa clinicas probiotics. Gaamat-amat pa. Amat-amat naman ni Wat Hamot. Ha? Ang medyo nagbaho nga flower.
1: Uh-huh.
4: So kung may mga melon amoy ang mga flower dyan sa mga girls and sa mga misis na kapamati, amoy yung sabat, no, mag-clinicas probiotics. Basically, ginabalik yan yung natural flora sa inyo da, sa inyo da flower para magbalik ang normal scent.
1: Ang introduce ko man, Sir Boy, extend food supplement for men.
4: Mm-hmm.
1: Mayo ining supplement para mag-increase ng atong libido. Sexual desirable, Sir Boy.
4: Mm.
1: Best supplement pin ni para sa atun nga stamina kag energy, Sir Boy. Ti para sa mga lalaki, labi na gyud sa atun mga senior citizen, inang mga nagalaylay kay nagadunglay nga junior, Sir Boy. Kinanglan magauntay. Magamit kita sa Extend Food Supplement for men, safest ini para sa mga male enhancement supplements, Sir Boy. Natural testosterone supporting habit, Sir Boy. Ginapanami ang mga testosterone level naton sa mga lalaki dira nga 40 and above ang edad. Mag-extend food supplement for men, nami isang daloy, isang dugo, ang dugo nimo amo ang pinaka life kuno sang tao, Sir Boy mo.
4: Mm.
1: Ha? Ang dugo kay nga kun wala ang dugo, medyo hina ang manoy naton, Sir Boy.
4: Siyempre, ara ang sekreto tanan sa dugo when it comes sa ginatawag ng kapasidad sa lalaki, no, in performing loving-loving. Mag-extend food supplement. Pero kung gusto mo namin yung blood flow, pwede man ka ginatawag nga magpamasahe adlaw-adlaw. Ang sekreto sa masahe, sa wala man sa masahista, ara sa Balanios, dapat DTX liniment oil ang sana, oil lang bayan, kampiyon ng hagod ang ginahatag sa tired muscles. Kung mga kasukasuan mo da, no, para makuha na ang inangin habang ginahimas ka na, ginamasahe kada
1: sa
4: DTX liniment oil, no, kampiyon man ng aromatherapy. So kung may mga medyo may mga biyahilo ka, ang gilingin-lingin ng ulo mo, simutan mo lang ang DTX liniment oil, matamat ga relax sa imo brain. So kung gusto mo kampiyon nga Balanios, mag DTX liniment oil ang sana, oil ng bayan.
1: Galing, Sir Boy, uras ta medyo bitin agad ay mo mga parting words, Sir Boy.
4: So hindi kita maglipat, no, adlaw-adlaw mag DTX 500, the super antioxidant para hubin ng sinila, hubin ng sir, ang gatawag, hubin ang tsura. Mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system nga matamat ka paputi, nami tangang imo skin. Mag eye care drops, no, ang eye care drops amo ni ang ginatawag naton para maandaman ta aton mata. Mag usa sang eye care drops with all the minerals and vitamins vitamins for your eyes para layo kasi nga tawag ng mga anomalies sang imong mata. And of course, kung gusto ka mag-ayo, kung tatangkaso, ubo si Pon Kagilanat, mag D3 Bio. Ako si Boy Salueta Gambal. Good morning, God bless, and start your week right.
1: Okay, Lunes nga adlaw subong, in behalf ni Doc Ramil Oy, atong pinalangga nga CEO, of course, ang Vice President sa Operations, Sir Eljan Castanyo, kagang aton nga SM, no? Station Manager, Sir Rods Palma, ako naman, si Engineer Rony Albao, i-albao mo. Salamat sa inyo pag-upod, kabay ngang Diyos magpakamayo sa aton, mag-ayos ang tanan naton nga balatian, sa tanandra nga Barangay 35, nga mga senior citizen, mayong aga sa inyo, tanan-tanan.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health expert. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag dagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Eye care gold capsule, ang kapsula nga gitunghut obra para sa mata, mas epektibo pa. Eye care gold capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism kag glaucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa

0: C3 Bio.
1: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
2: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Visio. Ang Visio. Yung D3 mga butika DGX 500.
3: Ako si Albert nga taga-dumagit. Ako po nga akong mga TL o mga kalakit ili na pagadungog na po sa DTX 500. Akong gindouble dose mga kakapsul sa buntag mga sagadi. Wala pa'y bulan nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DGX 500 mabali sa mga butika. Mataas bala ang ibu blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds ganagapanupo kagakontrolar sa ibu blood sugar. DTX 500 Asalika Epic Tibo. DTX 500
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

0: Food Supplement for Men.
1: Usi Junita Gabakulod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, ga, kabasa na naman?
2: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Ang bata mo bala daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon. Kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.

0: Formbiotics, ang best friend sa mga kababaihan.
1: Formbiotics,
0: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
1: Formbiotics,
0: dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Formbiotics.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na kung ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakang sa mga kutika.
5: Nagkapangita ka pala sang food supplement nga barato, de kalidad, gag-aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Deltanativo, Medicina, and Wellness Center.
5: Kumpleto sa mga suplemento.
6: Clinica DTX 500.
5: Clinica D3 Bio.
6: Clinica Sport Biotics,
5: Mighty C,
6: DTX Coffee Mix,
5: Free Bio Coffee,
6: DTX Beauty Soap,
5: DTX Herbal Oil,
6: Clinica Day of Fresh Roll-On,
5: and many others.
6: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
5: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
7: You're listening to 94.5
8: K5
7: News FM.
8: K5 News FM.
9: ¡Campeón, campeón, campeón, campeón!

0: Ramil Uy. TTX 500.
1: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsa ko sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati na mo nga may TTX 500.
2: Sa kapila ka maginan?
1: Sa pilmero katatlo, sa subong kaduan.
2: Subong kamusta?
1: O ay niko ginabatsa maskin gamay.
2: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang TTX 500?
1: TTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
0: TTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Makabulag ba ya ang diabetes? Base bilang taas sugar niyo, bulag ka mo bala, no? Istoryahan ta na karon, upunta siya ng diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes, amo ang pinakamataas nga incidence sang blindness sa mga hubin nga pangidaron, Doc.
4: Grabe, no? Wala lang kita kabalo sa feeling, Sir GP, sang isa kabulag. Sigurado ko, Sir GP, hindi gid mahapos bato nun eh.
3: Oo, gusto. No?
4: Okay lang tani kung pagbugtaw mo bulag na. Mm-hmm. Tuloy lang na bulag ka tungod sa diabetes kay why ka kainom DTX 500 kag may TC or pure C. Imagine bala, hindi mo na makita imong kabataan, hindi mo makita ang imong mga plangga mo. Hindi sakit kung halin pa sa mga bata bulag ka pero lang nakita mo imong mga plangga sa kabuhi mo kabataan taposan gulpi ka na bulag tungod sa diabetes.
3: Tapos na bulag ka biga may pabata mo. Tapos ultiro na, ala ti paano ano na insura ka bata ko, no?
4: Amo na ang gitawag masubo nga kamaturan. Adlo kita mabulag pero wala ta mahadlok magkaon todo sang tamis.
3: Amo na
4: damor nga tamis, damor ang tsansa nga mabulag ka. Amo ginipirmen nyo paminsaron. Damor nga tamis kaunon mo, damor nga ang tsansa nga mabulag ka. Bisan pa may diabetes ka, kag na-diagnose na ka sa doktor nga diabetic ka, hala, sige gyapon kaon sang tamis, inom gyapon soft drink sa GP. Ang question, gainom baka ni DTX 500 kag may TC or pure C? Gagari pa, nugunan pa sila magbakal DTX 500. Pero wala man nugunan mag-inom soft drinks. Nugunan magbakal may TC kag pure C. Nga mutani na makabulig nga magdubo ang ilang mga blood sugar.
3: Oh, gusto correct gi doc, no? Nanugunan magbakal sang DTX ug may TC, pero wala man nugunan ang ilang mga mata nga mabulag.
0: DTX 500.
5: 27 lot, 57 akong edad.
2: Ano ginabatsyag mo sang una?
5: High blood gid ko, magasuka ko, dason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pag tumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka
5: magino. 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
5: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imo blood pressure?
5: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
0: DTX 500!
6: May budget sa JP sa tamis pero sa DTX why isang budget?
4: Ang magiging ng tao, no? Doy, bakal na mo na DTX pure sick at by TC.
3: Ang diabetic retinopathy, Dok Sam, Dok Ramil, or pagkabulag bangod sa diabetes,

0: mo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessel sa aton mata nga nagaresulta sa pagkabusulot sang ugat, pagdugo, grabe ka dugo, gigil isusulod ha, o kon retinal hemorrhage nga mo naman ang nagaguba sa aton vision o kon pananawan. Kag kun malala na ang kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible, mini hindi na mabalik dok, no? Kun mabulag ka bulagin.
1: Kung may kumpisa na bakal ka bag umata ka islan mo.
0: Wala na chance ang mabalik
1: pa. Na mo. Ang problema lang sa diabetic retinopathy, Sir GP, amoy ni nga hindi mo may baluan bla. Diabetic ka na pero amat-amat na galito ginakapatay ang imo mga nerves sa imo sa imo mata. Te, way ka balo? Uli na? Nabulag ka na ya? May baluan na nimo kay nga diabetic retinopathy kung dopigaw na imo panlokal.
0: Sugod na buro na, no?
1: Gaburo na.
0: So, munang masubo actually, Doc, no? Kalabanan, uli na ang tanan.
1: So, kung diabetic ka, hindi pagulatan nga magburo ng mata mo. Kontrola. Inong bisan, GDTX, inong ITC.
0: Bisan hindi pa dok diabetic ha, pero parents mo, nabulag, nautod ang tiil, bakit sa diabetes. So good ka na.
1: Ti, amo na, nga adlaw-adlaw gid inong GDTX 500 kag ITC para hindi ka mabulag tungod sa diabetes, Sir GP. Grabe ka epektibo, Sir GP, ang ano, ang GDTX 500. Ginakontrol niya imo blood sugar, kag kadamo na sang diabetic ko nga nag-inom GDTX 500 nga nakontrol ila blood sugar.
0: Agree ko da, Dok.
2: GTX 500. Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
0: Sugod lang nag-inom ka
2: DTX 500.
0: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
2: Almost 3 months na.
0: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
2: 3 times hindi.
0: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the

0: ang kahampyon ng estasyon sa Kalibuatlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old.

0: positibong nga kombinasyon. Magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatino sang imo atay.
0: Basta tino nga tay.
1: Happy kanunay.
0: DTX 500.
1: Masaligan.
0: Epektibo.
1: DTX 500.
2: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
3: Pimples at rashes?
4: It's DTX 500 mo na yan!
3: DTX 500!
4: Ito ay may antimicrobial property
3: na nakatutulong sa pagtanggal
4: at paggaling ng pimples at rashes!
3: DTX 500!
4: Highly recommended
3: ng mga eksperto!
4: DTX 500!
5: Mabibili sa mga butika!

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si Bibi, masami ko din na allergy. Kimagwa lang ko kagmanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya.
0: Mabakal sa mga butika.
4: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
0: Extend Food Superman.
5: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, ukgid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman.
6: Sport Biotics, nagin updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sport Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sport Biotics, you're always in good health.
0: DDX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, saka sales rep.
8: So na,
7: good name, magid ako sa akong body odor.
8: Buya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong,
7: sadya nagid ako sa budig sang DDX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka nagputik, gid akong nga panit.
7: Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
0: DDX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum.

0: Tara sa natin ang ating memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika. Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Bionics, Mighty Seed,

News FM Cagayan de Oro 103.9 K5 News FM Bacolod 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga

0: Plano. Kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, pag namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapot ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang ganyan carots.
4: Hindi lang carots, mga doktora.
0: Informasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
2: Dok, asna ko, tani nga kong magkaon, kumalot, galingin tayon ang akong ulo.

0: sa ikaayong lawas.
1: Mga suki na to, nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Informasyon sa Ikaayong Lawas. Kung hindi magalipat, mag-DTX 500, no? And ugali ang painom sini sa kada adlaw bago din niya makabulig sang dako sa imo, especially kung nag-edad ka na. Istoryanta ka ron ang mga how to stay fit, no? While you're aging, no? Staying fit at old age. Ina atong pag-istoryan timing ara si engineer. Ako si Jean Paul Hineroso, kaupod naton si Engineer Ronnie Albao. And of course si Sir Kevin Bigay ang aton nga registered medical technologist. Para sa aton nga DTX 500 health alert, istoryan ta ang aging, how to stay fit while you grow old, no? Pinaka-importante sa tanan, pinaka-basic yun, Engineer Ronnie Albao, in staying fit while nag-edad kita is exercise. No? Exercise. Pag gusto ka na, Engineer, kung ano isugpon mo sa prefix na, importante may exercise. No? Kung dugangan mo na S, importante may exercise. No? Muna importante yun, no? Ang exercise, abi, Sir Kevin, makapasiguro nga aton nga circulation is active. To stay inside the house kag couch potato ka, hindi ka maka-burn calories, no? Without burning calories, ini siya ang ma-deposit as fat sa imong lawas. What else? Ang imong lungs, hindi siya ma-exercise niya ang iyang full capacity.
2: Ang iyang pag-expand.
1: Hindi. So, ara ka lang sa regular lang, normal lang. Ang imong heart, hindi siya ma-exercise ang sininga muscle up to the maximum. So, meaning to say, kung hindi siya na-condition for that, gamay mo sa uli nga trabaho, ginahapo ka na. Because, why sa maanad sa extra nga load. No? So, konsige kasi ni, I'm not saying a couch potato kagit, but what I'm saying is, example, office worker ka. Halim mo sa balay, sakay ka sa imo sa lakyan, pag abot diri, pungko ka sa computer, off ka alas 5, sakay ka man sa lakyan mo, abot mo sa balay, kaon ka ng tau TV, why ka git sa exercise for the day? Why ka makalakat kayong parkingan mo, lapit lang sa office mo? So meaning to say, you do that for 10 years, for 20 years, ina makahatag sang damage sa imo. That's why kinanglanon gid mag-elkon elderly ka na, mag-exercise gid engineer pa sa kinahimo ni engineer.
3: No? So, dapat lang. Parang, mayong sirkulasyon.
1: Oo.
3: Actually, Sir GP, unang taon ta, like example, last 1980, ang mga elderly, mga 300 plus million lang. Pero subong yan, 900 million, sobra.
1: 1980s, ano?
3: Oh, subong 2000 labi, 2000 amuni. Mga 900 million na mga
1: if your engine. Data is correct, it could mean several things. Una, Sir Kevin, siguro basi nag-okay ang aton nga medical facilities,
3: correct.
1: Lawig kakabuhi sa tigulang kay imbes nga mapatay sila maalagaan aton. Ano pa?
2: Kag in addition bala sa GP, ang aton nga mga old age, hindi na sila mayo kagwa sa balay. So nagdugang gid ang ilang sedentary lifestyle.
1: Oho. Ano bala ang mahatag nga benepisyo sang exercise sa mga tigulang? Una, it will keep your bone and muscles and joints healthy. Kadua, malower nimo ang imong blood pressure kung nag-exercise ka. Ikatatlo, mamanage mo imong stress, no? Manami ang imong sininga mood, mapagwa mong mga bad hormones mo. Now, maganhagan ang epekto sa anxiety kag depression. What else? Malower ang chance nga magka-heart disease ka, ma-improve ang imulang capacity, ma-strengthen ang muscles, ma-improve ang stamina, and what else? Least likely ka magka-osteoporosis and colon cancer, and ma-avoid mo ang diabetes. Now, ang diabetes, Sir Kevin, this is the most part sang mga diseases of the old age, arthritis, diabetes, heart, stroke, bangod, engineer, nagatigulang ng aton nga take the diabetes away. What else ang mabilin? Gatigulang imong blood vessels. Gatigulang imong heart. Gatigulang ang imong lungs. Abi mo, Sir Kevin, hasta subong ang siyensya, hindi pa makibalo. Gatigulang ang tawo. Ang ila sina, may isa kami katanda nga professor sa nursing, Sir Kevin. Ambot ko na you came across sa iya. Ang yamba lang is, there is one theory sa cells. It's all about cells eh. Ang theory is self-limiting theory. Self-limiting.
0: 500.
4: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
1: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
4: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo ka

0: 500.
1: Ang mga cellulamis mo, may certain time sila. Na pag abot sa 50 mo, ma-diminish ng ilang
2: production.
1: Production.
3: Less self-regenerating.
1: Oh, ga-regenerate siya but not as massive as ang ubin ka pa. That's why ang collagen mo ga pigaw. That's why ang imong panit nagakurinot. Buhay na siya, nagabalik
2: elastic.
1: Sa dati. Hindi na. Ay mo nga liver, tigulang na imagine ng liver ni Jenner, pila ka na subong si Jenner, patang tabi mga...
2: 40.
1: Oh, 40, kabi, but you look like 60? Kutang na 60, kabi, ng liver mo, Jenner, hamakon mo, anong kadikada ng liver mo?
2: Correct. Oh.
1: No? So, in other words, ang pagtigulang, Sir Kevin Engineer, is all about the cells nga nagtigulang. So, talking about pagtigulang sa cells, anong malang kapatigulang sa cells? So, pollution, bisyo, radiation, ang imo nga mga cellphone subong, natawa pala, grabe, subong mang pagtuhaw sa mga inom, sigarilyo, tanan. And ini sila nga additive process sang imo nga lawas. Ang latak sang imo byproducts sang oxygen sa imo paggamit sang cellula may ga-produce ni sa radical oxygen species ng mga ROS. It causes oxidation. Oxidation damage your cell. That's why ang management naton kung gatigulang ka na, mas nami nga punggan mo nga magtigulang man ang cellula. Let your age, let the number of years in your age be that way. Pero ang imo yung paminsaron, hindi man bata-bata, ha? And anong yung negative, Sir Kevin? Is it childish or childlike?
3: Child ang negative.
1: Oo.
3: Childish. Kung
1: no?
3: Positive, childlike.
1: Childlike, no? Childlike yung imong itsura, engineer. Hindi kayo dapat childish. Childish.
3: Galing kung may ano ka, Sir JP, kung puno ka sang oxidative stress, may mag-develop ka sa premature aging.
1: Gusto, Sir Kevin. Correct. That's why may mga tao nga 40 plang edad or 50
3: pang
1: pa
3: edad,
1: lang.
3: Pero daw...
2: 60 na.
1: Ay, grabe ang pangabudlay. Sun exposure, Sir Kevin? Sige ka painit? Gagulang ka bala. Lantawa bala ang mga... Oh, sorry sa mga traffic enforcers. But you compare sa mga classmate nyo nga wala igabulad sa adlaw. That's why kung traffic enforcer, kayo know what, dapat mainom ka gina DTX 500 for your protection. What else, Sir Kevin, ang na-notice na ton? Lack of sleep. Lack of sleep will promote damo nga free radical sa lawas. Ang mga call center agents, lain gidya, Sir Kevin, ang tulog sa gabi kag tulog sa adlaw. Hindi mo na yan ma-supplement, siling bawion mo lang sa aga. Sa aga, damo ka distractions, mainit ka panahon, magahod,
3: masanagan lang.
1: Sanagan ng imong mata, because of that reflex mo, mabugtaw ka. So, dapat naka-DTX 500 ka mo. DTX 500 is the superior antioxidant. Kung pala kaon ka prutas, okay lang man na hindi ka mag-DTX, Sir Kevin. Pero nami gid ga prutas ka na, ga DTX ka pa, pila bala ka dam, ano bala ka damo mangustin ang imo nga makaon para makuha mo equivalent sa isa ka DTX 500 damo. Ang pamangkot, damo ka man tod makaon nga mangustin, makapable ka magbakal, pero wala ang antioxidant sa iya liso aras panit. Kaya ano mo to, urabon mong panit ka mangustin. Ang source nga best sang antioxidant sa DTX 500 is the bark sang tubo. Ti kwaon mo diyang mapait nga bahin. How can you extract the pait nga bahin sang tubo sa matamis nga tubo? Laboratory process. We made it simpler for you. We make it easy for you. We put all those ingredients into one capsule to save you from stress, free radicals, stroke, diabetes, and many others.
2: Kaga, Sir JP, nakita ko, unay nag-distribute ko, yung DTX 500, number one na nga bakal subong.
1: Engineer,
2: tagi na kinanglanggid. Lagi na gid sa may mga ulo edad, Sir JP. Ang mental gid nila yan.
1: You know what, engineer? Nami man ni Sir Kevin ang information campaign. Name product recall. Mabatian nila. Sige, ay nami. Guro, testingan ko. Ang testing niya, Sir Kevin, mas powerful kumpara sa merchandising mo.
2: Correct.
1: Kay ko, nabatian mo na, yung testingan tabi. Pag testing mo, ay ka na satisfy. Hindi ka man magbakaliwat.
2: Correct.
3: Kung nabatsyagan
1: pero kung nabatsyagan mo, pagkabati mo, tintumar mo, why is it people are kept on buying DTX 500 because nakita nilang resulta, pinaka-immediate nga resulta, engineer. nami gidyay mo tulog. Sa mga hindi ka tulog, that try nyo blood DTX, nami imo tulog.
2: Kaganubo ang blood sugar, Sir GP?
1: Gusto! Kajita ka, kampiyon gidya sa jitahay ang ang DTX. Pero hindi tapakalipatan, Sir Kevin. The role of D3 Bio and Mighty C.
3: Kaya may isa ka eksperto, Sir JP.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
4: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
4: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
5: 470.
4: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times a day.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
5: 160.
4: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezon Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Ang pagka unsang prutas kag sang utan. Gis porsyento to 20% lang daaton makuha.
2: Ma-absorb
3: ang lawas. And the rest, wala ang lanon. So, kinanglan tagid mag-supplement para makuha ta ang full benefits. Ang full benefits nga makuha naton sa Mighty C, sa DTX 500 kag sa D3 Bio. Kag parisa naton maski lima ka servings ang prutas kadadlo.
1: Kung ano man ginaobran yung subong untat. Untat, abrihi ang t-shirt, simuting ilok. Kung may nabaho, na simutan ka nga medyo baho, kadto na to sa klinika namon, bakal ka, klinika, Deo Fresh. Nami sa baho, ilok, engineer. Let's talk about signs of inflammation with Sir Kevin Bigay sa Talk ni Doc.
3: Yes, thank you, Sir JP. Aton subong pag-aistoryahan kung ano gid bala ang paghubag sa aton nga kalawasan, no? So, ang kung wala ikaw ga DTX 500, ga Mighty C, kaga ga D3 Bio, ang aton lawas prone gid sa ginatawag nga infection, damage halin sa mga toxins bala nga ginapasulod ta sa aton lawas or ining mga free radicals nga ginatugas ang aton mga gawi man, no? So, lalo na kung may bisyo kita, tapos kung aton nga katigulangon. So ang paghubag or ang inflammation, isa ini siya ka homeostasis sang aton nga lawas or isa ini siya mekanismo nga i-maintainar niya ang aton lawas sa balanse. Balanseon niya. Example, ang aton nga lawas, example, may ara kita infection, ang lawas ta nag-produce ang ginatawag nga cytokines. Amo ning gina-mention per Minister Boy nga ang cytokines amo ni siya ang nag-cause nga nagahabok. Pero ano bala ang mga nagapanguna nga sinyales sang paghubag. Amo ning ginmention gina ni Sir JP, no? Unahon ta si calor. Calor or sa English ang pag-init sang panit nga nagahubag. Ang sunod ang rubor. Ang rubor amo naman ni ang pagpamula. So ano ang common sa ila, Sir JP, no? Ang calor kag rubor gainit gapamula bangod tuga ini sang lapad sang aton nga blood vessels. So paglapad sang aton blood vessels, ang aton dugo, ang pagdalhay sang aton dugo gadasig. So sa tuman kadasig naga-create friction. Muna may init kag nagapamula. Kag sa 2 month ning ka friction kiss kung why kung ano kung why kaga DTX 500 ang ugat mo da sigma gisi. Dira na ma-form sa uli ang aton nga atherosclerosis. Ang sunod naton ang ikatatlo nga sinyales sang paghubag amo ni ang tumor. Tumor or ang paghabok. Ang paghabok naman tuga inis ang pag-cumulate or ang pagtipon sang mga fluids sa dira nga area bala. Ang example bi ang na-damage mo nga area butang ta diri dabi sa imong nga butkon no. Ginhampak lang so kung pagampak niya ng ano be, perte ka tud, nag-init na, naghabok, tapos mahubag. Amo na sa. Ang sunod naton is ang dolor. Dolor or ang ginatawag nga sakit, pain sa English. Ini siya ang ginatuga sang chemicals nga ginapagwa sang aton lawas or sang aton immune system nga gina-stimulate niya ang aton nga mga nerve endings. Kay kung hindi niya ni pag-stimulate ang nerve endings, hindi takabatsyag sang sakit. Tapos ang ulihi nga sinyales sang paghubag Sir JP, amo ni ang pagkadula sang iya nga function.
1: Uy.
3: Or ang iya nga term is functionalisa. Oh. Or loss of function. Tay di ba gapula na, gapula, gainit, kaga masakit, tapos gahubag.
1: Tendency
3: mo. Gabok. Example, ang kamot mo na bali. Malos na siya sang function kaya hindi mo na pag-iuon. So, amo na isa pa gina siya sa kwan sa sinyales sang inflammation. So, ining inflammation, mayari ini siya ang aton lawas, mayara ginapagwa pagid nga markers kung paano tani mabalaan sa laboratory, no?
1: Oh,
3: pinaagi sa laboratory.
1: Mabalaan gali nga may inflammation ka.
3: Nga pwede siya magambal nga kita ga may infection or may autoimmune disease. Unahon ta Sir JP ining ESR.
1: Okay?
3: O, ang ESR or ang erythrocyte sedimentation rate. Ang ESR amuni ang isa ka test ginasukat kung ano kada sigon maglugdang ang imo nga RBC. Kay ano ni siya Sir JP nang patindugon bala ang isa ka laba nga tube.
1: Okay.
3: Tapos bantayan siya timean na siya isa ka oras. Bantayan na kung sa DN asta na naog ang imo.
1: Okay, sulion siya. Suli. O di man naog siya, tapos babaw man naog siya.
3: Lang taon kung DN asta na naog ang
1: sedimentation rate niya.
3: Ang imo nga mga blood cells o kay ga separate ni siya mabilin sa babaw ang
1: plasma.
3: Daw plasma, ang plasma daw mantika na bleyo. Diyon ang pula nga parte ara sa dalom. So ini siya tungod nga ang fibrinogen or ang rason nga nagabilog ang aton dugo, nagasaka ang iya nga level. So ang gakatabo ang aton nga mga blood cells ginabugkos niya. So amo nagabugat. Kay dapat ining dugo tagalutaw-lutaw. Galutaw-lutaw man sila sa plasma mo. Kaga hindi sila kwan ng bulagay sila ya.
1: By the way, si Sir Kevin, sa mga way kabaluwa, Sir Kevin is a medical technologist. Ang magiging trabaho niya. Kaya gina-explain sa bang ni Sir Kevin, ang component sa dugo, basi matingala sa blood.
3: Dyan.
1: Ang component, ang dugo may mga component. Hindi kasi sila nga dugo na dayon. May plasma, may red blood cells, may white blood cells. Kagano pa Sir Kevin gani?
3: May platelet.
1: May platelet. So gina-explicar sa bang Sir Kevin, kung ibutang mo na ang dugo sa malaba nga tube, ang plasma mabilin sa babaw, malugdang to ang red blood cells. Ginaputos ang fibrin. Sige, so amun agaling nga test Sir Kevin. Paano mabalaan nga may inflammation ka?
3: Mabalaan ta na Sir JP kung may inflammation ta sa dira nga test kung ang ila resulta sobra sa 20 millimeters mercury per millimeters per hour.
1: Per hour. So meaning gina-estimate no? Ginalantaw ang ginatakos man gali Sir Kevin.
3: So kung mag butang tabi mag 25 ka, 25 as tabi 60 no? So may inflammation.
1: So meaning kung taas ko na inflammation, madasig sa gali maglugdang.
2: So hindi na sila gid makita mo na dayon physically nga may habok, may kung sa dugo mismo, dra mo ma-determine kung sa sulod sang lawas mo, may ara inflammation.
1: May mga signs ang doktor, engineer . Kung ang palpable, anong itawag kung makita, Sir Kevin?
2: Visible.
1: Palpable, no? kung mahikapan niya, hmm, may mga infection abi sa lawas or mga inflammation nga hindi mo makita, hindi mo mahikap.
2: O internal. Hmm.
1: O that's why nga gina, ang ina nga proseso, ginambali Sir Kevin, somewhere in your body may has inflammation. Uh-huh. Kapin pa autoimmune disease. Hmm. Amun ang ambali Sir Kevin.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galing nung loko, naibaluan ko ang taas. Nagali akong blood pressure. Bayan ang paninisis ng D3Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagbubo na akong blood pressure.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga butika! D3Bio!

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas mga butika.
1: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, One Kyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ang sunod tanga test, Sir JP, kag-engineer, amo naman ni ang CRP test. Ano okay. Yung CRP test? C-reactive protein. Amo ni siya ang kwan. Ini naman saya, ang C-reactive protein, isa ka protina nga ginatugas ang aton nga atay. Nga nag-circular sa aton nga blood plasma. Or ang puti nga bahin sang aton nga dugo. Nagataas ini siya kung may ara kita chronic inflammation or infection. Diri na naton ginagamit ni siya sa pag-diagnose or ano bala nang suspect sa ang doktor sa rheumatoid arthritis kag lupus. Ang sunod naton nga test amo ni ang lactate dehydrogenase test or ang LDH. Ining LDH, isa naman ni ka-enzyme. Ano naman ining mga enzyme? Ining enzyme, amo ni sila ang nagapadasig sang proseso bila sa aton lawas. Amo ni ila purpose. So may ara kita sang lactate dehydrogenase nga gina-require sang aton cellula para i-convert ang sugar into energy.
3: Hoy!
2: Manasa. So makita na siya sa sulod sang tissues kag cellula. So kung may ara kita sang inflammation, 'di ba? Ma-inflame mahubag lamang kung may ara pagkaguba sang cellula.
3: Osto.
2: So kung guba imo cellula, ang ini nga enzyme magwa sa imo dugo. That's why gataas ini siya. Ang normal diri naton nga value or ang normal nga levels ng LDH naton nag-range ini siya 140 units per liter of serum hasta 280 units per liter. So sa isa mo ka litro nga serum dapat may 140 to 280 ka lang. Ang sunod naton is si calcitonin test sa JP.
3: Nadamo gali mga test na
2: procalcitonin test ginaproduce ini sa sang ginatawag naton nga neuroendocrine cells sa aton nga lungs sa aton baga kag sa aton nga intestines ginapagwa ini sila sang neuroendocrine cells sang aton nga lungs kag intestine lalo na kung may ara inflammation nga ang gintunaan nga ang kabangdanan amo ang kwan ang bacterial infection. Amo na siya. So ang paghubag diri na naton makita hindi man ni siya kisa Sir JP hindi ni siya ano mo hindi mo ni siya mabatsyagan ang paghubag sa sulod sang aton lawas hindi mo siya makita hindi mo man siya mabatsyagan pero kung lala na, dira mo na siya mabatsyagan. So, ginatugan yung mga pagubag sang aton nga stress, bacterial infection, hinaimo nga immune system, may autoimmune disease ikaw, kagakaon kita sang mga
4: anti-inflammatory.
2: Gakaon kita sang mga inflammatory inducing foods. Mga pagkaon ba lang nga nagatuga sang
4: pagpalala pagid. Nagapalala pagid sang inflammation.
2: Lalo ng mga processed meat. Kalamay, pagkete amo ginang ang main culprit gid sang tanan no. Junk foods mo pagina engineer so paano tani malikawan ang mga pagubag? So pwede tani pwede kita kakaon sa mga anti-inflammatory foods. Parehas bisang
4: kamatis.
2: Kamatis, oh. Utan, prutas, kag avocado, kag ang D3 bio.
4: Correct, isa gina. Ano olive oil, isa pagid ka mga pwede nga ma-take naton nga anti-inflammatory food. So available man sa aton kag ining D3 bio. Maayugid.
2: So ano ba lang ari sa aton D3 bio no nga ginapong ganyaning aton nga ang paghubag or gina buligan niya nga magkupos ang paghubag sa aton lawas. It's because may ari kita sang ginatawag nga lauric acid sa extra virgin coconut oil, isa kasahi sang medium chain triglycerides nga nagatapna sang pagdamo sang bakterya sa aton lawas. Virus kag fungi. Ini nga mga mikrobyo amo ni silang makatugas ang pagubag sa aton lawas kay ginaguba ni nilang aton nga selula. So dugang pa dire ang aton nga D3 bio ya. Luwas may extra virgin coconut oil na kita, ginpaamanan pa kita sang vitamin D3. Nga ang vitamin D3 amo naman ni ang maka panubo sang level sang inflammatory cytokines. So ara bala may duwa ka naka component nga nagabuligay sa pagbato sang inflammation. Unlike sa plain D3, isa lang.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.

0: get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty Sibo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga doha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
1: Ka! I-shoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Sa mga butika.
7: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
8: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
9: Clinica DTX 500.
10: Clinica D3 Bio.
11: Clinica Sport Bionics,
12: Mighty C, DTX Coffee Mix,
13: Free Bio Coffee,
14: DTX Beauty Soap,
15: DTX Herbal Oil,
16: Clinica Deo Fresh Roll-On,
17: and many others.
18: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center,
19: may free check-up ka pa
20: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
21: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center,
22: Eye Care Gold, ang superior eye formula.
23: Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract.
24: Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin.
25: Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan.
26: Eye Care Gold, ang superior eye formula
27: para sa epektibo nga kombinasyon.
28: Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold
29: kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops.
30: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
31: You're listening to

0: sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Well, mga ka-K5, ito oras alas 4.39 na tagahon. Good morning mga ka-K5, gising na!
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
0: Michael Solorio
2: sa Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Good morning mga ka-K5. Medan nga agahon sa ating mga tagpagamati sa Kabilugan niya, Banu at Kalibog, Kabilugan niya, Provincia at akin. Good morning. Good morning kayo tanan-tanan mga negosyante, mga nanay, mga tatay, makaroon nga managkapamati sa mga karadyohan. Good morning. Makita man kita sa Bilugan Kalibutan pag sa ating official Facebook Live. Programs das K5 News FM Kaliboy. Follow, like, and share para maging updated kita sa ating mga balita, lokal ang mga balita, national, pati sa ating mga international nga mga senaryo.
0: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Good morning sa ating mga tagpagamati, sa ating nga masuki nga mga negosyante, mga driver, timprano pa nagabugtaw, no? Ibang anik, kaina pa ako nag-chat, no? Anyway, good morning, kid. Ano rata niya mga balita at mga informasyon ninyong anchorman sa Talasay, K5 Michael Celorio. Makaroon niya, September 23, gutaan na. Ilang tulog na lang, Oktubre, gutadayin mga ka-K5. Sari nga pag ililiba, ano rata niya nagapaw ng mga balita, rata niya mga nagapaw na makaroon niya mga official headlines. Una kita makaroon sari nga mga headlines sa mga balita lokal. Banuay Kalibo, ag Provincia Takgan. Huwait sindikato i-droga sa noo sa PDEA sa ginhiwat kahapon nga madak. Municipal Anti-Drug Abuse Council Meeting. Kaso i-dengue nakakalarma, munisipyo dapat magpatigay nita koordinasyon sa mga tag-ana itiugta. Tama ra, may existing ordinance kita eh. Tatlong individual dakop karon sa marijuana sa Banwa Tangalan. Construction worker nga estudyante gintawan ni tabulig ni Mayor Jury Socro. Ewa tayo mo okay, kabaton itayang 20 mil nga sa PBBM Scholarship Program. Ay, kung kanyo, taging tao, ay, tinawan ni Mat-20 mil ni Mayor Juris. Mayatan man yung mga balita ang polis. Mayatan man yung mga balita sa ating Newsom Department. Sa ilo sa mga balita nasyonal.
0: Kampiyon na istasyon, K5 News FM.
1: Pagsakit produktong petrolyo ginasaligan na stapa sa buga ni Disyembre. Boy, mayad! Investigation sa ghost internet project suportaha ginasuportahan it palasyo ba tagam ko higmang flood control project at anaro may ghost project gali pati internet. Balitang abroad, presyo it diesel nagsaka pagbaligya it daya karon nga Amerika ay plano na ng pundohon bisan sa mga kaalyadong nasyon. Nagpaabot nga El Nino mas grabe kaysa nagtaliwan yung mga dinagon. Dahil mga balita, mga ka-K5, ginatod ka ito ni DTX Coffee Mix, ang healthy nga klase, itka pinakakapi ka, nakadetox ka pa, may chia seeds, may ampalaya, may DSEG, may sugar, sugar cane extract, sang kamapait nga party, tubo para masukwando mga diabetes. Mabakal sa klinika, de alternatibo, medicine, annual center, Refender Building, as may ni Avenue, Kalibo, Aklan, sa Prente, dating Garcia College of Technology, mga pitman sa EBL Sports Complex. Una kita sa mga headline, mga balita international, balitang abroad.
2: Balitang K5 sa
1: Balitang Abroad, mga ka-K5 Diesel, na pinaka-importante makaroon niya produktong petrolyo sa bilog na planeta, according sa report. It's so expensive that some Republican wants President Donald Trump to stop exporting it to friends and allies, mga ka-K5. Do yun, pero masubo. Ano ko, no? Ay, bisan, disyembre may produkto man sandara nga mga produktong petrolyo ng Amerika. Bisan kaapin, ni plano tamo ko ng pundon do pag-export. High diesel prices are killing farmers' income, Republican Senator Chuck Grassley posted on X last week, calling for an embargo on diesel exports. Samtang roan ng congressman ito si Congressman Borsche, at Tennessee Republic talk to the House floor last week, flanked by a billboard declaring diesel prices are out of control to introduce legislation that would ban diesel export. Mga ka-K5, pati taga Louisiana nga governor naghambaong ginman, mga ka-K5, nga whose state is home to some of the biggest oil refinery in the world has called for a 90-day ban on U.S. diesel export, mga ka-K5. Doon taro malisod eh. Ano ko na to? Andang mga official ito mismo sa Amerika naghambang i-banan naman na natin ito. Ano ra, governor, congressman, i-ban man na natin 90 days, di naman na natin di export do kanya ra. O, pag inatawag ng export, baligya. Pag inatawag ng import, gabakay ka. Medyo mauron doon para maintindihan. Ay, kat, mahal tama ng mayad. Agbase, mana ko. Siyempre. Ha? Bisan alay nga mga nasyon, abimana. Ay, doon yung mga fight, mga daya, mga barko nga, mga aircraft carrier doon na Iran nang ginagamit karon diesel. Pero bukod diesel nga pares, yasa ginagamit ng sa mga siyakin. Kundi itang magagko, kat na mas malapot. Kasi sa daya karon nga sa raw nga materials itaron daya karon nga diesel kasi medyo gutay gat nimo tanawon nabasa karon eh. Pero kung umagi mo sa oil refinery, pito ra na karon nga ano ra magiging produkto dayon pag ina-refine dayon may oil refinery, no? Pag may oil refinery pati ro daya nga mga gamit sa pag-obra mga plastic nga mga bangko karon gali ginabuga sa diesel. Sa daya nga raw karon nga materials ita diesel nga ra. Pagkatapos pati ro dayon ginatambak sa mga pero sa dahon natin nga rin, nakita ninyo rin kada yung mga asfalto. Di karoon na produkto man nun gali. Ay doon nakita nyo na ginobra DPW siyang siging tambak sa karsada. Maabot nga niro oras makang rubagay sa binit karsada. Yung mataas pero karsada kisa ng bintana. Tanawar mo sinaunang bagay ka to. Sa binit kat highway kay Star. Ah, mataas pero karsada sing sagong. O, di baga? Ngani, hay. Makaroon doon, hay, nagabatsyag bisan do Amerika. Samtang, doon natin yung mga balita, pag-abot matana, sondaya karong panyempo. Nag-develop makaroon yung El Nino, mas mabaskog pag mas mainit. Ikumpara kung nagtaliwan karon yung mga dinagon, iwa pa nag-abot daan nga peak. Ura ng pinaka peak na nang pinaka baskog na kainit yun ta. Oh. Developing El Nino becomes strongest on record weeks before expected peak. Oh, doon mas mainit imaw mga ka-K5. Tema balita ginatod ka to ni Texten Food Supplement for Men, manggaranan sa amino acids at fine to nutrients kasang kapanit makarot at klabo waska nga makabulig para masolusyonan ang frigidity at erectile dysfunction. Nagapataas man it potensya ag passion, mapagaki man akong mapababayin, nagatama Texang enerhiya, nagapataas man it libido, nagatama ni Texang performance. Babakay sa Klinika de Alternativo Medicina ng Walesander. Iagdiamang sa Refender Building of Smaini Avenue, Calibo, Aklan. Prente dating Garcia Khaled sa Technology ang magapitman sa EBL Sports Complex. Daya sa inaway nanda sa abroad. Pero anat ang domino effect kay bilog ng kalibutan naman. Tanan nga nasyon sa bilog ng kalibutan, gagamit ito sa produktong petrolyo. Agroday nag-ilinaway nga ramakaroon like sa Middle East at Amerika. Pareho sa mga giant oil producing countries sa sandaron. Pero Pilipinas, uwa, ay kay, kita gasinaga, pero ako magsaka ng presyo. Sige, tapa man na ng gira rito. One time kami, istorya ko niya na may isang kasoldado, ano yung tako na anong nasyon matara to. Ay, Hilimacho, inigoy mo kwan eh. Inigoy mo, it's sniper eh. Hilimacho ni Mau, tagda mo sa ospital, tika ba yung mga rao? Banana, kung tama na, before man na I die, ay. Kunta, I could kiss man na di, ano, the flag, my beloved flag. Maharuan ko gulang, kunta man na raakon nga bandera ka among nasyon. Ba't yan itnar, ay, mapagad ka gining mana, sir. Iya man na sa pisngi kang buli, may flag naman ang tato, agro flag man ang tag-inyo, gina man ang flag. Ay, bago ka man namamatay, pagbigyan paroon, talang manaroon ka rasang buli. May tato, naman ang flag eh. Do tanaw, soldado ba? Guwapa ron, nurse man. Naibisan nagatika ron mo, higa umang-umang ron mo, itaro, rikato sa... Inalson ko, nurse man na ng uniforme ang pinakita. Sos, nakatibak. Kaya ba, may tato, tara, buli, matun yung flag. Ay, sige yan man na sir, ibasi, bugto pa rin ginawag, hindi ka pa katapos. Ay, hindi, pinaharo rin. Mag, tara, okay bang. Mga pilat ang segundo siguro. Gahangos-hangos man naman. Hamba, nurse, ay tapos ko man na sir. Isang bilog pa kunta man akong hinyo. Nurse, ano man na? Pwede man nang umatubang ka kung makakiss man ako sa among presidenteng may bungot. Nga ni Rotawa, abusado gida yun. Paro kong sa plug, pati sa presidente, maro ka ba? Kay Jenny Herbacio, good morning Sir Mike, good morning man ha. Sir Jackson, Kade Terrazona, good morning. Benji Antara ni Kagoy, good morning sir. Pabati man kami sa Lapnag Banga, permigid ka pamati kimo. Good morning ma'am. Valerie Tolio Mabinay, good morning kay Fai Mike, watching from Riyadh. Uy, kumusta ka man sa Saudi? Kasi may nabasa akong report, international nga tumiyo, tinira mathotir o dayang mga, dayang oil refinery at Saudi. Anyway, sarang nga pagpadayon, sa ilo kita sa ato nga mga balita. Balita nasyonal. Pagsaka ita presyo it produktong petrolyo ginasaligan nasta sa buwan ni Disyembre ba mayad gali ay Ginoo ko isin paalin na tagita kara agwa tagasaka rosweldo it mga Pinoy tapos may habasa pa nga na kaina nga 33% kuno sa mga Pinoy according sa survey gapating ganami ro ekonomiya kuno. Actually, kung ako, nakakabasa ako. May una ko namat nga, nabawasan na po ang numero ng mga Pilipinong nagugutom. Mga hababasa kong headline, tagbugo. Hindi, makon mabawasan ba siya? Namatay sa gutom, no? Iba? Magkapanayin na pagsaka, makaroon ito, produktong petrolyo hasta at Paskwa. Oo, halas at buwa, Disyembre. Sunod sa Department of Energy, ang sa makaroon ay wapasan na nakikita ang indikasyon nga pwedeng magnabado pressure at oil products sa pre-war level, maskapin nga padayon man gyapon na pinalay tensyon sa Dayakarong Middle East, ang pagnaba itaga it piso mga kakaypa.
2: Alita ang kakaypa sa umaga!
1: Bukong tabi na to, control dun eh. Dugangan pa nga. San wa matangan ni Jera, ay produktong petrolyo kada Martes, nagasaka, res banwat kalibog sa Pilipinas. Wapat Jera ron ha. Ngawa katingkan. Anyway, sana makaroon nyo pag padayon mga KK5. Iyan kita sa ating mga balita lokal.
2: Balita KK5 sa umaga.
1: Ay, good morning. Abot, kay Sir Isagani Retiro, Sir, good morning. Oo, aga Sir Jack Socate Terrazona, good morning. Oo, aga Norayang Rakay, Mr. Edgar Egasensa, Sir, good morning ha. Good morning kay K5 Mike sa balitang K5 sa umaga. Good morning K5 Michael Silori. Watching now and listening samtang nagahigop it mainit-init nga dita ex Coffee Mix. Pareho kita sir. Oh, ako tasigo tao hindi na mabuhi kung what kape. Anyway, sana makaroon yung pagpadayon. Makaroon, harat aron manami. Oo, ay bukod manami tara, isa banwa tangalan. Kasi rin ang pagpilit mga PBBM scholar. Ay huwag ita triklamo. Ay, hato man ka, B.O., kita ko sa interview ni K.P. Bilros, may sa Kugun Liso, may itong gareklamo man. May nag-chat man ka ako niya ni Ngarang at taga Banwat Balite, nagareklamo man, ay tao, naka-schedule man, Mindona, mapa-interview man, ay nano, tara, naging obra ko mga kapitan, nga ra. Ay, may guidelines, kinyong ginpapanaog raton nga di ILJ. O, pares ka raro, dayang school, dayang, sangka, ilo ha, tapos ay construction worker, wa man ang dapat, ito's paningayan, wa man man, ay mahitawi it. Scholarship program mo ba 20 mil? Ilo nga ni. Ay tao ko na ano matadoraso at barangay council abi mana. Ay ilo tapos ay self-supporting pa. What ay tao eh? Ah, pagkasayod ni Mayor Joris, ah, haraman na kimo, haraman na 20 mil o binuligan na ni Mayor Joris. O ay di, lipay taron doon nga, aron doon ay. Medyo takon maroon taron mga mayor ay. Ano man abir ibang mga kapitan nga may guidelines sa ginasunod. Pero di kara sa kaso it sa paningayan. Wag kita kasi kung ano ro anda nga kaso kara matuwahitaw iya. Pero sa ibang mga kapitan niya to nga igtot sa mga ungat kagawad, mga SK kagawad, very good gida ba? Hay kun indi pa madayon do election hasta pa 2028 do pagtiis kanyong pumuyo sa inyong very selective ninyo karon nga pagtawot ayuda. hindi man na kita malista sa ayuda, pero kung sa lista sa purga, igto kita. Saban mo tangaran, tangalan, klaro ro pagpili ita PBB, PBBM scholar, no? Gina-implementar sa banwa tangalan, ay what, unga it barangay official, nga nagakip sa listahan, ag what a truffle, o mga drawlats, o toss coin. Dugin mo sa mga barangay sa banwa tangalan, nagpili it limang kamang college student, nga ag magabato nitig 20 mil sida, gumit bawat barangay makikinabang program, right? Ginabang ni Mirjin Fuentes, matapos sa maghimo o lokalng gobyerno, klaro nga sistema para masiguro maayos at transparent nga pagpili at beneficiary paagi sa executive order. Pwede gali. Iyan mata sa kalibo, manyanit at reklamo. Tangalan, wa man, ay sa iba't ang banwa. Pero sa banwa't banga, may ato man, may sakugon leso nga to, may aabot ang gareklamo. So na sa Committee on Education, no, di karabi sa executive order ra, ginbutang di karon do qualification ng mga requirements ag deadline ag scoring system para sa aplikante. Ay kanamiton. Sa Committee on Education sa kada barangay, iyaron sa executive order ang ginpagwat di ILG. Sige ni ra ako nitong bungahan nga tay. Sa executive order, may executive order number haraw, nabuitan ko ay 2026-038. Di karon may guidelines. Aga dapat do kada barangay may anang Committee on Education nga dapat ha imaro magapamahala sa seleksyon. Kita siguro Committee on Education. Pwede naman na sa unga ni Muramari nga. Atong kaibang kagawad niya to ha. Ayo umanan hamba ni kap. Akon man yan imana. Para mana ay harat man ay kita tagagi mana. Tapos nahuya karon. Ay di karat sa banwa tangalan na miton ta. Committee on Education kada barangay. Ay may una tang anura. Magapili ta ag samtang municipal committee matanahay nag-review sa kriteria, scoring, ag guide sa mga reklamo. May kang tanan sa aplikante. Sa kriteria, makabuk at 20%, makabuk 20% do 4th or 5th year college student, 15 points do 3rd year, 10 points do 2nd year, ag 5 points do 1st year. Ikaw namin itong daraan ng pag-ubra, oh. Medyo sa ano, takanami ta. Anyway, gindom, andaman ka rin agin na konsiderahan man, do pamilya, academics, academic performance, a posibilidad nga ma-drop dahil sa kakugangan at kwarta, scholarship status, kung may una karon nga maigmanghod nga awa nga, ang maigmanghod nga nakatapos sa kolehiyo, iyaron sa guidelines. Nga ni ginsunod yun at tangalan. Ay, di what that problema? Sa guidelines, abi, priority gidana, iya sa guidelines ay sinya nirang hararara. So, iya sa akong bungahan nga raway. Iya di kara sa, ano ra, sa guidelines mga ka-K5 hay. Daya gid ang nakabutang ho, klaro ha, which is saludo kita sa banwa tangalan na. Di karaya nakabutang riyan mga ka-K5 ho. Di, ginhambay na ako niya itong 20 points of 4th year, 5th year, no? Kung pang limang dagon ng kurso. Tapos ay, raw academic performance, posibilidad nga madrop, nakabutang ang biriyan. Incoming 4th year college student do Sambilog Superiority from vulnerable household at risk of dropping raw nga hindi makatapos iya ginbutang man itang tangalan ha. From a family with no members who have completed tertiary education, iya mataas man do puntos kanda. Oo, may kita mo gid lang ron. Pagkatapos ginbutang mananda nga may dugang man nga puntos kon ikaw ron abi man ay solo parent ka agwa kad ginikanan o PWD ay sa paningayan nga ray sugod gid akong tay bakon taga tangalan no. Samtang mas mataas man do puntos it mga pamilya nga awa it unga nga nakatapos kolehiyo. So insakto gid atanan sa guidelines da ILG. Saludo kay Mayor Fuentes ha. Balita KK5 sa UMA. Ay araw, klaro gid ha. Kung may una man nga magparehas o magpatas o score it aplikante sa academic average, sa paggamiton nga guidelines sa pagpili ay mas mataas karong grado. So, no, kay Mayor Fuentes, may pilang kamaungay at barangay officers na nag-apply, pero kuli ay binawi rin ang application dahil nga ni uwa ginapasugting nga makasugod. Bisan sugod pa sa qualification. May igto nga ning ungat official, ha, barangay official gali nga, ano ra? Sugod sa kwalifikasyon ni sangang ungat official uwa gin batuna oh sa ibang barangay sa batan niya to ay hauna pa tur ungat kagawad baton. Ay tama bagaron sa atan nga pagbalik dog naton nga balita wa pa kita makatapos panwat kalibo uwa kara ita sindikato droga pati ro probinsya ta kansono sa madak meeting kapon balikan daron tapos amot mga reminder standby
2: K5 sa umaga.
0: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: tayo.
3: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio!
4: Yung may Visio!
2: Ang Visio!
4: Yung may D3!
2: Mga buti ka.
5: Mga dugang pa nga binibisyo kung gainom ka D3 Bio.
6: Ang nami sa D3 Bio, Sir Boy, is that latent tuberculosis kaya niya.
5: Correct.
6: Mag-win niya say when you say latent tuberculosis, amo ni siya, tanan abi kita dok, kapati kita nga may tuberculosis kita ya. Tanan kay common kayo eh.
5: Ang inormant
7: Inbisig ta.
6: Sang bata ka pa, ginalukan ka sang may TB, huwag ka kabalo. Pero bangod nga, gadidi ka pa sa nanay mo, puno ka sang monolaurin, hindi ka sarang si TB. Karon ara lang nagapundo sa lungs mo, mahulat na siya, very opportunistic, mahulat si Mycobacterium tuberculosis nga magpigaw sa immune system, huwag atakihon
5: niya ka.
6: Hindi magulat ta.
5: D3 Bio.
6: D3 Bio will hunt them and
5: hindi lang si monolaurin ha, ara pa si monocaprilin nga kaya balon ang ano.
6: Kang nami si Abido, cellulite ang ginapangita, yung kinaproteksyonan niya. So, matultulan niya kung diin man gapanago sa lungs mo si Mycobacterium tuberculosis.
5: Kung inom ka sa imo 6 months nga medication, wala gina problem nga mag-inom ka D3 Bio. Kasi wala na yung contraindication. Napariho lang ka bala, nagkaon data. Nagkaon, nag-osang sa ano, sa...

0: Ang D3 ba, Sir JP, sa mga nagkadto sa gym, bala? Oh. Hiling magkadto sa gym. Mm-hmm. Kaya nga man, ang D3 ba, yung ang MCT sina, nagbulig sa aton para magdamo ang aton yung energy.
1: Mm. Ay, kapit. No?
2: Gainit ka pa.
0: O, gainit ka pa. Tapos
2: nasig mo ito na ang bas mo. Mga sobrang atambok.
0: O, mga buyon mo, abi. Mm. O, ang mga kalabanan, ginahandom sa ginatawa na gym, bala? Mm. Tunawon ang ilang stored fats.
3: D3 Bio!
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistance. Nagaluya ang akong pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal, sumang muti ka.
2: Te, mano pa kamo? D3 Bio na kamo ah.
0: Energy ang,
5: ako may anak ko yan.
2: No? Nanoy mo sa Raboya.
5: Uh-huh. Ang namian ko gidyo sa D3 Bio, kay maputiktahan ko mga pinalangga ko sa kabuhi, biskan immunocompromised sila. Mm. So, mo nga panahon, pandemya, sabo mo ang pinaka-prone gid for infection, mga diabetiko, mga hypertensive, ang may mga cancer, ki-weaken ang ila immune system. Mm. Pero ang D3 Bio yaway da ialabot. Mm. Biskan weak ang imo immune system, putiktahan ka sa D3 Bio cause it is an independent killer of viruses, bacteria, and fungi. Why siya labot? May masakit ka. Ang iya lang niya makakita ko di virus, sulod patyon ko. Mm. Without the help of your immune system.
2: Galing kayo butangan ni mo D3, imo D3 Bio, mm, mabulig din mo immune system.
5: Correct.
2: Pero hindi matamaan.
5: Hindi matamaan. Mm. No? No. Meaning to say na, biskan ano ka immunocompromise, biskan nagbulig pa si vitamin D3 mo, ang monolaurin, ang monocaprin, ang monocaprilin nga ana sa D3 Bio matabang gidya si inyo.
2: So D3 Bio has anti-inflammatory substance.
0: Mm-hmm.
2: Nga kaya niya i-correct ang mga inflammation nga gakatabo sa imong lawas.
0: Oh, budlan
2: te, prostate problem be, prostatitis, kaya na niya.
5: Kaya.
2: Ang mga paghubag sa tuhod, kaya niya.
5: Kaya.
2: So anti-inflammatory, grabe ang kuan mo inflammation, sir boy. This is a secret killer. Mm-hmm. Way kakabalo tingala ka. Kadamo mga pain nga ginabatyag mo sa lawas, way kakabalo kung diin naghalin ina nga pain. Mm-hmm. Pagpa-check mo sa imong CRP or C-reactive protein, perti ka taas, mm-hmm, may inflammation ka sulod. And that inflammation is the marker nga pwede ka magcancer.
0: Oh,
2: so ang nakanami kung nakainom ka D3 Bio, si mintoho niya ang tanan nga mga cancer.
5: Lago na, no? If you take D3 Bio twice or thrice a day, mm, no? Kaya mo ginadapat, no?
2: Three times a day.
5: Three times a day.
2: Pero kung natangkaso na ka na, ubo na ka na, sip o na kayo lanat ka na,
0: every 4 hours. Every 4 hours.
2: Kompleto.
3: D3 Bio.
6: O, si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang Kampiyon sa Balita.

0: Balik sa ating mga balita mga K-Fab, alasing ko daw si Tigaw na itong oras na mga balita ginatawa kato ni Tadi Tribayo. No? Ibaro ka masko, get cold pressed, exavering ko kanat oleg vitamin D3 sa sangkasab gel capsule. Lord, ayawang ka mga sangkabi, D3Bio, nagamurat ng pakaimportanting papel sa pagkontrol nga hindi magbawro si cellulite cancer. At bisan doon pagbumis mo ko si cellulite cancer. Doon klinika, D3Bio, kunya mo at magkaranon sa vitamin D3, ginapanami man kararong absorption at mga ginakaon. Atong yung mga vitamins alin sa atin yung ginakaon, nagpa-fat soluble ng vitamina, nga sambilog sa nagapangunang sangkap ay kinanganon para makobra at mabasgo ang klaseng protina nga magasuporta sa immune system kontra man sa cancer. Mabakayo sa klinika, The Alternativo Medicine and Wellness Center, Defender Building, Osmaini Avenue, Calibo, Aklan, sa Parente Dating Garcia College of Technology, magapit man sa ABL Sports Complex.
1: Balitang K-K-5 sa umaga!
0: Gracias, Libanez. Good morning, ma'am. Ha? Jack Pilaes, good morning, K-K-5. May greet mo si Junil Iyo, Boyet Pilaes, ag... Si Annalyn Liberato, pero migid ka pa mati. Good morning, gida. Oh. Sige, una si K5 Romy. Sige, dali yan. Daya abing nga hay tama taro sa D3Bio ay kung ano kararo atong ginakaon hay mo ginarusustansya ko na ginakaon ng atong gagawas. Oh. Medyo pares ba di ka to sang kamisis nga ra? Tinangis mo, manan, may gagnan, yung matama na si Toto. Ba na sa anang asawa? Naking tarasawang gakiro na yun. Batas manay, pagkatanga manaron ay. Alin ka man na sa initan, ag, taos man na masugod ka, mainom ka at magamig ng tubig nga may ay, siyempre, gamig man na, ginadidi man at unga ay. Sip, unong naman yung magagnaton doon, ano man yung gina, inom haya, didi man at unga.

0: nang gapa breastfeed ka? Sabat ka sa away. Baja man na ikaw, pero may kamang kang gadidi, iwa ka man gagnata. Basko gang resistensya ni Mr. Mo. K5 Bromi.
1: K5 News FM live report.
0: Good morning.
2: Yes, K5 Mike, good morning sa aton karang mga tagpagamati sa aton karang natipon ng mga balita. Yes, sa aton nga Kalibo PNP station K5 Mike sang katatay makararong presenting nakakulong. Yes, sa aton karang lakap silita Kalibo PNP. May kaso lang K5 Michael, no? Ita medyo hindi pa masyado detalyado. Pero ang kaso karagin, yeah, sa aton karang WCPD. Medyo involved nga ng unga, no? Pwede nga sakit, no? O mapagin yung mga angulo na makaraipresent nga ng photo yes, at nalang alakap si Rita Kalibo PNP, no? Umpisa ka biyara din daya, K5 Michael, alin sa sangka barangay, iya sa atan karang banwa ita Kalibo K5 Michael. Sa dugang gihapon na balita na mga dayo na kakolongya, sa gihapon ng kaso nga itong reaki niya may kaso nga itong wanted, iya gihapon paghihapon nakakulong gihapon sa itong nakapsel, o paghihapon ma-turn over sa aton niya, korte, sa wapat committed order sa aton karang BGMP. Ato nga ginsek kay Mike Renger nga sangka motorista nga disgrasya iya sa kunitar nga panuway sa Kalibo no kahapon dati kay Mike mga pasado alas 3 ng oras ng hapon kira mismo sa bayka pa nga katon nga ita highway Mapini Street particular gid sira bago sa ato nga overpass sa sangka eskwelahan atong public school nga kay Mike sa Bonat Kalibo ay makita may mga CCTV footage kay Mike at pa sa ginpubuwa nga information sa ato nga NDRMO ay madanlog ang porsyon ni karon si Pai Michael ay medyo may umagi nga sa cut-up down nga nagkauga tara na karang mantika kay Pai Michael oil nga ra katon nga medyo wata watas duro ra sa ato ang tao nga ni kay Pai Mike ay may mga kapan di kita rin karong nakatambay kung taanda rin kung tagin padahan-dahan itong mga motorista nga naka-agir karon siya sa hotel takong takong traffic kay madahan ito pagtariagan kung mga siya kato may mga di kay Pai Mike nga medyo pakantiring oras kay Pai Mike aga kuwag na traffic alas sa simpre mga alas 4 imidya pa karon do matraffic karong area kaso nga medyo na out balance karon dahil karang nga motorista kay Pai Michael nga nagslide di karon nga portion nga sakop ito aton nga overpass masakop sa may practical skillahan aton nga nga pilot elementary school kay Pai Mike so gin respondihan man dako aton nga mga katapot sa MDR so medyo pa malaman kay Pai Mike ha? gas malangman rong na agong na kamaran it nasabitan karon nga motorista mo dapat siguro bukod niya mahampan na tawa na advice raton ng mga motorista nga magdahan na dapat itaroon nga the moment may una nga mamakaroon niya madanlog karon yung mga nagkauga sa aton nga kalye sa aton karasada dapat kita ng otoridad ay dapat kita magbutang kita signal o magbantay na po namin may hindi ma-flash out kita aton na fire no o kung naman pwede nga mag-flash out agod yung malikawan. O matamad kay Pai Mike na sundan doon sa bitan ng aksidente ay posible matarun nga din ginaghimo mas paagi raton karon nga MDR nga ma idiyahan man karon o mabuo ma kan ba madilyot rong oil nga raw nga nagreoga ikaw nga portion nga sakop kita mabilisit kaya sa banuang karata Kalibo kay Pai Mike. Sa dugang gihapon nga balita sang ka babae man kaya kay Michael ro nagpa-record lang sa aton karang sa palita Kalibo PNP ako nga ning report kara na kay mismo ng gold karag aritos ay nahugog sa kay Michael samtang imo karahay ang kaespilahan yes kuno karang sa Kalibo sa hapon na kay Michael sa mga pasado man alas 3 ng oras kita sa hapon ay nagdangop ro dai karang sang 38 anyos karang babae nga kun sa ina sino sana karang pagpahayag nga samtang imo karahay nagaposisyon sa ka pag nagkumbuya may mga transaction mo sa ka istilahan iya sa atin nga barangay Kalibo anak karang tawo pang dan kay Michael nga ra na mismo aritos nga ginsold sa runday karang abaghay na naduga ta kay Michael ang ginapatihan nga nahugog ta kay Pai Michael gold ta bira kay Michael para sa bitan karang ang aritos so ana lang nga gintingwan pagid nga mausoy kay Pai Mike pero medyo napasyawan mo nga makita runday karanga aritos karang gold kay Pai Michael. Wapang itin amot ng tao kung pila gito anang karangkarat. Pero mabaw-baw rin kay Pai Michael basta ginatawag ng gold earring siya rin ay ang gold nga aritos ay maagun tarong kay Pai Mike. So, imurahin nagpa-record ang daya lang karang kay Pai Michael do pag panawagan na basi may nakakuwat kay Pai Mike whether na may mabarigyaan kurunday ka rin nga bugawan ka rin aritos, ay pakibalik lang o pakireport lang sa aton mismo ka rin katatapan in Kalibo PNP if I might get. So, kita record yan, pero nasa kitan ka rin nga naduga nga aritos kipay Mike. Sa dugang gihapon nga balita, nakaabot yung kipay Mike sa tatapan ko aton karang nga Kalibo PNP dahil ka natapong parang nga vandalismo sa aton karang overpass yas aton karang nga panawa itatalibo kipay Mike. Kung sasin kahapon ng kipay Mike in nakatibot man mismo ko aton karang alkalde matapos na makita o dahil karang gingamitan karang nga spray at kipay Michael naging bakas at spray karon sa nasambitan karon aton karon nga overpass. Ako sa sin na nagtugat at tapos pa namin karang nga simple impression sa aton karang nga mga umagagi at panginman sa mga nakakita rin karon sa area na pagsiyen ay wapagin kita yung mic na tupon. Pero posible nga raw ginatakaw karang nga mga naghimo kung dahil karang nga krimen o dahil karang nga pagpandal ay aton karang limang hod nga mga minoridad or either mga grupo nga kita yung mic ay randang mga ginaspray nga may mga conduct kita yung mic may mga meaning. May mga andang mga fraternity kay Michael nga ba nag-obra karap mga may mga fraternity o may mga sorority iya sa aton karang kapanwa ita kanimo. So natapos yung karang katatapan ita polisya ka pagkakantak sa Dakar investigation special again no na natumod ka rin mga minotitas ng mga grupo nga sakit aga problema ko aton karang kapanwa iya sa aton nga banwa ita kalibo kay Michael.
0: Dapat palimpiyuhan so, ka na rin kung ni Dakpan sa napalimpiyuhan baga kanda kay Pai Brome.
2: Tandaan man ang katawang timpong or mga katakpan ay sagat isimuro na pintura at naglibre kay Pai Michael.
0: Magtinangis-tangis so, sundayon to sa pulis ko ni Dakpan.
2: Oo. At pandon, mabulig man karang si Kapitan Neil, no? Ay, iya kita abis sa simpro kay Pai Michael. Kaya si Pai naman karang mga grupo nga rin. Kasi pre, kung may patawag karang grupo, ay nagitang makasita karang si Pai Michael. Kung may kiniwan ka rin. At base sa anda mismo karon nga kumbaga parang tamba lugo baga paanda karon nga stroke paanda karon nga pag randang mga paternity ba si Pai Michael randang mga pangalan pero karon ma-identify rin kay Pai Michael kung anong grupo at ipatawag rin posible kay Pai Michael karon dahil karon nga posible mga minor to edad na posible nga naghimo karon dahil karon nga pag pandal kay Pai Michael. Sa dugang gihapon nga balita kay Pai Mike maato kita sa balita sa guwa itaton karon nga probinsya Taklan. Medyo umanyo at ake pa Michael nga naka-aristo yung mataraton ng mga katapo at kapulisan partikular o aton karangat tangalan PNP. Kabira kay Pai Mike, tatlo kita ka mga tinuga orong ginapatihan nga nagagamit at rung dahil karang marijuana. Di karang at ake pa Mike sa may Hawili Beach nga ake pa Mike. Tagnatandaan mo na tagdating atong lugar kung sinatakpan yung mga tatlo katong mga tatlo man itong mga tinuga, mga minor de edad.
0: Oo.
2: Ang guys, kung ilay man niya sa atong sa Kalibuag, sa naman sa Milog ito, meron mata kay Michael, tatlo mata ka mga tinuga sa Milog na minor, ang dalawa ka mga panyuta sa legal ka nga pagdaron, ang tanandai nag-a-star iya sa may Purok 5, sila Serna, pero amat nakaabot sa ito sa may partit sa Awili, ang taga-yuturong sa Milog. Malami abing binyo rin kato kay Pai Mike kung anong word ka rin kato sa Purok 5 o Awili Beach, ay medyo hanahay ba kay Pai Michael ang kumay-grihimo sa mga bukot manami. Manami, siguro kandaro yung buluhaton, pero sa mga itaw bukot manami, ay hindi kitang hayos ka makita kay Pai Mike. Pero na ito nga PNP, ang daw tanggi na ubraro nga routine kay Pai Michael o pagtiyog di karon ay nagkapatisan da from time to time, nabikit sa oras kalat kagabihon. May nagahimo, tanggap krimen, bukong niya mas krimen nga nagagamit kung hindi karang durga kundi may nagkatabuta ng mga sexual activities si karon mismo sa area. Now, kami kipay Mike sa pagpatigay na imat sa roving patrol ko aton karang mga katapoy sa kapulisan ang sa nakarang nga paglibot sa area ay samtang sa sunakotang nga paulit at kipay Michael simpan na nga ginlibot si Karun Depursyon sa nangasugbang ng tatlo nga rang nga apaat po at kipay Michael si Karun sa area at sa bilog ka rin identify ng sa LSDR pero dumagagan at kipay Michael ay sa LSDR ang tinyagas karang ko aton ng mga katapoy sa kapulisan ang hadubog ni Kipay Michael ang kahabuan sa kurunday karang plastic sa singa ay sinapatihan karang marihuana nga nakabutang halin sa namin sumo karang jacket ang magiwas karang Kipay Michael may mga na-recover tanga tutir lighter ang mga fart may mga kondom pa Kipay Mike nga na-recover sa kurunday karang mga suspect pero anda karang alibay nga ron dahil karang jacket kanda ginugam ay ginugam lang kuno kuan ng ginugam lang sa nang barkada.
0: Oh.
2: Kanang alibay ron abi nga way mo kasayad niya na sa last PR nga may unang suit na marihuana. And now, mismo sa anang karang jacket kay Michael.
0: Mm. So, ano, na-recover ka na marihuana, condom, ano pa?
2: Na-recover marihuana ag sa pag-search kay Michael ay may toter, lighter, may mga kwartag condom na kay Mike. Pero na-recover. May mga ID sa Tarakipay Michael sa makara subject for a verification da o ato mismo karon nga otoridad particular doon sa milog karang nga 17-year-old ika-refer da sa atong DSWD agod nga mamonitor kung ating eskwilar ha ag pa-identify na karang mga ginikanan kung naman ita sa na mismo karahay una sa lugar parang ginabarik-barikan na Tarakipay Michael lugar nga ra nangin sikat no sa mga igmanghod natin particular doon nga mga teenager nga sunday nagahimo it mga bugato nga bukod pa nami sa gihapon was nakasayod niya natong PNP ay nagalibot at nagarubing sa gihapon dahil sa PNP na ton nga may una kay Pai Michael kung natong maricol man kung taliwa natong mga binugan tatlo man ka to may mga previous pagit aside sa runday karang mga kundom na kikita ginobra among basura kay Pai Michael sa lugar ay anda kita aming video hideout kay Pai Michael or the term hideout nga rin karang sa video ng kapanago agriba kung makachance agad nga apo anda nga oras karon haron nagahigin mo siya sa pagkapit na nagsigas na droga at posible pagkakit si karon ay mga inaubra nga transaksyonis sa kipay Michael ay karon sa area kipay Michael nung tatlo nga ra rodayo nga ra ay pagkapasa ka atar na recibe 18 at 20 at sa milog nga ra ay river sa aton nga disability it aton karon nga natungdan no kung sinimura nga area nga kung uyuturong ang kalibo ay river na kipay Michael na sabitan karon nga minor edad. Sa katapusan kay Pai Mike nga balikta nangin material kun man do gin patagayin kara nga uplan o nga tawag nga project restrict track and turn over kung mga loose firearms sa may banwa karat malinaw kabaapo sa kay Pai Mike kabaapo mo ba interest ka mga loose firearms ka o voluntaryo kara ang insulinter sa atong kara nga malinaw nga PNP at kay Pai Mike kailong isa po Agosto 15 start Agosto 21 so kabaapo ang armas agray ka parte gihapon po kampanya ko aton kara nga PRO6 no sa runday kara nga pag gapta ko mga loose firearms agray hinangin manami nga imahin sa part ko aton kara nga El Genio Malinaw aga tama naman sa mga kabarangayan nga sanda mismo hay nagakooperar kay Michael ag nangin posible ra it is because nga ko aton nga mga kapulisan no sa Malinaw ay patay na binang ginahimo kay Pai Michael nga barangay visitation nga sa mga coordination and information dissemination sa mga kabarangayan. That's why nga asan gahay mga barangay man at official nagatauman it information sa publiko sa natarang mga constituent. That's why nga sandahay naga turn over man no kung mga firearms at siyempre kumasayaran da kung ano rumangin resulta sa ulihi o consequence kung sandahay may mga loose firearms na ginagamit. That's why nga sandahay voluntaryo nga nag surrender ko mga barrel kay Pai Pai Michael. Yung mga barrel nga ra, ika ton over man sa ton kara nga kampo, agod nga ninyo makonsider sa darag, ibray, kung ito na eh. O kung na i-dispose na kay Pai Michael, karoon dahil kara nga mga barrel. Mga balita, haling niya sa ting kara nga area, ako si Pai Pai Romy Kahilig para sa kampiyon nga balita, Serviso Publiko Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report!
0: Abo siya mag KF Bromi sa kampi niya balita. Grabe no, 23 sila na ka mga loose firearms digin surrender dito sa Banuat Malinaw no. Congratulations sa Banuat Itadaya karon nga Malinaw mga ka K5. Aga sana makaron nga pag padayon no. Good morning Anay no kay Buday Valencia. Good morning ka KFM. Greet mo kami iya sa sitio Mangga Toralba Banga. Do Valencia ug Florencio ug Vicente family. Good morning na kinyo sa Toralba Banga. Kulin Maming Fernandez. Good morning Sir Mike ag sa tanan nga nagapamati especially sa amon nga Punta Runway sa Tigayon na kinanay Bulak Maming Fernandez sa istansya. Thank you Sir Mike and God bless KFM News FM. Okay na yung Bulak Maming, good morning ha. Pero may man yan ihagos kami gakinita kara pero gapinamati gid ang mana Mike. Thank you gid. Daya na bago ro interbinan kay SB Ronald. Buong tanay ro mga balita kay Fabrice sa ato nga newsroom department. Balitang abroad ra ho. White House o kung Amerika naglunsar it sariling media network matapos i-boycott it press people. Aga 7 milyong diboto ginagauman niya magdagsa sa pagbisita ni Pope Leo XIV sa Argentina. Kampiyon niya balita kay Fabrio Trico. Good morning.
3: Naglunsar ang White House at kaugalingon ng media network nga gintawag na Trump's biggest moments all in one place matapos rayang i-boycott it White House press pool. Nagugatrong boycott sa ginpatuman nga on-site coverage ban it administrasyon kontra sa mga kilagang news organization kapareho at CNN, MS Now ug Politico. Bago rong paglunsar it nasambit niya network, formal nga ginkasuhan it mga nasambit nga media outlets rong Trump administration bangod sa ginaaligar nga paggapas sa free speech ag free press sa idaum it First Amendment it US Constitution. Pinaagi sa bago karangan network, direkta nga igahatod it White House randa karang version it balita sa publiko nga wa nagaagi sa sangka independent media. Samtang sa iba pang balita sa Guwait Nasyon, ginagauman nga pagadagsaon it 7 milyon ka mga diboto aron nakatagan nga pagbisita ni Pope Leo XIV sa Argentina sa maabot karang buwan it Nobyembre. Raya rong pinakaunang kaigayunan nga magabisita rong Santo Papa sa nasyon sa sugod it 40 anyos matapos rong ulihing nga pagbisita ko 1987 agroa pagbalik it nagtaliwan karang si Pope Francis sa anang sariling nga nasyon. Magapabilin sa lugar ang Santo Papa halin Nobyembre 8 hasta 11 kung sa inpagabisitahon kararong Buenos Aires City, Lujan Claypole at Cordoba para sa tatlong ka-open-air mass. Ginestudyuhan pa it gobyerno ro pagdeklara it special holiday para tawaan it dagan ro pagtambong it minilyon ka mga diboto. Balita alin sa K5 News Center, hatod kato ni DTX 500, the superior antioxidant, makabulig makalikaw sa oxidative stress, sa sakit niya cancer, diabetes, at nag-regulate it blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, at antifungal specialist. Ako si ka-K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Salamat kay Febrio sa kampiyon nga mga balita, no. Sana makarin nga pag ililiba mi sarili ug galing media network karon si ano si Trump mga ka K5, no. Anyway, sana nga pagpadayon kahapon may ginpatigan karon nga madak oo ag dayang municipal anti-drug abuse council meeting mga ka K5 ag of course ina man karon do dayang ano ron dayang atan nga kapulisan atan nga Philippine Army atan nga tagapideya una man nga ni kahapon according sa nabunaton nga information kasi kaibahan kara sa daya abing arang ano ra sa rondaya karang meeting kahapon hay rondaya karong municipal peace and order council meeting o MPOC municipal anti drug abuse council municipal task force to end the local communist armed conflict o MTF LCAC o third quarter meeting ra kahapon ag although may interview ako mapig-on man lang ra no ay rodaya ang mga nagagamit gali dati at droga o ginatawag karon nga P-Woods, no? Yes, sa ating nga Banuat Kalibo, person who use drugs, no? Sa actually, ro barangay at Banuat Kalibo ay 16, no? So, 15 yung ro nag-participar kara kasi ro dati, anay nga punong barangay at Briones ay naghambang imong drug-free at sanda. Oo. So, makaroon kat mga dating nagagamit at illegal nga droga ay bangod sa rodaya nga ni karon nga nag-avail sanda at ginatawag karang nga plea bargaining agreement mga ka-K5. O agad nga makagawa sa natdali, hayro iba'y nagabalik. Nagabalik sa kulungan, pagi sa pagbaligyat o mani droga. Ginatawa sa natsansa nga magbagong buhay, hayro iba nagabalik, hayro iba uwa mata. So, ginapamonitor galira, makaroon itaaton nga, ano ra, PDEA, DILG ag PNP ag sa barangay. Ngayon kung makita, matasanda nga, wow, tagabalik man i-certify rin yung sanda nga okay, mata mga ka-K5, no? Oo, ginapamonitor sanda ra, basi waka mo ka side row mga nagagamit dati droga, ginamonitor pa takamot PNP, according kay SB Ronald, no? At pati PDEA ag DILG. Oo, pero haro manaming balita, iwat at nag-exister galing sindikato drogar ya sa Banuat Kalibog, probinsya Takgan. Pamatian natin si SB Ronald.
4: Mayang ro adalah ning radak untuk regional anti drug abuse council. Mm. Kaya nang daro akto kalibo nga drug free ano man municipality wag ma.
5: Ah okay.
4: Tumalo. But anyway, kung may mga cases, sabi mo na karoon na kakipad Michael, no?
5: Mm.
4: Sabi mga nadadakpan, so ibig sabihin, pero gaban mo ito nadadakpan niya kalibo, kung mara tayo kalibo, ang gin-clear mo ito kayo na ito, pwede yung wata, yung ano ba nga yan sa aklan ng sindikato sa droga.
5: Ah, oh.
4: O nga mga makaroon na yung anda na identify karoon do copies na yung ilihilo eh.
5: Mm. So meaning...
4: Biro, mga...
5: Oo. Hampang itpideya, sir, what sindikato ay droga sa aklan?
4: Wa.
5: Mm.
4: So, dodoga ay galing sa kapis ay ilihilo ta.
5: Oo.
4: Ang ginaagiya sa kalibo ang ginadala sa Boracay. So, naroon doon na ano.
5: Oo.
4: So, ang ginadala ko para binanda ay mga lokal na ano man doon. So,
5: So,
4: ginpasa ka na. Hindi ba ang buhay?
5: Oo, sige. So, SB Ronald, sir, thank you, gida, sa imong time.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Doon yung Romanami, karon na iwat at sindikato drogare sa Aklan, no? Agiya sa atin nga Banuit Kalibo. Kita mo, ikumpara mo, ha? Rumanga na dadakpan makaroon sa illegal drugs. Sa iya, gata, isasya, gatire sa aton. O, oh. Igto, tas mo, ililot ang nga sa ibang mga lugar, ah. Milyon ta. Milyon ta mga ka-K5, oh. That's why nga ni nga, ano ra, daya nga, suno sa madak meeting kapo na iwa at sindikato drogare sa atin. Doon lumayad, o. Oh. Anyway, alas 5.25, tagahan datong oras. Dahil mga balita, mga K5, hatod katon makaroni, DTX 500. Isang ka-superior antioxidant supplement, nga pong binipisyo sa atong ikayong gawas. Nagapon ang epekto karong ginasukan oxidative stress ang kaproseso kung sa sinag kakasama do cellula. Bangot sa sobrang ang mga free radicals sa mga molecules na nagataot premature aging ang nagsari-saring mga masakit. Pagi sa mataas ng antioxidant content na kakabuli karong DTX 500 nga maproteksyon ang do cellula para hindi ramasamad, mga K5, pagkatapos ay nagiging healthy para atong organ ng immune system. Maliban karon do DTX 500 may potential nga masuportan do tawo nga may type 1 type 2 diabetes. Bangod sa anang mataas ng antioxidant content, naganabad inflammation nga nagabulig sa regulation blood sugar level, parehong importante para sukan mga diabetes. Agsa kabilugan dong DTX 500. Huwag amang nagabulig sa pagdetoxify at yawas kung ay nagaserbing natural nga suporta sa healthy nga metabolismo. Mas malimpyo nga gawas, mas matibay nga resistensya kontra sa chronic disease kapresko diabetes. Ag of course, anang partner ka is vitamin C. Mga ka-K5. Kailangan vitamin C bilang nagpapabaskog resistensya sa kagawasan. Pero mas na-recommended eksperto sa medisina, maburo, may bulig, italkalan yung vitamin C, which is makita niyo sa Mighty C. Mas ginapaligo na itong tugan ng kasukasuan, yung proteksyonan na itong immune system mo magbaskog, pagkatapos ay protektado para itong panit pagi sa pag-paaboy. Itong kalan yung collagen para magnami itong panit. Partner sa DTX 500, mabakal sa klinika de alternativo medisina Noel Center sa Defender Building, Osmania Avenue, Kalibo, Aklan. Sa prente dating Garcia College of Technology, mga pitman sa EBL Sports Complex, mga ka-K5.
1: Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
0: Ramil Rihino, hi po, good morning po. Pa-shoutout man sa barangay Purok Size, Kamansisur, naman siya Aklan. From family Nita Fuerte at Angelica Fuerte. Good morning. Sige, kay Ramil Rihino, good morning. Ha? Ma'am Tessie Sokgang, good morning. Kinyo, mga newscaster, K5 News FM, Kalibo. Anyway, sana makaroon niya pagpanin. Good morning, man. Kinasugin makaroon according sa DOE, mga ka-K5, posibleng nga magsaka pagidar presyo at mga produktong petrolyong rasta at Marso, hasta ita Disyembre. Tapos may report, may ngani, nga rakapon nga nabasa ko, nga ro, presyo mat LPG posibleng na magsaka. Ay kung sa bariyo matakaroon, mga problema, abo matanggatong unay. Oh, pero iya taga-star kara sa mga syudad-syudad dahi ayawan at gagas naman kita sa presyo kara itdaing produktong LPG nga ra. Oo, oh, taas daro mga bagakon mga ka-K5. Oh. Pati ro panakot, 2 sibuyas, 120 hisos. Rokamatis man, 120 man, ay grabe ta. Tapos ay makabatik at makabasak at balitang nagagandang ekonomiya. Pati ro tanan nga bugakon pati mga gambong ay nganing bihira lang ani ako gabakat yambong ay dumduman ko anay katok mga elementary kami ko magbakay kay bakan kami katot brief grade 4 kay bakan kat brief nga magagko hasta kaon man nakaro grade 6 ha. Ayos tay na magbakay tanay katay dapat man mabaho-baho gud may allowance man ay gabaho man aron kon amat kabaho tak allowance ay imbis sa grade 6 ginabutan at 4th year dato tigapon da brief. Experiensyahan ninyo ron. O magbakay ka ng katayba. Bakay ka at sapatos. Butang yung manatalawan sa ikadasig man ang kuhan ka. Sige. Ay kung naman tikabaho taro alawan sapatos na butang at papil na punta kay gapinakipake. Mandoon nga. That's why misang kamisis ka sa nang mister naghambag. Langga ang magkumisis ka. Pwede mo man ako mabakan man at bra. Tigpila man man naron Jesus kami na bakay tala man at bugas ay. Ayun na 500 man na sambilog Jesus sambag ko aki. Magmahal tigil man ay mga kumpilang kilot man ang bugas doon. Ting bra. Ayun man at suksok bra. Maisot man lang man na ring dugan. Anong asawa ng aki. So mabat na babay. Kita tangan naman ang magbakag-bakag at brief mang maisot man na riimo. Pangkindir yung man ang bakag-bakag kapangan naman at brief man. Maricel Villorente, good morning kay K5 Mike. Thank you, Guido. Thank you, man. Kay Clear 18, good morning. Kay K5 Mike, shout out kay Nanay Norma. Una sa Guangco, Balete. Kanday, si Sami. Namit ang si Sami, ha. Virgilio, Virginia, si May Quadrante, Rambo Itin, Agnang Lani, Ricardo, Agnang Bibing, Ambrosio. Thank you, Git. Oy, kay ano ha, kay Ma'am Leia, aga dayang Sir Boy Regalado, it ano ra, Otsando New Washington. Good morning, aga sa mga Siloria family sa Otsando New Washington. Si kay Ampod Noknok ba? Oo. Ampod Noknok, rakata, aktibo, gida kata sa charismatic, ane mo ra. Ngawasan din ni Ampod Eric nga ra. Konsin gida ka daw may mga kwan nga ra. Ito gida. Mga daya, abi karon nga may mga nunubina nga ra. Si Ampod Eric nga ra. Kanda ka to. Aktibo gida. Mga gida abira kung amat daga pamatbat. Ano yun? Good morning lang oh. Sige. Kay ano pa oh. Kay Nay Nancy ag Reynaldo Salazar. Good morning, gid ha. Ay, Nancy, Agrinaldo Salazar, good morning. Kay Ampod Bibian Robelo, sa Robelo family. Good morning, gid kay Nung Ricky, aga Nang Rolin, kay Panoy, aga kay Nang Limi. Good morning, kinyo tanan, og sa mga kids. Kay Dante, aga kay Bibian, aga kay Ampod Dagol, aga kay Lowilin. Good morning, ha. Si Ampod Jojo nga ra, dati man imora, okay, Ampod Jojo nga ra kata, charismatic. Wah, wow, nag-absent si Ampod Jojo, Rubilo nga ra. Ayos na makuunga ra eh. Membro nga ni ate mo ka na. Ay, dayang, membro gede mo sa mga church, nagkatrebo sa church. Alas 5:30 na tagahon atong oras mga ka K5. Sa atong karon nga pagbalik, talakayon ta nagwaon do official logo para sa ati atihan no. Ita banwa ita kalibo sa Jao Matias banot kalibo kara. Oo. Oh. Anyway, akabay pa magpa-interview mo kan taga Balete nga to. Pero sa banwa itangalan, wa gid ga reklamo kasi kanamion pero pagpili na dahil mataw obra tangalan na matdi obra ibang banwa. Ha? Matindi ninyo ma obra nga magsunod sa guidelines, may guidelines nga niro. Ano ra? Tandayang dayang day LG nga ginpaguwa. Nanay kung sino magapit sa kaldero imo panaonang nailos man. Sa tangalan ha, according sa report may inang aning nag-apply matanang nga mga ano ra daya karon nga mga unga baga ita dayang barangay officials ay gin disqualified ya gisanda. Then ako nabuong informasyon eh. Ay para transparent pero pag pili may andat ang executive order ginpagawa ra ng mayor mga ka K5 agro executive order sanding man sa daya karon nga kun basahon ko daya nga memorandum circular DILG ag anang ginpagawa ay kwanta dayang insakto magin ha sanding man di ka to mga ka K5 ay sunungan ninyo mga friends may pilang ka mga unga man it barangay officials nga nag-apply pero ko uli ay binawi ra anda karong application dahil wa tiagin pasugti ha. Bisan sugod pa sa kwalifikasyon, wa tig pasugti ita tangalan. Ah, sa ibang banwa tay. Unga tat kagawad e sugot ah. Sa atin nga pagbalik, dugo natin yung mga balita pagkatapos ng reminder, standby.
1: Balita K5 sa umaga. Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibotlan 94.5 K5 News FM. I Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
6: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon.

0: Dr. Drops. Epektibo, gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa Morobo na presyo.

0: Ether Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 may Physio. Ang Physio, may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, mataas bala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500, ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo, kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500, asal likas, epektibo. DTX 500, mahigo ba na ang Ibu Dugo? DTX 500, masami ka ba lang gina-allergy? DTX 500, ang DTX 500, ang nagatimlo sa imo mahigong nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
2: Kag subong ka nami sa akong paminsaron.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum.

0: Sa talaga ng memorya
1: ng Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
2: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Meet si Alana Pacardon Marapa.
4: Go si Joshua Darin de Lavior.
5: Ni si Kirby John Panes Agravante.
2: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Santayan!
1: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
6: Balik kita makaroon sa rin yung mga balita, mga ka-K5. Alas 5.38 na ito, daya karon nga agahon daton nga oras, mga ka-K5. Dahil mga balita, ginatoy gaton makaroon. Ita, dito explain yung coffee with agaric kusumasong for cancer and heart disease. Mabakaroon mga ka-K5 sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Igidigamong sa reaton niya Defender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan. Sa prente, dating Garcia College of Technology, ag magapit man sa aton nga ABL Sports Complex, mga ka-K5. Sana makaroon nga pagpadayon sa ating mga dayang mga balitaan. Agaroon daya, makaroon nga mga informasyon, makaroon nga agaon. Hugat natin ng K5, kumustahan. Bainti-interes ka malus, firearms, voluntaryo, agin surrender sa Malinaw, PNP, si Dagom, ito Project RTT. O. Ayro dayang 23 nga ranga ka mga armas ay sa idagom rat programa nga restrict track and turn in no nga ginpangunahan karon ni Police Major Espino Jr. Officer in charge sa transmitan nga istasyon. Ginasugid makaron nga na patuman don sa bitan nga pagsurrender nit mga armas paagi sa again pagut karon nga barangay visitation nga information dissemination sa 23 ka mga barangay sa munisipalidad. Sa kustodiya makarat malinaw PNP ro mga baril nga aga naga para sa dayang nakaigo karon nga dokumentasyon aga pagtago ron mga K5 katuwang man do local government kara sa nasambitan karon nga programa para mangin na peaceful do nasambitan nga banwa. Dati ano rin ginatawag na ng armas by lubugas mga K5. Makaron ay RTT guta. Restrict track and turn in. No? Dati ron ay armas, baylo, bugas. Oh, pero may na-istoryo ka itong hindi ko taman nag-baylo rin. Mister, narang armas, bisan sa anong klaseng bugas na. Ito bang armas ato? Nami, pamanara sa mga first class nga bugas. Tama akong armas ato. Basi makontang mga gin, banta. Dayang arang, basta kung anong armas to, mas manami pa kung sa bugas. Ginasugid makaroon mga ka-K5 nga suportado ita Malacanang roplano at ombudsman nga mag-imbestiga sa ginaligar makaroon nga irregularidad sa dayang government information technology projects. Yakip karon do dayang pag-claim, araw dayang karon yung mga aligasyon nga rumpilang ka mga kontraktor ay nag-supply at mga baratohon ta nakarang kagamitan. Bukon yung ginman bago. Including claims that contractors supplied cheaper, outdated, substandard hardware and software and deliver free Wi-Fi sites that were not operational or were ghost projects. Grabe, no? Nugon do kwarta. Ano ko, no? Imagine mo, contractor, higataos at mga baratohon yung mga daya karon yung supply. Oh. Tapos ay outdated pa meaning mga luma guta. That's why kung naman tagto ko sa mga basi tama tuod ra magto ko sa mga lugar nga may free wifi hay nagaigod man habaw nanday abo abi man ang gagamit. Siyempre kung mga maro pag mga free wifi nga ron dapat ko na side mo volume itawong gagamit ay manay ay kwan man nagaigod man ay ano eh. Daya karang abong gagamit. Daya pa nga ni dapat investigat kongreso. Daya nga rang mga telcos nga mga K5. Hindi ka man kaayo sa anda karang nga presyo magpa-load ka abi man 103 for one week. Pero may mga portion nga wa kagit imot internet. Taas ro daya nga presyo pero ro serbisyo pigaw din dapat investigan. Oy, kinapudpod yun, pero kwarta kasi naka, katakanda. Ha, signal mo lang ng bligya. Tapos, sira ng serbisyo, pigaw na, no, taron. Yan, okay, K5, kumusta? Line number 7, K5 is from Visayas. Good morning.
7: Bert Lago, dira sa Kapis, mga ka-K5, dira sa amon, manayanayang sitwasyon, why problema? Ang problema kung wala kape, mo na yung problema hindi ka kapangapisan dito ex Coffee Mix.
8: Mayong agaman sa mga Daddy Bass family kay Baludoy dira sa balasa nagamonitor dira sa Radyo Tagbuanay.
7: Ah, sige, Campeon Signal for the Sergio Berta. Back to you.
9: Aga pa, klaro na ang signal sa nyan. Negros, mga laking 5 sa Inuana. Ang honorableng SB members sa Banwasang Pututan sa Ray. EBP, good morning.
10: Salamat sa acknowledgement, Mr. Chair. Ang aton sining signal diri, klaro gid kag kampyon. Nakapangapin na kami sa klinika DTX sa Clinic. Balik sa imo, Mr. Chairman.
9: Thank you, Sir Ray, sa may pututan. Alin sa pututan, kag ilo-ilo, mga gaka-5 check na to ng signal na gikan sa probinsya kang Aklan. Sir Michael, good morning!
6: Good morning, Sir Jobert. No? Kampyon ang signal, naka-DTX Coffee Mix na kita, kag naka-DTribayo. Manayanayang, tiyempo di Samon, kampyon ang panyempo diri. Good morning, ABP, Antiki kag Bacolod. Kampyon ang signal, balik sa imo, Sir Jobert.
9: Thank you so much, Sir Michael. Kalamis ang signal sang Kalibo from Kalibo sa Ilocita sa probinsya kag Antique. Check na to na ang mga pamatanon sa K5 News FM. Mga ka-K5, welcome and good morning, Sir Nestor, Sir Melmar.
11: Ayad-ayad, good nga aga, Sir Jubert. Sa mga friends ta sa Western Visayas and Negros Island Region, manami amon ka dyan nga mudo kay nakapangapirin kami ka DTX Coffee Mix aga pa. Kampiyon signal na! Rija sa probinsya kang Antique. Balik kayo mo, SM Jubert.
9: Marami sang signal sa Antique. Thank you so much, Sir Milmar. Unaw na natin detalya sa mga balita. Mga ka-K5, i-dribble natin ng bula. Una kita sa siyudad sang Iloilo. ABP, go ahead please.
10: Sa mga pangunang balita, diri sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo, mga ka-K5. Ang banwasang San Enrique nagdeklarar na sang state of calamity bangod sa epekto sang RSSI. Ining RSSI nga nagahalit sa mga katubuhan naton mga ka-K5 gati abumana ang problema nga dako sang Negros Island Region subong. Kati din ang may mga lapad sang kampo sang Tulo, pati man sa Antique. So bangod siningalit, nagdeklarar ang banwasang San Enrique sang state of calamity para sa mga farmers sang aton sining mga tubo o kung sugar cane. Sa dugang pagdaton sining ka mga balita, ari din pinakamasikat sa mundring mga updates sulong, kaya sang damlag lang, may nadakpan sa drug bypass operation, no? Nga subject kung sa diin, nag-viral ini siya matapos na mag-vlog-vlog, kag mag-myday sang iyagi na baligya ng marijuana sa aton sining mga ka-K5 na tukiban kag nakuhaan sa pinanaton sining ka mga operatiba sa mga video, no, pinaagi sa ila sini ka mga secret conversation sa pila nila sini ka mga messenger sa aton sini ka mga ka-K5 kusod din gina-send ang mga nagkalain-lain nga mga quality kag kalidad sang marijuana mga ka-K5 sa ila nga mga customer ang malain pa dire mga kuturan, no, K5 Western Visayas nga suro sa kay ICPO Police Director Wilbert Parilla sa aton sini nga mga ka-K5 nga mayara sila sa natukiban nga bodega sang marijuana dere sa may isla sang Panay. Waya ni ma-specific kung diin, pero ti ICPO ang naghahambal base diri malang sa syudad sang Iloilo. O, sa atong sining nga mga KK5, may ara sang bodega. Kung makita ninyo sa video nga Redris Amon, no, nakailira tanan ang nakaparsel ng mga items ng Unodya, marijuana. Sa atong sining nga mga KK5, so amuna ang ginakabalakan subong sang atong sining nga mga kauturan kag mga otoridad, no, kay ti may pila na ka mga nagkaladakpan sang niligad ng mga binulan ng mga estudyante mismo, mga minor de edad sa mga eskulahan nga nagaro-ro kag nagabit-bit sang marijuana. So ginakabig na subong nga labing talagpang dundre sa may syudad sang Iloilo, ilabinagid sa isla sang Panay ang ining paglapta sang marijuana kag kungaa nakalusot ini pinaagi sa mga courier ining mga parcel nga may mga unod nga marijuana mga ka-K5. Amo na subong ang ginatutukan man sang K5 News sa PM Iloilo agud makuha pagid ang mga dugang nga mga detalye sini kung paano ang nanging transaksyon kag paano nakalusot ang ining mga parcel nga ginhimo na nga mga depo ang iban nga mga areas kag ginhimo nga bodega sang sining mga marijuana. Amo ni mga balita namon ka K5 Jobert Lago, balik si Modra sa Pilar Capiz.
9: Thank you so much, Ray Umalay, sa aton sa nga Iloilo, mga ka-K5 from Iloilo. So, daton mga balita, nagikan sa aton sa nga mga senior, nga mga anchor sa K5 News FM. Bacolod, go ahead, please.
7: Diresamon sa siyudad sa Bacolod, mga ka-K5, kag Negros Island Region, sa nagligad to, may operasyon ng LTO, NIR, mga ka-K5, kag may nagareklamo, batok man sa ilaho, ang ila siningagin na dakop, nagreklamo nga kunogin kastigo sa ila sini nga mga personnel mga ka-K5. Tiyamo naging klaro sa Land Transportation Office ni Negros Island Region nga wala sa physical assault nga natabo sa pag-aristo sa isa ka motorista nga naglapa sa dalan trapiko mga ka-K5. Ini ang angod sa natabo nga road operation sa dalan sa Aranita Hinay Street sa may barangay 36 diri sa siyudad sang Bacolod Consadien. Nagtuyo nga maglikaw ang isa ka motorista sa mga enforcers matapos gin flag down bangod sa madamo nga mga traffic violations.
8: Sa pihak nga bahin, isa ka lalaki na bun-an bangod sang pagtambag sa away sang duha iya ka mga driver, driver sang PUJ kag driver sang tricycle. Na tabuin ang insidente dire sa Bacurason Aquino, barangay Takuling, siyudad sang Bacolod, kag ang biktima ginikilala kay alias Carlos. Nakita ni alias Carlo nga may kontra ang iya bayaw nga si alias Joe, kag nagbulig ini siya. Ang suspect ginikilala kay Nimrod, kay nagbulig siya, nabunan siya mga kaki 5, kag gindala sa ospital samtang ang suspect nagpalagyo, kag sa investigasyon sang pulis nga ang ginhalinan sini agaway sang pasahero sang PUJ kag sang tricycle mga kakibay.
7: Ah, amon na nga amon nga mga balita diriya sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Jobert.
9: Thank you so much, Negros Island Region, sa mga balita mga kakay 5 from Negros Island. Ito ang kompleto nga mga balita aligan sa probinsya kang Antique. Sir Nestor, Sir Margo, please.
11: Mga tanalupang doon naman yung balita dyan sa probinsya kang Antique, nakadangat rin sa DILG province, no? Sa probinsya kang Antique, ang dyang concern with regards sa natabo K5 Western Visayas, kapag parking kang 10 minutes lang to, pagpasirong kang 10 minutes, kang barangay kapitan, kang barangay alangan, sa Sangkala Jinghaw, sa may banwa kang Sibalom, K5 Western Visayas. Nating alalang kita kung andot nga ang DILG province sa Bantike sa verifikasyon sa gihapon kay Suno Kananda. I-verify pa karon nanda kung ano ginman ang ginimo ni Cap. Wala mo daw ka kuri ka action ka DILG province ha. Oh. Sa part pa lang sandaya kang verifikasyon kung bala personal function o kung official function ang gingamitan kang vehicle kang maghapit sa lodging house.
12: Samtang sa dugang pagit nga mga balita, nagpagwa kapon jaw ang pamunuan kang Antique Police Provincial Office kang Isarak Advisory. Matapos nga may mga messages kuno nga nagarapta sa talad nga si Police Colonel Ryan Divara sa ngaman Provincial Director nagapangayo kuno kang kwarta kagiban pagit nga mga items. Susuno sa Antique PPO, isara dya ka impostor kuno. Kag pagpang-scam dya, gani, kung sino ang makabaton kang dyang mensahe, nagapangabay ang Antique PPO nga paliog verify, kag i-report in sigida sa police station.
11: Para pagkabalita namo dyan sa probinsya ka Antique, balikan ninyo, balikan mo dyan Sir Jubert.
9: Thank you so much Antique, naalangan lang si Kapitan sa Barangay Alangan. Tangay kay K5 from Antique, silo kita sa mga balita sa probinsya Kanatlan. Kalibo, Sir Michael, go ahead please.
6: Sa mga balita sa Banwa sang Kalibo, kagbilog nga probinsya sang Aklan, mga ka-K5, ang Banwa sang Tangalan Subong, may aeroplano, K5. Ang Banwa sang Tangalan Subong may pinakaklaro nga guideline sa pagpanghatag sang 20,000 pesos, mga ka-K5. Matapos ang magpagawa si Mayor Jen Fuentes sang executive order nga ginbutang ang qualification requirements kag scoring system para sa mga aplikante. May ara nga Committee on Education sa kada barangay and then may mga may municipal committee gihapon nga mga review sa criteria, scoring guide kag posibleng nga mga reklamo mga ka-K5. So wala gid sang reklamo mga ka-K5. Dito ang nakabutang 20 points para sa 4th year nga estudyante, 4th year to 5th year, abimana 20 points. Kung 3rd year ka, 15 points ang makuha mo, 10 points sa 2nd year kag, 5 points sa 1st year mga ka-K5. So klaro, wala gid sang mga nagareklamo subong sa ila sa Banwasang Tangalan. May mga barangay, bata masang barangay officials nga nag-apply pero ginabawi nilang ila application kay wala pagpasugting nga makasulod bisan sulod pa sila sa qualification. Samtang tatlo man ka mga persona nadakpan dito sa may Hawili Bitso, nadakpan sa marijuana mga ka-K5 nagapatrolya ang pulis. Ah, nagdalaga ng isa to, minor de edad. Ang isa, nakuhaan siya sang jacket, may sulod nga marijuana sulod sa iya, ginhulam niyang jacket, wala sa kabalong may marijuana. May sulod nga toter, may marijuana kag may kondom mga ka-K5. Kag sa report man kaina ni Sir Ray, santo ginasiguro kami ginpatigayon diri nga Municipal Anti-Drug Abuse Council meeting kahapon, naghambal ang PDEA, wala sang sindikato sang droga diri sa Aklan kag sa Kalibo. Kung may drugs si Manti, halina sa kape sa Iloilo, gaagi lang di pakanto ko sa Boracay. Ano mga balita? Di ah, balik sa iyo, Sir Jobert.
13: Thank you so much, Sir Michael, sa mga balita sa Kalibo. Yari mga nagapanguna nga balita sa probinsya sa kape sa Sudan sa Roas, mga ka-K5. Isa ka kapitan kahapon ang ginaristo sa CIDG, mga ka-K5. Matapos nga ginapanaugan isang search warrant, mga kauturang, may ara nga recovery ang atong CIDG sa kay Kapitan Roger Di Luso sa barangay sa San Pedro sa Banwasang Pontevedra. Pasi sa report mga KK5 sa ngaton sa makatapos ang kapulisan, si Di Luso ang may pinakadamo nga gin turnover nga lost firearms ang tinalikdan nga adlaw sa Pontevedra PNP halin sa mga pumuluyo. Apang wala makaibalo si kapitan nga may gin-apply ang CIDG nga search warrant sa iya mga kauturan. Na-recover ang isa ka 45 kalibring armas, may 16 ka mga bala, isa ka kalibre 38, isa ka 12 gauge shotgun nga long barrel ini mga K5, ka mga nagkalain-lain nga magazines nga na-recover sang aton mga katapos ang CIDG. So no, sa report sa aton si makatapos ang kapulisan, madamos ang reklamo nga natipon ang mga pumuluyo. That is the reason why nga wala sila nagreklamo sa PNP. Dito nila ginreklamo si kapitan sa CIDG mga ka-K5. At isar nga siyang may pinakadamo nga recoveries nga gin-turnover sa pistawhayan sa probinsya. Sa pagbalik sa mga armas, siya ang inhunong karon sa karsel sa aton sininga, Pontevedra PNP. Duga nga balita, may pulis nga taga Hamindan, mga ka-K5 assigned sa Sudan sang Iloilo, nag-uluntad ang inaway o kung ang hindi pag-insindihan ay sa sulod sa ila panimalay, samtang may pamilya nga nakahaya sa ila balay. Nagpalupok inisang armas mga ka-K5, ining nasambit nga pulis nga assign ini sa Iloilo City Police Station 9 mga ka-K5. Sa ginpabutsyag sa amon sa nga spokesperson sa Capiz PPO nga si Police Major Richelle Garnica mga ka-K5, nagugat ang komisyon sa suno sa report sa tunga sang pulis kag
14: balitang K5 sa umaga.
6: Mga ka-K5, inyo nabatan ang kabilagan yung mga balita sa Negros Island region ng Western Visayas, no? Good morning lang kay Anong Noel Lachica o kay Noel Lachica. Good morning, blessed birthday kay Almond Joy Trinidad sa Lina Bonorte. Sana gabayan ka ni Lord always na way marami pang birthday makamit mo. Almond Joy Trinidad. Kilaga ko rin sa paring Almond. Aling kay Noel Lachica. Anyway, hasta nga kita di karaya sa mga aton yung matag pagamantin. Ang kasalas pagkatod mga balita. Balitang pulis kay Febromi Kahilig. Sa aton karon yung news department kay Febrio Trico. Technical Engineering Department kay Fred Batoy. Stangan ka mo station manager. Ma'am Gloria Villas Manio. Ag sa amon karong CEO kay Doc Ramil Oy. Pero kabilugan sa ato yung paglilibay, hinagay, libati kita taman 4:30 to 6. Sige, hapon ako sa K5 Michael Celorio para sa kami, yung serbisyo publiko ng Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
15: K5 News FM.
16: Shopping the lives of the Filipino.
17: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy.
18: DTX 500. 27 lo, 57 akong edad. High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka.
19: Kumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka magino.
18: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
19: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
18: 180 over 100.
19: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
18: 120 over 90.
17: DTX 500.
20: Ano gid bala ang ara sa kada kapsula ni DTX 500 kung nga ini ang nanginhari sa tanan
19: nga antioxidant if dugangan pagid sang maitisi or purecia nga available sa market. Istoryanta ang powerful antioxidant sang DTX 500. Upunta siya ng diskusyon si Doc Ramil Oy.
11: Sobrang nasa isa ka dekada guru Sir JP nga sige ko diwali, sige lecture no sa mga katawhan. Kung anong benepisyo sa pagkaon-utan kag prutas, prutas at gulay pampahaba ng buhay. Wala pa ko sa radyo sang una Sir JP. Una ko na nanahambal about sa mga pinoli compounds kag paano ini makabulig sa tao. The more nga nabaluan na to ang simple phenols kag polyphenols including sa ilang nga superstar the flavonoids no. The more nga na challenge ko kung itatabla sang ano sang high grade nga food supplement kung sino ang pinakataas pinakadamo ang antioxidant. Ang una kong research nami ko nung cocutin, ECA and selenium. Is amo na mga antioxidant namo ni duksa mo.
19: Oo, sang una mo na
11: magresita mi. Hatag lami ECEs, vitamin A, C, E, selenium E, and selenium. Mga antioxidant na. Tugtog na diskubrehan namong lumot, mga spirulina, mga astaxanthin. Basta na diskubrehan namo ang pycnogenol. Pero sang na diskubrehan sa GP, sang duha ka scientist nga nakadiskubre sa panit sang tubo, nga amo isa sa mga pinakamanggaranon nga source ang polyphenols kag flavonoids.
19: Grabe no.
11: Sulit ko wala na sang iban. DTX 500.
19: Amo na ginahulat mo.
20: The ultimate
11: antioxidant. Dito ko na kasaling Sir JP at last nag-abot gid man ang super antioxidant nga ginapangita ko sa tinuig na
21: DTX 500
22: setting

0: 500.
1: Ang DSE or the Sugared Sugarcane Extract ang prime ingredients ng DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant units at 1.3 million in ORAC scale, Doc?
2: Correct, Sir JP. Imagine na ang taong palakaon, more than 2,500 calories a day, she or he needs 12 to 15,000 sang ORAC units sang ano.
1: Meaning the more kagal ikakaon,
2: the more nga gabisyo ka, the more nga expose ka sa ano, sa mga cellphone, mga radiation, the more you need antioxidants para so, hindi ka magbalatyan, hindi ka dali matigulan.
1: So ang
2: pinuli kong pounds or GP ang makita sa mga utanon kag prutas, sa lihilaw.

0: ang anti-carcinogenic properties uh-huh. na. Uh-huh. Kung pala inom lang sila, uh-huh. layo kas cancer, kaso lang ang Pinoy, saan o mainom sang DTX 500 kang MITC?
1: Kung kabatsyag na.
0: Hindi, may cancer na.
2: Post-core.
0: Dapat before ka pa nag-cancer, inom ka na. Kag may mga anti-mutagenic properties ni sila. Uh-huh. So, din pa ka mo, Bi, cancer prevention ang ginapangita mo. Uh-huh. DTX 500 kang MITC. Uh-huh. Gusto ka malikawan ang mga stroke, problema sa kurason. Uh-huh. DTX 500 kang MITC, uh-huh. tanan, mabuligan. Because DTX 500, puno sang antioxidant. Wala sang makalapaw nga klase nga suplemento when it comes sa antioxidant properties ining DTX 500 kag MITC. Once nga puno antioxidant ang imo lawas, layo kas balatian, dugay ka magbalatian, dugay ka magkasakit, dugay ka matigulan. Te, gahubin pa imo internal organs, hubin imo pancreas, imo nga atay, mahubin man, muna importante.
3: DTX 500!
4: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko, amuning kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot, andin siyang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
5: Sugod lang nag-inom ka,
4: DTX? DTX 500.
5: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
4: Almost 3 months na.
5: Sa isa ka, adlaw ka pila ka mag-inom?
4: 3 times hindi.
5: Kamusta ang alay sang kamot?
4: Wala na.
3: DTX 500! DTX

0: Sugar
1: GTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
1: GTX 500.
0: Ang GTX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Yan ang kapanupo.
1: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: GTX 500.
0: Masalwikan.
1: Epektibo.
0: GTX

0: E3Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa kon madulaan gana magtuon, sakit na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa kon paminsaro.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatapta sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3

0: News FM, Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM, Kalibo, alas 6:06 itagahan.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
2: DTX 500 Morning Newscast.
0: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast.
2: Morning Newscast.
0: DTX 500 Morning Newscast.
2: Headlines.
1: Para sa ato yung mga headlines sa balita lokal. Motorista na aksidente bangod sa madanlog nga karsada. MDRMO nagpaandama sa nagkalhit karang mantika halin sa sangka top down.
3: Headlines balita lokal, fourth year student nga construction worker gintawan it financial assistance ni Mayor Jury Sucro matapos nga wa makasugod sa BBM scholar.
1: Natang sa dugang headlines, official nga logo para sa Kalibo Senior Santo Niño Ati-Atian Festival 2027 ginanunsyo gon sa Banwa Kara ita Kalibo.
3: Gold earrings ginapatihan na wigit magalin sa bag itsang kababayi nagpa-record sa Kalibo PNP.
1: Headline sa ato niya balita regional, ICPO ginkumpirma nga may bodega ita marijuana sa Panay Island.
3: Regional, paggamit ay transparent bag sa mga eskwelahan sa Antique, posible nga igapatuman suno sa Antique Police Provincial Office.
0: National.
1: Headline sa ato niya balita national, Representative Jojo Ang insuspindit sa Digan Bayan na bangod sa kaso nga graft.
3: Balitang national, pilang ka mga programa ito at LTFRB posibleng ipadayon sa tungay election bond suno sa COMELEC.
0: International.
1: Samtang sa aton man nga headline sa balita international, mga Pinoy sa France ginpaandaman it embahada bangod sa illegal nga pagbugang.
3: Sa balitang international, North Korea naglunsar it panibago nga missile nga gindesenyo agutawan it sakit sa ugo rong mga kaaway.
0: Headline.
1: Headline sa aton nga balita sa patagit negosyo, presyo it LPG posibleng tumaas ita na po hasta 25 pesos kada kilo.
3: Ang balita sa negosyo, produkto nga mangga it Pilipinas na kasugurgon sa merkado it Canada ag UK.
1: Headline sa aton nga balita sa patagit tinampang, Pilipinas may apatyon ka mga medalya sa 28th Asian Games sa Japan.
3: Sports, Jean Claude Saclag sugurgon sa final sa 2026 Asian Games.
0: Balita Entertainment.
1: Headline sa aton nga balitang showbiz, sa Yasmin Curdy nagtiis sa ultra-karya bangod sa stress.
3: Sa nga balitang showbiz, Lakam Chu ginhingadlan bilang top 6 most wanted person sa Quezon City.
0: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. DTX 500 Morning Newscast.
2: Morning Newscast.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Alas sa isa, Jess, roaton nga oras. Mga K5 inyo na ba nga pangunang nga headlines ginatod gato ni DTX 500, D3 Bio, Mighty C, at DTX Coffee Mix. May dahil niya agahon na Banwa Itakalibo. May dahil niya agahon na Provincia Itaclan. Good morning, Western Visayas. Ano kita makaroon ita Miyerkules? Petsa 23 sa buwan ni Setyembre, nag-undusmel 26. Welcome sa pagpangalagad atong programa.
2: DTX 500, morning newscast.
1: Live rin sa Broadcast Center at 94.5 at K5 News FM Kalibo. Kami rin yung mga newscasters. Ako si K5 Barrio Trico.
3: Aga kumain si K5 Regilin Tornino.
1: Ag sa detalye at aton yung mga balita una kita sa aton yung mga balita lokal.
2: Balita lokal.
1: Sumemplang rungsang ka motorista matapos nga bangod sa madugas karang adagan sa Party Karat Highway sa Mabini Street ta poblasyon Kalibo partikular sa may overpass. Badang alas 3:08 kahapon karait hapon adlaw nga Martes. Sunod sa impormasyon halin sa MDRMO Kalibo may nagkalhit sigon nga oil halin sa sangka top down nga nag-agi sa nasambit karang lugar. Bangod karan na dugaan it balanser ang motorista nga nag-agi mismo sa area nga may mantika pero maswerte nga wa man ray ay tagrabi karang nga naninahan. Nagpaandaman ang MDRMO agi-agin abisuhan karan mga motorista nga nag-agi sa lugar nga magdahan gida para malikawan na ro aksidente.
3: Balita lokal. At balita lokal. Ubos rong pagpasalamat ni J. Mark Inosanto, 24 anyos, kay Kalibo Mayor Jury Sucro. Matapos rayang atawaan itbulig penansyal ng 20,000 pesos kahapon itapon. Si J. Mark ay ilugon itanang nanay ag ina kung sa siin nagatrabaho raya bilang construction worker para matustusan roan ng pag-eskwela sa Libacaw College of Science and Technology ag makaroon ay unang raya sa 4th-year college. Rong tubong paningayan madalag ay napasgawan nga makabuog i 20,000 pesos nga PBBM bawat barangay. Makikinabang program educational assistance sa pihakitan ng sitwasyon agmas deserving sigun raya aga imauparawan na kasugod sa listahan. Magwas ka rin nagbuhos maro suporta maghalin sa mga netizens nga natubgag sa nagkaroon niya istorya iti estudyante magukon na rason nga nagpadagar ang mga raya it nagkagaingain nga bulig sa nasambita nga gagaki.
1: Samtang sa pihakabahin na inanunsyo man ni Kalibo Mayor Jury Sucro ang opisyal nga logo it Kalibo Senior Santo Niño Atiatian Festival 2027 kahapon kara itapon sa Office of the Municipal Mayor. Rayay kadungan na ita pagtao ita nagdaog garang si pagtao ita pagkilaga. So, nagdaog garang si Richie Ocampo nga residente at Old Buswang Kalibo sa Logo Creation Competition 2026. Personal man niya ginatao it alkalde rong certificate agrong 50,000 pesos nga cash. Nagpasagamat man si Ocampo sa tanan karang nagsuporta ang nagapati sa anang kakayahan kung sa siin sa anang kadagagan karahay ginakabig karang oportunidad para mag para may matunan at magkapad kararong anang mga ginaubra kara sa anang sa anang karang at talento.
3: Sa detalye at balita lokal, personal nga nagdangop sa Kalibo PNP kahapon itapon rong 38 anyos nga babae matapos mataupangdan nga nadugagon o anang arito samtang nagaproseso it dokumento sa sangka eskwelahan. Sunod sa panaysayon it biktima, alas 3:30 rong pangurason kahapon kat mataupangdan nga wagon rong arito nga nakasugod sa anang abag agi napatihan nga nahugog. Gintinguhan pa nga usuyon rong arito sa lugar apang wagid raya nakita rason nga anaun lang agin pa-record sa Kalibo PNP. Sanuman sa babae, kung sino man rong nakapugot, itasabit nga rito ang sa posible nga i-turnover raya sa Kalibo PNP. Huwag man yun pahayag kung pila rong kantidad it na duga nga alahas.
1: Samtang sa aton man yung detalye at balita regional, ginahatod gato ni DTX Coffee Mix, the healthy coffee na kakapikagon, naka-detox ka pa. ICPO ginkumpirma nga may bodega ita marijuana sa Panay Island. May kampiyon nga balita si K5 Karen Badilla, please kami.
4: Mga ka-K5, ginamonitor na sang Iloilo City Police Office o kon ICPO ang ginaaligar bodega sang Kush kag liquid marijuana direya sa syudad sang Iloilo. Ini ang suno sa kay ICPO Director Colonel Wilbert Parilla. Nahibaluan nga may isa ka lalaki ang nagamay di sang kush kag liquid marijuana sa FB account sini kag ginabaligya sa dina aresto ini sang Iloilo City Police Station 4 sa Barangay San Pedro Molo. Suno kay parilya ang mga supply sang suspect ang gikan pa sa Luzon kag ginapaagi sa legit courier. Dako man ang posibilidad nga may koneksyon ang suspect sa courier o kung sa rider agud mangin mahapos ang pagpasulod sang illegal nga droga sa syudad sang Iloilo. Dugang pa sang direktor, nagahimo na sila sang report para ipasa sa headquarters kag makahimo sang tikang angot sa mga courier nga ginapadalaan kag malutsan sa mga ilegal nga kontrabando. Samtang ginakabalak-an ni Parilya nga posible may mga vape shop na sa syudad sang Iloilo ang nagabaligya sang liquid marijuana.
5: Mayroong Iloilo City, mayroong iba sa province. So marami kasi mayroon na silang ano dito, parang yes, mayroon na silang ginagawang parang budiga dito na doon nila nilalagay. And we have that already, and then ito yung pinapatrabaho natin.
4: Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: Nga balitang regional, paggamit ay transparent bag sa mga eskwelahan sa Antique, posible nga igapatuman sunod sa Antique Police Provincial Office. Sa Kampyon nga balita, ka K5 Eileen Magbanwa, please come in.
6: Posible nga ipatuman ang paggamit ng transparent bag sa mga eskwelahan sa Antique, sunod kay Police Colonel Ryan Divaras, ang Provincial Director kang Antique Police Provincial Office sa kon Antique PPO. Sa interview kay Divaras, ang naging pahayag nga nakabase dya sa direktiba ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang Regional Director kang PRO6. Agad madugangan pa ang seguridad sa salad kang eskwelahan, bangad rin man sa asad-asad ng insidente kang pagpangbadil sa pungsod na ginakaimbolbaran ka mga estudyante. Una rin nakiginunanon si Police Colonel Divara sa Schools Division's Office of Antique, kag Antique National School. Agad istoryahan ang pirasa mangintikang sa pagpasangkad kang seguridad sa mga eskwelahan sa probinsya. Samtang nakadepende naman ang implementasyon sa mangindesisyon kang mga ginikanan sa diin magatalana pa kang petsa kang meeting ang Antique PPO kaimaw ang Parents Teachers Association. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa Kampyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan. Ang Kampyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
0: Balita National.
1: At ang sa aton man nga detalye ta balita national ginahatod kato ni DTX 500. Ginamando ita Sandigan Bayan 6th Division rong 90 Diaz nga preventive suspension kontra kay Uswag Ilonggo Party List sa Representative James Jojo Ang Jr. angot sa ginapangatubang karang kaso nga graft. Sunod sa anti-graft court, mandatory sa idaom itlayirong suspension para malikawan ro posibleng impluensya sa mga testigo og ebidensya samtang nagapadayon kararong pag-imbestiga. Ginmanduan man kararo pamunuan it kamara nga ipatuman ro nasambit karang amando. Nagahalin rong suspension sa reklamo ginpasakit ombudsman kung sa siin ginakusahan si Ang na may kontrolo interest sa sangka kumpanya at construction nga nakabuhi 214 million pesos nga hagay kontrata sa gobyerno samtang raya hinagapungko sa pwesto. Apisar nga ginapunto o gingiit karay kampo ni Ang nga naibaligya agondo anong mga share sa kumpanya. Ginpatigayon sa gihapon at korte rong suspension matapos nga maghahain raya it not guilty plea.
0: Balitang National,
3: magapadayon ang pilang ka mga programa itlan Transportation Franchising and Regulatory Board o kuno LTFRB. Para sa mga drivers sa commuters sa pihakit nagayuntad niya election spending ban angot sa barangay ag SK election sa November 2. Ginpayag ni COMELEC Chairman George Garcia nga tuyo it nasambit niya exemption nga masiguro rong tayuyon niya serbisyo ag ayuda sa mga kwalipikado nga benepesyaryo samtang ginapatuman ng spending ban. Kakip sa mga ginpasugtan niya ipadayon ang fuel subsidy program, love bus libreng sakay ag buganan nga ayuda para sa mga kwalipikadong benepesyaryo it public transport modernization program. Kama naman may mga kondisyon ng COMELEC sa pagpadayon it mga programa nga ginakakipan it pagbawal sa mga elective officials, mga kandidato, nominee, ag aspirant ka magtambong ukon makipagbahin sa pagpanagtag ita ayuda.
0: Balita International.
1: Samtang sa aton man nga detalye ta balita international, balita sa Guwait Nasyon ginahatod kato ni D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, ag antifungal specialist. Nagapagwa karay paandam rong Philippine Embassy sa France sa mga Pilipino nga Mahigpit nga ginabawag rong paghimo kara itabugang or illegal nga sugar sa nasambit karang nasyon. Raya himatapos nga ginalerto it French authorities rong embahada sa nasambit nga nasyon. Angot kara sa illegal nga mga aktibidad it pilang ka mga Pilipino nga nagadaga sigon it sangag ag kalat sa mga komunidad. Ginapunto karat embahada nga rong pagbugang ay ginakabig karang nga animal cruelty sa France. Rong sinuman sigon nga madakpan ng pagapatawan nila sa tatlong dagon nga pagkakulong ag multa nga 45,000 euros o kapin sa 2.7 milyon. Ginpadumduman na rong tanan nga mga Pilipino sa France nga magsunod sa layi para malikawan rong mabugat karang nga penalidad.
0: Balita International.
3: Nga balitang international, din kumpirma it North Korea rong madinagagon nga pagtesting sa pilang ka mga armas nga nagpakita it ultra modern defense technology sa pagpanguna ni North Korean leader Kim Jong Un nga nagpabugay sa progreso it pagpabaskog itanang kapahauman sa giyera. Ginpayag ni Kim nga rong ginhiwat nga missile test it Missile Administration it North Korean hay nagapakita it mabaho nga development sa ikasarang nanda sa armed forces sa pagkontra sa mga kaaway. Gindukang karangarong nasabit ka development rong magataw it sakit sa ugo sa pila nandang mga kaaway. Rong nasabit ka missile test it nukor hay ginhiwat pilang adlaw matapos akusahan it Pyongyang rong US sa nagapataas itansyon sa Korean Peninsula pinaagi sa sunod-sunod ng military drills.
0: Balitang negosyo. Negosyo.
1: Alas 6:21 aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita sa patagit negosyo ginahatod kanton it Mighty C. Pero maskin pabaskog nga alkaline nga vitamins. Posible nga magtaas sa 10 pesos hasta 25 pesos ro kada kilo it presyo it LPG. Sa buwan karat Oktubre bangon sa pagtaas man sa presyo it world sa world market ag gasto sa transportasyon. Suno kay LPG Marketers Association President Arnold T. Rong final nga presyo nakadepende pa rin nakadepende sa hugag karat international prices hasta sa katapusan it Setyembre. Sa makaron hay nagtaas yon sa $70 kada metric ton it international LPG contract prices nga katumbas karat 4 pesos kada kilo sa lokal nga presyo. Posible sigon nga madugangan raya rong pagtaas sa presyo bangod ban sa pagtaas it shipping cost nga umabot yon sa $300.
0: Balitang negosyo.
3: Dugang nga balita sa negosyo nakasubargon sa merkado it Canada rong produkto it Pilipinas nga Carabao mango agda tuyo nga pabaskogon rong eksportasyon sa merkado it United Kingdom. Sunod sa Department of Agriculture nga ginhimo rong unang shipment ita preska nga Carabao mango nga may kabilugan nga 250 ka mga karton nga may kabugaton nga 1 metric ton kung nagtaliwan nga September 18. Ginpahayag ni DI Secretary Francisco Tio Laurel Jr. nga rong initial nga shipment ay kaparte it pagdusoy gobyerno nga magbukas it bagong nga merkado para sa agricultural product ita Pilipinas ag mapataas rong kita it mga mangunguma.
0: Balitang Sports.
1: Alas 6:23 ang aton yung oras para man sa detalye at aton yung balita sports sa balita sa Patagit Tinampang. Ginapangunahan nita mixed martial arts o MMA fighter nga si Jean-Claude Saclag. Rong nasyon matapos masungkit rong una karang silver sa men's traditional 65 kilograms category. Nagambag man itsambilog karang bronze medals rong women's soft tennis team sa si Carlos Alvarez man sa MMA traditional 77 kilograms ag women's karate team kata nga ginabilog na day Samantha Vagiles, Isabel Arrogante, Rebecca Cyril Torres matapos nga pierdihon rong Thailand. Presente karang una sa ika-21 nga pwesto rong Pilipinas sa medal tally sa pinaka-latest kara sa Asian Games.
0: Balitang Sports.
3: Uga nga balita sa Inampang, isang kadaugon lang nung kinahanga ni Cordillera Pride Jean-Claude Saclag agad makaangkon ni gold medal para sa Pilipinas matapos magabante sa finals at mixed martial arts sa men's traditional 65 kilogram sa 2026 Aichi Nagoya Asian Games. Sa semifinals nga ginhiwat sa Nagoya, Japan, ginpakita ni Saclag rung anang abilidad at determinasyon matapos gindominarong hampang kontra sa pambati at Japan nga si Daisuke Murai Yama, bangod karang okon bangod sa rayang kadagagan. May kaigayunan si Saclag nga makabuo it pinakamataas nga kadungganan para sa Pilipinas sa sports nga ana karang nga ginintrahan.
0: Balitang Entertainment.
1: Samtang sa aton man nga detalye ta balitang showbiz, balitang artista. Ginahatod kato ni TTX sa Beauty Show. Nagtiis kara sa bagatian nga urticaria ng aktres nga si Yasmin Curdy bangod sigon sa stress. Raya hay sa Pangod kara sa pagpangbuli sa ana sigon nga unga sa eskwelahan. Impakita it actress nga pinaagi sa ana kara nga post sa social media rong sintomas ita orticaria. Bago raya nakakita ita healing ground. Nga imaurong law school. Suno kay Yasmin nga bangod sa tuman karang traumatic nga inagihan ana karang unga sa anang eskwelahan bangod sa bullying. Tugaray it sobrang stress ag nagresulta sa pag-angkon ita orticaria. Agad nga magang puwasa nakakita aray ay healing ground sa pinaagi sa pag-eskwela para ma-divert si Gonrong Ana nga focus sa positibo nga mga bagay nga nagakatabo sa anang karang kabuhi.
0: Balitang Entertainment. Balitang
3: Entertainment. Samtang dugang nga balitang entertainment, kinkilanga bilang top 6 most wanted person o negosyante nga si Lakam Bini, Lakam Chu. It Quezon City Police District, ita Kamuning Police Station 10. Rayay matapos nga ginaresto ikapulisan si Lakam bangod sa 124 counts it qualified theft. Sunod sa QCPD, nadakpan si Lakam sa Sangka Parking Area sa St. Francis Street, Barangay Wakwak, Mandaluyong City, pasado alas 4 itapon ko Domingo. Nasayuran niya natigayon na rong pag-aresto matapos ginpagawar ang warrant of arrest nga gin-issue at Quezon City Regional Trial Court Branch 84 samtang nagabot man sa 5.838 million pesos rong ginrekomenda nga piyansa para sa 124 counts qualified theft nga ginapangatubang ni Lakam.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
1: Sa isa 27 ro aton nga oras. Maka K5 niyo batian ang pangunang balitaan sa programa.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Wednesday edition, September 23, 2026. Para sa dugang mga balita, hindi makalipat i-like, i-follow, i-share ang official Facebook page at K5 News FM Kalibo 94.5 ag live programs dash K5 News FM Kalibo. Standby sa masunod niya programa Foro de los Pueblos kay Iban, si ka K5 Leonard Viray. Sa uman kami rin yung mga newscasters, ako si ka K5 Rio Trico.
3: Ako naman si ka K5 Reg Jeline Tornino.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ang kalingawan sa Kalibo, K5, K5 News FM.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. I Care Gold.
7: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang bilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism kag glaucoma. Mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mamakal sa mga butika. D3 Bio.

0: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga ulo.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Si may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali. Gasang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka, magabutika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka, magabutika.
1: Extend food supplement for men.
5: Ako si Brid Domingo. Extend food supplement user. Dakogin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend food supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
7: Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, Kabasa na naman?
8: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa?
8: Kag nagabaho ang kilikili?
10: Mag-Clinical Dairy Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinical Dairy Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinical Dairy Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
10: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Kumpleto sa mga suplemento.
10: Clinica DTX 500.
11: Clinica D3 Bio.
10: Clinica Sport Bionics.
11: Mighty C.
10: DTX Coffee Mix.
11: Free Bio Coffee.
10: DTX Beauty Soap.
11: DTX Herbal Oil.
10: Clinica Deo Fresh Roll-On.
11: And many others.
10: Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
11: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: You're listening to 94.5. 94.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Kalibo, alas 6:36 na sa aga.

0: campeón, la estación K5 News FM.
1: Yonar Vilay,
0: Foro de los Pueblos. K5 News FM.
1: Ya, ang radyo ko.
2: Wow, right? So,
3: campeón, campeón, campeón, campeón.
4: Good morning, Pilipinas. Maydayad nga gahon, bilog nga western, Visayas. Welcome sa aton karang palatuntunan.
0: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos, the People's Forum. Adlaw kita sa makaroon karang Miyerkules. Petsa 23 para sa bugan itadaya karang Setyembre 2026. September 23, 2026, mga ka-K5. Aga siyempre sa nakaandan, rinyo ka ng anchorman, K5, Leonard Viray.
1: Leonard Viray!
0: Foro de los Pueblos!
4: Maga ililiba kita daywang oras sa gatunga. Sa pagkatod kinyo, pila na ton ka mga nagapanguna ng mga balita. Mga balita nga ton tawan ito oras, yas sa ton ka ng apag ililiba. Well, partner ko, magkaroon sa technical side, yas sa studio, si K5 Fred Batoy.
1: Foro de los Pueblos!
4: Nasa tanan, nagapabot kami pag-abi-abi, pagpanamiyaw, pag-welcome. Saton ka na nga mga suking, nga mga listeners, nga nagatutok na sa ton ka na nga pag ililiba. Good morning sa mga ka-K5 na ton, nga nagapupamati na. O nasanda nga mga pwesto ha. Sa ton nga mga negosyante, aton nga mga bulantero, bulantera sa mga tsindahan, sinman nga banwaya sa ton sa probinsya Itaklan. Good morning kinyo talantanan.
1: Foro de los Pueblos.
4: Una sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center. Agdi ka na sa may Juliana Market nga nagapinamati na sa ton ka nga pag-ililiba. Mayroon niya pag-monitor man sa ton nga mga suki, nga mga taga-pamati naman sandang nga mga panimagay sa mga tatay, nanay, lolo at lola. O nga nagapreparar it pampamahaw kandang nga mga estudyante. O, may klase, may sugod sa opisina. Ang ano paro ginahugat na ton sa mga nagabinalikotot pag-apo na. Nga kuno dapat 7:30 sa eskwelahan na, sa opisina na. Ay 6:40, 20 minutes na lang, magala city on. O bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bango na! Good morning sa mga listeners tang, mga driver, sweet lover. Una sa mga terminal, nagamat-amat na itpila. Ito nga mga amigo, nga mga L300 van drivers, sa mga tricycle drivers pa nga nagalipot sa sentro at Kalibo, may pag-monitor. Aga siyempre sa ton nga mga listeners abroad, nga sa bye-bye pagi man sa ton yung Facebook Live, at ton yung Facebook page, RUK5 News FM Kalibo 94.5. Kung gusto nyo makita mo yung Facebook Live, please search sa search bar kinyo ka nga Facebook, Rong Live Programs - K5 News Kalibo. Para updated kamo ko pila na ton ka mga press kag bag-o nga mga balita.
1: Foro de los Pueblos.
4: Kaya pag-monitor man sa ton yung mga mangunguma sa kabukiran, manging isda sa mga katangkihan kasubaan, aton yung mga bukas ng restaurant sa mga kusinero-kusinera na ton, ha? Una sa mga diversion road, sa mga linagaan, you know? Kasi karon sa may crossing Makato, gapinamati, napagin sa may Altabas, gamonitor man. O mga ka-K5, banya pagpamati ha. Sa may Jassy Catering and Services, na kay Ma'am Honey, kay Sir Unayan, bilog ng staff nanda, good morning kinyo talantalan. Hindi mo manamit ka ng putahe sa Jassy Catering and Services na yan. Good morning sa mga nagapamati naton, yung mga duty nga pamboy at cashier. Ikaroon sa may sea oil istansya, banya pagpamati ha. Sa kay Daddy Harley sa may Pastrana Ubos. Good morning man. Ang sa Kutob, kumabutan ka ton nga signal magkarang Miyerkules. Welcome on sa ton nga Wednesday edition. Kita ton nga palatuntunan.
0: Foro de los Pueblos.
4: Ano ra ton mga nagapangunang mga balita? Nga ton tawan it oras, yas aton ka nga pag ililiba. Balita lokal, balita nasyonal, issue lokal, issue nasyonal. Sa kita sa ton nga mga headlines. Headlines na ton, balita lokal. Sa ton nga mga headlines sa balita lokal, ginapahayag mga ka-K5 tutukan taman dumay kantanan. O saray nga rin nga balita nga ro kapitan ag barangay secretary ita Kugon Lezo inareklamo bangod sa saga karang implementation itaya karang BBMP. Igidas tagyapon ra sa mga nagapamati rin na wow, taman at katapusan doon. Dahil nga ni nga, wa it may katapusan nga reklamo. Ngayon nagapabot riya samon sa broadcast center, nag-adto iya personal, nagapabot it mensahe personal, aga nagapabot pagit mensahe pagi sa monyo Facebook page. No? Nga nagareklamo sandang, ang gusto nanda magpa-interview para man nga expose ro na yung ranga ka mga magahan, kanda ka nga barangay nga according kanda, base sa nang reklamo, base sa nga ka nang pag-usisa, ay daw hindi tama ro implementation ko rin nga council. E di ba, hindi ang da isa, daywa, tatlo, apat, lima, kundi maabuna nga mga barangay ro nagasinangag makaroon. Dahil nga ni nga sa hindi patas, unang-una, limitado ro slot, di kunta dapat ginpili nyo tamag insakto para naiwasan do maginatawag daton isyo. Aga wa nyo rin na pagkainsindihan, di ba? Ay 20 mil, tabi matod, mabaho-baho ta. Isang kamo nila nga nagatrabaho sa privado, pag hinambaw mo 20,000 pesos, baw, kasarangan na tarot baho. Di ba? Swildo na ron yan it mga nagatrabaho, particular sa mga private company, no? Isang buga yung tanan ng swildo ron. At pag-abot sa estudyante, mabaho tagid nga husto nga may niya bulik. Pag-abot kung mga fourth year ka, dahil nga nga din man do, gina-aim ko government, that's why ginatawag imong finisher fund, para nga makapagtapos ka. Ano ang agang ka nga makatapos dahil wakat kwarta, ginabuligan ka. Puray ko aton nga government, kapariho ba ko, ray nga nga natabo to si paningayan man, no? Eh, kuhan matamatod, construction worker, o ginikanan, gahot-hot, trabaho to kung ano rin pwede pangitanan para makatapos ang sa pag-eskwela. Una sa LCST, o, di ba? E nagka-problema panganin rin eskwelahan, yung pinangamuyo rin mo. Nakunta matapos yun yung isyo, tihar na na-grant man ko said, aki nakabalik man mo sa pagtuon. Mga maurong ko, tamang huwag kita na pag-ilista man, di ba? Meaning, huwag ka mo ga-validate sa kaasabaranggay, huwag ka mo ga-validate, tama. Parang niya, maakig ka mo sa taga-radyo ay ginatalakay rin yun yung mga isyo. Ay, which is tama man, naging kabatas, butang mo ring unga bilang kapitan ka, bilang barangay kagawan. Di, nano rin yung isumpaan man. Unahon nyo rin yung pansarili aga before lo publiko. Di ba, pobre man yan, ikaw mo. Pero siyempre, una ka mo sa posisyon mo. Responsibilidad yun. May mga harapagin sa kugon nga na, balikan tara. Ginatry naman si kapitan ka na, nano may nabisikikap ka na kung namat. Na-interview ko na ka to pang, I think, 2023, 2024. Matag may mga isyo nga to sa tupad man yata, kung niya kong kasaga. Na-interview ko, ginantunan ko, gin personal si Kap Karay. Pag nakasabat man ni actually sa mga reklamong ginapukul ka na, ay makaray na ano man bagaro, anang kuminto, kung nga nga reaksyon ko daywa ka mga estudyante nga una sa nang barangay nga nagareklamo sa BBMP implementation nga. Balikan ta man da iya sa ton nga pag ililiba. Samtang sa piyak ka nga parte sa dugang pagid naton nga mga headline. Grupo at mga binatilyo to, arestado bangon sa paggamit ko marijuana sa Hawili sa Banway, Tangalan. Aton balikan na busy happy kara kung anoro plastada, no, mga ka-K5. Ay, bangod nga roraya nga rang makabig naton area or spot kung mga sakop it barangay Hawili sa Tangalan. Daw ginobrout ananda nga lugar para magyup-yup rin na ay tago nga lugar mo. Daw sa pamatsag nanda, hindi man niabot ikatot pulis. Hindi wa man it men makakita. Unang-una, madugum-dugum pa. Kaping kung hapon, gabi, ka mo rin na mag-standby. Bit-bit ka mo na at drogag yung mupyop ning mga aslo, man. So, may kahapon, eh, namonitor sa nakupulis. Eh, kob-koob lang kir, tatlo nga na. Balikan, tarin doon na, ah. Try na ton, abuton doon ton, mismo nga tangalan PNP. Agro Kapitan, it nasambitan ka ng barangay. Standby. Samtang sa pihak ka ng aparte sa dugang ng mga balita. Magtaas it kasot dengue sa Aklan, ginatutukan it Provincial Health Office. For a strategy, dapat gid nga aton mismo ron nga ipatuman bilang mga residente. Limpyo, salibot, mga kano na ho, mga bagay-bagay. Kung ano nga mga plastic material nga ginuganan ko siyang adlaw, o ginitlogan ko na mukti, dapat inyo ron nga waskondo ginatawag nga breeding sites. Yan. Ako din magkwanbaga, magpangitlog ro namok nga ginakabig na ton Aegis Egypti nga may daga nga dingke. Ano na, balikan taro na isa sanggunyang bayan, Ginapayag may mga pagtalakay rito ay may pilatagali ka mga eskwelahan riyas sa kalibo naka-record it mga namatay nga estudyante bangon sa dayag ka nga dingge. Diyos patawa, grabe ta naman. O sa may mga unga rin na ha, ayo tagid sa rayang ranga namok, rayang mga inunga ta, puso ro dingge. Samtang sa piyag ka nga parte, Sandigam Bayan 6th Division, insuspende si Jojo Ang it 90 days. Wow. Bangod ra sa mga pag-question kay Congressman Jojo Ang, ito swag party list because nga yung mga kumpanya nga construction company nga kontraktor ba kanda, related ka na, pamilya na, ginahaboy ka na ron, eh, siyempre nakabotat mga government projects. No, na, detalihan taman ka mo ka na, iya sa ton yung pag ililiba. Dahil tanan, daton yung mga headlines, itawan ito ra, sa ton yung pag ililiba, mag-check it at dugang ng mga reports. Alin sa ton yung mga K5 patrol reporters na nag-standby, unasandang ang mga areas of responsibility. Sa ton ka na nga Kalibo PNP, mag-check dugang sa pila na ton ka mga PNP stations. Agabalita sa ton ka na nga patrol, na nagalibot na sa makaroon ka na nga pangurason, mga ka-K5. Alas ay 50 na raton nga oras. Before raton i-check, raton ka na nga dayagan ni Chempo, pagi sa ton nga pag-asa DOST, no? Sa dayagan ko Chempo, makarang nga Miyerkules. Ano bagaro dahilan ng mat nag-ugan kun hapon? Oh, di ba? Eh, may mga porsyon niya sa ton saklan, western at eastern side, ginaugan kun hapon. Eh, daw may una tabi nga gaing nga Chempo ay. Ag may una nga tropical depression, dati rin mong low pressure area or LPA, nahimot anang tropical depression. Di ka nadampi sa may part ita eastern part ita southeastern Luzon. Mga K5, magayo-ayo matemo kung tanaw na sa mapa, no? Iyan matemo sa liwan ko, Pilipinas. Di kung sumugod nga ni Makon, dati nga rin nga tropical depression, ti bagyong kuini ko, no? Ewa pa man makasugod, kabay pang hindi niya ni Mang Sugod man. Agad kabay pang hindi magbaskugra. Ano na ron, i-check naton with Ma'am Chinel Dominguez. Ilang malay kita at kape nga si Katya Saklan ah. Pero kape nga paborito ko, paborito niyo, paborito itanan. DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee at DTX Premium Coffee mga kakifay. Rong kape nga namit rolasa because may isang cup nga ampalayang nga may charantin. Ang kinakabing isang kabayo active compound si nag-prevent kaya hindi maglala inyong bagatian diabetes. Plus may una pang chia seeds na nag-burn it extra fat sa iyong agawas. Sabayan nyo't ehersisyo, tanahon ta kung di pa ka mumagniwang. At may DSE para o disugard sugar cane extract powder. Rong mapait nga parte tubong ginbutang sa DTX Coffee Mix para nga mas makatabang sa may mga bagatian nga diabetes. Paro ginugat, magkape sa hapon, magkape sa gahon, makarang oras, damit gina imaw. Kapin partner mo sa mga healthy man nga pamahaw, DTX Coffee Mix, may kape ka na. Naka-detox ka pa. Yon sa piyak karang alinya, si Ma'am Chinel Dominguez. Kamusta hunta, dayagan ni Chempo, makarang adlaot Miyerkules. Ma'am, kamusta pong nagay ng panahon? Yung araw Miyerkules, good morning!
5: Meron tayong minomonitor na bagyo at inaasahan natin papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility bukas. Magandang umaga po, narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, September 23, 2026. Itong bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay may Tropical Depression Category. Huling namataan sa layong 1,920 kilometers east ng southeastern Luzon. May taglay na lakas na hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito'y kumikilos northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Itong bagyo ay wala pang direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Sa ngayon, yung trough or yung extension ng kaulapan or mas kilala natin bilang buntot na itong bagyo ay magdadala ng mga pag-ulan dito sa ilang bahagi ng eastern section ng Visayas at Mindanao. Sa ngayon din, wala tayong epekto ng southwest monsoon or habagat sa anumang parte ng ating bansa. Para naman sa nilabas nating kagabi na Tropical Cyclone Advisory hinggil dito sa bagyong inaasahan natin, papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga or bukas ng hapon at papangalanan natin itong Queenie. May kita natin dito sa ating forecast track, papasok ito bilang isang ganap na tropical storm category at dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, nakikita natin ang kanyang highest category ay typhoon category. Pero kung may kita din po natin, palayo po ito ng ating kalupaan kaya hindi natin inaasahan na magkakaroon po tayo ng landfall scenario dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero inaasahan po natin, posible pa rin itong humila ng habagat pero hindi na natin inaasahan na magkakaranas pa tayo ng mga malawakang pag-ulan katulad po ng mga nangyari ng mga nakaraang buwan kahit hihilain po nito ang ating habagat. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin buong Luzon ang makakaranas ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din po natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mga tsansa ng isolated rain showers at yung mga malalakas na bugso ng mga pag-ulan, lalo na sa hapon at sa gabi, dulot ito ng mga localized thunderstorms. So ugaliin po natin i-check ang social media pages ng PAGASA at ang ating Panahon app hinggil sa nilalabas nating tropical advisory dahil posible po madalas din ang nangyayari ang ating mga localized thunderstorm ay tuwing pauwi po tayo galing sa ating mga eskwelahan at mga katrabaho. Para sa magiging agwat ng ating temperatura dito sa Metro Manila, 25 to 32 degrees Celsius, Lawag 25 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, 25 to 34 degrees Celsius, Baguio 17 to 24 degrees Celsius. For Tagaytay, 23 to 31 degrees Celsius at Legazpi, 25 to 32 degrees Celsius. Dulot ng trough or yung extension ng kaulapan nitong bagyong nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, inaasahan natin ang mataas na tsansa ng mga pag-ulan dito sa buong Eastern Visayas, Caraga, Misamis Oriental, Camiguin, pati na rin dito sa May Davao Oriental. Samantala, sa nalalawing bahagi naman ng Mindanao, pati ng Visayas at buong Palawan, makakaranas naman sila ng maaliwalas din na panahon. Pero yun din po, mataas ang tsansa ng mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Dito sa May Iloilo, 24 to 32 degrees Celsius. Cebu at Cagayan de Oro, 25 to 33 degrees Celsius. For Tacloban, 26 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 34 degrees Celsius. At Davao, 24 to 33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:45 a.m. at ang sunset mamaya ay 5:52 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
0: Ang kampiyon na istasyon K5 News FM.
4: Thank you so much, Ma'am Chanel Dominguez. At ato nagagan ni Chempo magandang adlaw it Miyerkules. Ato nyo pagbalik mga K5. Istoryahan tanero parte sa dingging raw. Importante ra. May mga namatayon ng mga aklanon, inunga, yes, aton sa klan, because pagpanagasa nga na kong dengue, nagaranay kita, sa kadalang anero mga BBMP issue, anay nga, no? Balikan tara, matapos siya, may importante, nga pahanom doms, standby!

0: sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas, mga buti ka.
2: Siling sa study, ang monolaurin tag ang fat envelope sang virus is pareho kadako. Ang gwa sina, kita ka babol, mahabon lang kundi pabukon mo. Kag isa ka balo, pa pabukon mo sa piyak. Ang duwa ka habok na blanga babol sang habon. Mm. Pag nagtapikay sila, gaisa blang sila Dok Sam, pareho na do. Kon ang imo nga monolaurin, sige ka inom D3 Bio, ara na siya sa imo selula gatapik. Pag sulod sang virus, mapilit to siya, maisa siya, malikop siya sa viral in, sa ining viral envelope, no, nga fat substance. Now, bangod nga kulang gali niya ang poor binding power ni, no, may poor binding power ang monolaurin, ma-disintegrate ang lipid envelope sang kagaw. Mm. Amo na siya nga kunwa ay nasang putos, mabungkag. Bangod nga pareho lang sila gali kadako ini, Dr. Ramil,
3: yes,
2: sang kagaw. Now, ano nga to ni Moon? Padamu-damu ta inom monolaurin.
0: Padamu-damu ta inom D3 Bio.
2: D3 Bio.
0: Monolaurin nga makita lang gid nimo sa D3 Bio. Oh.
2: So meaning to say, hindi ka magkabalaka kay ang vitamin D3 ang component tama na kagagamay, no? Mm. Hindi ka magproblema nga ma-overdose ka. Take ka duwa sa aga, duwa sa gabi, kampyon nga protection. Agud
0: ako niya every 8 hours yo.
4: Every 8 hours.
0: Every 8 hours. Ang namian ko lang sa D3 Bio Sir GP amo ni. Isa sa mga nakita ako ning pagproduce blas ang nagakaigo nga mucus sa imong mucus lining.
2: Mm-hmm. Mm. India.

0: Tama mo na, magkisa magpupo ka, may mga gaguluwa na. Tungod kay ana, ginaproduce na slawas against sa nang mga kagaw. Hindi lang mo nulaw rin mapatay, ga-produce pa o ga-encourage pa ang D3Bio sa pag-produce ang nagakaigo ng mga mucus sa imong mucus line ninyo.
1: D3Bio!

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
1: D3 Bio.
2: Nga ama D3 Bio ko. Ang vaccine sa COVID, ginhimo ni to prime your immune system. Pamabalans ang immune system mo kung ano ay kontra. But the vaccine, it was never made to fight cytokine storm. No? If your body still reacts, will overreact, ang bumanggapon, may cytokine storm kumanggapon. What D3 Bio gives you is that extra virgin coconut oil will basically prevent cytokine storm in three ways nga gin-discuss ko. So, ano ni matagsi mo? Kumpiyansa. Hindi mabayaran ini. Tanan nga tao, subong halos duha na katuig in priso sila balay.
3: Da makadlaw ganit ko, Sir Boy. Tapos naman, guro, ang herd immunity. Kaso kay may bago naman sila nga ginhimo nga strain.
4: Bagyan naman.
3: Lain naman eh. Matrangkaso naman ka.
2: Ang term nila kung sa Indian virus, alapalos. Ang palos na sa Tagalog ni, isang sa kakarakter, nga sagad managu sa immune system. But it could never hide from monolaurin and monocaprin and monocaprilin. Oh.
3: Monolaurin, monocaprin, monolaurin sa D3 Bio.
2: Why?
3: Patay ka.
2: Patay ka siya. Kay biska ng Indian virus, sagad managu sa immune system ta, isa man nagyapong kantuan niya. Ang aton selula. Di ko magkadto sa selula ta may gahulat na to nga monolaurin kag monocaprin kung nag-D3 Bio ka.
3: Ti, kung wala siya D3 Bio.
2: Ti, good luck, no?
3: Good luck.
2: Naama D3 Bio ka. D3 Bio has extra virgin coconut oil nga katap na sang virus tungod sa monolaurin, monocaprin kag monocaprin.
0: D3 Bio with Visio.
5: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
0: D3 Bio.
6: Health News
7: K5 News FM. Kajamig mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon. K5 News FM.
0: Yonar Viray.
7: Puro Pelos Pueblos.
8: Alas 7:12 daton nga oras ag balik kita sa aton nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon inyong anchorman K5 Leonard Viray. Sa aton nga pag ililiba, sa aton nga pagpadayon, well good morning anay sa mga nagapamati naton nga mga listeners di kara sa may buluwang talipapa no? Sa mga vendors naton dina may nga pagmonitor. Ag di kara sa mga naka-duty naton yung mga SG no sa provincial hospital ayan nagapinamati kuno magkarang oras na sa may likod no good morning ag sa mga staff nanda una may nya pagpamati kinyo tanan-tanan ag syempre sa mga SG man naton don di karon sa may part it pag-ibig office no nga nagapamati man naton yung mga snapig ag mga gwapo nga mga SG on duty. Well, unahon na naton, it plus tarde nga nga kaso it dengue. Riya sa aton sa probinsya Itaclan, hindi na balikan ta dayon do ray nga nga may kantanan sa reklamo ko taga barangay Kugon, no? Sa Banwa it daya karang leso. Now, ro aton nga provincial health office nagpagwa last kwan paray, no? I think Monday. Mga Monday 21, daywang adlaw no nagtaliwan, nagapagwa sanda itay karang pagpadumdum sa aton kara mismo nga mga pumuguyo. No? Anungod sa kaso nga ra ita dengue, ay tatlugot ah. Oh? Tatlugot arong namatay. Umpisa January 1, no? Hasta makaroon nga September, mga kaki-5. Pinakalas data nang ginpagwa 12. Oh. Ipakita binaton dia partner nga picture nga halin sa mismo or data no nga halin sa mismo nga provincial

0: at office. Di karabi naton makita, no, tanan-tanan sa mga kada banwa nga nag-aabang kung pilaro kaso ng daunag kung ano kaabo. O pamati ka mo ha. Hararo data. Total number of cases halin ko January 1 hasta makaroon nga September nag-abot sa 1,020. No? 1,020 imagine nyo ron. Maroon kaabo ro kaso itdinggi ka to na. Halin pa ko January hasta makara. Ag rung number of new cases for the week 63. Subot ang bagon doyon tayagi kabahol ron na i-record mga K5 nga kaso, bagong kaso sa sudyang itasang Domingo. Diba? Now, sa new cases nga ra, lima lagi ka ra rohalin sa Altabas. No? Lima rohalin sa Altabas. Sambilog ro na i-record sa Balete. Lima ro sa Banga. Mga bagong kaso ha. Bagong kaso pataron, wa pataron total numbers nanda. Akon ano nga barangay, standby ka mo. So Banga, lima. Ro na i-record nga bagong kaso. Batan, ag Buruanga, may tig Sambilog, ag Imaumando Ibahay. Last year, madya Ibahay ro mabuabo mat kaso. No? Kalibo, bahintit ayagi ro sa Kalibo. Sa 63 nga bagong kaso, 20 agiran at kalibo. Lezo, 3. Libakaw, 7. Daywaro sa Madalag, Sambilog sa Makato, Daywaro sa Malay, Anom sa Malinaw, White may na-record nga new cases sa Nabas, Sambilog sa New Washington, 5 sa Numansia, ag Daywa sa Banwa, itay ka na nga tangalan. No? Mauron ka... mambay naton abuot ana ro mga new cases. Ro may pinakamatag-as ita attack rate no nga na na-record sa part ita Malinaw 59.9. No? No pila ro kaso ita kada banwa. Ato ni patpat kinyo mga ka K5 rong kaso kada banwa. Based akon nga nabuo nga data. So di ka ra ginapayag nga rong may pinakamabahog kalibo nga may 152. Ay mga kumo sa 20 agad dumugang sa new cases. Perti taka dasig ro pagsakat kasot dinggirya sa aton sa kalibo. No? Next karon hero banwa itaraya karanga Malinaw. Ay magmayro attack rate ito 50.9%. No? May 125 cases na. Roraton nga banwa ita Malinaw pagabot sa dengue. And then ginsundan man ro Malinaw itnuman siya nga may una nga 115. Ranang attack rate 31.3%. Makon mo man doon. No? Ro may pinakanabati siyempre part it Buruanga no nga may anom matasanda ka kaso single digit at tagidro Buruanga meaning rumanga tawo rito basikon hapon nagapanyang limpyo no rumanga breeding sites andaw tagagi nga nahawasak before pang pangitlogan matod ita mga namok andaw tagagi nawasak ro day karang ginatawag mga breeding sites no now ano nga mga barangay sa kada banwaro may mga na-record base sa data at PHO, sa barangays with clustering of dengue cases. Municipality, barangay. Ano atong basahon, ha? Sa Banga, Linabuan, Mambog, Poblasyon, Turalba. Ayan. Sa Ibahay, Aquino, Undoy, Agtagbaya. Kalibo, harat aro may maabo-abo ng mga barangay. At dapat... ro council kara ro kada barangay ay dapat mag-take action yon. I think na istoryahan pa nila kahapon man sa Sanguniang Bayan during the session kasi makakibot ay gulpit saka ro kalibo no 20 yagi ro new cases hayro inigo Andagaw Bacau Norte New Buswang Old Buswang Kaano Estancia Mabilo Poblasyon Pook Tigayon agdaya ka nga barangay Tinigaw. Ruyondo Inigo sa Kalibo. Lezo, Hayro Bagto, Karugdog, Poblasyon. Libakaw, dalagsaan, Manika, Pampango, at poblasyon. Oh. Importante yung limpyo ang kamugid rin na. Hindi ba lang rumo sarang pagid nga makapaprevent ka rin eh. Lo'y natawag 4S strategy. Oh. Sa Makato, Rukahilo, Kalangkang, Dumga, Mantigib, Tina. Malay, Balabag, Balusbos, Manok-manok, Rindo, Inigo man dito. Sa Malinaw, harap ko hambag ko nga ni, Kalibog, Malinaw, may maabaw-abaw nga kaso. Di sa Malinaw, maabaw man nga barangay. Bigaa, Bulabod, Kabayugan, Dangkalan, Liluan, Malandayon, Poblasyon, San Ramon, agday ka nga San Roque. No. Sa Nabas, Bulwang, Buena Fortuna, Tagururok. Sa New Washington, Dumaguete, Hugas, ag poblasyon. Numan siya nga may maabu-abu man nga kaso, ay 3-digit man na ng kaso rito, Reynigo, Albasan, Aliputos, Badyo, Bubog, Camansi Norte, Camansi Sur, Dungon East, Laginbanwa East, Navitas, ag poblasyon. Tangalan ay Afga, Podyot, Tagas, Tundog. Ayan. Harondo, Inigo, kung mga may kasong itdinggi. Watamana, Ricardo, iba nga mga munisipalidad. Ay, wamatahagos it. May na-record rito nga kaso, like, ano nga mga banwaro ang mga kwan ka na madalag. No, madalag, may unang mga 40 cases yung ruandagang. Ano na? Data nga ra is verified ko aton nga Provincial Epidemiology and Surveillance Unit or PESU nga ginatawag. No. So, bangod man na sa nagatinaas nga kaso, itdenggi sa aton sa probinsya, importante nga nakasayod kita para maaksyonan yagi ag aton no, nga matapna. Mag 5S strategy. Bukod at 4S ay 5S yung makaunduuso. 5S strategy kita kontra dengue. Ay budlay man ha, sa realidad, budlay nga magka-dengue. Ay ako inigo ng kot-dengue nga ron. Abi ko katapusan ko nga ni man eh. Patagalin ba akong kunigo nga ko-dengue, no? Di ka panginaon. Basta eh, budlay kita eh. First time man ako ma-confine sa ka-hospital ya sa Kalibo. Ay okay-okay na to sa private, malinong-linong. Ginatatap kay tipaano kon mga mamba na ton uwat kwarta ba ikong tinipo nag ito katindagon halimbawa provincial hospital. Oh, ay sa kabaabo ang mga confined din na hagos white bakante. Oh, ay gusto mo gid nga magpa-confine ti una kay butang sa makilid-kilid ngaron. Di ba? Ay budlay tanang nga magkadingge. Ang ani dapat ay ipatuman do 5S strategy. Unang-una rong search and destroy. Pinaka-importante. Search and destroy. Usoyon ag samaron. Oh, rumanga ginapamugaran itdaya karanga namok. Oh, dumanga libot ko inyong bagay. Pamati ha. Inyo rin na nga tanawon basi may mga bisan ultimo ilang una nga maintok nga takop. Basta may stagnant na tubig, itlogan gidaron ko mga namok. Or mga tanom, hindi ang sa mga basura sa libot ha. Bisan tanom rin na hawanan ninyo. Ay may mga gaya rin na nga mga paklang. Kung ano rin na nga mga parts itanom, puno, nga daw baga sa pag-ugan ay nagatipon rito rutubi, pwede man itlogan, itaya ka ng mga namok. May mga buto nga ron ho nga, di ba nga nagkabali or na, kanyon, gabukon, ag pero una gapon mo nag-stay sa nga puno, makanduugan, wala man imaw itatunan abi rutubi, tinagatipon rito, ay sagamang kamo kung mga butong, ag pwede itlogan it namok. Basta mga makonsider nito ang mga breeding sites. Sa yung kamukaron. Hey, kung malimpiyohan na itong lulibot ha, kamo abimana, masangka compound kamo, hindi kung nagalimpiyo kamo tanan-tanan every afternoon, mga 5 PM, nagpanilhig kamo rin na, nagkuhan kamo, no? Tipon ko mga basura, pilak, na, ay, ma-prevent na itong posible nga pag-ilinabo itnamok. Ay, dahil nga nito mga breeding sites, napangwasak na ton. No? Next, hayrong secure self-protection. No? Ando ginamba na ton, nga dapat sa mga inunga, unahon tagin senda. No? I don't think what may ginapili man kung tara, pero masyadong vulnerable aton yung mga unga. No? Dapat kita kawin, may mga mahaba senda nga, like, pajama, kung mga hapon yun, hindi manukatugugun man, di ba? panglabar to, suksok pajama, long sleeves, no? Mga magamit kita at mga mosquito repellent or mosquitero rin na, mosquito net, kung nga katulog, no? Magamit it katul nga raho kung gabi bago magkatog, kay budlay ta na magkadinggi. Kwarta kita ra, no? Mahaya kita ang kwarta. Ay okay-okay kung takot sa mga government hospital, ti may mga zero billing, eh paano kung sa mga private, eh siyempre gusto man nimo kabuhi rin ginagagas. Ti half day kid sa busa, kwarta kid nga malalara. Next nga strategy is seek early consultation. Yan. Pero ka importante man da sa tanan. Daw sa pamatsyag mo makarang oras, daw ginatrangkasong hindi mo may tsindihan rin pamatsyag, may mga body pain, aga daw hindi ka baga nga rama mapakali, no, nga aside sa ginabatsyag mo nga trangkaso, daw pamatsyagan mo ay mainit rin yawas nga hindi ka man masyado kapanginaon, no, gagnat o nagapanakit rin yawas, magpakonsulta lagi sa doktor, no, or magpa-check up, magpa-tanaw kung nanuro imong aron yung ginabatsyag, base sintomas yun doon, itay ka na nga dengue or kung iba nga mga bagatian para nga ma-prevent nga hindi on maglala. Ay base sa bon kung haron nyo ta, infected ka gon, te, ako ano parang nga klaseng bagatian, madlala gon, ay base kung ikamatay mo pa, di ba? Maulihi ka baga. So dapat ay seek early consultation. No? Di kamot kadlok, ay kung what kwarta, may una man sa ton nga mga hospital, yasa ko, no? Sa government hospital, sa ton nga provincial, naman doon, pilagang ka mo, mapilang gitabi ka rin doon mabubudlay. Kasi magkita nga kabuabo o mga klano nga ginapangdagaman sa hospital ta. Next, sayrong support fogging and spraying. Suportahan, no? O mga, kung ano ton, mga nagapatigayon it, kung ba nga raho, fogging and spraying. Ayun naman lang na ginapatigayon doon sa mga hotspot areas. No? Kung siin ay nagpanguna man ka na yung mga health authorities, but sa rin nga strategy ay kat daw kun lala o tagid. Pero like what happened last day sa Kalibo, last week, no, o pisaw na isanda, may mga fogging kung sandang ginatawag ang spraying sa mga eskwelahan, ang sa mga squatters area, no, sa mga mapiot nga rin nga area sa Kalibo. Ag, siyempre, pinakalas na ito nga strategy, sustain hydration. Kaya kita ka akong inambay ko nurse ito man nga. Hindi ta kanya ko haus ang kapanginaon. Imni tubi man na, imni tubi. Ala, sige, inom. Sa sangadlaw humakon, pila taka litro rang ubos. What if pa-paway binalik-balik rin mo siya kung pangihi ka ron. Stay hydrated. Dapat ay inom katabo nga tubig. Ag, siyempre, kaon kat mayad. Kung halimbawa, may kuhan ka gid, may maginabatsyag ako sintomas, doon kita dapat ubrahon. E kung hindi mo pag-imoon doon, manguya ka, tay mag-uba, ag makuhan ng yawas, wagon. Mabigay ka gid. Dapat ay sustain hydration gid matuod. Okay? So, dengue, aton nga tapnaon, kita ay magbuligan, ag mag-aksyon. Protektahan tanan nga mga akganon. Ano hambal ko aton nga? Provincial Health Office, mga kakifive. So, dapat ay aton gid aron nga sundon, ewan mat may makuan karon, may makaprevent makaprevent kun di duyon gid lang nga strategy, 5S strategy, di ba? Oh, ay Kalibo area nga ra, babo tri kara nga mga barado nga kanal. May mga schools kita nga naka-record ana it anang sambilog sa Jantiki na kuan tumaliwan sa piyaka kanabuhi bangod sa dengue. No? Ay sambilog imaw sa tatlong nadagasa nga ra, ay tatlo pero patay since January 1. No? Eko last Friday na subgang ko nga ni sa Kalibo Pilot Elementary School at sa iba pa nga mga eskwelahan, nagalinibot si Vice Mayor Philip Piero Quimpo. No? Kaya ginapangusisa na rin mga schools nga basi ba sa libot nanda or within the premises, ay basi may mga kaangri na or kung ano nga mga bagay-bagay nga pwede makonsider na ito nga breeding sites, tingin pang check. Galinibot si Vice Katoy na subuhang ko imaw eh. So sabi logron sa maging talakay nanda sa sangguniang bayan during the session. No? E di nga nga ito nga mga inunga, protektahan gina na ito nga. E dito masayang kung sinaboro dengue. Pili yang sa bagay or sa mga lugar ginatunan nanda. Either eskwelahan or mga lugar man nga una sa napirmi nag-stay, nag-hampang. Di ba? So, ginapang kwan doon, ginapang check kita ng tanan. Ay kung bagay, tihalmana, atong libot, okay, limpyogon. Ay kung mga squatters area nga raho nga madya dukot-dukot kita si bay squatter nga eh. Dukot-dukot kita ro bagay wag kita hawos bakanting nga magyan ka ga ro anda nga ginatawag mga waste mga waste nga naiproduce no waste water kun ano pa rin na kanay tanan-tanan ay una man lang gabagang gangat man yan eh kapin makaray pilang adlaw no nga sunod-sunod do silak nagugan niya to ag silakon eh doon gidron pilang malang oras makapangitlog na mok and then pilang days buto at doon dayon nga panagasa na o, eh, dapat kita karon barangay mag take actions ag kita nga mga pumuyo mga residente sa paglibot no tanan una asikasuhon ta limpyuhan ta ni tawo inyo man bagat day karang oras ay para ron kinyo ag sa inyong mga inunga bilog nyo nga pamilya. Ay okay kung may edad, roigon, at least kahit papaano ay makaya mo ag sing isip ay ara rin pwede nga mahimo, ay paano may mga inunga, ay masyadong vulnerable santa ay daw kapingkon may una kita-kitang mga unga, baga nga singkiring sakit ay nagaguyaw tagid, no? Ay paano kung dinggi pa? So, kaguoy man, no? Ay, dapat ay proteksyonan taman sa napagi sa pagpatuman it mga 5S strategy nga ra. No? Ay doon do sa bilog sa mga gina-indursot aton nga PHO, ay rin do sandang nga mga pagtuon doon sa bilog ang nga makakuan man, makapaprevent nga din mag-spread ito sa paro kaso nga dengue sa aton. Kapin niya sa sentro tayo ka nga kalibo mga kakipay.
1: Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga wagas.
0: Alas 7.21 gonda aton nga oras, ang hinula sa aton ka nga pagbalik, aton i-check lin niya da ni kakipay Ridgelin Tornino, parte sa ruin nga balita. No? Ay aton nga ilatagro pahayag ko aton nga mga opisyales iya sa kalibo kung ano ng plano kara no naka-record na bisan nat namatay ang estudyante mga sa dengue agara nga September October ay kung pamatian ta report kin at pag-asa DOST ay may mga bagyo nga lang nagasugod pero hindi ron direct nga makapiktugid sa aton sa Pinas dahil ibabaw mo the place pero batsag na ton nga sige dasro sugod ko mga gain ni Chimpo. Sige ro dagat ugan ay may habagat. Di ba? Ay kung gin kontraro na ton ay siyempre may mga tubig nga lang nga di ta kailigit may ginaitlugan ko na mo kay di na tong problema. No, ay dapat sambilo kita kaon sa magpanguna gi dapat bilang mga tagbagay, no? Limpyo, libot mo, limpyo mo. O di na tawag karon mga K-5. Oh, so dapat ay may una gid nga pagtaot action ay kabuhi ro ginistoryahan. Oh, indo na ron sa tonya pagbalik, pero report sa tonya patrol with K5 Regine Tornino. Alas 7:23 oras, agdayng oras balita tod gaton man, itay kada nga power duo combination ng DTX 500 ug Mighty Zero Alkaline Vitamin C. Unahon na tong dayad. Kung gusto niyo malang magbackod inyo nga immune system, haror dapat imnon niyo ro power duo combination. DTX 500 ag Mighty Zero Alkaline nga vitamin C, no? Ay do papabaskog ko immune system, ti siyempre kung gagnaton si punon ko na kung ano nga mga bagatian, hindi ka basta-basta tablan, no? It ringaron nga mga sakit because pag-on ing immune system, dagin na protektahan ka pagi sa pag-inom ko ring DTX 500 ag Mighty C. Ag di ang ruyon, no? Kundi sa ton yung mga kigmanghuran man, ang may nag-edad na 30 above, maproteksyonan yung liver, no? Ag likaw ka mo sa high blood, sa may mga edad-edad, diabetes, mas likaw gid ka mo. Kung ginagainom, itay ka nga ginakabig nga kampiyon nga suplemento, rung DTX 500, ang ipares mo si partner na, nga Mighty Zero Alkaline, nga vitamin C. Maridos rung obesity, ano pa. Ro, imo ka nga liver, maproteksyonan. No, di ba? Aga, hindi ang royon dahil may mga allergy ka mong ara, allergy sa pagkaon, allergy sa tanom, sa sapat, no? Ay kung naman, di ba, magbuyot ka mas at mga mambalahibo nga ng mga pets ay man dyan nag-wakat pa huwag atsing, napangatul ka. Kung sa pagkaon man, may umuman, daw nadisipula ka, nagpangatul ka man. Or sa mga tanom, singkirin mong dot sa datong-atong tanom, nagpangatul ka man. Allergy. So, may allergy ka. Ma-prevent, rin nga situation kung nag-inom ka man it Mighty Zero Alkaline ng vitamin C. Isang bilog mo nun sumaptik, parang ring problema sa allergy, ay masolusyonan. Alright? Ngayon, mag-power duo combination, DTX 500, Agmite C, Raw Alkaline Vitamin C.
1: Yan ay Viray, Puro de los Pueblos.
0: Sa tonda nga pagbalik, balikan tapatanan ha. Ro mga dugang information about sa dengue nga na matapos siya, may importante nga pahanomdom. Standby!
1: Puro ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag Bilberry Extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health.

0: E3 Bio with Physium.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memory ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physium, ang Physium yung may D3.

0: sa matinong dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy gatay.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatinlong sa imo atay.
0: Basta tinlong atay,
1: happy kanunay.
0: DTX 500
1: masalikat,
0: epektibo.
1: DTX 500.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: kasi efektibo.
1: Mighty Sink.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Extend food supplement for men.
3: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for men.
2: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum

0: kanilang ating memorya.
1: Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika.
2: Memory Advance Serum.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: TTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butik.

0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
1: Yonar Viray,
0: Foro de los Pueblos.
2: Alas 7.32, raton nga oras sa gabalik kita sa aton ganang pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyong anchorman, K5, Leonard Viray. Sa aton nga pag-ililiba, mga ka-K5, good morning anay kay Madam Guafa Kalipang nga nagpaabot it minsahe makarang agahon. Kay Kagawad Gaga Roli Baladhay, it barangay magpagong sa Manuit Batan nga nag-monitor naman, good morning ha. Sa kaunsilo na nga nagpinamati sa ito niyang palatuntunan. Well, i-check tanay, raton niya patrol with K5 Ridgelin Tornino sa ringarang balita. No? Anungod sa dayangarang natabo nga session kahapon sa Sanggunyang Bayan at Kalibo para dire-diretso raton topiko about sa dayangarang dengue. No? Eh, hambal ko nga ni, tatlo na bantay sa klan, sa bilog sa tatlong ara, estudyante pa man it isang kaskwela niya sa Kalibo. No? Ay na-prevent siguro na kung halimbawa everyday ta kita. Hindi namin kita maghambay nga kwan eh, no? Kuntig sayakat kaso ko dengue, kaya lang kita manglimpyo. Kundi dapat everyday, nagpanglimpyo kita sa libot. No? Kaping kung rato niya libot, ay said kita nga baburin na nga mga basura. No? Kung daw magamugon, hilamnan ta, panghawanan ta, good day din magkuan baro dengue riya. O mga namok maggapta, no? And that prevent ano, mga maura kutang casualty kon everyday kita gapang limpyo. No? Ay ra makasubo nga balita ro yun eh. I-check ta na sa detalye si K5 Regilin Tornino. Sa kampiyon nga balita, patrol standby.
0: K5 News FM. Kampiyon. K5 News FM. Live report.
2: K5 Reg sa reports, go ahead.
3: K5 Nard, nakalista gun it pila ka mga casualties, no, bangod sa dengue. Pero nga, pilang ka mga eskwelahan niya sa Manuel Calibo, particular sa Calibo Pilot Elementary School, ang may una man sa KISEC, sa K5 Nard, no, based sa pagpahayag.
2: Ba, poblasyon kita gali?
3: Poblasyon kita, K5 Nard, kasi nga ni, hay, may sa KISEC man.
2: KISEC, kay Tabukan, malang man sandat eskwelahan nga na ko pilot, eh.
3: Sabi sa inspection, sa K5 sa pilot, may una tagaling bakanteng lote nga ra, nga napatungan baga, or kaiping it pilot, nga ginahimo ang pilakat basura, ita kaiping nga structure sa K5 na, kayo grado, and then hay, ruanda ang mga basura, una tagaling na pinilak sa lote ta na ita pilot sa K5 na, particular karon sa may building at grade 3, based nga ni sa inspection nga, nakaangkon tanat benggero mga estudyante agus tanan gito sanda K5 Nard. Unfortunately, hay may gimbawian tanay program nga kabuhi nga sangka unga no una sa lugar kay bangod makabig nga posible breeding site ba yun nga lugar kay abong basura, abong stagnant nga mga tubi, may mga container nga uwa nakakugob ka K5 Nard. Pagkinabang nga kung breeding site, ay karong gitaron saan ba nagainabo ka K5 Nard.
2: Aghagos sabi rin mga plastic material makarang gina, halimbawa halin sa mga pagkaon or kung sa ano pa rin na nga mga bagay-bagay, e once ipilak, hay madya pwede tabaga matipunan itubi, no? Rin yun dayon do itlugan it mga namukara.
3: Yes, doon kita ang K5 Nard kasi nga ni mabahuro kwa nero plastic ag once nga nagabog at imaw hay gatipon kita ro tubi karon doon ag kunwa kita nga nalimpyuhan ro lugar like nakatambak abi ro mga basura hay kutob sa may tubi karon nga hindi mauga hay gyud aro itlugan itnamok ag pilat ang time sandaron kay K5 Nard yung nagainabo kay karon ta sanda nagaitlog ag asta dayon nga maginabo ro mga namok nga ra nga may dagang nga dengue nga virus sa K5 Nard. Kumani, na tatlo actually ro resolution nga ra ni SB Philip o ni Vice Philip sa K5 Nard nga naka-address no sa natungdan nga mga opisina at munisipyo para sandar mag-inspection kay K5 Nard mag-coordinate sa mga private nga tag-iya itlay karang nga mga building nga himusan manandaron nga K5 Nard naghambagon ro andang mga tenant kaya hindi ito magpinilak it basura kaya ito ta nagatugpa sa anagutana it pilot nga sakop ka K5 Nard. So ato nga pamatian pero pagplastar kara ni Vice Mayor Philip sa Sanggunyang Bayan it Kalibo.
2: Okay, pamatian ta.
4: Before
1: the PTA officers of the Calibo Pilot Elementary School visited me and asked for my help, especially with the alarming spate of dengue cases among their young learners. So ginobra ko rin yung resolution prior pa sa among meeting, because after that meeting, we conducted an almost two-hour inspection of the whole campus of the Calibo Pilot Elementary School. And medyo na alarma tayo sa nakita natin doon. Kung kaya naman, aside from this resolution, I have two other resolutions sponsored by all SB members, pati man sa mga resulta ng atong inspection. So if it's okay, Mr. Presiding Officer, I wish to present all three, because this tackles one problem, no? So for this first resolution, sa nakita natin mismo dun sa pilot, may ilang containers doon na hindi siya nakataob. Kaya nga mayroong campaign rotated na taob, taktak, tuyo, takip. Because okay matamag, butang kita ay kinsip repellent, but that's actually, nandun ka na sa dulo ng problema eh. Nagkaroon na ng breeding ground yung mga mosquito. So kinala nanay, masolusyon na natin, siin yung mga breeding sites at mga mosquitoes inside the campus and outside of the campus. Kasi sa ating inspection, alam niyo po yung grade 3, hilera ng mga grade 3 classroom sa pilot. Tanan sanda ay may dengue case. At sa bilog pa, unfortunately, ay namatay o estudyante. A simple inspection revealed that adjacent to the grade 3 classrooms is a vacant lot. I've been posting namin sa Facebook, magamo, wild vegetation. At makita mo man sa malayo pa lang na may mga possible na mga containers na open. Siyempre, what tao? Siyempre, sino tao magtao ganda? Sino rin mag-drain it? Mga stagnant water. Mayroon pa kami isang inspect na part na yung kataming building, marami rin classroom, no? Yung kataming building mismo, yung mga resident or tenant sa building, diretso sa nagkapilak, ina ng basura halin sa second floor na banyo o sa mga bintana, diretso ka sa bakuran at pilot. So ayawan ito ng mga stakeholders, mga community members ng pilot sa pag-ilis, paglimpyo, itaya ang mga lugar kasi pauman-uman eh. So, doon yung gitman, no? And, pero mga classroom na ron, sa grade 3, kalaban ang ganda, samad na roof screen ng window. So, kasugid man, no? Mosquito. So, doon pa lang kagad, nakita na natin yung possible na problema. Kung kaya naman, aside from this resolution, gagahin nyo sa mga educational institutions to be stricter sa taog, tatak, tuyo, takip. We have these two urgent resolutions sponsored by all SE members. You have been supplied with copies. And if you allow me, Mr. Chair, we'll just read the title, no? Self-explanatory matasanda. The first is a resolution addressing the alarming dengue incidences at the Calibo Pilot Elementary School by respectfully requesting the concerned municipal offices to conduct an inventory of privately owned properties adjacent to the KPES campus perimeter, some of which contribute to the proliferation of mosquito breeding sites, and to conduct coordination with the owners of these properties. Sa atong pag-inspect ato, present ng Municipal Engineering Office, but of course, hindi man nanda ma-identify kung sino rin tag-ana. So we are asking for the help of the Municipal Assessor's Office and the MPDC ma-identify sino rin owner. At ma-remind mo lang na kung may tenant ka mga kapilak, yun ang bala ng mga tenant ninyo, hindi magpilak, huwag gawing basurahan ang pagkura ng pilot. At kung sino rin mga tag-anad, mga vacant property na may stagnant water, kitang-kita naman mula pa lang sa taas na may stagnant water, kasi pwedeng buligay kita na limpyuhan o yung mga areas na ron, no? So, pangayawang resolution, a resolution addressing the alarming dengue incidences of the Calibo Pilot Elementary School by respectfully requesting the concerned municipal offices to install new anti-insect window screens at the KPES classrooms near vacant privately owned properties susceptible to mosquito breeding sites, as well as to provide manpower services for the clearing operations inside the KPES campus. Because there are areas within the KPES campus nga sa may likuran nila medyo magumugid man, no? may mga benches, may mga chairs na hindi nila naayos. So pagpunta natin doon, na assure mga pilot nga i-discard na to. Simulan yung proseso sa proper na disposal ng mga material na to para naman madali rin makapasok engineering office natin at tagpasin yung kailangan tagpasin para naman mas malibyo talo pilog na campus. So with the indulgence of the entire council, Mr. Chair, I wish to, later on, after all the comments have been made, I wish to make an omnibus motion for the approval of all three resolutions which are badly needed by our young learners. Thank you. Any comments from the floor? May I ask the council if they agree to approve these three similar or not similar, I mean related resolution with the proposal of our Vice Mayor with regards to the dengue cases. If everyone agreed, I think the proponent can move now for the omnibus approval of these three resolutions. Thank you very much, Mr. Presiding Officer, at kapasama kita sa bilog na konsejo. Because again, kinangan manda. After this, I'm tuman kita sa CAISEC because CAISEC also has recorded deaths among its young learners due to dengue. At sa bilog nga niya ay 6 years old. Which is why ay grabe yung ano atong personal man nga na urge nga matawag ni Solution Raya because my eldest child is also 6 years old, a bahay man. So I feel the pain of the parents. So again, thank you to our colleagues. I would like to make an omnibus motion for the approval of these three resolutions as stated earlier. The first is to strengthen the dengue prevention and control campaign by the state implementation of the Taob Taktak Tuyo Takip in all educational institutions. The second is the resolution as stated earlier requesting the concerned municipal offices for the installation of new window screens, anti-insect window screens, as well as to provide manpower for the clearing operations. And the third, as stated earlier, is the inventory of privately owned properties adjacent to the pilot campus perimeter from which contribute to the proliferation of mosquito breeding sites. So move, Mr. Presiding Officer.
3: Okay, so hato ka K5 NARD, ag di man doon may kampanya manabi makararo aton nga DepEd sa K5 NARD, no? Ag di yun taob, taktak, tuyo, takip. So din dapat nga anhon gid waspon gid aron mga mosquito breeding sites nga ra sa mga eskwelahan kay kapin abo nga mga estudyante kay 59 malikawan nga maginabo pagid ro mga casualties no tuga ite karanga virus kay 59.
2: So rokwa naton sa ngulang bayan ay makapagid aside sa ibang sa ring eskwelahan ma check pagid senda no nga diba si may una pa nga mas malala pagid nga ginubrat andang pilakan ay kabaabot ang mga eskwelahan. Paalin tali makon si isip ko mga private nga na di ka to sa may Bakaw nor, Bakaw Sur nga gapit kita ani sa pilak at basura.
3: Yes, gapit sa dumping kita matudyo kay sa pilakat ang meters ay may una nga private school. So din pagidro mga kwan baga mga at risk nga kung baga may unang mabaw git ang chance nga abo git ang namok ron kay 5 yards. So man kanya-kanyang initiative siguro kapin kong private kay 5 yards ay sanda git ma initiate karon ag makipag-partner sanda ron sa iban nga mga agencies ag iban man ron nga
2: dapat
3: mga
2: dapat may one day sanda nga kwan no paglimpyo tanan-tanan aside sa siyempre may mga format utility matakuntar ibang school pero dapat siguro agud mas pagid nga malimpyuhan do libot kanang eskwelahan hindi ba may mga brigada eskwela nga to eh, basta lang man nga ni dapat ba ko nay umanondo yon ag matudtuod nga limpyuhan ta naro libot ko eskwelahan para nga maprotektahan ang damang estudyante ra og eskwela rin na.
3: Yes, so ag pangayon siguro participation man bisan ginikanan niya ni siguro ay willing ka ra kay
2: magbulig.
3: Oo, adlaw-adlaw na nag-adturo ang nga mga inunga, agwas ang nakasayod, isang kwan nga tagali, sugod nga tagali, itnamok nga rakit, so dahil gagnaton, ma-dehydrate, hay doon nga dengue, tagali ang kundi, tabi maagapan ra, high mataas kita ro chance at mortality kay Fidnard. So nga, may mga nagakamatay bangod sa severe nga dehydration utana kay kun sobra nagali ka dehydrate kay Fidnard di ka na mabuhong ikaw nga ni mabutangan it dextrose kay duga na ro imo nga ugat kay bangod nga sobra gyud ro dehydration so maura ka pagag do dengue nga ra kay Fidnard. So nga ni nga pag ingan niyo man actually nga sa Banwat Kalibo may mga resolusyon naman nga once a week ka kay Fidnard nga himuon nga din nga adlaw din ro pagpanglimpyo kay ibang mga stakeholders ka kay Fidnard ag makipagpartner sa ibang mga agencies kasi hindi kaya nga taga munisipyo gang or taga barangay lang mana. So nga ni nga kabilugan nga komunidad ay dapat may una nga participation pero later on nga ni kato kay Fidnard ay may kita habit ko tanga ni mana nga everyday uta kada hapon kay din gidro peak hour itay karang nga mga dengue haymoon lang kita imo nga habit meaning adlaw-adlaw ta imo nga routine pero pag panglimpyo ka kay Fidnard. So dayro aton karang nga report no maghalin sa sanggunian bayan ni Kalibo may kangtanan sa pagtalakay it pagag it dengue ka K5 Nard. With K5 Romy Kahilig, K5 Jim Liduro, Trayaman si K5 Regilin Tornino. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ang Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
0: K5 News FM, Kampiyon Report. K5 News FM, Live Report.
2: Thank you so much sa ton nga patrol with K5 Regilin Tornino. Ah. Naturo report sa pag-atender kahapon sa Sanguling Bayan. Ti may mut-action na ton nga local government unit. Dapat yang. No? Ag, sa ton nga mga schools, mapa-private man or public, dapat may pagtaw kita one day yang. No? Nga be, manlimpyo kita bilog nga eskwelahan. Espe, di na ton pag-involve kung mga inunga. Mismo nga mga ginikanan sino willing yang. No? Hararo, pwede ka mo ki-invite rin na it mga groups nga mga pwede man mag-volunteer, no, aramaton. Daw, Brigada Eskwela man ni Mau, no, nga, ano git abi ka, baho rin yung eskwelahan niya para hindi git matapos sa sunod one day. No, tanan na mga mayad rin na, mga kano, mga eskwelahan nga may nalibutan it puno sa libot. No, pwede man ito mga mayad rin na, mga hawan. No, one day yang, para man dasin yung mga inunga. Agod nga ma kanaton dinalo libot mas pagid nga malimpyuhan agod mga yok kita sa dingge nga daw nagapindo pinakamataas di ba Kalibo malinaw nga to malinaw andang nga mga eskwelahan kon sa andang nga mga elementary schools sa mga baryo di ba ay nalibutan gid it mga punong kahoy oh ag may mga bagay ron una sa mga tupad mananda nga ginobat ang pilakat basura ro anda karang libot anda karang schools no ti aton ayuson para man doon sa ton nga mga inunga. Ay budlay, agila sa inunga na siyempre pati mang kita ron sa mga teachers man, sa mga staff, ay paro dinggi may ginapili ay mas ma kanyid makaguoy tamaan unga kasi yan siyempre mga unga na sanda. No? Kapin lang ng immune system is mahina pa. Di ba? Pati ka man maprotektahan teacher, staff, mga tao na sa libot. No? Para man doon katon tanan-tanan sa komunidad. Ano ginapaabot yung katon yung Provincial Health Office, mga K5?
0: Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga wagas.
2: Alas 7.50, gondo oras, agdeng oras balita, tod katon. Itay ka nga, syempre, D3Bio, rong kampiyon yung suplemento. Kung gusto niyo mag-ayo sa ginabatsag niyo nga bagatian, simpleng trangkaso, ubo, mag D3Bio. Antiviral, antibacterial, ag antifungal specialist. Lorong D3Bio. Sa ika mga D3Bio, may sangkap nga ketones, nga nagaserbi nga pagkaon ni brain, agod nga mas mangin matinandaon kita. No healthy ro brain, kaping kung mga nag take ka mga rat examination, te dapat inom ka mo D3Bio gagi, no? Sige ro study, sige man inom ko D3Bio. Ay the more nga nag-take at D3Bio, mas nga naga kampiyon ninyong nga pamatsagang kinyong nga gawas. No? Hindi ka mo basta-basta matapikan mga sakit nga natugat, mga viruses o kung ano man nga bakterya una sa libot. Ngayon mag-inom, it kampiyon yung suplemento, ang D3Bio.
0: Yonar Viray, Foro, Telos, Pueblos.
2: Sa aton nga pagbalik, mga ka-K5, aton balikan, anay, ro sa BBMP issue gun. No. Ang sala stats is about sa Raya Karanga COMELEC. Kung ano gid man kun madayon gid man bagaro eleksyon. Sa katapusan katon nga programa ron ay may ipabati ako kinyo nga statement hindo na katon nga COMELEC chairman with chairman George Erwin Garcia. Dahil may event nga ginatindiran na sa nakahapon, aguna na i-question ko group at media, kung ano raan nga komento gon ay nakahambal Kupit sa kahapon is petsa 22, petsa 21 ko Monday. Ro rayang rang house speaker kita mismo naton nga si Bod City. Ngay mo kita kahapon naga bali-bali ko kumanday kabi eh, naghambal nga pirmado na na bilang house speaker. Ronda yang rang hagna, no? So next kara is ipasa rito sa opisina katonya presidente. Di ba? Para mapirmahan. Pero ginahambag agi nana, ginaunahan yung nana, dahil hindi ang si Rat Prector nagpaabot agit advance information, parte sa rin yung pagpirma ko presidente, but mismo won nga house speaker nagahambag man. Kumpiyansa nga pirmahan man mismo ko presidente ron, hamba na makarang adlaw balik kahapon nung ginatumod na. Hay kahapon wapagid. Makarang adlaw, I don't know, 7 minutes, alas otso, wapagid it may nagagupok man nga balita coming from the national, nga na pirmahan yung dako presidente ta. Pero una undon. Siguro makon until now gina-review pag ilan na ginabasa ng git. Ibasi ko may mga nakabutang rito nga hindi mo pabor, di iveto na. Once nga iveto, ti siyempre, dayon ta re-election ta eh. Oh, kung iveto, ti confirmado, tapos yun. Klaro, what, may manabuong eleksyon. Ginahugat lang natong karon ng official nga publication. Sa official gazette, no? Ag, kung hindi man mapirmahan, within 30 days, ay, manginlayit anay mao. Dito update sa ito nga BSK 2026. So, detali ko na, balikan ta, matapos siya may importante nga pahanomdom. Stand by!
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Setting Grace Paglumutan, 45 years old, Kagahilamunan, Barangay 1.
5: Ako

0: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa atong nga lawas.
1: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Historianta, ano bala ining cystitis? With our CEO, Dr. Ramil Uy. Actually, this is a medical term nga ginagamit. Ginatawag na ito nga bladder inflammation. Ang bladder, duwa lang man. Gallbladder, abdo, ang unod. And ining urinary bladder, ining pantog, ihi ang unod. Now, drikitaya sa pantog, ihi ang unod. Duwa lang ang rason nga ang aga-inflame. When you say inflame, nagahubag, no? May infection. When you say inflammation sa urinary bladder o kung ining cystitis, duwa lang man ang ginalinan. Una, bacterial infection. Ikaduwa, non-bacterial or non-infectious cystitis, no? Bacterial cystitis o kung paghubag sa pantog caused by bacteria. Or ining non-infectious cystitis. Dito ko rin tunan ha, ang DTX 500, how it would help sa non-bacterial cystitis. Simptoma kita anay doc, ang simptoma sang cystitis gali, gahubag ang imong bladder.
3: Sakit pag-ihi.
2: Sakit mangihi. Tapos sakit kung mangihi ka, o sa likod mo, sakit ang pelvis mo. Ang hindi mapunggan nga kaihion, dugi na busisaw ka doc. And then ang imong nga ihi, tama ka isog ang baho. And doc cloudy.
1: DTX 500.
4: Sinakano, nagpuyo sa uptown para Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsa ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka, bati namon nga may DTX 500.
2: Isang kadaw kapila ka maginan?
4: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduan.
2: Subong kamusta?
4: O, ayun ko ginabatsa maskin gamay.
2: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
4: DTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
1: DTX 500!
2: Ano pa? Mabatsagan nga pressure sa imong lower abdomen, kasakit ang balikawang, gusto si Dr. Ramil. Low-grade fever. Now, diri kita sa ngaa. Una is bacterial cystitis. May ginatawag kita usually nga bacteria nga ga-infect ni is ining tawag ta nga E. coli or Escherichia coli. Ini siya ang E. coli, amo ni siya ang kunara ni siya sa si imo abi nga gut. Okay lang man ni siya, pero kun once nga makakadto ni siya sa si imo nga urethra, amo niya portal of entry.
3: Urethra sa bacterial niya? Infection.
5: Correct.
3: Mahubag dai nang
2: mahubag.
3: Pwedeng ang rason ano sobrang kaon nga tamis
2: isama na
3: mahubag ang imo ano
2: palakaon ka sang white bread ano mga starches
3: so mahubag na siya so once nga mahubag na siya you need anti-inflammatory ang antioxidant nga makita mo sa DTX 500 makabulig sa mga kautura na to nga may mga problema sa cystitis or inflammation sa ilang bladder
5: kag ang sobrang paginam sang antibiotics
2: so isama na
1: DTX 500
3: para hindi dali maghubag ang mga selyulada sa imo nga bladder. Amo na ka importante ang antioxidant, ang work sa antioxidant. Wala inflammation nga matabo kung bastante antioxidant ang kada selula. Short sir JP, nami gid ang DTX 500 ka i-compare mo sa iban nga mga antioxidant, kalayo lang sa mga kuana, mga berries-berries sa Amerika.
2: Layo.
3: 5 years ago or even 8 years ago, nagwa ang gitawag isa sa mga pinaka the best nga antioxidant nga makita mo sa pine tree, pero sang nadiskubrehan ang antioxidant nga makita mo sa tubo,
5: DSE.
3: Dari nakita naman ang pinaka-the best nga antioxidant. Damo mabuligan kung ikaw nagainom sa antioxidant nga makita sa DTX 500. Mata mo mabuligan. Kurason, di dali maghubag. Tanan nga mga inflammation, malikawan. Atay mo, dasig matinloan because of the antioxidant. Amo nang bintaha. Hindi kadali magtigulang, hindi dali mapatay ang mga selula tungod sa benepisyo nga gintoga sining gitawag antioxidant. So, wala sang iban nga antioxidant nga makabuligid, nga taas ang antioxidant. It's DTX 500.
1: DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
2: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
6: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
6: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
2: Bila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
6: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
6: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: campeón na estasyon K5 News FM.
1: Yonar Viray,
0: Foro de los Pueblos.
2: A las 7:59 or a las 8 in punto gon daton yung oras sa gahon. Ang balik kita sa aton ka nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyong anchorman, si K5 Leonard Viray. Sa aton yung pag-ililiba, sa aton yung pagpadayon, before na aton balikan do BBMP scholar nga ra. Karani kita si Lixon,